0: Muna yung image nga ilang gustong ipagawas. Aron mga higala, makaingunta nga, buanga sa dining 13, no? Aon si na lang, 11 naman lago sila, 11 versus 11. Buanga sa dining 11 ba? Nga, wa may pakialam. Karon ba mumuingon, ana? Katubaga panahon nga, taga, dili lang kayo taga-liog, taga-lapaw na yung ulos tao ang precious gasolina. Naba mo igiingong dali-dali. Ay, natanin nyo. Alas 8:03 na, may gala. Kailangan sa tag-report. Taon-taon, human sa report, may gala ang tubag ni Senador Alan Peter Cayetano. Ato siya ni may gala, dawatong report, natod ganin nyo may gala sa Premium D3. Ang imong premium food supplement against viruses and bacteria. Kato ganin mga katropa nato nga mahiligon diha mga higala sa kining VCO or virgin coconut oil, mga higala, kining premium D3 sulayin ninyo. Kay gawas nga may VCO, doon nasan ni mga higala ay moringa seed oil. O niya, vitamin D3, 200 ayo. Makahatag ni mga higala, magwapo nis mga gadayet po. Makahatag gini mga higala, instant nga energy, mga kaigsunan. Alas 8:04 niya gab, basin oga mo tubag na to si Labay sa Senado ato buto pangayo ang report. Mangumusta tag unsa na Senado ro no? Dunay duha ka lalaki na sakpan sa bypass dako sa ilang daladala 1.4 million nga syabo na kumbiskar mga igala sa Lupon, Davao Oriental. Oy, XFM mati na manibong. Atong Sharon Gobletong Detalis, Balita Katropa mo sa Balita Katropa ang Bong Algabre sa report.
1: Nadakpan agad duha ka mga lalaki sa usa ka bypass operasyon nga gipaghigayon kini sa kapulisan sa Lupon, Davao Oriental sayo sa buntag sa Hunyo 2 tuig 2026 di na kumpiskar usab nga kapin ngadto sa 1.4 milyon ka pesos kandidat sa gidudaha ka sa abo. Gani grabe usab nga gibase kini sa report sa ato ka kapulisan dinhi sa Davao Region o sa Davao Region Region 11 gila ang mga nadakpan nga sila si alias Dudong 54 anyos alias Drac 57 anyos pareho kining residente sa Davao City. Atol kini sa operasyon na recover gikan sa mga suspek ang kapin sa 220 ka gramo sa gidudahan nga syabo nga didadunay standard drug price nga 1,406,000 ka pesos. Nakuha usab sa mga operatiba ang bypass money usa ka Toyota Hilux nga gigamit sa mga suspek samtang aduna pa cellphone uban pang mga personal na mga gamit sa posible usab nga adunay kalabutan kini sa illegal nga kalihukan. Sumala usab sa Lupon Municipal Police Station ang operasyon kabahin sa pinis sa padayon nga kampanya sa kapulisan batok sa pagkainap usab sa pagpabaligya sa illegal nga droga sa probinsya sa Davao Oriental. Andam na sa batong pakaroon ang kasong kalapasan sa Republic Act 9165 okay, pasaka sa mga responsable nining adlawa. Kani nagpabiling yapon nga panawagan sa kapulisan dinhi sa Tibok Davao Region ngadto usab sa publiko na magpadayon kini sa ilang pakig-alayon sa mga otoridad aron labang na mas mapaligon pa ang kampanya batok sa illegal nga droga ug mapreserbar usab ang kalinaw ug kahapsay sa mga komunidad. Kada sa report kato na hipostikan sa PDR Region 11, Alex Dios ang Pilipino para sa Pilipinas, katropan Bongo Maki Algabri, XMM News.
0: Eh, salamat katropang Bongo sa Italia sa report. Mayong buntag Norma Rovin diya sa may Cebu. No, si Puriano Hilason, sa una, believe ko aning mga tulpo kay isog pero dili na hambog ramandi ay ni silang pamilyaha. Kanang ilang gipanghambog nga pila ka million nga subscriber sa YouTube kasagaran diha mga DDS supporter mauman no ganyan ang mga utak sa ngagba binabaliktad mga ngagba din ha ngagba in short bangag Olivia Hasmin klaro baga gyud epa Roy Natividad. Basta addict share taas ang hunahuna lampas kayo. Kami taga Cebu 80% Duterte. Robinson Nabio maapil jud ka makasuhan ng NBI. Ay, sus. Oo, baka na. Pati may mo, kung wala kasuhan to sa NBI, mga igala. Ipadakop to sa NBI, ipapriso ta. Gumikan kay ni istorya ta, mga igala, sa kahimtang sinasod. Okay. no? Mga katropa. Pero huna-unao nila, mga kaigsunan, mo samot yo silang kamaot, ilang imahe ana. Kung pati mga media, no? Nga kini magayga lang nagbarog lang sa kagawasan sa pagstorya, ilang pangprisuhon. Okay ra pod. Dario Masyon, di lang makapal, naka-espalto pa, idol. Sige, dapat sa tag-report, dol, kadali lang. Kaya may buntag din sa may DMs, car rental, tagom, mga katropa. But ako lang nibalikan, babae, wanted si kasong pagpamiki o dokumento. Dakpan, may galas, Tagom City. Ay, nakabutang din, oh. Mi-ri-si. No? Atong Siron Megala, kompleto ni Tales Balita, katropa mo sa balita, katropang Larsanyol. Live report.
2: Malampusong naaresto sa mga sakop sa Tagom City Police Station Tracker Team o gubang elemento sa kapulisahan ang sa kababaeng wanted sa kasong pagpamiki o dokumento. Pinagi sa manhunt operation na gikasa sa otoridad, marakpan ang suspitsadong na giklasifikar isip at top 9 provincial level most wanted person. Ngayon lang si alias Lin, 54 anos, sa circumferential road barangay Mangkilam, Tagom City, alas 4.30 sa hapon sa Milabayang Adlaw. Gidakop ang suspitado pinasikat sa Wardo Perez, nga giisyu gikan sa presiding judge of municipal trial court in cities, 11 judicial region, Tagom City, Davao del Norte, alang sa duha ka ihap sa kasong falsification of commercial document, nga dahil piyansa nakatidad og 72,000 pesos matag usa. Ikustudyan ang suspect sa Tagom City Police Station, dinatabangon ini ang tukmang silot sa nabuhat nga krimen. Og moto na hipos nga balita gikan sa Tagom City Police Station, alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Larsanyol, XFM News. Live report.
0: Dagan salamat katropang Larsan Italia sa report. Og sa mga katropa diha may buntag, ah, itong mga katropa na ito nang inahanglan diha og sa Kenan, no, gusto mo magayagala nga mo biyahe, no, magsuroy, muapas pa mo kay Pitsakinsi pa man sigurong klase, no? O Gadrimos Arias Davao Region, kontakan ninyo ang DMs Rent a Car Tagum. Muna ilang FB magayagala. DMs Rent a Car Tagum. O niya, tanan, klase sa Kenan, helicopter ay wa dire. No? Gikas motor, paingon sa van, mga higala. O niya, sure ball, di kayo kay Billings dalan. Kay kondisyon ang mga makina, kusog pagin mudagan. Depende na yun sa driver kung ang driver, kuan, dali yun mamuabot. Pero amping yun ta kanunay, mga higala. Mas maayog yun ng sure-sure ba? Muna ginitawag nila, mga higala, nga takbong pugi, no? Kay, kanang laag po, di basta bumalingaw o kanang gikan sa imong point A to point B lang ba, biyahe. Makatuog man mo ana. Rasto nga mong gihimo may gilang ang tumig barangay Luban. Ang tanan nindot picturean hapitan. Hapit. Eh, laag man kahaning tuyo. Basta mo reklamo. Ang reklamo yung niya. Mo, kuyog pa ka, di na. Ana man na, no? Ito, mga katropa, kontak na sa Facebook niya ang DM's car rental o rent a car sa Tagom City. Nadia Begalas, may Pioneer Avenue. No, pangita lang si Sir Louis Villarosa niya itong maabtikon nga tagdumala, mga higala, sa DM sa Rent-A-Car Tagom, mga kaigsunan. Bueno, alas 8:11 na may galang tagdas buntag. Gikas Tagom, Udres Davao del Norte, Davao Region, at sa may galang luksuhan karon ang mga katikaran, mga balita usab. Dinhi, mga higala, sa itong area sa Bukidnon. Atong Siron, mga higala, kay dunay classroom kuno alang sa mga grade 9 students sa barangay Buntungon. Impasugong, gi-turn over na, mga katropa. Atong Siron, gobletong detalis, katropang Jonathan, ino? Atong Siron, gobletong detalis sa mga balita, katropa mo sa balita, katropang Jonathan Lee Soriano sa report.
3: Yes, katropag Arnel Elaum sa ADAP School Program sa 8th Infantry Dependable Battalion. Nagipangunahan ni Lieutenant Colonel George Halurina ang commanding officer sa 8th Infantry Battalion, katropag Arnel Kauban sa LGO in Pasugong o guban pang mga stakeholders. Malampusong nahuman o gagitunol ngadto sa mga magtutudlo, estudyante o maginikanan ang usa ka dependable classroom alang sa mga grade 9 student sa Kapitan Bayong National High School Buntungon Elementary School Extension, Barangay Buntungon, Impasugong, Bukidnon, adlaw nga Martes, Hunyo 2, 2026. Ang mga classroom gipanday kini sa mga sakop sa 8th Infantry Dependable Battalion halos unom ka bulan ayha na human. Ang inisyatibong gihimo sa kasundaluhan nagpamatuod ug napakita kung unsa ka importante ang edukasyon sa kabataan ug nakita usab sa kasundaluhan kung unsa ang kalisod sa mga ginikanan o kabataan nga layo sa tulunghaan. nahimo nga mumarka sa tagsa kon nahuna sa mga kabataan ang gihimo sa HIV ug dakong tabang usab kini aron dili malaylo pa sa walhong grupo ang mga kabataan katropang Arnel. Ug unang higayon sa barangay Buntungon ang mabutangan og grade 9 classroom sa gihimo sa 8th Infantry Dependable Battalion. Wala na kabataan ang maulahi sa pagtuon o pagkabot silang pangandoy sa kinabuhi. Sumausab sa mayor sa mga lungsod, Mayor May Okinlay, katropa nga Arnel, hinahinayon nila ang pagsulbad sa kapobrehon, pinaagi sa edukasyon, katropa nga Arnel.
0: Alright, sige. So, salamat kayo. But, katropa nga Jonathan, ato lang kumustahon. Usay kahimtang atong niluksong kuan, tawag na ini, katong estudyante?
3: Dito sa Cagayan de Oro.
0: Cagayan de Oro? Oh, kumusta man to?
3: Oo. So, karoon, katropang Anel, subay sa video nga ni Gawas, do, kay, matod pa lagi, depressed kay bagsak, matod pa sa grado. Kining usa ka estudyante, katropang Arnel, apat ang eksamen bukid nun, nangala pa katakaroon, og dugang pag detalye, katropang Arnel, aron masuta yun kung mauma kini ang hinungdan sa iyang pag-ambak dito sa tulay, katropang Anel.
0: Okay, sige. Salamat kayo, katropang Jonathan Lee Soriano.
3: Sumunod to report gikan diri sa 11.7 sa FM Bukidnon ato mga katropa kinala nato ligon kanunay ato panglawas among ibos nato ang atong immune system pinaagis pagtumar sa Santon vitamin C. Gikan diri sa 11.7 sa FM Bukidnon katropa ang Jonathan Lee Soriano sa programa ga Bullseye
4: live report.
0: Nagyan salamat katropa ang Jonathan Lee Soriano sa report. Alas 8:14 na bagay galat tagdas buntag si Wilma Flores unta di gyapon mo sipot ang majority karon kung pwede ugma na lagi na kay ugma man ang blue ribbon hearing. Ang mga committee hearing mo proceed na pero ang kanang session di ka proceed gyway quorum. Di na ka proceed gyway quorum. No? Roy Natividad, kinsa ba ni si Olivia Jasmine? Asa man ta kapalit anang supplement nga gi-advertise nimo kanang Santon Vitamin C? Ma'am sa butika, ma'am, naa ra gyud sa butika di gyud puta kapalit anang Agribit, no? Sa hardware di sad nato ni naa ra gyud sa butika ni ma'am. Gusto ka og depende asa man ka nga lugar. Naay kini bisag asa man gyud ning Mercury drug, kaning South Star drug na amang pud ni TGP og generika nationwide man ni. Naara gina diya mapalit, ma'am, sa tipanga ni ma'am, Olivia Jasmine. Pero nakakasgawa sa nasun, muragwa pa tayo mapalit nga to. Pero Arelas Pilipinas, ma'am, naagin na sa butika. No? Labi na lang mga butika, ginganlan ako, naana sila yung mga Santon products. Met, Rini Boy Torion, good morning, diha.
5: Good morning.
0: Maika, maing buntang, Maika. Naghiwi ng dagway si mong presidente. Di ko na presidente, oy. Chris Rinmier, good morning.
5: Good morning.
0: Yuyo Cards, Maritzo Barbarona, Eric Concepcion, Lani Waga. Ako na timbayaon, kaya mayroon pala mo istrikto ko. No? Usay, balimot lang ba? Josephine Sibunga Salbiron Palconete, good morning. Marlo Dano, Lian Masadlan, Del Rosario Alexis, Jesse Losarito, humananing uban. Kisa pa, Alexa Asuncion.
5: Good morning.
0: Mayong buntag Nino, Ninyo Pakatang. Danny Rexa, no? Sa mga YouTube viewers nato, we have 720 viewers. Kumusta mo?
5: Good morning.
0: Gab, atong babinaon sa si bago ta mulabyog sa unahan. Komersyal lagi taron ay kabalaka. Oh, ay buga kabalaka ka baka komersyal lagi taron. Atong sa babinaon mga igala si Kaitano. Oh, para mahuman ning naka-line up. Ay, ano importante sa nan basta importante nga nakakuan mo diha. Watson sir na ana. Yes, Bob Shirley Liagas na ana sa Watsons. Ang tuang Santon Vitamin C ug mga Santon products mga kaigsoonan. Eh pabinaw na to si Senador Alan Peter Cayetano tubag niya sa hagit nila tulpo.
4: XFM Katropa.
6: Defense at saka po ng prosecution. Prosecution muna kasi ikaw yung na-accuse. Then depends kasi nga dili-depensan mo sarili mo. Siguro that's one reason why gigil na diyer ang mga kapatid na Senator Tulfo na aside from La Fumitis, aside from yung pagiging malakit sa Malacanang,
0: let me address that, sabi
6: Senator Tulfo, pag hindi ako nagpakita sa session hall, ay ako'y duwat. Ang kaduwagan po ay nanuugat yan sa ano ba ang purpose at trabaho mo. Diba? So for example, kung ang trabaho mo ay magtanin, pero bumabagyo, grabe po yung kidla. edi tayo mo gumawala tiblat kasi it's not a matter of tapam at magtatanong ka na tamaan ka man ng kidla, di ba? So, ganun din sa sundalo. Hindi natin isusubo ang sundalo natin sa mga bagay na suicide ang mission. Pero ipangtanggol ang bansa at mamatay para sa bansa. Hindi lang sundalo, dapat pati kayong mga senador. So, yung hamon mo, magpakita ako kung hindi tiduwa. Eh, para po rin sinabi ang bawat senator, ikaw, maging independent ka, o hindi, duwag ka. You know, this is not a radio or TV program. This is not entertainment. This is the Senate of the Philippines. So we have to be more professional. Eh, kung hindi ka lang tulfo, at kung hindi lang tulfo si kapatid mong si Erwin, eh, sinumbong ko lang kayo kay tulfo eh. Diba? Pero ang reality XFM is...
0: Alas 8:18 na, magaigala, dagdas buntag. Tama na lang. Diba si Alan, magaigala nga, kundi lang mo tulfo, ipatulpo na mo. Pero ano man toon, magaigala nga, giniabot man si, kung gini sila, hagit-hagiton ba, no? Pero nagit siguro ni sa ilang batasan, kaya mas rapi nga, kung dili daw talawan, magaigala si Senador Alan, magpakita siya, anya ka mo tong niagi, walk out man lagi mo. Di ba? Kami, mga katropa, ako, sa akong kabahin, mut ninyo, basta ako, mo ingon jog ko by any means ipadayo ninyo ang pag-imbestiga sa flood control palihog lang, no? Gusto namo masayod kung kinsa gyud ang na involved niya na kung involved man ang ato mga senador taga Mindanao, so be it. Kung involved man ang mga Subiri, so be it. Kung involved mas Bongo, so be it. Wa na milabot ang amo lang may gala gustong masayran dunay independiente nga komitiba nga mag-imbestiga mga kaigsuunan, no? Kay di namo madawat nga katong mga giila nga mga dagkong isda hayahay pas pulis karong mga panahon. Relaxing ra kaayo, no? Nagkaguliyang nang ubos pananglitan ikaw diha bunuan sa DPWH, no? Gipriso naman yung usapay nga kwa na ni. Di nga po this flood control. Musugot baka nga ikaw rin magsagubang anang kaso karon samtang gato mga gasugo ninyo. Basiganig igo rin taon ka ni Dawat. Wadyo ka kabalog asagikan. No? Nabahinan ra ka gamay. Gamay lang nga malita imo ha. Katulang kwa mabit-bit ra. Dili tong guyod-guyuron. Ya karon ikay na priso. Mas maayo pa. Sir, bunuan, kumuatubang ka labi na sa hearing, ikanta na natanan. Ya ka nang lami kayo nga pagkakanta, ayaw nang sintunadong pagkakanta. Kanag yung pina guwapo kayo ang pagkakanta ba? Aron ya makita na natong katag ani Pilipinas. Mga kaigsuunan, tama na. Bullseye. Gikapoy na yung tao ng mga Pilipino. Grabe nila paningkamot karon magaigala nga. Kung mahimo lang. Mapugnan. So, wala man sad mi malipay nga way sesyon. Ako sa kong kabahin, nalipay bata nga way. Wala sad. Pero kung mauni pa maagi, aron masiguro nga madayon ko ng investigasyon sa flood control project. Kay wagin matagbaw ang mga Pilipino sa investigasyon kunuhay ni Lacson. Kung maoni pa maagi, then do it. No, please. Buhatan ninyo na. No? Boss, wala lagi nimo na interview si Kapitan Saluban na i-upload nimo sa imong FB mga picture na Koreanong hilason. At ang ilang karon kay na actually na kuana na mo to na amo na tong na post sa page. And then, kuan, kanabang wala lang ako na-play sa Bullseye. Kay recorded interview man to. Kunyang nag-interview ato si katropang Vicente Pichon, pero tuas ako dito. Ego si Koreanong Ilason, inyo, summer outing sa Luban, murag mauna ako laagan pagbakasyon ako sa Pinas, tagamati raman ko. Namay daghan nindot sa mati, pero gwapo po ng inyo po ng atoon ng Luban kay... isa na sa pinakalayo nga sakop sumati Unya, daghan kayo may galagwan. Problema lang kay kinahanglan pa ning diskubrihon. Bo ganing manawagan sad mi diri sa ato ang Department of Tourism diri sa Davao Region. So siya kuno ninyo ng libtong island diha o oh, sa Barangay Luban matinindot kay na mga red flying fox diha. 9,000 ka buok. Rehistrado na, may mga ID na.
7: Ayaw!
0: Yang ano, waman nyo nag-iila diya nga tourism area ng Nadias Barangay Luban. Pinabirit niya kanta, sir. Yes! Muna gusto na to para hangyoon na to, puslan man. No? Sir, bunuan, sir. Kanta na. Yung, kuan yun? Pinabirit niya kanta. Good morning, Dol. Congrats sa apo ni Susan for passing CPA board exam. Si Archlyn Quijada from Tandag City. Oy, congrats.
5: Congrats
0: ha. Sa mga kining bagong ni Pasar, may gala ka mga certified public accountants. Alas 8:23 na. Sa itong pagbalik, may gala. Atong sawaan, kining kag Madriaga. Murang yun na to, Senado. Palihog lang. Ipadayo ninyo ang investigasyon sa flood control. Kung huwag man tamalipay, huwag mo manood. Kaya kinanglan mamumusod kay mga senador man mo. Pero kung maunay pa maagi, aron nga di lang mailog ang liderato, kay kung lahi na say liderato sa Senado, tabunan man dahil ng angay tabunan, then do it kung maunay ang makaayos katawhan mga katropa. Maying buntag si Maika, ingon siya dirigab nga, shout out sir, guapo, watching from Biruila, Agusan del Sur. Isure bol sana kunig, di ba ni senior citizen si Maika? Oh, muraga. Kuan po si Maika, ha? Salamat kayo diya, Maika. Sige. Josephine Pero de la Rama, Vicente de la Rama, maayong buntag. Alas 8:24. Balik ko, katropa. Kadyot lang. Ayun mo kawa niya. Alas 8:24.
8: Busay. Kauban si katropan Arnel Cortez. Busay.
9: Nay, mga bana. Nga bisag bagura lang ang nagang ilang asawa. Mga mang na. Exciting call? Exciting!
10: XFM.
9: Ka-exciting, oy!
11: Punta kayo na niya, takaroon din hi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares, nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
12: Gwapo! Sinaong taon tingga sa bunga?
11: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
12: Kung mga silingan ko din, nga gamit ng foliar. Huwag gamit ka mo Crop Gold.
11: Kaya dagan nga, salamat.
13: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
11: Karon nga, nakagamit ka Crop Gold, no? Ano sa maimong maistorya, ana? Bahin nga sa imong harvest.
14: Bahin sa imong harvest? Ako kong harvest, tungkol sa Crop Gold.
11: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
14: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
15: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
8: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs, Rent a Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
7: Bush Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
10: O sige lo, ibutag ang sinako sa timbangan. Uy, unsa man imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
7: Bato Gold Town, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
16: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% to 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
8: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
17: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan nini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
8: The Secret of Health.
17: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids o sa kakusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
8: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangosteen, ahos, ambalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C, ug apilis sa pag-inom sa healthy na kape, Sandone Blast Coffee Mix.
18: The Secret of Health.
17: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilisti na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
8: Santon Plus Coffee Mix.
19: Ako si James, nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy gid ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santong Plus Coffee Mix.
8: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients: mangosteen, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
17: Ang Santong Gold Herbal Capsule, ang Santong Vitamin C, ang Santong Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
8: The Secret of Health.
17: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
8: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
20: Oy, pareng Lodi. Grabias damgo na ko, pareng Lodi, oy.
21: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo de pare?
20: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko rin ako ang hubuga. Uy, niya. Ah! Hubug yung kayo ko kayo. Napiting hubugag yun.
21: Bati nga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka. Bisan sa damgo, hubog.
20: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
21: Oh, o siya may problema.
20: Pag mata na ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
21: O siya ila siya.
20: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Pilting, exciting kayo.
22: Exciting!
8: Bullseye! Kauban, sikat tropang Arnel Cortez.

0: Pulsai. Kauban sikat tropan. Armel Cortés.
1: Pulsai. Oras Miguel Adro kita ya 34 minutos pasado a las 8 buntag. Balik din ni Miguel sa atong bagbanag ubanuban sa tolomanong Bulsai. Bulsai. Ayong buntag diya sa itong mga katropa nga naglantaw si Francis Cointong. No, from asa man ni off of at spawn that moment. Uy, lahi man ang dula man na. Gusto man ang join the game naman ang inyong gikuan diha. Si Butsoy, si Giovanni Flores, Giovanni Flores Lopez, good morning. Si Kuya J. Imas. Sus, sayunan ka ng 9,000 to kabuo. Kung makabutar pa na magkapakapa ang gobernador diha o pasiminto diha sa Luban, Davao. Merlin Herbusa, maing buntag. Epinito Rosal. Sir, pakantahon si Bunuan o kanta nga Faithful Love para nindot. Kanagin siguro nindot na Faithful Love mo'y kantahon niya. Na alas 8.36 naman may gala Agatagnas Buntag si Cavite Representative Francis Barsaga Francis ba na siya o Kiko Barsaga niya? Francis sabi noon Kiko Barsaga pinaagi may gala sa botong 265 pila na to yung nag-no 18 sura 265 mga higala nag-yes yeah, i-expel na siya maghigala sa Kamara de Representante isip representative sa katauhan maghigala sa ikaunom nga distrito sa Cavite mga kaigsuunan. Bullseye! Una yung tao ay nakakuan diha ba kay kaning mga katauhan no, nga naas Cavite, nalipay baka ni sila. No, nga ang ilang gipadaog, mga katropa, gipalayas. No? Kay, og pananglitan, magaygala, atua diri sa Davao del Norte, ang atong kongresista, magaygala, palayason dito. Masukog yung siguro, ta? Bullseye! Bullseye! Ato maminawan, mga katropa, no? Ang kini may galang pamahayag ni Senador, Senador na ba noon, ni former congressman, ano eh? No, former congressman Barsaga ana pa day gab kani pa day una di ay before kang Barsaga kini mga panghitabo karon dunay warning ang vice presidente mga kaigsuunan nga kini kuno ang buhaton sa administrasyon elimination and kini mga igalang silence pahilomon ug paphaon ang mga muistorya no. Batok mga higala sa administrasyon. Uy, kadelikado ko di ay. Paminahon siya na to, mga higala, ang vice presidente. XFM Katropa.
2: Mga kababayan, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Ang mga natutunghayan natin ngayon ay dapat ikabahala ng bawat Pilipinong naniniwala sa demokrasya, anuman ang kanilang paniniwala o kulay sa politika. Nakikita natin kung paano ginagamit ang mga institusyon ng gobyerno at ang pera ng taong bayan laban sa anumang oposisyon. Sa halip na tutukan ang mga tunay na suliraning kinakaharap ng ating mga kababayan, ginagamit ang kapangyarihan upang patahimikin ang mga boses ng mga hindi sumasang-ayon. A democracy cannot survive when those in power see every critic as an enemy and every opposing voice as a threat. I have always believed that the independence of our institutions must be protected. This includes not only the Senate and the House of Representatives as institutions, but every senator and member of the House must be free to perform his or her constitutional duty according to conscience, free from threats, pressure, or any form of intimidation. Good governance does not require the elimination of opposition. Democracy works best when there is a healthy opposition that is free to question. A government that fears dissent is not demonstrating strength. It is revealing insecurity. And that insecurity is reflected in the direction our country is taking today. The current state of our nation reveals three disturbing realities. First, the effort to divert attention from legitimate questions surrounding the flood control controversy. Second, the willingness to disregard constitutional safeguards in pursuit of a politically motivated impeachment. And third, the relentless pursuit of greater political power under the guise of charter change. These are the symptoms of a government that has become more preoccupied with protecting power than serving the people. The Filipino people deserve a government focused on solving problems, not silencing critics, on strengthening institutions, not bending them to political ends, and on serving the nation, not perpetuating power. Democracy is not weakened by dissent. Democracy is weakened when those in power become afraid of it. Shukran.
0: XFM Katropa.
1: Alas 8:41 na mga higala, dagna sa Dubag, Banugumanuban. Ang dissent mga higala, sumanang dissent katropang Arnel. You know, dissent is part of democracy. Without dissent mga higala, there is no true democracy. It's embedded mga igsoon sa mismo nga forma sa gobyerno, sa demokrasya. Dissent means I have the right to say no, and I have the right not to participate even in any proceedings or even pagbutar mga higala. Kabalo ka nga ang pagdumili sa kung sa demokratiko nga pamaagi mga higala is usa ka katungod. Ang pagsupak no sa bisan unsa man mga higala, ang pag-oppose no sa kini mga higalang mga pamaagi o gipatuman sa administrasyon, dili ni mga higala bag-o sa demokrasya, no? Usa kini mga higala ka kauban o importante, essential mga higala nga parte sa atong demokrasya. Bisan dias pagbutar, no? Ang boycott mga higala ka nang wa kay butaran, imo gihapon ang katungod. Sama nga katungod nimo ang pagbutar o dili pagbutar sa bisan kinsang tao, katungod sa nimo ang dili pag-apil bisan may galas pagbutar man lang o dili pag-apil sa eleksyon. Kaya ang mga tao ganing uwin nga mo boycott ko ron, meaning di sila mo butar ni bisan kinsa sa eleksyon. It's mga katropa, a right, katungod, no, nga naa sa demokrasya, dili na pribilehiyo. Because nobody can give them and nobody can take it away. Mga higala, no? Pag di ka mabutar, may mo suko ni mo. No? Og di ka mabutar, mga higala, well, tulo ka butaran, di ka ka, tulo ka eleksyon, di ka kabutar, o duha, successive, mga higala, mawa ka sa listahan, pero pwede na sa kamubalik na yun.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Magpa-reactivate lang ka, mga higala. Ipa-activate lang ni mo imuhang, kuan, ginaamag yun ka sa listahan. No? Karon ano hitabo? Matod pa mga higala ni Bipisara o makita masana sa palibot na yung buntag diyan ni Master Pogi, katropa from Apokon.
0: Good morning!
1: Nga, ang katong mga tao nga vocal kaayo, no, labi na og naapa ka sa posisyon, pangitaan siyong kagpamaagi. Panalitan kini sila Barsaga, no? Even Representative Leviste. Pangitaan ni sila, paulanan ni silang mga kaso. Si Barsaga, ultimo ang NBI, nagpasaka mga higala sa ethics committee, no? O kaso kagahapong adlaw. Pero kagahapong adlaw diretso nagboto mga higala mga senador, 265 mga kaigsuunan, 265 votes gi-expel nila si Barsaga mga kaigsunan. Balikan ko na si Barsaga unya, mangumusta sa tas Senado. Kung usay dagan dito, no, usabay kaamada karo Senado, mingaw ba? Atong tabukan mga igalang area ni Katropag Silvestre Labay. No? Usaga do iyahang kuan gab, iyahang pangat Rambo Silvestre, no? John Rambo, no? Si Rambo Labay ato sa diga kuan karo mga igala. Para madungog sa nato diri Tagum, XFM Tagum ug Bukidnon. Kung unsa nay katikaran dito Senado ron. Pasi na sugba-sugba pa to silang pirit dito mga igala karon. Oo. Atong ikutay mga igala ang atuang linya sa atong kaubanan Senado. Los katropang Rambo Labay karon taod-taod mga katropa.
0: XFM Katropa.
1: Of course, may galang kinig atong pagpanagubanuman natin yan ninyo sa Sunshown Plus Gold, ang food supplement for healthy body and stronger immunity, mga kaigsunan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Negative. Alas 8.45 magkaha. A 15 minutes na po. Alas 9 na. Bungot sa ito. Sige ah. Alas 8.46. Balikan na nato si Barsaga. Panayang kong playan hanggang Barsaga gab.
0: XFM Katropa.
3: Okay naman, medyo gutom and I'm still recovering from my illness, nagkaubo, nagkasipon, but I'm getting healthier, so I'm feeling good.
4: Tanggap po ninyo yung naging personal na camera.
3: Well, ang sabi kasi, there are plenty of people referring me to, na I refer ko sa Supreme Court, and yung mga ganun pag-uusapan muna namin, but we'll see.
4: You plan to question this before the Supreme Court?
3: I have no plans, but I've been recommended to question it in the Supreme Court.
4: Will you?
3: I have no plans yet.
4: Wala ka pang decision, pero it's open.
3: I'm open to everything.
4: Thirds, para po ma-expel po kayo.
3: Okay naman, medyo gutom, and I'm still recovering from my illness.
1: Sa gibate si Barsaga, yung siya nga, gutom lang yun daw, mga kaigsunan. Actually, nana siya yung bagong pamahayag, gab. No, nasa ihang page no sa katong Kiko Barsaga, pero kapoy na mangita pa tanto. Ari na lang ta magahigala sa kining pamahayag ni late representative kisanisya si dili si kuan dili si Romualdez, kini isang artista Richard Gomez.
0: Bullseye.
1: May unod sad ni mga kaigsuonan og kini nga mensahe paabot ni ngadto sa tanan mga higala nga nag-expel kang nganong na-expel mas Kiko Barsaga, wala gid daw way batasan. No, way batasan ko no. Unya, nanungog man mo ana nga iyagyud nang gi tulisok gyud ang kamera nga matud pa Crocodile Farm. No? Crocodile Farm kuno mga higala ang kining kamera kay daghan kay buaya. Pero paminaw na to mga higala ning point of view sad ni Richard Gomez mga katropa, no, representative Richard Gomez.
0: XFM Katropa.
5: Madam Speaker, doon kanina kinanta ni Congressman Arise, sino ang tunay na baliw? Posibleng baliw. Pero tayo ba ay nasasaktan sa mga ginawa niya? Noong naglabas siya ng video at nagsabi na tayo mga buwaya, a few days after that, I talked to him. Sinabi ko sa kanya, huwag kang maglabas ng ganyan. Huwag mo sabihin na tayo lahat ay buwaya dahil ikaw ay isa ring congressman. Kaya sabi mo rin, nabuhaya ka. Ngayon, paano yung mas mabigat na mga nakasira talaga ng imahe natin? Yung mga talagang nagnakaw. Yung rason kung bakit tayo tinatawag na congressman ngayon. Na tayo daw ay nagnanakaw sa mga flood control programs. Yung bang mga baseless accusations kung bakit tayo ay sinasabing merong maleta na binigyan ng 20 million pesos. Dear colleagues, tayo, si Kiko ay binoto ng mga taga Cavite.
1: Exactly.
5: Hayaan natin na sila ang magtanggal sa kanya by not voting for him in the coming elections. Dear colleagues, let us examine ourselves. Tayo ba ay talagang napakalinis? Tayo ba ay hindi rin baliw pa minsan-minsan?
1: Mm-hmm. Baliw sa kwarta.
5: Meron din naman tayong mga colleagues dito na gumagamit ng social media kung ano-ano sinasabi sa atin.
6: Mm.
5: Minumura rin tayo paminsan-minsan. Diba? Discipline him. Reprimand him. Suspend him as much as you want. But for us to take him out, let us not put this action of expulsion in our own hands. Let the people of Cavite in his district decide for him and not us for these reasons.
7: Hi!
8: Majority Leader.
5: Madam Speaker, doon kanina kinanta ni...
7: Hi!
1: Alas 8:50 na may galagab na ay pinakauwahing video gisenda ko ni Agab. Video ni... pinakauwahin ba na o sumpay na? Sumpay yata, Gab. No, kana nga video, kang Richard Gomez man na, Congressman Richard. Arita kang Congressman Marcoleta sa Sagip Party List.
0: Bullseye! Bullseye! XFM Katropa!
1: Kaya itong tuhugo ng ilang mga point, mga higala, no? Magkahinuklog sa... may lang magiging maminaw ni nga, namay mo.
7: Hoy!
1: Namay mo, hoy! Kinis ka rin, isa man isa, kontra kayo may higala ni Barsaga. Anong masaktan, masakitan man mo anang word niya buaya, mga buaya, gina mo. Sige, maminaw na to mga katropa. On the other hand, kang Representative Marcoleta.
0: XFM Katropa.
9: Madam Speaker, I move to recognize
1: Mono.
9: Representative Paolo Henry Marcoleta of Party List Sagip.
10: The Honorable Paolo Henry Marcoleta from the Party List Sagip is recognized for his manifestation.
11: Madam Speaker, distinguished Majority Leader, esteemed colleagues, and our sponsor, isang mabiyayang gabi po sa inyong lahat. I have said this before and I will say it again. You cannot enhance the image of the House by silencing your critics. What the House needs is genuine institutional reform. Akala nyo ba ay mapapatahimik nyo si Kong Barsaga sa pagpuna sa katiwala ng gobyerno kung siya ay tatanggalin ninyo bilang kinatawan ng Dasmariñas City? Alam nyo naman na hindi. Wala na bang malayang pagpapahayag ng damdamin ngayon? Hindi na pwedeng sumulungat o bumatikos sa administrasyon at kung meron man pumupuna sa kasalukuyang liderato

0: turing na buhaya. Meron pa din naman matitino. When I see Kong Nonoy Defensor, I don't picture him as a buhaya. When I see Kong Ginto, Kong San Shimura, or Kong Sid Ungab, I don't regard them as crocodiles.
1: Si Luis Tro.
0: Kapag narinig mo ang salitang buhaya at affected ka, malamang sa...
2: Madam Speaker, I move to recognize...
1: Malamang sa malamang. Okay. Katropa. Alas 8:54 na magaigala ang takna sa buntag. O kinibahin nato at ganin nyo magkakaigsunan sa Santone Plus Gold. Panayon na to. Niya ka bang gusto magpa-check up diya sa Tagom na ang atong clinic ha naara diri magahigala sa M Central Building no door number 8 first floor na dias kanto mga higalas Ganti Road paingos palingki na dia nagluyo na sila sa Mr. DIY Bullseye. Alas 8:54 na kag Representative Richard Gomez kay ganina mga kaigsuunan gisgutan niya mga katropa nga dapat wala sa ato ang katungod nga mga kongresista nga mupatanggal niya kay ang nagbutang niya diri sa plenaryo dili man kita tama no usa kay bation magaigala sa mga taga-Dasmariñas Cavite nga ang ilang gipili magaigala nga kongresista di ba kumuingon nga tanan nakauyon. Pero majority, no, mo'y nagbutang niyang mo ganing nidaog na siya mga kaigsunan, no, isip ka kongresista, no. Ingana na ba mangigala ka balat sibuyas ang atong kamarad de representante? Bullseye! Bullseye! Kung imong tanahon, si Barsaga, kuan lagi na siya, banhalagi na siya na sa social media, pero kung ikaw na sa administrasyon, dili na nimo na kinahanglan pa siyang tanggalon, nga naman, was a harm niya mahitabo niya o mahimo niya diya sa inyo sa kamara nga naman. Bisang pag naana siya mga motion, pwede mabiyan din yung di patingugon. Diba? Inyo man ang ginabuhat kang liviste. No? Inyo man ang ginahimo kang liviste. Ang tanan na balang yun di ay nga mukontra ninyo, tanggalon. Pahilumon, aron ma... tanggalon, aron muhilom. Muhilom ba na yan na may social media musamot na aron? No? Musamot na hinoon mga katropa. Yang anong perte magin yung apektado ha kung tawagon mo mga buaya nga tinuod mana? XFM Katropa. Mauaw pa mo? Naapaday mo anak nga pagbati di ay? Abi ba natugwa na? Naapaday mo anang uaw? No? Inyong pasagdan nga ang mutanggal ni Barsaga kato mga tao nga gabutar niya. Paabutan ninyo unta ang 2028 total mag-election man kung wa kauyon ang mga tao dito sila ha kay wa sila ganay kay gibastosan sila sa ilang congressman then it will be their decision not decision of Luis Tro. Ako ning apilo ni sila kay apil magina 265 guding gabutar. No? Samot na to sila JJ Suarez, si Kung Hon, si Adyong, kato mga miyembro si Young Guns kuno nila, si Rods Gutierrez. Apil na! Kini sila katong tambok mga katropang kulot. No? O masuko na sada sila. Gitawag, ha? Ah? Mga tinuod man po. Oh. Kato magaigalang hiwi. Oh. Diba? Kung sa bagyod mo, mga hinlo gyud mo, wadyod mo yung mga anomalia. Bullseye! Bullseye! No? Sa dugang paniini, mga higala, kasi nagtuo sila nga ang pagtanggal sa mga kritiko makapamaayo sa ilang image. Dili. No? Abi nimo, mga higala, musamot o kapangit ang pangit na daan nga imahe mga higala sa Kamara de Representante gumikan sa ilang gihimo. Ug musabot mga higala kabuaya ang panglantaw sa mga tao sa ilang kongresista karong mga panahuna.
3: Busay! Kauban si Katropang Arnel Cortez. Busay!
1: Tanggalo ninyo si Barsaga tungod

0: kay kuan tungod kay niingon siya nga crocodile farm ang kamara. Nganong affected man mo buaya day mo? Eh, di ba og imo sila pangutan o naba kay sa wala naba ni naba kay anomalya wala? May mga sila wala. So nganong masuko man kang di man na siguro tinuod. Di ba? Di ba kakabuaya? Di ayaw kasuko ang nagtawagong kagbuaya? Ha? Ethics Committee, magayagala mong kunoy, matanggal ani. Oh. Ginipon si Matibag, apil-apil po ni si Matibag. Kaya kuno, gapakalat may galag fake news si Barsaga during the Senate shootout. Hindi kasuhi siya og cyber libel. No? Na may laing kaso, ana, dili man siguro expulsion diretso sa iyang pagka kongresista nga naman. Kanang iyang pagka kongresista, dili na hinatag ni mo Matibag. Dili na hinatag ni bisan kinsang kongresista. Naggikan ka na sa gahom sa mga tao, gikan sa iyang distrito, nga mo'y nagpili niya diha. Kung nakakay problema niya, nakakay kaso niya, pwede man siguro mo nakasuhan o libel, cyber libel, o man pang mga kaso, kay total, may man mo mubuhat o kaso ron, buhatan ninyo. No? Nga dili na kinanglan pang i-expel ninyo diha sa Kamara de Representante, gumikan kay walay mo abot diha nga wa gibutaran sa tao.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Og dili kamo gayud may mag-committee chairmanship na. No? Nga pagka congressman man na. Nga no di ay ni si kini silang garin. No?
2: Ay!
0: Kana sila katong isa pa nga taga Batangas. Hmm. Nagbutar din na sila kang Barsaga dito sa Cavite, nga lain-lain man sila distrito. Ang kabutar niya, katong iyang mga tao. O kato sa tingali mo, doon ay katungon nga, papadayunan na ba na siya sunod o di na, depende na nila.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nagtuo mo, kining 265, gab, alas 9 na, niabot ng 15 minutes, basi pwede na to. Nagtuo mo kung sa inyong pagpatanggal, makatabang ni sa imahe, maka-improve ni sa image sa kamera? Maka-improve ni sa image sa administrasyon ni BBM? Dili! It will be remembered in history, no? It will be right down in history nga naay kongresista gitanggal gumikan kay gitawag niyang buaya ang plenaryo o ang Kamara de Representante. Yes. Og muapir lang ning adto sa mga tao nga grabe ning administrasyon karon. Pag musaway ka, pag mukontra ka o nya naa ka sa gahom, tanggalon ka nila para maka, para muhilom ka. Mao nay imahe nga mugawas. Nothing good. Wa joy maayong imahe mga igala nga mugula. In fact, no, demokrasya man ta alagain ninyo ng mga tao nga musupak. No, sa inyong, di man na pagsupak sa inyong personal. Pagsupak man na sa ideya. No, because dissent is normal in democracy. No, natural na sa demokrasya nga daay mga baruganang di magkauyon kay gawas nun manta. May magnagkon, otherwise, kontrolado ta sa usalang katao mga katropa.
1: Bullseye!
0: Pero dili ingon ani ang Pilipinas, dili ta controlled by one person only. Una nga normal ng dissent. Pero sa gihimo karon mga higala sa kamera, no? Gipakita lang nila nga they are in control. Lahat ng babangga ay magigiba. Ilang yung gipakita karon ang ilang kakuyaw and they do not have any respect to the will of the people o sa desisyon sa mga katawhan. Nga naadya sa Dasmariñas, Cavite, wa sila'y pakialam. Ang ilang, kining inyong congressman diri badlongon, sige pangaway na mo, tanggalo na mo ni, bahala mo niya. Ano na kasimple? Muna'y muapir mga kaigsunan, no? Muna'y mo gawas. Alas 9.3 na, may galadag na subundag. Maki-update muna tayo mula rito mga katropa sa Mindanao. Punta muna tayo ng Senado. Tingnan natin ngayon kung may papasok na ba o wala pa rin papasok. O yung majority mga katropa ay nakabakasyon pa ba? In protest pa rin ba? O ano na mga katropa ngayon ang pinakahuling kaganapan mula sa Senado? Para bigyan tayo ng mga pinakahuling ulat. Nasa linya natin ngayon si katropang Rambo Labay sa report. Yes, katropang Rambo, good morning.
2: Good morning, katropang Arnel. Ang mga aktibidades kayo dito sa Senado ay mamayang alas 3 ay inaasahan na sa pagkatlong pagkakataon ay inaasahan ng minority senators na papasok na ang mga majority senator, katropang Arnel. Dahil kahapon ay hindi pumasok ang majority senator sa pangunguna ni Senate President Ananti Percaetano. Ang dahilan ay gusto ni Senate President Cayetano na matuloy talagang investigasyon ng flood control anomalies. No, yung mga nasa likod ng flood control anomalies, kung sino man yon ay gusto niya maimbisigan, at yan ay sisimulan alas 10 babukat. Ngayon ang huling araw, wala nang pasok, adjourn na ang Senado. Sinidi na ngayon, na ibig sabihin na wala nang pasok ang mga senador ngayong araw na ito. At bukas ay imbisigasyon ng flood control anomalies na pangungunahan naman ni Senador Pia Cayetano. At sa June 15, yung trial ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. July 6 ay proper na ng trial ng impeachment. Kung yung matatandaan, sumagot na ang kampo ni Vice President Sara Duterte nang binigyan sila ng impeachment court ng 10 araw para tumugon. So tumugon na sila, katunayan 5 maneta ang puno ng mga dokumento na nagpapatunay na walang kinalaman sa anumang mga sinasabi nilang 125 million na anomalya di umano ni Bibi Sara. So yan ay patunay na dapat ipasura. Yan ang panalangin ng kampo ni Bibi Sara sa pangungunan ni Attorney Michael Poa. At binibigyan naman ng 5 araw ang depensa para sumagot na naman ng reply ng binigyan ng 5 araw ang prosecution para sagutin yung tugon ng depensa. At ngayong araw, kung papasok si majority senators, inaasahan na yung umuugong-ugong na magpapalit naman, change of leadership, na papalitan si Senate President Alan Peter Cayetano. Kaya nga nangangamba yung majority, kung gano'ng mangyayari, posibleng umanong may pagbabago ang mangyayari bukas. So, malamang na ang umuugong-ugong dito, baka gano'ng din yung mangyayari, hindi papasok si senator, majority senator sa pangunan ni Senate President Alan
0: Peter Cayetano. Pero katropang Rambo, yun ang umuugong ngayon na hindi pa rin papasok.
2: Iyon ang umuugo ngayon, hindi pa rin papasok
0: kasi magalit na naman ni magalit na naman si ano nito, si Senador Tulpo.
2: Kung sabi nga nila, diyan sa mga kababayan natin, mga katropa nating tagatagom, 'di ba? Maraming mga Bisaya naman.
0: Katropang Rambo, teka muna, sabihin ko lang sa iyo. Dinig din tayo ngayon sa XFM Bukidnon kung saan nakikinig ang mga kababayan ni Senador Mig Subiri.
2: Bukidnon. Nagtatrampo yung mama ang senador kaya siya lumipat dahil na trader daw siya ng 4 yung mga kasamang senador. Ayan, yun ang tinabanggit niya kaya lumipat siya sa kabilang nga pakot. Kung saan nanawagan naman silang mag-resign na si Senate President Alan Peter Cayetano. Pero hindi magbibitiw yan dahil nga doon sa iniisip niya na ituloy yung investigasyon talaga, yung flood control. Dahil kung papasok yan ngayon, baka mag-motion naman yung minority na vacant ang liderato, leadership of Senate. So, ibig sabihin, pupotohan na naman.
0: Pero, katropang Rambo, di ba, kailangan ng 13, 13 ang kailangan para mapalitan yan. 11 versus 11 yan. May mga iniintriga ito si Tulpo, si Senador Erwin na may lilipat daw. May mga umuugong na ba na pangalan dyan kung sino ang ayon sa kanya, mga posibleng kakabilang bakod at pupunta sa minority para mabuo yung 13?
2: Ang umuugong-ugong yung si Senador Joel Villanueva at Senador Loren Legarda. Isa pa dyan si magkapatid na Villar, Camille, at si Mark Villar. Kung yung matatandaan na si Robin Padilla, meron ng, I understand, di ba nagpalabas na ng warrant of arrest, arrest warrant, ang CIDE, doon sa kaso ni Senator Robin Padilla, doon sa pagkakandong katropang Arnel.
0: Obstruction, kaya, obstruction of justice.
2: Obstruction of justice, inyong ikinaso sa kanya ng CIDE. So, anytime, pwedeng mamaya, hindi natin alam kung paano, magpalabas ng arrest warrant pa naman, baka damputi na naman sa Senado dahil ngayon yung huling araw ay kung papasok sila, kung papasok sa Senado ang majority senators. Kung hindi naman, abay antabayan na natin ang mga mangyayari. So pangatlong pagkakataon, maaring sa pagbubukas na ng sesyon. Ang pagbubukas niyan, sa zona na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa July na yan. At, tama.
0: Sa July na ang balik nila. So ulitin na natin, araw na ito ay CIDE, last na ito nung ngayong alas 3 ng hapon. And then kung meron man mga committee, ano na lang, yung mga investigation na lang,
2: committee. Katulad ng education, malamang yung Committee of Education, kung yung natatandaan, merong problema. 55 years bago mabubuo yung sa education at 165 million yung thousand yung backlog.
0: Nako.
2: No, 163 backlog, ha? Ibig sabihin hindi natatapos yung problema sa DepEd yan yung kahapon. At yan mahigit I understand 400 kung hindi ako nagkakamali 13.413 billion ang utak yung ang kakailanganin. So malaking ano sa DepEd. Yun, kulang sa eskwelahan, kulang sa mga supply, school supply, libro, mga pangalan, yan yung tinatalakay kahapon sa Committee of Education yan sa DepEd. No, pinangunahan ni Senador Loren Ligarda na dating ang may hawak nito, Senador Bam Aquino. So, iyan ang mga kaganapan mamaya, yung alas 3, asahan na. Pero mamaya, mga titingnan natin po, ipagpapatuloy pa tayo. Wala nang ibang kaganapan, maliban sa mga committee hearings na lamang, yung mga nauudlot nila para katropang Arnel. Yun ang mga kaganapan dito sa Senado.
0: Alright, pero totoo bang pinapatayan ng aircon dyan pagka ganito, walang ano? Wala bang aircon talaga?
2: Yun ang sinasabi eh, kasi nagtitipid nga eh. Ang understand 25 million binabanggit ni ano eh ni isang araw yata binabanggit niya kabayaran ng sa kuryente.
0: Ah, so maganda rin ba? Maganda rin pala na wala mo nang pasok sa Senado para makatipid tayo katrobang Rambo. Biruin mo 'yan.
2: Oh,
0: 25 million 'yan parang yayaman na kami dito sa Tagumpat Bukidnon 'yan.
2: Gaya ka eh. Yan yung abangan natin katrobang ano, yung mga mangyayari.
0: All right. Maraming salamat katrobang Rambo.
2: Ako si Katropang Silvestre Rambo Labay para sa BPSR Impeachment Coverage. Absuelto o convictado. Live report.
0: Alas, sa na orasa? Alas 9.11 na ba? Ang dagda sa Dubag, Banagabanuban. So, karong adlaw, mga higala, so ba nila, guyuro nila si Cayetano, digin mo sus si Cayetano, ay presiding officer. No? So, sa may tanan ninyo, dapat bang musod si Cayetano karon o dili? Kaya pag di siya musod karon mga higala, wala na sesyon. No? Karon ang ginatawag nilang Sine Die. Ang sunod ani mga higala is July na. Adto na ni matunog mga higala ang mag-convene sila sa zona na actually. And zona is either first week of July or naalnas July mga higala nga portion.
1: Bullseye.
0: Ani karon mga higala exciting kayo. So sa may inyong gusto, musod si Cayetano o dili? Kay di musod si Cayetano, why mahitabo nga pag police leader? No, kay 11 raman sila. No, di dimusod mga igala ang 11 sad karon, no? Kay 24 man na sila minus 2 naman. Senador Robin Padilla. Naa ni kaso, no? Obstruction of justice. So posible gyud ding di musod. Grabe no? Obstruction of justice mga igala. Ang gakaso karon atong gobyerno. Unya ang justice mga igala nga kuno gi-obstruct justice sa ICC. Kabuang.
1: Bullseye.
0: Ang galing naman ng Pilipinas. Og ako'y Senador Alan Peter Cayetano, aron madayon ni kay Moday ni ilang gihapa-hapaan yun. No nga, karong adlawa, ilang gihagit. Unang, tulpo. nigawas na sa iyang box. No? Astol po nga gihagit niya kay Tano. Kinahanglan yun niya mo pakita karon. No, aron mga igala nga, di ay to, plano nila yun nga ilisan ang liderato. Kaya kung mailisan ang liderato, diha-diha dayon ang komitiba mabuo mga igala, wala na sad investigasyon sa flood control anomaly.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So, wa tamalipay nga why session. Pero kung kani, may rason. Aron nga mapadayon ang investigasyon mga higala sa flood control anomaly. Mr. President, Mr. Senate President, do it!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Di man siguro tama charge ani mga higala o inciting to sedition kay di man ni sedition. Inciting to absent. Ana siguro, no? Kung maoman ni ang makapaimbestiga, kung maon ni rason, nga matagag alagianan ang tinuod nga investigasyon, kay giimbitahan naman tong 18, no? Giimbitahan na, kana nindot na. Nga, butang nga ilag yung gipugnan. Wa man kumuingon nga ilang gitabunan, pero makaingon man ka mga igala, nga naman sa ilamang pugnan. Kana? O, gina, diya, mga, wa tamuingon, may igala, nga ilalom silang Marcos. Pero nga naman may gala nga basta flood control na isgutan nga nung di ba sila manugot?
1: Bullseye!
0: O, gani-gani karon may gala, kuan sila? Desperado sila may gala nga matanggal yun, no? Sa liderato na ipanawagan, kining 11 may gala, panawagan nga matanggal yun si SP Caetano. Aron nga mausab ang kamada, ang mga lead, committee chairmanship mausab, no? Mga kaigsunan, yanabi ato'y subcommittee gihimo. Para lang mga igala sa specifically gibuo para sa flood control anomaly. Impas tanan.
1: Bullseye.
0: Bullseye gyud niya. Oni nakapait karon pero para na ko mga igala. Okay na. No? Total karong adlaw ra man. No? Tulok adlaw absent okay ra. Total bitaw ang mga pribadong tao mga igala, ang pribadong empleyado kung mulib 3 days man.
3: Ayaw.
0: Oh. Kung mauman ay makamamaayos Pilipinas, na ayos ang magpanoodron, at least magka-save tag. Pila ba yung gasto daw kuno kada sesyon? Grabe po na no, 25 million may gala gastuhon kada sesyon, matay. Huwag imo nang gihatag, dirin na mo ba? Daghan namig matabangan ni Kidong Libunaw, may gala niya mo. O ganang kwartahan, may gala, gibahin ba nas programa na mo? Wala. No? Daghan namig matabangan, may gala mga tao. 25 million. Ah, sige, ayun na sa mong sesyon kaya para makatipid taong 25 million. Wa na malipay nga, wa na sila manambong. Pero kung mauni ang makahatag, magahigala o rason, aron nga mulusot yun ang investigasyon, may galas flood control. Mr. President, Mr. Senate President, and mga ubang mga senador diya, ay mong panood ron. Pangaligo mong mati. Oh. Pagto mo, pagkwansa mo, pag mall mo. Oh. John 1028, og paras kabutihan, bahala na og butihon. Ang taga-minority, og hinuwat, ayaw na lang. Og sulod, Senador Alan. Oh. Prince Jonas Iniego, ang tinuod, kauban sila, nakadawat sa Malita. Bullseye, yun, kaayo silang danan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Jonax Ilima, mas maayo dili musod ang majority dol. Oh, sige, tubag mo diya, musod dili. Sama di pasod di. Lisa Rose, pagkabuang, request uban, senador, parisign, senador Caetano, dito amin nagpiesta matuloy ang investigasyon sa flood control and Malita.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ayan Carpio, hilas yun kaayo ning change of leadership. Oy, Mia Barangon, tanan ng minority ayaw po. No, kay maunay kamada sa demokrasya, pildi ang maglagot. Pero ako ba, believe ko ni Alan, no, SP Alan, mga katropa, singhagani mo siya, no, kita ka itong video magigala nga nitaas na ang tingog ni John Bick Rimulya Muragkinsa. John Bick, ingon na ba ka nga na safety ng Pilipinas, Bick? Pagkadaghan na nabagitin tao, mga panghitabos tulis karo mga panahon na, Bick. No, gaya iya ka lang. No? Bilib kang kay Tano ba do kay di gyud siya basta-basta ma-intimidate bay? No? Maayo gyud siya. Para nako ha, maayong pagka maayong pagka-bagging no sa kuan ba? Sa law school kay kinimanggong kanang sagit-sagit diha o kanang hulga-hulga, I mean kanang mga brasuhanay o kanang taasanay tingog, no, mga katropa, labi na guskwela kag sa law school, apil na, mawitan na mga profesor, anong yung kakaratihon yung kaniha? Di ba katropa ang kidong libunaw? Asa magkagapon nga murag dito magkagagusan dun, sir? Ha? Asa may bayo na ron, musod dili. Parang ibit ka. Oh. Oh, so dili. Dili lang, no? Para makatipid tag 25 million, madila mo sod kay para maimbestigahan ang total. Patay baga, dili sa tuwa may gala sa Davao del Norte. Oh, may problema ning atong mga kongresista o man sila labot ana mga flood control kay buryag-buyag atong mga flood control projects diri okay baya pod. Oh, kani mga igala kay ato mangong giapas diri. Labi na may gala aron nga mapadayon ang investigasyon sa flood control aron nga di lang ta magsigigisgot og mga gagmayng isda. No? Wala mag katong himo na mato nang atong migmati, di ta sige og kilog tamban, pwede man ta mo kilog liplipan.
3: Ay!
0: Kanang dagko na pud kay isda may gala. Di sige na tag bulinaw, sige na ta may galag tamban, sige na tag tambasakan. Susama gyapon niya na may gala sa atong investigasyon sa flood control. Sige na mga Sara Diskaya, Curly Diskaya, no, mga kisapadagi pang Basanginlan, si Jingo Estrada, Bunuan, kay dili man matagbo ang mga Pilipino. Gwapo gani, gwa, pauli gito saldi ko. Pero ambot asa na saldi ro. Oh, dapat ka na nga investigasyon. Oh, apila na ninyo tanan. Ng mga na-mention, i-invite na ninyo niya, palingkura ninyo para makita ang katag o mahuwasan ang mga Pilipino. No? Dili na pwede na mga igala nga naay muhawod. Di na pwede na mga igala. Karon, siguro kaya pa kinaa sila sa gahom. Pero muabot yun gyapon, may igalang panahos panudya.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 9:20 na may igalang Dagnas Buntag. Masahon sana ako ng inyong mga mensahe din eh. Eh, masimang luod ning uban. No, si Ruth Ambong. Tambong. Katropang Arnel, late imong oras. 9 a.m. na. Then 8:30 pa ka, naglibog ko, sige ko tanaw sa wall clock. Hala, sabadi ay na. Sige na, basig na mali rin mention. Oo. Asa ba ka nagtanaw po karon na root, basig lain-lain tag nasod ron. Kay alas 9:21 naman din eh. Oo, Mimi Borge, Sir Arnel, good day. Hindi sila papasok ngayon, ang majority, para matuloy ang flood control investigation. Hilak na po si... Kuha na ni Erwin. Oh, ingon ka Erwin, pwede magbindalo. Ingon ka Win, pwede magbindalo, Win. Bendalo. Rimilita Rucolas. Masuko man lagi og ingnong crocodile farm nga tinuod man hangtod sa ilang mga anak kaapu-apuhan brand na na sa ilang pamilya. Buaya Family. Nagpabaga na lang snow. Ayan Carpio. Nabasa ko na ni si Prince Jonas Iniego ang tinuod. Ah, okay na ni. Bienna Hinita. Tama ra, dili manulod ang majority kay gisaniban na ang minority. Oh. Eugenio Aligarbis, impas yun na sila. The Blue Midge, ipasod sa... Uy, ano na ipasod ha? Kay baho ng imong gilitok. Free Thinker of France Official, boxing na lang kaha, Soto versus Caetano. Ayaw po. No? Kaya, kuha na sila, mga professionals. Clara Climaco, ayaw sulod. Ayaw na mong panood. Romel Bonita, Buntia, di ay. From Mangagoy, good morning.
1: Good morning.
0: Jamaima Yu, shout out si Ranel from Tacloban City. Maupay nga aga, hayo.
1: Good morning.
0: Si Real SSMFI, katropang Arnel, hindi dapat mutunga si SP Caetano para sa zona ni BBM. Walay SP na muaten.
1: Bullseye!
0: Clara Climaco, ingon si, nilag-comment din ba nga, ingon si Di Blue Mids nga, Subiri Bayut. Pwede, ha? Ayaw mo, ana, no? Verna Giale, watching from Australia. Si Carl Baliota. Carl Baliota, Mahimutang ugma na sila musulod para sa investigasyon sa flood control. Diplomates from Holland, boss. Ah, Holland eh. Mahimutang dia sa mga orasa dia sa Holland karon. Alas 9.23 na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Commercial sa Tagab? Nakay commercial nga na? Na. Sige, sa itong pagbalik, ilan mo sa kamughawa, ha? Kaya sa itong pagbalik, may ikilaw, may patag-hataga, pagtagad. May buntag diha, Albarico Vlog. Mayong buntag, katrobang aral, mas maayo tingali, dili mo tunga. May buntag diha, Cebu. Alvin Guok. Ayaw uksulod, sir, Alan, para maka-avail, Miss Million. Maika Luwaton. Ipasulod. Ayaw. Wag. Alas 9.24 na may galandag na sa buntag. Katropa, balik tao man lamang nini. Kansot lang.
1: Bullseye! Bullseye!
4: Ka! Ah! Gusto mo nimong isalista nimo ni Escapilla?
5: Ay! Ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
4: Oh! Kansa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong ganaw di ko musukol nimo?
5: Problema ba day na? Di, akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Ha? Exciting?
6: Exciting!
7: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
8: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
9: Siya, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
7: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
10: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
11: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
10: Ngano man?
11: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kutu.
10: Mali na nga kape ang imong giinom.
11: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
10: Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
12: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
15: Mapibili sa mga butika.
14: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
16: Available sa mga butika.
17: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
18: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
19: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, dyan ko ga problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, o biligon pa jud kini.
18: Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
20: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
16: Kung maminaw ka sa XFM.
21: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!
22: Exciting!
23: Kauban si Katropan Armel Cortez.
0: Oras may gala. Doon na kita ay 30 minutos na pasado. Alas 9 buntag. Eh, di na ta mga katropa. Pagpaabot na lang tag musod ba sila o dili? Pero mas mayon tag di musod. Para magdito na ta mo atang sa investigation mga higala sa flood control anomaly. Now, alang sa ato mga kaigsuunan diha, sabi na Dres Tagum, gusto mong pa-check up. Doon na tay libre nga check up. No, every Wednesday to Friday, diha magaygala sa XFM Y2H Clinic and Pharmacy nga nahimutang mga katropa, no, diha sumay door 8 M Central Building, no, diha magaygala sumay Ganti Road, sakop sumay Barangay West o Bagugpo West, na diha magaygala sa kanto paingon sa Palingke, no, tapad na masamay gala sa may Mr. DIY. Lily Pipito, maing buntag Sir Arnel, watching from Japan. Good morning, ma'am. Ohayo gozaimas.
24: Good morning.
0: Oga, si sa ato mga katropang mo pa kinibang mo pa check up, pangitaan niyo si Doc CJ ni Druda. Kung mo pa check up mo. Kanya mo palit mo produkto, no, di mga igala sa atong clinic and pharmacy sa Y2H, pangitaan niyo si Palangga.
24: Ayaw!
0: Ang itaas Palangga, ha? Oh, niya ada tanan mga higala ang ato mga senior citizen makakuan mo diha maka discount mo mga katropa. Ato sa ning paminaon ay natong kuan gab ay natong nagbasa og unggoy-unggoy si BBM kay malagot na ta atong samok, no? Nya mga tao pod ba stress na pod sila. No, ato na lang ni paminaon mga katropa, alang sa atong mga kaigsuunan diha nga gustong mo i-discover na to be kay diri mga higala sa Davao region na apay daghan mga higala nga pa ma-discoverhi. No, diri mga higala siguro diri sa bukid noon na pa sa daghan mga higala nga yet to be discovered nga mga area or mga lugar mga higala nga usahay lang ba kini nga to ang Department of Tourism gaya yara pong agi, no? Kay daghan unta ta mga higala yung mga suruyanan nga makapaboost mga higala sa local tourism. Labi na ning tao ron kay ang tao karon may gala ganahan gyud mula ag unya makapakuan mong good pud na ba, no, makapa piskay sa ekonomiya sa usa ka lugar ngano man ang dating lugar nga di maabot may galag tao matapukag tao may gala, no, madiskubrihan ya daga basta baga tuo-tuo lagi nga madisturbo kunong mga engkanto di man tinuod na. Imo na yung ampingan niya sa imong mga lakaw, of course, magbiyahe ka, no, kanang imong pag-drive, umuadto kag kabukiran o mga bukid-bukid imong atuon, ang banakon, mo na imong mga bantayan. Pero noon ka, mga higala na mga engkanto, di na sila mo pakita, mga higalag adlaw. Gabiin na sila, so puli-puli, good mo. Alas sa mong panglaag o gabiin, sila sa gabiin, niya, kamoy adlaw. Bitaw, nindot mga igala ni atong naadtuan sa may Barangay Luban, no, sa Mati City. And ako lang i palusot usab gining amo ang interview with the barangay captain or punong barangay si Honorable Robilin Lintuan Basas. No, salamat kayo sa pag-abi-abi. Kining lugaran ni DOT 11, Department of Tourism 11, naa diri na himutang, for your information, ang Libtong Island. Kining Libtong Island, naa diri na himutang mga higala ang 9,000 kabuok nga mga red flying fox, mga katropang uban ani manunglupad pa diha sa may Mount Hamigitan, no? Kini mga higala ang Libtong Island, naa diri katapok ning gitawag nila kini ding red flying fox. Dili ni mga higala lahi ng kabog. Kabog kay di man kay nadako kining red flying fox, moabot may gala og halos 5 feet ang dupa niya mga kaigsuunan. Di man may ka-check up kay layo man si Marilo Makabingkil. Asa man taga-asa man day mo, ma'am? No, ma'am Marilo, diha na lang mo sa inyong lugar, basig na ay Y2H Clinic diha. Na may bug Cebu mo na Y2H Clinic Cebu. Og Davao mo na Y2H Clinic Davao. Sa wala lang diri sa may bukid noon pa, no? O, diri pa manstago mga igala, Daog, Davao. Sige, ato sa paminaan, kajot mga igala. Hindi ato magiginabi o showcase usab nato mga katropa ang nindot ng mga lugar. O, diri mga igala sa may Barangay Luban, Mati City, mga kaigsunan.
23: XFM Katropa.
1: Alright, Kap, Barangay Luban is part of the city of Mati. And we know na medyo usani sa tulo ka mga barangay nga medyo challenging ang going from here. Muni karon ang ginapaningkamutan sa to province of Davao Oriental nga madayon gyud ang atong connector road. Now for the benefit, Kap, sa atong mga nagtan-aw karon, unsa ba ang naa sa Barangay Luban? Kumusta ba ang katawhan atong constituents karon sa Barangay Luban?
2: Ako mapasalamaton ni ani na higayon. Una, kining ato ang ginatawag og Laluka, Langka, Luban, Kabuaya, we are part in Mati City. But of course, kung muarita sa barangay, muagita og duha ka municipality. Municipality of San Isidro and Municipality of Governor Generoso. So far, sa karon, okay naman ang ato ang karsada. Then, hopefully, isa man na sa nasulod sa agenda sa ato ang halangdon na Governor Nelson Boy Dayang Hirang, na ang pagpatuman or diri na tamo agi puhon from Laluka, diri na tamo agi sa Makambol going sa Mati City. So sa amo apod na taga barangay, sumapadali na pod ang amo ang travel ni ana kay nasayod man ta na we are from Mati City. Paingon ta sa to ang barangay mo agi pagyud ta og tulo ka oras bag-o ta makaabot diri sa amo ang barangay.
1: Dili tanan nasayod gap nga 30 day kadaghan ang pwedeng manhian, no, sa atong turismo, ibing atong mga bisita sa Barangay Luban na doon na diay tayo mga waterfalls diri na tayo overlooking views and ang atong shorelines po, the promising po kayo, Kaplim.
2: Ay, yes, oo. So kung makita ninyo, here in Barangay Luban, natay Libtong Island. So natay Bat Sanctuary din ha, natay Golden Fox, katuganing mga dagko na kabog. Dindiri po nato makita ang nagkalain-lain nakataas sa ato ang mga falls. Daghang tay klaseng falls diri aduna tong ginatawag nato na Curtain Falls, which is kining ginagamit na mo dili na water gikan gid ni siya dito sa taas. So dili kalayuan gikan diri sa kalsada. Siguro nasa mga 15 to 20 minutes maabot na nato na. Then aduna tay beach line diri, which is aduna tay falls and anaabot tay white sand. Pag-abot sa ato ang beach. Dagantay mga talan-aon diri na makita here in Barangay Luban. Ang source diri sa amua is kinilang yung sa dagat. So, ang nahitabo manggod diri sa barangay, which is Laluka, 6 months linaw, 6 months balod. Okay. So, ang panginabuhian sa mga tao, dagat ug ang bukid. So, may nalanggid po kay at pag maglinaw, dili pud ingon na kulang-kulangon ta sa isda gumikan. Sari-saring isda, buhong kaayo ta pag-abot sa ingana.
1: Mm-hmm. Pila ba ang atong total population na?
2: Total population na to is 1,700. Aduna tayo registered voters 1 to plus here in barangay.
1: Mm-hmm. Sa makadanig yun sa ato mga turista nga mabisita ang Ingon Ani, no? Na mga unique nga makita sa atong barangay. Kining katong imong i-mention kagay nakap nga mga dagkong kabog.
2: Yes.
1: I think correct me if I'm wrong, pero murag diri lang nato siguro na makita in entire Makati City.
2: Yes sir, diri ra gyud na siya makita kay gani. Not only kabog ang naa din na sa atong island. Daghan tayo makita din na ng mga wild. Dinaduna po tayo ginatawag din ha, na seafoods na which is imbaw. Mm-hmm. So diri lang na siya na bisag pila ka kilo ang imong kinahanglan, bastante kayo na diri na pangsud-an. So gani sir ang nahitabo, 6 months balod, so pasabot og balod wala gyud tayo makuha ng mga isda. So ang ginabuhat sa katawhan sa Luban diha ta sa Libtong Island. Kay adunay isda at the same time adunay mga seafood. So okay kayo ang padagan diri sa Barangay Luban. It comes sa panginahanglan. Aduna kay bugas, adunay lamas. At the same time, na lang kay tambal sa imuhang maintenance, fights na ang kinabuhi. Simple living ang naadari, yes po. We are blessed.
1: We are blessed. Mm. Isa sa kuan ka, gusto karon nato mahibawlan para masayod ang ato mga gatanaw nga posible, no? Nga i-appeal nila sa ilang itinerary ang pagbisita sa Barangay Luban. Ang amenities nga ma-offer sa atong barangay. Kumusta? Nabatay mga health clinics na rin. Kining atong power supply consistent ba?
2: Ah yes sir. Okay, so far okay lang man kay it comes sa ato ang foods, okay man, bastante man ta. Then ang sa ato ang health, aduna tay panakan diri. Aduna pud tay center. So it comes sa kahapsay o kalinaw maka-prove ko ni ana pag-abot nato diri sa Barangay Luban.
1: Ang livelihood sa ato mga kaigsoonang Luban Cup, how do we manage sa imong liderat?
2: Barangay Captain, sayod ta na this is the first term pa lang nako. So sa umpisa lisod pag yud kayo it comes sa panginabuhian. Kay nasayod ta na ang makuhaan lang diri is ang dagat og ang bukid. So pag-abot sa bukid, ang naa lang diri namo is ang kopras. So but na manage na nato, nagpabilin ang kahap say. Wala po'y tao di rin na ingon na matulog na nawalay kaon, dili na nato gina. Wala po'y nahitabo na ingan na bisan pamantuod sa kalisod. Simple ang gyud kaayo ang panginabuhian diri. Bisan sa kalisod, makumpleto gyud ang kaon sa isa kaadlaw.
1: Alright,
2: 3 times a day.
1: Unsa bakap ang uban pa nato nga pwede nga masuruyan sa atong mga turista aside sa atong kini atong mga sikat na, no? Atong mga iladog yun nga mga tourist destination, kung falls, katong dunay mga kabog, katong atong island.
2: So, gina-exercise po na mo diri sa barangay, ang ato ang ginatawag na IP. We are true tribe here in Barangay Luban, Mandaya, and of course sa Manubo. Mm-hmm. So, isa din na para matilawan po nila ang pagkaon sa Mandaya, o unsa po ang pagkaon sa Manubo.
1: Mm-hmm.
2: So, isa po na nato na, for example, nag-aari na sila diri, willing me na mupaambit sa ilaha, it comes po sa tribe, sa paniniwala sa Mandaya at the same time sa Manubo.
1: Mm-hmm. So, makasinati sila, no, sa cultural heritage.
2: Yes,
1: yun,
2: po.
1: Sa atong mga inhabitants din,
2: yes,
1: sa atong
2: po
1: mga barangay. No? Kinitukan nato ka mga tribo. Kung sa kapang atong buwan, nausa sa ginatanaw yun, kini atong peace and order sa barangay, kumusta ang kahapsay kalinaw sa Barangay Luban?
2: Ang kahapsay, anay ginadetain diri sa ato ang halangdon na mayor, Mayor Mayo Almario, kanang ginatawag na itong tourist police. So far, mapasalamaton po mi kang deputy, Sir Ismael, sa rason na adlaw o gabi, adunay nag-duty na rin na police, nag-rubbing na sila. So, ang hapsay o kalinaw nagapabilin sa Barangay Luban, lalo na ang peace and order diri is my brother, kagawad. So far, wala pa ko ka-encounter o kasamok sa Barangay Luban. Okay kaayo ang dagan diri, it comes sa peace and order.
1: Ready na ba ang Barangay Luban nga mo cater o daghang turista? Kompleto ba ta? Daghan ba yung mga resorts, amenities nga pwede nila mapuyan kung pananglitan mo padulong sila diri, camp?
2: So far, sir, ang nahitabo diri, here in Barangay Luban, isa ra gyud ka ang ginatawag nato og resort diri na mo accommodate, pero na totally na adagan siya ma accommodate kay nasayod pa man ta na ang shoreline, ang beach line nato diri is very virgin pa gyud, wala pa ingon na nakasulod. So og nakita gani nato, wala ko nagdahom, na pag nay mo ari diri magbisita, diri gyud na sila magpaabot sa ato ah. Og nasayod ka unsa lang ka simple ang ato ang nahimutangan diri kumbaga aduna tay falls, aduna tay dagat ug aduna pud tay kaning ginatawag nato na baby swimming pool kumbaga. So dili it comes ni ana sir murag dili kaayo ko kapanghambog na ingana ang basta ang nasa barangay Luban is very simple lang gyud ug gusto tang mag-relieve sa ato ang stress, pwede ta diri sa barangay Luban. Kaya ang naa diri honey sa langgam ug ang presko na hangin, presko na isda ug ang the same time pagkaon ug ang kahapsay ug kalinaw ana adto sa barangay.
1: Get the best of nature diri Cap, no?
2: Yes po.
1: Pero haven ni siya sa katong mga backpackers nga mga tourists.
2: Yes.
1: Pwede ra gid kay sila mag-set up og tent,
2: yes. Uyan. Oo. Bakante kaya tong bye-bye, kabaybayunan. Okay ra kaayo. Wala problema.
1: All right. You mentioned gay nakapausa sa kuan no in every alternate sa cycle every 6 months panagat dito sa bukid ang pagyasihan sa atong mga residente diri sa barangay Luban no.
2: Yes po.
1: Pero sufficient kap ang alternative ang transition gikan sa fishery dito sa farming na po.
2: Oh, ang nahitabo man gud ni ana sir sa 6 months karon pa lang daan kay linaw man. Mm-hmm. So pasabot daghay ka ng isda. Naga-save na sila sa ilahang income. Kay nasayod sila pag-abot sa balod, pag-abot sa tingbalod dagat na pud sila. Yes. Aduna naman pud dai ginatawag na kakuprasan or kalubihan. Mm-hmm. So mangupras na pud na sila. So far ang mga tao dili gyud ka nang makita nato sir na tama lang na makaiskwela, makakaon sa isa ka adlaw, mapalit ang needs, pero dili gyud ingon na kung taas ang imuhang kagustuhan, matuman na nimo kung diri ka sa Luban. Tama-tama lang na lang sa tama-tama ang panginabuhi diri. Kay mapasalamato na lang pud mi sir kay ang ato ang eskwelahan diri is aduna na tay grade 12. So which is sa una grade 6 lang gyud putob. So aduna na dakong kalahian na imbis na ni graduate o grade 6 ang uban dili na makapaiskwela sa City of Mati or sa Governor Generoso. But we are lucky as a barangay captain sa rason na nanata sa mga 80% na naedukar na ang mga kabatan-onan diri sa ato ang barangay.
1: Yes. And one notable trait sa imong barangay cap, Barangay Luban, pag-abot na mo diri, isang kalimpyo sa atong barangay. Yeah. No? And ang shoreline na makita gyud nato na well protected ang atong environment sa inyong locality.
2: Yes,
1: is this a priority cap of your leadership?
2: Yes sir. As a barangay captain, unang-una mao gyud ang ginatan-aw, lahi pud sir ang padagan it comes sa babae. Kay ang babae very meticulous gyud pag-abot niya na nabutang og gani nakita nato na bisan ka ng mga palwa na naa sa kalsada ginasugo gyud dayon nako na unya diri sa amo sir is kusog baya gyud ang hangin.
1: Yes.
2: No, so pagkagabi na mahulog ana ginapasundan na nato na dili ko gusto na makakita ni ana kay lagi ginaminti na nato bahalag pobrita basta limpyo ang ato ang palibot.
1: Mm-hmm. And you're doing a great job kay kami mismo amo yung witness first hand no ang kalimpyo nga kita nakita nga miskig kanang mga rappers sa kilid sa dalan, meaning to say it's not only the leadership that is working hard pero naa ang suporta sa komunidad at bisan sa ilang kaguling tugkaran na kaplin.
2: Mm.
1: They practice what is being practiced by the,
2: yes,
1: the leadership.
2: Mm-hmm. Tinuod yun na sir kay kung tanaw nato diri ang mga tao mostly nagagamit gyud og kanang kahoy pero kung tanaw ni mo, sir, sa gamay lang na butang, sa kaldero lang, bisan kahoy ang ginasugnod, pero puti kayo sila kaldero. Kana lang yun ang akong nakita, sir, kay unang-una, bastante kayo tagari sa tubig. 24/7 ang ato ang tubig dari. So gani, wala na yung mabutangan, o asa ipangkuan, kay gumikan, mapasalamaton ta, kay we are blessed, lalo-lalo na sa ato ang inadaw-adaw na panginahanglan, pag-abot sa tubig, so far, sa pito ka porok, sir, bastante kaayomi sa tubig.
1: Yes. Mm-hmm. Alright. Aside sa tourism cap, andam na ba ang Barangay Luban for potential investors, investments at that? Structural progress or tourism developments?
2: Yes, sir. 100%. 1%, kumbaga. So, mali pa ito pag-abot sa ingan na kay unang-una, at least man lang po, masuroy nila na sa kasulok-sulukan sa Mati City, adunay barangay na kinahanglan pa nilang maarian, matanaw, o unsay kaanindot sa gihatag sa tuas sa Ginoo. It comes sa ato ang area, sa ato ang shoreline, sa ato ang island, o makapasalig po ta na ang pag-cater, ang pagdala, o ang pagdumala sa katawahan sa barangay Luban, makaprove ta na maayok po kaayo para ni Ana.
1: Alright, Kap, last two questions siguro, Kap, before I get your message. Kung sa pagkaroon, Kap, ang ginapaning kamutan ni Kapitan Lim na Basas, nga direksyon, kalambuan, paningkamot para sa barangay Luban.
2: Yes, salamat na sir. So, ang nahitabo diri, so kinahanglan sa barangay, of course, ang pagkakaisa na naman ta din ha. So, lalo na sa mga nagdumala sa leader sa barangay, ang ako alang, naunta matutukan or mahatagan o pagtagad ang barangay Luban na sa rason na dako pagid kaayo o kakulangon, kumbaga, we are part of Jeddah area. So, lisod kaayo sa isa ka ginikanan na adunay mulo ang imuhang anak apan dili ni mo mahatag. Kanang, kumbaga, sa bagay sir, before and karon, dako ra gyud pud kaayo og kalahian. Siguro ginaampo na mo o ginapaningkamutan na mo na pag-abot sa panahon, hinay-hinay lang na mo na matungkad o ginahinay na mo maabot ang kagustuhan na mo sa padagan din sa ato ang barangay. But for now, bismidari sa health, nahatag naman sa ato as ato ang halangdong mayor, aduna tay paanakan o aduna tay center. It comes po sa education, na edukar mostly diri kay na nalagi tay grade 12. Pero hopefully, sa kalinaw o kahapsay, anaan naman po diri. So, sa ako, murag, okay na ko sir na kanang basta ang tanan lang adunay kahapsay o kalinaw o especially walay gipang bati na mga sakit ang mga katawhan, okay na kaayo ko pag-abot sa ingana.
1: And I understand that before you became the punong barangay,
2: yes po,
1: you were the IP chieftain, no?
2: Yes po.
1: For 6 years. How is that experience helping you to govern, lead the entire barangay Luban from the transition of being the IP chieftain and now the punong barangay?
2: Una sir, siguro nag-a-adjust patang kay sa rason na as a chieftain, si IP gihapon ang imuhang i-manage ni ana. So, pag abot na pud karon sa barangay, dili manggunta na nato mahatag. Pero, ang ginikanan sa barangay Luban, naningkamot, naunta, masustain nato, mahatag nato, ugon sa pay ang ngayon para sa ilaha. But, aminado tana, walay perfecto pag abot sa ingana. Pero, just assure na isip barangay captain, naningkamot ko na kung unsay dapat natong buhaton diri sa to ang barangay o gani nakita ninyo, nakita nato ang kalahian before o sa karon. Kay kung tanaw nato, it comes sa era dili gyud ta ni ana makasalig kay pipila lamang. O gusto lang pud nako ipaabot na kung mga tungdanan ka especially here in Barangay Luban, nasayod ta og pila lang ang ato ang madawat lalo na sa barangay captain. The incentives is, ang sweldo diri is 6,200 only. Pero wala na to na ginatanaw na yung ana. Kaisara na nato katubil sa to ang raptor, kumbaga. So ang ato adri, ang pagtabang sa katawhan na unta sa henerasyon sa karon na matagamtaman nila o unsa ang natagamtaman or unsa ang naabot sa uban barangay. So, we are not behind among them. Kay sa rason, sa una pa, behind man yun kaayo ang Luban. But karon makikontest na ang Luban. So, nalipay ko ni ana sa ko ang panagang sir.
1: If there's Kuan Kap, if there's there's a chance nga matagaan ang barangay Luban og kining top priority projects, unsa ba ang top 2 nato nga panginahanglan sa Barangay Luban?
2: Ang panginahanglan nun sa Barangay Luban, sir, is livelihood. At the same time, ang kinigyod ako ang solar light. Kaysa solar light, kung makita na to, ang nahatag lang namo din ha, sa barangay official, kinarang part dari sa purok 5 namo, which is barangay proper. But her other purok, ngit-ngit pagyod ka ayos siya, especially dari sa ato ang ginatawag

0: Pahay tanin nyo, tinabangay tanin nyo, ipasanta bisa na nato o unsay na adina. But here in Barangay Sir, proof man yun kaayo na wala may kasamog. But nang hinaot ko na ang kahapsay, kalinaw, gugma, respeto o sukurta magpabilin para sa katawhan sa Barangay Luban. Iban kita sa serbisyong kadayawan, Kapbasas, Barangay Luban.
1: XFM Katropa. No ana maon akong microphone. All right. Salamat mga katropa. Salamat sa inyo pagtan-aw. Aron nga amo sang mapa-experience ninyo bisag diha na las pagtan-aw ang among naadtuan. No, ang Barangay Luban dili pa na siya magaygala katong mga turista nga gustog mga hotel nga mga tawag ana mga 5-star hotel o mampang mga accommodation wala pa na. Para lang ni mga kaya na ganing mga backpackers nga mga turista. No, nga on the go permi. Agwanta man gani mga kuan. Kinibang stawag ni ini. Manay mga apay mga bata dala. Agwanta man gyapon. Nindot kayo ilang lugar mga kaigsuunan. Ya, island feels siya. No, namagod siya stumoy. No, dili siya. At okay man ang karsada pero kaya gyud siguro mga gikan mismo sa main highway. Mga 2 ka oras mga katropa no gikan sa may Manikling no San Isidro Davao Oriental and then mga gikan dito mga 2 ka oras biyahe pinakadugay na pero ganahan mo maghapit-hapit kay daghang maghapitan medyo malangan yun pero sulit kayo ang mga lakaw mga kaigsoonan. Alas 9:56 na wala ko oras. Salamat kayo no imong kabalakan ilagi na mo sud sila ron ang majority. Atong atangan ugma unsay mahitabo kay ugma pinaka exciting ani. Ang sugod na magaygala sa ato diyan ang ere. Oh, atang lang mo sa YouTube o sa Facebook nato kay atong i-on air ang kini mga higalang mahitabo nga investigasyon sa flood control anomaly. Kana tinuod nga investigasyon. Dili itong investigasyon ni Lacson nga ang resulta kay partial final. Oh. Mura na nag temporaryong dayon. Temporaryong way katapusan. Jocelyn Tipon, amping kanunay, Kuya Arnel. Salamat kayo. Si Rona Sino, mayong buntag, Jenna Schaefer. Schaefer. Good morning everyone. Greetings from Minnesota. Salamat, thank you. Yorsi Katubig, Marilo Makabingkil. Alma, mayong buntag. Lily Pipito. Good morning. Si Kuya J. Imas. Nindot og dalan sa una 2009 pangit kaayo og dalan diha pero okay na mga katropa ang dalan niya. Actually gamay na lang a porsyon ang dili simentado pero ang dili simentado diha si Kuya J. Imas kuan na lang kanabang dili siya para sa atong dagkong bato wala na tong dagkong bato gagmay na lang siya no kuan na ba flatten na siya so ako inuba man to akong dala lusot kayo. Lusot, maganitong kuan ni katropang Bipo Pichon nito, kumong-kumong. Askang lusota. At ang itong taon, may gala ang drama. Atong programa, mga igala nga Kung Ako Ikaw. Kauban si Master Inday Tanini, Inday Erika o si Tia Daria. Na natong taon. O niya, mangutana mo, asa man na makita ng ilahang live sa YouTube nato. Mga katropa, dili ni sila makita dili sa YouTube channel nga Katropang Arnel Cortez. Dito ni sila sa YouTube channel nga XFM Tagum City. Doon niya kabutang, dagko na tanan, XFM Tagum City. I-subscribe sa ninyo na. Sa mga nag-subscribe mo, ani ako ang channel. I-subscribe, usab ninyo ang atong channel sa station, official channel sa station, XFM Tagum City, mga katropa. Na ilang drama di makita ron. Sige! Alas 9:58 na, mag-ilang Dagnas Buntag. Ni ang link po dito sa ubos sa comment section sa YouTube. Akong gikuan, palihog ko og subscribe sa atuang YouTube channel, mga igala, sa XFM Tagum City. Ang iyang channel name, XFM Tagum City. And of course, katungwa pa ka-subscribe sa Katropang Arnel Cortez YouTube channel, palihog ko og subscribe. Sangan, may galas kinatibog ang puwersa sa XFM Network Philippines. XFM 107.1 Tagum. Inyong alagad sa kahanginan, atong sparring partner sa Pikas Lawa, katropang Gab Alas. Ako si katropang Arnel Cortez. Salamat, maingguntag, dalay ko ng Diyos. God bless us all, mga katropang.

0: in yung nadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: Well, salamat kayo sa kanta nga nindot kaya mo rin na misaka po na ang Beatles na miniuyog kayo.
1: Siyempre, Sleeping Child, no? From Buy Mata. Buy Mata.
0: Si Buy Mata.
1: Si Buy Mata may ngayon nag-compose anang Sleeping Child. Sige naman siya wanggol, si Garagal, nakadabdab man.
0: Nakadabdab, maray ko ay, maray kanding.
1: Wala lang ikaw. Girl. Onya na tayo sa pelain la.
0: Onya na siya ka.
1: Yes.
0: Mura mo niya si Shakira o eh. Na may pagkawit ni Houston gamay.
1: Like Chucky Dal.
0: Mura ka si Chucky Dal. Dali, si Shakira, si
1: Chucky Dal.
0: Ay nako mga ikala, welcome ka mga hurot sa ito ang programa. Nga lahat, mabati diri ako bakit ang sa XFM 107.1 sa Tagum.
1: Yes, good morning.
0: Mga maring ako si Inday Erika, dili guapa, dili mestay sa apan, dili makopiansaan tungod gay, mangunay og silingan.
1: Oy! Grabe naman na, oy. Okay, syempre, as useless, kao man ang gingapon ninyo, murang gingapon sa una, adod garoon. Master Inday Danini, hello sa girl.
0: Yes, og syempre, ato ang introduce, mga marin.
1: Yes.
0: Ikan gindi siya nagpalaypo.
1: Palaypo from the red corner, weighing 145 pounds, bill pa lang na. Ani ana?
0: Ayan, representing from Mexico.
1: Mexico, Pampanga, Mexico.
0: Mexicana. Ladies and gentlemen.
1: Ladies.
0: Tia Daria.
1: Yes. Ladies and gentlemen.
2: Hi. Hello. Kamusta mo? Alay, pero mo kung yung 10 months ka ka ng juntis.
1: Unsa man yung pagkaon sa ani?
2: Murag sipit ang kamera ni ah.
0: Murag kang si Dilimat sa day.
1: Ayaw ba? Lain kay kagwan.
2: Wala mo nagbato.
1: Grabe naman tan bayo.
2: Wala nagbato dyan. Wala bato dyan. Wala lihok. Saan na yung oil?
1: Saan na yung
2: Siguro maring. Busog lang kayo maring. Busog.
0: Hearing, Nick. Kaya nalagi si Laila.
1: Okay na ka.
2: Ayaw siguro kung i-focus niya. Oy. Lain nagiginig operator. Ay.
0: Slide show lang siya.
1: Kanang siya. Kanang face to face nga. Kanang ang kalaban na itong silingan nila nga Marites. Pero nagkakita kaway ni.
0: Live show, anak. Pwede siguro mag-flip-top ni mga Marites sa ako, ano, sa mga kalye, no?
1: Gani.
0: Mapakunti siguro ito, anak, mga bayot. Mapakunti siguro ito ng mga flip-top sa mga Marites sa kanto ba?
1: Pwede.
2: Ay, manaog ta.
1: Ito na i-suggest sa ito ang SM.
0: Yes.
2: SM.
0: Ito ang minority floor leader.
1: Yes. Ang ito ang Senate President.
0: Mga maring, welcome sa ito ang panag-uban nato sa alas 12 sa utok karong adlaw niya Lunes. Merkulis.
1: Nidayon ba? No, pasta pa. Nidayon ganyang Martes ka nga po.
0: Natigayon kayo ni abot naman ni siya.
1: Oo.
0: Oga mga maring gikan diri sa Tago, mabati sa Takaron diri sa XFM Mati City.
1: Apa? Hello eh. So ang mga taga Mati City ato ang itimbaya diha no, yes. Si Pikong og si
2: Sinday Tato.
1: Sinday Tato si Bipo.
2: Si Bipo.
1: Bipo
2: alias Bipa.
0: Ag syempre, labi na girl, especially, most especially,
1: aba?
0: Sa mga taga-barangay Luban.
1: Yes!
2: Yes.
0: Si
1: Kapitan Linlin.
0: Ogihan niya, kapika sa kinabuhi nga si
1: Sir Joseph.
2: Si Sir Joseph na ito.
0: Joseph na ito yung pangalan ito, si Christopher.
1: Christopher!
2: Christopher! Christopher!
1: Sorry.
2: Asa magkakakwanday ng barangay?
1: Mali ito nga barangay ako na sudlan. Porok to, porok. Sorry.
2: Sa barangay Langka to imo, ha?
0: Palpakin sa nga vlogger ba?
1: Hoy, nag-comment din yun. Di na kayo tuloy itas, no? Kaya ba siya mga kwan niya? Alam ba si Inday Mario? Tia Daria, murang gag-jad sa ICC.
2: Lain lagi si SM. Maninood lang yung kay SM. Mura bito niya katong dyan sa ICC, katong tiguwa ka na.
1: Katong tiguwa nga kontrabidang.
0: Katong gikuha niya ang asset niya, gipis ni Donald Trump.
1: Yes, oh, katong.
0: Ay, naku.
2: Lain lang si ICC. Manood lang si ICC.
1: Uy, si Kwan, si Mike Lubot, Luwaton. Si Maika. Hi, Maika.
2: Yes. Aba, ay.
1: Grabe. Mga na ini si Inday Tanini. Sige na kung kadungog ani sa radyo. Aba, aba.
2: Hoy, Inday Maika.
1: Si Maika.
2: Wala, wala ka kabalo.
0: Lulugan na po.
2: Na elementary mimi. Naanan na siya.
1: Talo-taloan na sa guni mo, ha?
0: Sa tinuulang gano'n, nakadungog ko ani una niya. Kay grade 2 pa dyan.
2: Grade 2? Ay!
1: Andang wala na ako. Andang wala na ako. Andang wala na
2: ako. Kay grade 4 po ko ato marin.
0: Ako maestra kay si Ma'am Shirley Kanyeda. Dahil sa may barangay Rizal mong kayo. Ito pa dyan ko, nakanog na ko ano niya.
2: Memorize pa gano'n mo iyang kuwan.
1: So, kani si Michael Luwaton ni Ay. So, sa pila may edad ano niya. Ay, Michael Luwaton. Ay, kasi gara-gara. Wow, oh, na. Last na bang nag-aingon ako alam sa una kay na si Sarian.
0: Last na. Na siya mo si Bog, dahi. Hindi na siya mo si Bog.
1: Kailan ni mo ni?
0: Si pangalan si?
1: Si Michael Luwaton.
0: Uy, maraga. Ako kailan. Ato ko na siyang Luwaton.
1: Michael ha?
2: Masa kailan ni mo? Oh.
1: Ay,
2: ikaw ba yung gikuan? Napansin?
0: Doon na mo yung labay nga.
2: Ano man siya? Oo. Ikaw ang napansin, so ikaw ang kaila.
1: Hoy, Maika, pag tarong niya, ha? Basig na tayo kuan sa ano, mga memories in the past. Ayaw dyan pag nakara niya, kuan, Maika.
2: Basig isa na sa nalagingan niya.
0: Kana ba yung mga nang labay na, no? Kaya labit niya kayong balikon.
2: Murang nalagingan ni Muli, ay.
0: Kana mga nang labay na niya, alami kayo.
2: Oo.
1: Hoy, Maika, ayaw dyan pag nakara, Maika, kay ugan na ba kayo niyang ako ang kuan petals. Oy! Ayaw dyan ko karakarain.
0: Uga eh, Ma'am Pitals.
1: Ha?
0: Pabatuni na.
2: Sige, pakita kung ugag yun.
1: Ay, Maika, ha? Ayaw dyan.
2: Pagtinood nga, ugay, pakita na.
0: Pakita ay
1: ganahan sad mo, ganahan sad mo. O, kitang tulo.
0: Pakita ay kung natag Pitals.
2: Pero wala pa nakita, bro mo. Buhagay na.
1: Kaya si Maika, tanawa ko, nag-chat na saan siya.
0: Ang sayo
1: nga. Ano siya nga. Kaya naman na si Tia Daria. Pero nanabod may memories, ano niya. Aba.
2: Aba, kinsa man nating animala ni.
1: Ay, si Alvin Ye, maring Daria, bagong rebound by. Mura na, kag si Laila di Lima. Aba.
0: Ay, pasalamati
2: siguro. Bagong rebound, di Lima dahil
0: pasalamatan siguro na totoo ang mga sponsors at ang mga hairstylists.
1: Yes, ay yung mga stylists may kasama na.
0: Si SM Inday Marie, yes, salamat.
2: Thank you kayo, SM, sa imong gihatag, ha? Nga, ay, di rin hihatag, uy.
1: Hatag na uy. Sa amin na nila.
0: Hatag na ni siya.
2: Basig maningil ni.
1: Kuala nga, babungol-bungulan lang.
2: Ingat na yung technique. Sa ato pa rin ikaw, hindi naka-stress ka
1: rin. Hindi natin na-stress na rin. Kiring na rin ba itong vlogger? Ay, ay mo kasi ma-stress ha. Kay, kanawa man, mo kiring, mo kalit yan. Para maging matabang rin yun niya.
0: Ito ang internet piting hinaya, manipuri ay gaba.
1: Kuso kayo kuha. Kuso kayo kuha rin o.
0: Hindi ko palagi kasud.
2: O saan na yung internet na gamit? Masig sa pikas na.
1: Masig sa pikas na sa Bulgari. Kasi naka-check-in ka sa Bulgari, ba yun?
2: Nakalimot kang lag-out ito. Ay, maramaro po ka marin nga.
0: Uy, ayun, pagkano, uy, kay mga booking tana.
1: Uy, alam ba si Maika, oh, paminaw mo ba? Masakpata mong doon ron. Alam sa kailaman ko, stingong Jud. Ting, paminaw akong mother sa radyo lang po. Basig ang mama. Basig imong mama. Ang imong mama di.
0: Basig ang mama niya. Elementary pa. Kapaminaw na
2: siya. Nasakpa na ganun. Kinsa iyang kaila. Iyang mama. Ingon na. Nagin na siya katigawang honda. Ay, Maika.
1: Ipaklaro na niya, Maika. Basig anak takas gawa. Sige. Imong mama.
0: Ay, mga bago lagi ng uban nga mga commentator na to. Lagi mga
2: natin. Ay. O, si Il. Pila po na si Ibabaw. Kaya magsuko na si Ilrin.
1: Si Ilrin?
2: Na siya kompleto na ganyan mga Gabi Production.
1: Si Babski sad, ba?
2: Kinsa man po ni...
0: Uy, timbaya po si Sir Kid Libunaw.
1: Uy, si Kid Libunaw, no? Sa mga ngilgig nga elemento. Gika din siya sa kuan, Planet Memek. Si Kid Libunaw, kauban ko din sa Action Radio Sauna.
2: Katong naay ka ng tulok-tulok sa agtang, tulok ka buok?
1: Yes. Grabe kayo ng ngilgig na nga elemento. Ayaw kumpiyansa ka, kay makita ka sa taga-US, kuan, adjiksyon na yung mohang kuan mo. Eksperimentuhan ka dito.
2: Ala, ayaw pa kana
1: marin.
2: Ayaw pa kana marin. Kaya ugma, alas, napara ba siya alas ay sa to dalas otso.
1: Uy, amigo, mangon na na. Kuanan, maglibri mangon na siya panood to.
2: Ayaw mo lang ta marin. Madunggan ka sa pikas.
1: Uy,
0: Karon mo libre
1: na siya. Libre na, kasi libre na, mang libre na paludo. Ikaw mo ba?
3: O di ay?
1: O sa di ay mo di ay?
3: Gwapo na kayo na tuwa na ay.
0: Bantog na kayo sa'yo siya diri, Amari.
1: Bala sa'yo kayo na niya, sugur.
3: Waps! Musibat! Sino ba? Ayaw ka ma rin, mang libre.
0: Sibat man lang.
1: Bro!
3: Sibat man?
1: Bro, laman to sa kanto ilalito, bro. Gwapa ba kayo ngayang hayra dito, bro.
0: O, napadiri ah si Kinata J. Batukan Tagupa. Grabe, gwapa. Gwapa na ba kinisay ko yan? Pero sayang, kaya di man kayo niya kung ito anong.
1: Ay, kinit ay, wala na lang. Ugboke na na, Ken. Masimula, lain niyo yung makabutang ug PS, ana.
3: Masa ba na klaseng ugbok?
1: Pan-ug mohon.
3: Ay, mohon.
1: Para di ba squat ang galuna.
3: Naglimo ko na maring, usap man ang PS.
1: Kwan, usap ka na PS ko kay Bright maring bayutan eh. Kanang,
0: PS ka nang, post center.
3: Post center.
1: Pass lang sa. Ay, si, ano ba si Maika o, pwede mo request o mga DJ o song? Unsa man, Maika?
0: Hoy, ala, oi, di na kami DJ, oi, kanang komentarista.
1: Mga komentarista, may mga bayot.
3: Ay, pasinsipit ang iyang pagka... Pagkaalam niya?
0: Ingon pa si Kinat at si Dora Anticlear o Gaboy Abunda.
3: Uy!
1: Aba!
3: Uy, grabe!
1: Aba! Kinat ha! Gimo siya kong isugdan, Kinat!
0: Braga, musukol lagi niya
1: siya. Musukol lagi yung ka. Nalayo kayo ka nang gisaligan yun siguro ba?
0: Nakapangandam ba kini sa kiratin?
1: Nakapangandam, nakadyang o ka nang cooking oil.
3: Yana pa yun si, wala si Josephine Pero, Vicente. Hala, ay, nalahi. Upaw na yun na nga tinuod. Murag tungol.
1: Aba.
3: Ay, Josephine! Murag karoon na dyan ka na tama, Josephine.
1: Josephine ha. Ayaw dyan ko, gara-gara ay Josephine.
0: Ano pa si Mike nga bago pa man ko sa live, oy? ADI?
1: ADI? So, narapay may ikuan rin, ganang acceptance sa mga bago pa.
0: Ipakita,
3: pamatod eh.
0: Comment ang mga screenshot.
1: Ang mga screenshot diya, Mike. Karoon, wala ka na, kwan Mike, wala ka na sayop sa pag-tanaw rin sa live na mo. Yes. Imagino niyo na, Mike, tagalang istasyon, ano yung mga ni diri sa mga istasyon kay ganahan siya kay enjoy kay diri. Diri rin siya kakawan ng kanang tinuod nga kalipay. Diba?
0: Ayaw piyansa.
1: I will be, aba, I will be here for you, Bayam. Aba, ato lang ito, ato lang i-play.
0: Sabi naman kayo na si Maika. Nakoy, a friend ka niya ato, Maika, sa ampangan ba?
1: Ah, mao ba?
3: Kasi mao na siya.
0: Nakoy ni mga kaagi ka niya ato.
3: Huwag ka na si Maika, tagasa mo ka, Maika. Sige, labi.
0: Pero dili man to, luwato ng apelyedo, makalang... Makaso may apelido.
1: Makaso. Nakuya, kani si kuan si Maring Darya. Maika man sad ni. Tanaman diyan ni Maika mot.
0: Street smart.
1: Okay, street smart.
3: Kalimpyo sa kuan tiyan.
0: Pwede na rin anak ni Motia Darya.
3: Usay kinambrasan.
1: Naman naman kinambrasan i-ring di ha. I will be here for you by Michael Smith and Wison. Aba.
3: Uy, medyo layo man yun din siya may hanan.
1: From Bansalan.
3: Aba. Murang membro na nito sa mga Cobra Queen.
1: Oo.
3: Dito. Naman si King niya.
1: Sakop ni DJ Ranz. Diyan sa Bansalan FM.
3: Uy, naman. Sige na sila kita ni Dianne ko. Ano, big man.
1: Oo, gatong.
0: Isa nga big man.
3: Gatong gamay.
0: Hoy, apan sa dili pa mga maring ha, kinindi ato ang programa nga sadya kaayo ginapaminaw ni sa tagalaing nga mga istasyon. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Yes. Usa may na adya sa Santon Plus Herbal Capsule kay ikaw mangid mo inang paalig-alig anag sulti.
3: Pamatod ina para makabalo sila.
0: Awa sa dibi kay
3: ko. Ah, malikay ko, malikay.
0: Ang Santan Plus Gold Herbal Capsule, mga marin, doon ay sangkap nga mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, espirulina. Ay nako, mura na kagalaw, oy maring.
3: Ay!
1: Kaloy!
0: Grabe ang mga sustansya, mga vitamina, tungod kay doon na siya mga malunggay.
1: Aba?
0: Doon na pag-isay prutas o doon na pag-isay espirulina. Ang alang espirulina, maring, muna ginakaon sa mga astronaut maadto dito sa buwan.
1: Oo, sila si Neil Armstrong. Dito na. Atong nagbuwan sana si Neil Armstrong. Kabalo ka kasi pinakaunang nadubuan.
3: Oh, kinsa man?
1: Uy, taga Buhol.
3: Ay, taga Buhol?
1: Yes.
3: Kinsa man na?
1: Take note, mga katropa, ang una naka-addon sa bulan, mga taga Buhol.
3: Uy!
0: Nga na ba matod ikuno na, be?
1: Na ay mga screenshot na mga video nga nakita dito nga na ay kuan bagol sa kalamay.
0: Nagbaon ng kalamay ay...
1: Ang mga astronaut na mula nun. Nagdala ang kalamay hati.
0: Bato na kay...
3: Lahay mo siguro itong astronaut to, oy.
0: Pag-abot daw dito ni Kuan, pag-abot dito ni... Kabalo ka sa gisakya nila?
1: Ang saman.
0: Kabadyo ng puting tijan.
1: Ang takiya kay si Jojo.
3: Oy, si Jojo?
1: Jojo, oo.
3: Dili si Jongjong?
1: Dili.
4: Mangko kabalo, ana. Lamayon, mangko ninyo.
0: Ay nako mga igala, ang Santan Plus Gold Herbal Capsule, the business yang mo alim sa mga nagkadaiya nga mga balatian, labi na gina marin, nag-una karon sa talaan sa DOIT.
1: DOIT, so wala na, wala na patik dito sa department sa kanila sa DO sa DPW8 dala san.
0: Sa DOIT ra.
1: Sa DOIT ra.
3: Asa man gikan ang produkto marin?
0: Sa
1: Y2. Ah, okay. Okay.
0: Sa mga eksperto ta mga tigduki-duki nga nag-una daw sa talaan sa mga nangamatay sa kanang sa Pilipinas kining high blood, kanining diabetes
1: kana.
0: So aron nga makunhuran ang kanang ana nga mga balatian mga maring, adlaw-adlaw kita mag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kabalo mo asa dapat palit kini maong produkto?
1: Asa man
0: sa to ang Y to Eat Clinic.
1: Aba,
3: yes. Asa man napita?
1: Asa man napit me ang exact address.
3: Yes.
0: Diya sa may Ganti Road sa Bagong Palengke sa Dakbayan sa Tagom na sa tuo, asa wala di ay tapad lang sa Mr. DIY.
1: Aba.
0: Dako mapalit ka dito pangita lang si Doc CJ ni Druda kay do na libre nga check up karong adlaw mga maring.
1: Aba, karon lang karon.
0: Kanton sa Biyernes.
1: Aba, atso sa to Wednesday until Friday.
0: Onya, yes. Ay, pildi halan sa mga maring.
3: Unsa man po na?
0: Si Palangga.
1: Ay, si Palangga. Uy, kabalo ka si Palangga nung kayo. Kaya ka si Palangga. Kailangan, mamords na kaayo. Bisag yung height, wala kabot o isa ka doon pa, pero mamords kaayo.
3: Sa ato pa sa una, pakay pa siya.
1: Oo, ka na makita.
0: Uy, mo na yung isukot?
3: Pamatodi! Pamatodi yung nasokdan ba yun?
1: Hindi lang ko mag-tell. Hindi lang ko mag-storya.
0: Bueno, atong oras, mga higala, doon na tayo 25 minutos na nakalabay sa alas 10 sa buntag.
1: Uh-huh.
0: At ang ito ang Demerites and Friends. Taot-taot sa mga pagbalik mga katropa, diri alam sa XFM!
1: Exciting!

0: I will be here for you by Michael Smith and Wilson, okay? Wow. And that song was brought to you by Santon Plus Coffee Mix, mga kasolid nung siyempre ka nato ipahinungod na sa to ang grabe kaayon ni
1: solid
0: mga ato mga kasulin nga katropa si Micah Watuan, di ba Micah? Yes. Ang imuhang mani mo.
2: Nadungog ka ato niya?
0: Abo ta dungog pa niya ni Bayuta ni.
2: Micah, nadungog pa ni mo to?
0: Ano?
2: Yung request na ba to?
0: Baan? Sila nga, i-comment lang sa police station na kung nakuha ano ni mo, yes. Micah. Ano pa si Josephine, pinungod po na ako sa taga Nueva Fuerza, sa Tagom, Davao del Norte. Salamat ka inyong tanan. Aba.
2: Yes. Ano po si Alvin Guok. Kita ko sa picture ninyo mga maring. Katong naligo mong dagat.
0: Aba. Maoba.
2: Dako kayong tao si Daria.
1: Uy! Dako kayong tao si Daria.
2: Bili ay mangudo.
1: Dako sabdang tabadidoy. Aba.
2: Ay, ibawi. Ibawi niyo nimo.
1: Pamaton ina.
2: Ay! Ang ay, lagi ko, ay.
0: Ang hilig kayo, ang ganahan kayo sa ito ang tila greeting si Luta Sagid Estrada.
1: Ay, napadilig ay. Ano siya nga, Ohio, hala dapat si Idol Tanini ang naa sa tunga small, medium, and large.
2: Kabalan lagi ka nga, medium lang ang iya, ang buwan.
1: So medium na siya, medium.
2: Pamataw niya.
0: Kisa may nagingon ana, kisa may nagingon ana.
1: Hoy, maayong buntag. Hoy, ako ano ni nang ha, ibo pildi halan sa.
0: Kisa may nang ana.
2: Si ana,
1: si an al sumabal masuko.
0: Aba.
2: Ay, nilang ini mo na siya.
0: Ingrid ya kan kan ni Maridaria.
1: Masuko na pa dayon siya.
2: Ay, ko masuko na na siya ko nang sa puton.
0: Sa puton nga.
1: Ako ang gwapa nganina sa Japan third floor an sumabal. Hello, ma.
0: Aba. Mami. Hello, mami. Ikaw, Ingrid sa di ha.
2: Hello!
0: Saan mo na hello? Oy, as is! Mayroon rin kang as is!
2: Saan mo na siya ka nang kuhan? Kung nasakyan lang yung italit? Surplus!
0: Saan
2: mo na, madam, surplus?
0: Hi sa siguro si...
2: Hello, hi!
0: Aba, murag ko. Lain naman ni Maring, oy. Maring
2: Erika. Saan mo na ako inuan?
0: Murag ko, alag yun. Murag ko, alag yun. Ganyang it's over. Pwede ko mo request yung it's over?
1: Nakita na ko
2: it's over.
1: Gapinkis siya sa Jay.
0: Di magod siya mo. Di magod siya mo.
2: Yung anime ay yung anime ay yung buhok ko.
3: Bangas ka.
2: Sa una.
0: Nagtanaw din. Mukhang ganang-ganang.
1: Updated.
0: Updated. Pagkain ka.
2: SM ka ng updated. Kung nagtagaan ko ano eh.
0: Grabe.
1: Ay ako mga maring. Welcome ka mga horot sa Tuan. The Merites and Friends.
0: Aba. Ay ang bayot o. Dalawa. Ay nandiyo o.
2: Ano sige mo na siya pa kung dudig lagi ng bayuta ay.
0: Amulo ka ng mga uyutars. Kadagan hindi matanggad ng ilang mga kanang ilang mga bega. Magsige na siya tuik-tuik sa mga keks.
1: Basta naayo, naayo na siguro sa mat.
0: Naayo ng tahi ana ba?
1: Pwede na siyong dahan.
2: Dili ka na magkanamang silo si Kuan siya si katong sa ubos.
1: Asa man si Botsuloy?
2: Botsuloy? Sila naman po ang vibes ka ayo.
0: Madu kaya na dito tulo na mi nagtapat pa mi nagduyan ko kanina
2: tulo. Duyan pud siya.
0: Nasa sa Cebu Chuloy sa kuan.
2: Sa imong kilid.
0: Na nagpoom siya. Sunod na lang tulo na mi na dito.
2: Mutapad na mutapad.
0: Mutapad na ning Juya sa Cebu Chuloy.
2: Dili siya pwede. Kay wala man sa kortina.
1: Basta matingahan na lang tanan po ibangag ang kuan.
2: Dili kani pwede kay wala kortina.
1: Uy wala. Ay, open.
2: Oh, open.
1: Open na si Aba.
0: Aba, oy.
1: So, mura na mula ka.
0: Ay, nag-blast lagi ka.
2: Ay, takot nakikinig siya. Basta nalunggan.
0: Nganong ina naman na Kane?
1: Pamatod ina, Kane.
2: Oy! Gusto yung pamatod niya, Maring?
1: Nga ka nang...
0: Taklaan mo ng rainbow sa ibigin ni Juan. Ni Bucholoy.
1: Hoy, ayaw mo pag-anak, ano yung teacher na tanaw ni Ria Marie?
0: Kisa?
2: Kisa mo na?
1: Siga, teacher, sweetie, Lourdes, Barrios.
2: Ay, si Matt?
1: Katigun tiri kagahapon nga, doon ay kaoban nga, kanang, alaway.
2: Oy, si Ma'am din
0: na. Si Ma'am. Ma'am Sweetie.
2: Hello, Ma'am Sweetie.
0: Abay.
2: Yakin sa man po ni si Luta Sagi, di Estrada.
0: Ma'am na siya nga itong hilig kay ganang siya ng mga tila greetings.
2: Ay?
0: So, mo
2: na nga portion niyang ganahan.
0: Yes.
1: Makalingaw, Ma'am Punta sa kasaba ninyo. Uy, muratag na sa market sa isda.
2: Oy!
1: Tamban, Budlisan, Love Us Park.
2: Ay!
0: Abay.
2: Mura na tag-Budlisan de ani.
0: May ka, na ako kaoban diri, dili man ni mudlisan ni akong mga kaoban diri, mga isdang buriring. kana mga kwani sa mga hits. So, ay mo pag istorya ka ba? Dugong na kayo mga kwani, abe?
2: Ano na lang kanto to?
0: At mo sa Pikas Kwarto ba?
1: Bueno, mga mare, live na karo mabakit ang sub, no? Dari sa XFM San Francisco, Agusan del Sur.
2: Yes!
1: Good morning sa mga taga-Agusan, sa mga taga-Bunawan, na Libertad, sa mga taga-Bayog Bandos, nga to na sa Jess.
2: Ay, sa Jess ang kutob na yung karo?
1: Wala na yung ano.
2: Ay, nadungagan na di ay.
0: Abot kita kung si Dusi. Sa ba?
2: Ay, ang iyahang kilometro.
0: Yes.
2: Ya pinapad ang lugar ni SM.
1: Sa mga taga Torinto.
2: Yes, Torinto. Parang nagsakyanan, Torinto.
1: Mga taga Santa Josefa, mga taga Beruela.
2: Taga Esperanza.
0: Aba, o pangalaw mga taga Esperasyo. Uy, si Linlin. Ito yung shot ang mga taga Sydney, Australia. Uy. Linlin. Hi, Lin.
1: Lin, kumusta ang pamitay, Lin?
0: Ni blooming si Linlin. Ikwan mi, oh. Talawa si Linlin, oh. Talawa rago na, oh. Talawa, oh.
2: Ay, kuya.
0: Diba? Diba?
2: Pamatod in na, Lin. Pamatod in.
0: Tama na
1: si kayo. Si Linlin, kasi kira jacket, mara si Fernando po.
0: Tama na kayo. Ganahan niya mo.
1: Basing mo pa matungkod siya.
2: Dali, Fernando po. Babae.
0: Dami mo, God, Fernando pa.
1: Andin, mara siya si, kuan, Lobby po.
2: Ay, si Lobby po.
0: Yes.
2: Si Lobby po di ay.
1: Oh, syempre mga maripilianan sa Ama Live, puta makitaan ka ron sa page sa XFM Jensan.
0: So, yes.
2: Hello sa mga taga General Santos City.
0: Thank you kayo di ha sa inyo ang pagpamina.
2: Yes, nila pinadiri sa Mabuhay.
0: Di sa Labangal.
2: Yes, sa sa pa to,
0: sa Kalumpang.
2: Kalumpang.
0: Sa First Road, yes. Second Road.
2: Nila pinadiri sa Gitukuran sa ato ang tower din ha.
0: Asa?
2: Diri sa Pulumulok.
0: Aba.
2: Yes. Sa lugar ni Edgar.
0: Dihan.
2: Og ni Ray. Si Ray o si Ri?
0: Si Ri.
2: Ah, si Ri.
0: Si Ri.
1: Kita nga Ri.
0: Si Ri. Si Ri. Si Ri. Si Ri. Si Ri.
1: And speaking of Ri, maayo na yung papaminaw sa mga taga San Francisco kang SM
0: Ri Surabasquez o si Ri Alinton.
2: Yes. Grabe. Sangay gina na sila, no?
0: Oo.
2: Ang nilapin address sa kanya dito na Santos City nga si Ri.
1: Ri?
2: Pirarin. Unsa man maring Mourinho na po ka?
0: Na, di sa kay kan pa may isitil.
1: Grabe ka ayo. Mga maring ang malay buta ka mababati diri sa XFM Bukidnon.
2: Yes. Kaway-kaway sa mga taga Bukidnon.
0: Ay labi na gyud ang gwapong tao diha nga bana ni Cinderella, walay lain si Junalo.
1: Si Jao na dako kayo pargada.
0: Si Jao nga, walang kamalay-malay.
2: Oo, si Jao.
1: Si Maring Kiana ragay makapamatood, ana. Si Cinderella ragay makapamatood. Yes. Dako kayo na gargada si Jao.
2: Ato ingon si Cinderella, pamatood ano yan kung dako bagyo.
1: I-comment siguro sa comment section.
2: I-comment sa section.
0: Picture eh. Picture eh. Picture niya Maring Cinderella.
2: Yes. Pamatood ina para makita.
1: Yeah. Arad nga, ma-compare na to kung asa mas dako, kang Prince Obra ba?
0: Kang
1: Jonathan Suriano ba?
0: O kang nga, di ba kang Jonalo, kang Jao.
1: O di ba kang Dave Mineralaw?
0: Kana. Si kaning kanang ko ni Jao magtanaw niya mga maring no kay si tanaw nako ni Jao no kanang mura siya kanang bisag kaning gamata siya pero mura siya gaduk ka
1: si kasi
2: mura katulugan
0: siya katulugan siya
2: katulugan lang siya nagduya lang siguro
1: ano ba mga maring og
0: oy si Matamich si Matamich shout out mga idol tanini makalinga kayo mo as in makatawa ko ha jud ninyo everyday ko naminaw ninyo from New Bataan, aba. Silingan ni sila ni Kenneth, ako amigo.
1: Pamatod eh siguro na. Kasi
2: niya nakinyenta?
0: Ha?
1: Pamatod eh siguro na mata meets nga gapaminaw ka sa mo abutan eh siguro may mga
2: yes, so tinawag ka na. I-record video na yung i-post
0: silingan ni sila ni adapted ni Linlin si Kenneth. Aba.
1: Oy, limitahe siguro ninyo ang papaminaw sa mo ang programa basta mag number 1 mi aning kala.
0: Hindi mi ganahan na mag number 1 oy kay kwa kay na stressful kayo na.
2: Si Alvin Gook sa ipahinungo do nato ni sa Nova Pier sa Tagum City.
1: Aba. Oy, kung saan man mabalik ila ni Kapitan na Arkaina Marie.
2: Yes.
0: Magdipindi.
2: Depende sa manok unsa man.
0: Depende sa atong anga ihawon didto.
1: Ay, ano ba si ikap nga chat lang ko da anday kaya rin yung mga pangandam ko.
0: So ato rin i-chat dahil karun.
1: Ato siguro i-chat ikaw.
2: Karun? O medyo how ang nakayo atong tiyan?
0: Ugma na lang kay na ko yung meeting.
2: Wala, sige naman kag-meeting pero wala kay gamit.
1: Sige naman kag-meeting pero wala kay business.
2: Maka, niya, wala po siya gamit. Sa pag-meeting.
0: At least ako'y meeting. At least, mag-meeting ni Montolo dyan ni katropang bubong. O ga, kung an. Magtanaw lang mo lang ito ang tunay na CEO.
1: Ano ka mga igala, kinito ang special segment nga Demerites and Friends. Mm-hmm. At ni kinito mga igala sa kaping dili lamang pampalantip sa pangunahuna, kundi dili pampa hamin sab sa kutis.
0: Ama.
2: Nalagi matikot ani maring.
0: Madala, mababahan agad ang mga balay-balay spuchukan di ha.
2: Mabugha agad. Bugang pagapaga.
1: Ayo ana paring Norberto kadi biya ko babaliban do.
0: Tama.
2: Musokol gyud ay ni.
0: Musokol gyud ay kani Norberto.
2: Yes.
0: Kuya gyud sa pangalan Norberto no, almanaki kay pangalan no. Celestial Junior kun dili ni bayod maro-maro ni, mga junior.
1: Si Norberto.
0: Ah, kasi si Norberto.
1: Mubali mga pangalan sa kuan sa mga kanang mga li, mga kanang mga uyutar na kuan mga Duming
0: Duming mga yes. Domingo mga kuan mga Botarato kanang mga Alexander
2: yes
0: Junior ba senior ba siya di ba
1: senior na sa kanan mo sa Junior ah
0: Junior ayaw pa nundog sa imong senior senior ano ba na siya mga kanta na but anyway sige na ko'y chika ninyo
1: ikaw na abin ako si Laila
0: Laila kay bubuon man
2: ako ni pasa siya ang sulat dai
0: kabalomon grabe lagi ngon grabe ni no na ako nakita ba
1: ako
0: yawa na kung kaila kung kaila matod pa sa ko mga bubuit naku ni isa ka person of interest na sa ba nakasapa ba ng inyong kwadya
1: sa ba ka na na POA
0: na POA kanang person of istoryahe. Ibutang lago ng mong kuan da, B.
1: Pinari siguro.
0: Pinari sa'ko na marin da, Ria, B. Ipa, Irving taka ni Norberto.
1: Kana si Norberto ba? Kana ang Carbingo na kaya na siya.
0: Carbingo na kaya
1: na. Ay, na sa mura na sa
2: Giro. Basta katrabaho na sa furniture.
0: May na yung motorno.
2: Ah, motorno. Amo lagi. Kana ipatuyok-tuyok lang kaniya.
1: Basta yung hornohan ang ato ang kuan ano. Ito, disposal.
0: Butangan mo alag. Kana yung mga disposal. Butangan nag-kuan. Butangan nag-trade na. Tridanan niya. Para na butangag ka ng gasket gani para teflon ana ba nipol butangag nipol sa
1: ato ra man kay kanya akong disposal giring-giring man.
0: Bato ra kay lagi ni gawas sa imong hanga disposition arm.
1: Giring-giring sa
0: ay diri tabi diri tabi.
2: Balik ta balik ta.
0: Matud pa sa ko mga bubuit na si Florindo Ukay. Ana ba siya nga grabe gyud ka ayo kay kabalok ka. Dako di siya kun dito nga dati ko rin nakita niya nga usa ka elemento nga grabe kay tutuon. Ana hilig kayo ganang kwan ba superstitious belief.
2: Sa mga superstitious. Usa to superstitious.
0: Superstitious belief.
2: Yo nakita ng mga wordings no.
1: Spell daw superstitious.
0: Alam mo hinuugod oy. Ha? Alam totoohon ba? Da, unya, uns kabalo mo kun sa ni tabo.
2: Unsa man man ni?
0: Naglakot ang mga amiga niya, ayo mga kahilan niya kay.
2: Ano man?
0: Grabe ka ayo kay mga law kay mo adto sila no, for example, eh, manili ko do gabi. Kay kuno ani, anay mga inani nga mapamahii.
2: Ana. In ana.
1: It's a very hassle.
2: So unsa yang kuan marin?
0: Unya, buto mo mereklam lang siya kay kuno lang ay naday mga dili mga maayo panghitaboan na mang labi na kang manghingukok ka. Kung manghingukok kuno ka kay ang imong kuko gikan sa tap kamot ugang til mahurot ano ba oh ilisan ko no kuko nga murag color sa kan golden ko.
2: Yawa ba anak niya,
0: oi? Golden kuhol, mga inanak.
1: Puntahan sa golden kuhol.
2: Sumuto, yes. Sumuto ko sa mga inanak mare.
0: Oh, mga tusyo niya. Napag-iisa. Inapusasa ko.
2: Unsa man na siya?
0: Napag-iisa.
2: Unsa man na isa?
0: Napag-iisa mo nga. Kada ko nung dumgun ka nga matanggal ang imong ngipon.
2: Uy!
0: Nasuko ang silingan nila. Ginamgiw ka nga. Nisultim niyang kauban nga. Nidamgiw sa nga. Tanggal ko nung ngipon. Kaya nakapatanggal ko nung ngipon. Ako ni mawada sa inyong silingan.
1: Apil ang dike. Natanggal sa ba na?
0: Gikasapan siya maring. Uy! Ay! Gikasapan siya? Gikasapan siya? Anong inong mga katanggal? Gikasapan siya kay. Anong inong mga ni mga magdamgo ko nga. Gadamgo ko nga. Mahurot tanggal ako ngipon. Gawa naman ko yung ngipon.
2: Uy!
0: So, kaaway sila. Uy,
1: dapat mo ito siya sa...
2: Uso ka na babae nga, lalaki.
0: Babae, uy.
2: Babae nga
0: nagsabok. Alam ka ito yung istorya, walang ito yung ngipon din sa tubangan. Walang ito, tanggal mo ng marpil ito, kaya wala mang marpil.
1: Dapat mo ito siya sa Gasano Center sa Luyo.
0: Kailangan na na ba?
1: Ayaw, alam mo rin, kiluag na maya.
2: Hinahina lang siguro itong katawa mo rin. Ibarang malagpot naman mo rin.
1: Walang napahugot.
0: Karan maring. Numugod. Hilingin niya totoon maring.
2: Totoon kayo.
0: Oo, gabi kayo maring. Karoon rin no, ang finale ni maring. Para matay oras ni maring. Gato yung wala nga. Dito naman ngihiugan ng mga, kala ko nga, ato mga baliti. Ano ba? Gato silingan nila. Nagisipad ang punas baliti. Hubag lang tiil. Karoon maring. Naman sila silingan maring. Gamay kayo tabadido. Wala na dalan ni Titi Queen.
2: So wala na.
1: Pamadang opera?
0: Wala na lang opera.
2: Wala ganyan. Basi dili siya ang kuan, dili matablan.
0: Dili matab, giihaan dito, wala tablan, oy.
1: Wala, oy.
0: Gibas siyang tablan.
1: Hoy, gibas siya.
2: Gibas? Usa man nga basta.
0: Bachelor. Samo kay Maring, oy.
1: Mura si kuan, mura si Charles Jeffrey Humalun, o si Jimar Kuya Pop sa Tupas, ay mga taga Wonder. Mga sister, was out naman dyan from Nakatagong Bukid. Aba, sa mga taga Nabunturan, maayong...
2: Pero na po ko'y kailaman rin si Charles. Kailangan po'y naingon niya, kakatudong may nalibang.
0: Ah, usa?
2: May nalibang.
0: Usa yung nalibang? Ang pagtanaw... Nag-Bangladesh?
2: Yes! Ah. Ang pagtanaw niya sa itat.
1: Ay, Marie, usipo doon sa iyang Bangladesh.
2: Oo. Oh, ah.
0: Sa iyang mumhula ang kaya sa iyang mumhula. Mumhula, kailangan
2: ang
0: mga...
2: Ang pananaw niya sa bawal kinaaykuan.
0: Masa na ay mga...
2: Na ay mahimo naman o lahat na iyang pananaw.
1: Bulawan na, bulawan.
2: Bulawan ito, eh. Bulawan? Bulawan ka.
0: Bulawan?
1: Bulawan na siya.
2: Ingon ana na iyang katuhuan.
0: OMG, OMG.
2: Ako kayo na siyang inan, dapat pagka balon niya nga nabulawan, iyang gihikap.
1: Hoy, gihikap ba?
2: Para mamatutan niya nga tinuod ba yun?
1: Hoy, patsing, ano?
0: Gikumot, dato niya, yung itong gikumot.
1: Gikumot niya.
2: Kaya ang iyang gusto, maugir ang matuman.
0: Hala, tinuod yun niya ang istorya, kaya ako kayo ni...
1: Hoy, matinuod ba sa kay kamuto ni mo? Dapat paakon gini mo siya.
0: Hoy! Uy, maring. Tinood yun yung iingon, maring. Tinood.
2: Tinood, uy.
0: Dalawa, yung nangon mo. Yung ipon, karabugawas na.
1: Apatsing.
2: Nikonit pa kamay. Ingon ana to siya, maring.
1: Ano, angil nito. Ano,
2: pati imong balay, makitaan. Kanang linyada sa imong bulak. Makaingon siya, uy, malas ni.
0: Paano man?
2: Eh, dili pareho ang imong portahan o ang bulak. Mag-straight lang siya.
0: Apa na din mga anak na rin iriga?
2: Kuyaw kayo magbuot sa iya kung sa'y gusto.
0: Kakuyaw ko na lang imong iasoy.
2: Ang tagbalay na suko kayo magbuot kung sa'y gusto sa bulak.
1: Na kayo mga screenshot ana nga mga balita.
0: Na kayo mga kwan, mga
2: video,
0: mga anak.
2: Yes, na ay picture. Na pag-irog ka ng screen nga ka ng record.
1: Eh, pasas siguro na sa tech.
2: Kuy, Charles, Charles, naman to niya. Naka-record sa to ang kuwan. Ipasa na.
1: Pandamay nga bulawan, hihihi. Gikan pa ang Jomar Kuya Pops to Pals sa mga taga Wonder. Oh.
0: Abang, ano ka naman magiging sila magtanaw sa itong live ngayon? Nama mo nila live ila, ha?
2: Yes!
0: Dito rin po mag-comment sa inyo mga live.
2: Sa ato, paduhan na ka mga radyo ang station ang nagtanaw sa ito, ha?
0: FMR o Guan Radio?
2: What?
0: Wala rin itabo dito sa Dabao ba?
2: Oo. So, diri lang na siya?
0: Diri rin sa Tagum. Sa Tagum, radyo din siya.
2: Oo, sa Tagum na din. May labay si pari.
1: Anyway, mga maring, ato ang oras alas 10:48 na sa buntag. O syempre, katotohan nga, ato ang gilingig ng mga tabi, ato ang mga papaliba. Karong oras, atutok na ito sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Yeah.
1: Ang Santon Plus Coffee Mix, mga maring, ha? Usin siya ka nindot nga kape.
2: Uh-huh.
1: Unsa gani mga ingredients, ani master?
2: Ano siya ay, unsa man master?
0: Ang
2: Santon Plus.
0: Santon Plus Coffee Mix?
2: Yes.
0: Ano siya ay malunggay powder?
2: Uh-huh.
0: Ang kining mangustin powder?
2: Uh-huh.
0: Ang galansunis?
2: Soya beans.
0: Soya beans.
1: Masa rin na, rapit ang tulang sunis, no?
0: Soya beans siya.
2: Gagmay lang siya.
1: Gagmay
2: lang siya. Wala pa. Kuhan pa siya ka ng duko pa.
0: Duko. Pero siya o ka ng marlika.
1: Speaking of lansunis, asa pinakalabing lansunis sa
2: Dino-Klinginas. Dino ito mailan. Asa mag-inanapita?
0: Hoy, wala gid ito may alamag sa mga history
2: sa mga lansunis.
0: Sa mga lansunis.
2: So asa man nagikan jud ay?
1: Asa gid ay be.
0: Actually, ako lang nang ibalik-balik ang istorya niyo kay mga buguon magid mo nga bayot, no?
2: Dili pa kayo siguro buguon. Oy, balay ka na.
0: Remind na ginako ninyo nga ang pinakalaming lansunis dito sa Camiguin.
2: Camiguin?
0: Yes.
2: So, di agad ang history ani?
0: Kaya naamang gunay siya kitawag dito ang lansunis festival. So, mag-expect yung kag-lansunis lang. Wala ganyan yung apil rambutan.
2: So, lansunis lang yun?
0: Yes.
1: Apil rambutan diha sa ilahan?
0: Na, rambutan. Pero wala na siya rambutan festival. Lansunis festival. Lagi na siya.
2: So, magpugsun man po ni mong rambutan.
1: Pero na to niya. Basta nananom na dito niya eh.
0: Dili. Kasabot ako sa inyo kay mga jugoet. So, mga bayot.
2: So, lansunis. Solo lang siya.
0: Lansunis gina siya. Naalan siya lansunis festival. Huwag dili lang na ang dagan kay kagmoy di ka mo adun pag na lansunis festival dito. Pwede sa mo kuhan mo side trip mo. Ato ba mo katibawasan po? White Island. Hot Spring. Cold Spring.
2: Dakan ka rin matuan na din ha, no?
0: Dakan, oy.
2: So, ma-enjoy na ka dito?
0: O siya, enjoy. Has ka enjoy ang
2: para ma-enjoy ka, asa ko sa asa yung tuan?
0: Alam hindi ko ma-enjoy nga. Dagan ako gilaagan dito.
2: O saan mo gilaagan dito?
0: Sa Katibawasan, Pons. Sa White Island. Hot Spring.
2: O saan
0: yun? Cold Spring.
2: Ano na maring.
1: Oras pa nga maring.
0: Dili. 50 minutos
1: na
0: hot Spring, Cold Spring, o Katibawasan, Pons. Nindot ka
1: ay, kamo kawa mga igala. Mumalik tao man.
0: Katibawasan, Pons. White Island.
1: Hot Spring. Ato ang ato ang ato ang tila. Greeting.
0: Basta kay bala. Pag
1: dinilay
0: mo
1: niya
0: ang
1: kainin,
0: katibawasan po.
1: Masapay na ah.
0: Oh, I'm so nice. Ayaw naman.

0: Santan Vitamin C, Ascorbic Acid, Sodium Ascorbate. Santan Vitamin C, mapalit ka sa mga parmasya butika nationwide.
1: Aba, salamat kayo, Lady Baton.
2: Umiigat naman na ito ang kauban.
1: Salamat kayo, Lady Baton, ha?
2: Sa Lady Baton na ito?
0: Hi, na ito siya.
1: Marilag si Lady Baton. Ay, but anyway, no?
0: Sige. Alas 10:55 na nga itong oras, mga higalala, comment mo riyak niya. Paliyo ko pa ka-share sa ito ang live today.
2: Yes. I-share ha, ang link nasa comment section.
1: Mm-hmm.
0: That's right.
1: And that's left. Okay, and sige.
2: That's center.
1: Aba.
2: Motobag yun, motobag.
1: Motobag yun, eh. Motobag yung bayota, ay. Nakarin niyo, magunin siya.
2: Di po, magpalupig.
0: Mura lang na asa yahang karang ganin mura
2: mga nakay no tama
0: barangay kapitan mga nasa yahang opisina ka sa sanding lang mura gulong porma
1: kapitan nga sige rag mandar ba
2: kita nga kapitan sa manak katay mag interview
0: asa to si madam mura ito ikaw ang yun
2: inom na may inom ko dilita may isgo tayo mapasilan na rin to
1: sige
0: ano, mga maling ato sa netin bayan ni si G Otimal mga idol pati lang ako sa mga Plokin Boys diri sa Santa Cruz o pati lapod ko sa lawa sa among founder nga napuno o minasa nga si Dino da Plokins. Oh, andan na sila. Oh, lukha na yung patila diri ako. Si Alvin Goog, patilae ko. Tilae ko mga maring kay Itom na ako ang It Me Games about.
1: What? Wow. Bebe.
2: Nagsalit na kahana hanga. Malimpiuhan ka dito ay na.
0: So, grasis sa na ko na nga Alvin.
2: Ugasin na. Masin na yung mga tagip-tip din ha, Alvin.
0: O, masin siguro na so far white.
1: Si, kwan ba si Charlie? Sa mga ato ay, magpatila sa si Charlie Jeffrey Humaluan. Aba. O, si J. Marco ya Pops Topaz.
2: Aha.
1: Patila po doon sila si Josepina Tinambunan. Yes. Aba, thank you kaayo ninyo niya.
2: O si Florendo.
0: Florendo, isa nga Florendo. Si,
1: isa nga Florendo.
0: Si Limuel Ukay.
1: Isa man na.
2: Si Limuel na yun eh.
0: Si Limuel.
2: Palay mo Limuel, Florendo na yun eh.
0: Ay, paring Limuel, patila po doon siya.
2: Nakalitan ka na yung Florindo.
0: Uy, si Limuel eh. Kayo naman si Bambo.
2: Oh, kayo naman si Florencio. Magunto eh.
1: Florencio, ito ah.
2: Ayun, si Pasaga ng Pataka ba?
1: Ay, shout out lang ang mga taga Aglayan na Malaybalay Seti.
2: Uy, kaya ako taga.
1: Aba.
2: Murat, doon lang dito si Muhammad Ring. Si imong lugar.
0: Ipasugong.
2: Ipasugong. Doon lang kayo.
1: Sa Bugka, sa Bugkaon, Lantapan. Aba, salamat kayo ninyo diyan, ha?
2: Kisa mo na sila?
1: Sila si mga sakop niya ninyo, ni Josepina. Aba, taga diha din si Josepina di ay.
2: Ay, taga Lagyo din na siya.
0: Sa layo
2: din. Dako, kabalo ka marin, dako po kayo ng bukid nun, Godoy. Magsugod ko ka dire sa Quezon, Marama, Balintia, Malaybalay.
0: Mas dako ba na sa Davao del Norte di ay?
2: Oo.
0: Lagyo din sila mga lungsod sa.
2: Pero ang ilahan ito marin, kay lami kayo marin. Kaya na sila yung pinya.
0: Ay, pamatod ina nga, lamit kayo.
1: Pamatod ina dyan. Ay, sige, ugon
2: ko. Atong inyong si S.A. Mariana.
1: Ay, di si S.A. Mariana. Si S.A. Mariana,
2: si ilahan naman ang pangayoon ito o kita, mga diya, pabayaran man.
1: Dali man diya, di S.A. Mariana.
2: Pamatod ina, S.M.
0: Padala ka nga, kuhan, Jonathan.
1: Ah, si Jonathan o si...
2: Pero lahi man itong kan Jonathan, kay mga utan man to.
1: Utan to iyahang, kana mga lagot mon.
2: Mga lagot mon.
0: Ang ipadala ni Jonathan.
2: Unta, mapilantaan na.
1: Correct.
0: Sige.
2: Pero inalam ni Jonathan ha, o tigdabdab na diha, kaya mo add to me.
1: Inalam niya Jonathan.
2: O kanon sa mga dabdaban na.
0: Kana. Ito na yung mga maring ang DMs.
2: Kaya na laki ko ng pangitaan. Kaya naasa mo nang nagstahan na, oy. Kaya pa si masuko na si Ma'am Rose, hindi na ito mabasa.
0: Ang DM sa
2: Rastakar,
0: mga maring, at amo panggi pangita dyan niya, kaya wak dyan.
2: Amo panggi okay, mas nga wala na ako kaya.
0: Aha, na,
2: basta. Basta mga na ito dyan.
0: Ay, nara. Nara, mara siya dili. Di ay, haha.
1: Maglaruhan ninyo na dyan niyo mga trabaho. Ayun na mo, sige ka, baby. Asa man na, baby.
2: Sige, apin na mag-ilo siguro to, eh.
0: Si Kenneth.
1: Si Kenneth man siguro yung nagkuhan na.
2: Ba, nakapakasabaan nyo ito. At memorize na nga di amaring.
0: Siyempre, mga higala, ang DMs Rent a Car.
2: Yes.
0: Nagparinta sila mga sakinan, mga maring. Makita niya sa may Pioneer Avenue, sa may Mankilam, Tagum City.
2: Yes.
0: Gusto mo diyan nga, matumog Luban. Matumog Barangay Luban sa Mati.
2: Pagkanindot sila mga sakinan di amaring, kusugin mo dagan.
0: Sakto.

0: ang mga pasayro nang sige na nagluwa dalakanon.
1: Grabe kayo,
2: magsigtoy kayo.
0: Lokoy na kayo, nang sige nagutong-utong na dito.
1: Sige rag ngugwa, bisag naa, wa, sige rag ana.
2: Siyempre, gusto mo mapatahi diyan sa mga nagkadayaing ng mga uniform.
0: Oy, mga nagkadayaing.
2: Uniforme sa opisina, sa eskwelahan, sa trabaho. O uban pang nga mga nagkadaiyang nga mga tawag aning uniforme. Adto na mo sa...
0: Sunrise Garments
1: and Apparel. Diha.
2: Nga makitaan diri sa...
1: Tadadang, tadadang!
0: Fourth Avenue!
1: Aba! Bright uniform. Brad, yun yung tambuka da.
0: Pero ang 4th Avenue, man lang ito ako nangyamdaman. Ay, sa 4th Avenue, dali sa may...
2: Magugpo.
0: Magugpo.
1: S.
2: Magugpo, South.
1: South, di ay, aha.
0: Magugbot-buot to si S. Dali man ang S, dali.
2: Nindot kailangan mga bestida dito ang mga marina.
0: Yes.
2: Ganito, ito ang jacket na ito nga doon itatak nga FMX. Ganahan kayo musuot mga marina. Kaya ka nang haniti kayo sa likod. Galami
0: kayo. Ganahan kayo nakakita, marina. Kaya gusto ka na ilogon.
2: Ano kung si Bipo nga, ninuta. Uy, amo ah.
0: Bayan siya.
1: Puhon.
2: Hala na.
1: Sige.
0: Sige.
1: Oga si Sky, magpatila pa daw sila. Salamat kaayo si Lota Sagi Estrada. Si, kasi pa ba ni? Rosita Gomez, magpatila pa daw si Andrea Capile. Patila sa si... Si Will Pagnan og si Jonalyn.
2: Jason Gunok, kagahapon ni Atujuk ko sa balay. Yung gina nga, Oma, magpatila po siya ka Master in the Nini.
1: Bakit sa mga si?
2: Jason Anguno.
1: Aba, Guno. Marang ka pamilyar ako na apelido. Alam, tagadabaw na.
2: Kaya magunahan ka ng mga durian, baka ng mga Guno.
1: Aba, abin akong isda nga Guno.
0: Daghan na kayo ng klaseng Guno?
1: Oo.
2: At syempre sa mga maring, ito sa tiraan ang si, ako ano mga Tagalabam Laundry Shop kay permiti pa daw sila nagpaminaw sa to ang programa.
0: Daghan na rabak kong labunon marin. Magpatila
2: sila. Uy, hato ganito.
1: Si Anne, si Ate Anna.
0: Pwede ta, Anna,
2: di ha? Pwede lagi na.
1: Pwede kayo.
0: Sige, pamatodan sa nila. Umuyes sila sa ato ang komensiksyon.
2: Si Mama Anne, payawa na gaingon
0: na. Kaya isa ka drama na rabak ng labunon ni Gabin ha. May pahat po dito. Libre mga ana.
2: Mama Ani Bayawa ka nang okay na siguro nga mabahatod may labunon ni Abi.
0: Oo.
2: Sa ilahang sa labam laundry shop nga makita mo sa may apukon.
0: May malang makatilaw may libre.
2: Alas 11:02 na ang atong oras mga higala. Siyempre mga maring musunod na ang ato ang live drama.
1: Alright, aniya na.
2: Taon-taon.
0: Ay, taon-taon pa rin ay.
2: Ayaw mo hawa kaya mo batig na ho.
1: Ang mo hawa mga mahog ilok.
0: Ang mo hawa kalungguhon.
1: Oy, hala oy, di na mga hawa oy.
2: Balik mi haman ang aning katahan maring. Promise.
1: Balik mi mga mahog tiil.

0: Ayang tikong
1: kong. Hoy, balik ta mga maring. Sa to ang grabe nga programa. Grabe, ngilingig kaayo nga programa mga maring. Dili sa XFM Tagum nga gipaminal sub sa nagkaliiya nga mga istasyon sa Tibok, Mindanao.
2: Sa Kabisaya, Log, Mindanao. Muna siyang ikagub tanong. Yatangan sa itong mga silingan sa kadagatan, sa kalsadahan, o sa kabukiran, o sa tanan nga asa na pita mo. Ay, basta ka importante na tadi ang nagtanaw, tadi ang tanan. Salamat kay ninyo diha.
1: Sakto mga maring, og taod-taod ha, ani ang nagin sa ang kamot ang suatampo ato nagin-tagaan og pangtagad mga higala. Apa sa dipa, kini ito ang programa, ato din ka natin mga maring sa Turbo!
2: Yes!
3: Sa Turbo Bail Enhancer!
2: Kanan!
1: Ayaw ing nang lalaki ka kung imo ari na mo gahi.
2: Oh, kung hindi na kayo kang kurbada, dili na humog na kayo mga side stand. Aba, ayaw gini nyo na akong dyan sa inyo. Kay basing makuha na siya, mamatay na sa dayon.
3: Yes. Ang
2: armas de fuego.
3: Yes.
2: Turbo hina
3: ninyo. Aron gusto mo nga mahimong pangkalso sa bao-bao?
1: Damato di na.
3: Mag turbo.
1: Damato di.
3: Makalso pa ba kaan eh?
1: Damato di daw.
3: Basing maplat.
2: Kung turbuhan, makalso agad na.
3: Yes, tinood yun na.
2: Pero, amot lang ako ang amiga ni nga si Junaline. Huwag naman ka mamatood, baka siya ani.
1: Si Junaline.
2: Shout out sa akong amiga diha. No, si Junaline.
3: Yes.
2: Kanang kuan, kanang amot na kung makarelate ba siya ng turbo?
1: Adi ay.
3: Kasi, makarelate na huwag na siya sakyanan.
2: Kana.
1: Pasawayan siguro na si Junaline sa yung bana.
2: Pasuwayan siguro nato ni, tagaan nato ni.
1: Ang yang bana.
2: Og turbo. Ang yang bana.
1: Pwede sabo ka ng kuan. Si Tio Sidoy. Hoy! Alo, abo.
3: Hoy, ingon ana na ito siya.
1: Ingon ana di ay na siya pa rin.
3: Ingon ana di ay ito.
1: You are so very good today.
3: Ah, ay. Mimbro na Judaica ka.
2: Bueno, welcome sa Tama Federation, yes. Mga ka-inspirasyon.
3: Kaya mo ko si Inday?
1: Mura siya si Lady Gaga.
3: Si Inday kan eh. Si ko ah, si katong banda ka ng SDC ang yung ganang profile.
1: Oo, oh, mura siya bukalis sa...
2: Mura siya si Shakira.
3: Shakira.
1: Spell Shakira.
2: Hala kong makuratan ko.
3: Lahi mo ko ito siya, mugod to.
2: Ana.
1: Makuratan mo
3: ko ito siya, mga maring. Ispensya, kaya na kung nasa siya kang lubot sa kanang motor o sasakyan na.
2: Yes.
3: Hala mo na yung Shakira.
1: Ang turbo, mapalit na sa mga parmasya butika ang dalilis mo sa inyong mga lugar. Mapalit sa atin siya sa mga nagaraiya ng mga XFM station nationwide.
3: Yes.
2: Kana, sige.
1: Og karon mga maring, ani ana gan sa mo ang istorya sa diya bayot kay mo plaster pa ko.
3: Kani po na ako lang po ning basahon. Si Ruin Carbon. Ako ni timbaya si Ate Wendy og sa Laagan og ako ang tatay Buboy nga tibuok manok nga Bisaya na pagyod. Mga unta ninyo, Maring Erika?
1: Pamatod ina.
3: O, diya sa puro kalamansi, sambog nyo Kurilya, Davao del Norte.
2: Layo, asa layo ay, lamag layo layo. Sa may layo nyo Kurilya, Asunsyon o Kapalong?
3: Layo nyo Kurilya.
1: Doon lang mas yun. Ah, mas layo ang nyo Kurilya. May magi pa kag old Kurilya.
2: Magi pa kag old.
3: Layo siya, kay New York mangguna siya.
2: Sa New York Kurilya.
3: Yes. Manghagad ganin mo ka nang naanan, dili kay layo.
1: Ano yung nagsama mga kamot ang swatampo mga maring?

Mayong morning kaninyong tulo. Labirag yun, sinagamaan ninyong programa sa mga artista nga mohatag o ginabuhi ni akong suwat, suliran. Magigipadangat diha sa inyong sibyaanan. Ako dahi si Mildred. Nagpuyo diri sa New Corilla, Davao del Norte. Minyo na ko, huwag ako ang bana, itago na to sa pangalang Mando. Eh, maring Erika o maring Daria o Master Inday Tanini. Nagpadangat ko diya sa inyo ang sibyaanan tungod kay gusto na ko matagaan ko o kapayan o ganing answers ako ang mga pangutana, mga question. Kaya tungod aning akong bana nga si Mando. Kani akong bana nga si Mando, sama ko siya katotoon. Kana nga superstitious believe kayo ba? Kutob sa makita, na mulupad, na makita nga iringa mo tabok. Ngayon na, ganin mo na yung mga meaning niya. Mura ba ka nang dilikay ko ganahan o ang manang primero okay-okay pa. Kado kaya murag lain naman kayo. Eh, murag over, nag-guy siya. Para masaptan ko ninyo kung unsay unod niya akong suwat, inani mga panghitabo.

0: Bang.
1: Uy, Mang.
0: Dadang, ilutak ka, B.
1: Ayokay, di ko pwede mang hilot ron kay. Kabalok ka, basta Bernice, di ka pwede mang hilot.
0: Say, oh, Bernice ron. Ano naman di ay? Hilot raman.
1: Kabalok ka lang, Bernice, Mildred. Nana siya mga, kuhan mo, nana siya mga sign.
0: Ano say sign ba?
1: But pasabot, ana. Dili ka pwede mga hilot, ana, kay nanay mga dili kayong mga mayong pamahiin.
0: Mga pakitabo,
1: mga tinuha. Listen kayo. Listen kayo na siya, Mildred.
0: Sa muka ni mo. Ay niya, magpahilot lang ako kang pare si Doy, ano eh. Mga kalaki ni mo.
1: Tisingi! Tisingi!
0: Ah, di joke na gani.
1: Sige!
0: Masoko na badayin ka mo. Sino na badayin mong agtang masoko?
1: Si Luso ba yung ko?
0: Ikaw bang, ako nakuha na dito na nakuha na kuha na imo ang mga sigtuotoon na imuhang imong apuhan ni mga si Amado.
1: Si... Kabalo ka, ako gisultihan ko na lulu Amado. Nga bisan gani o ganang manilig o ganang nasunod sa balay kabing dako?
0: Hada.
1: Di na siya pwede, Mildred kaya. Usa na ka na siya ka, Kabalo ka, bisag akong amigo nga si Radok. Siya mismo ang niingon sa kuwala.
0: Unya sa may relasyon anak sa to ang kinabuhi nga gusto ra man ko mapahilot sa Hollywood kay katol kaayo magpakuan ko na mga panuhot. Sa man siya oy.
1: Pwede ta mapahilot sa laing adlaw. Pero di sa karong business.
0: Nakikaron man akong gusto. Laina ni mo pang oy.
1: Oh, kanay lang, parang nang taas gawas.
2: Oy,
1: pare! Kusa ka na dyan, pare. Dali.
2: Nakalimot ka, pare. Bernice ka ron.
1: Oh, magali, pare.
2: Magdagkot na dito.
1: Pare.
2: Oo. Oh.
1: Nagdala kang pirdon.
2: Yes, na.
0: Asa mo pa ingon?
2: Kay amo ang ibalik niya mo ang mga singkakuban.
0: Na,
2: kana mga na mga
0: dagon-dagon.
2: Ibalod yan ang ibutang skilid.
0: Sus, di mga tauhan ni mga tuto. Ano. Ikaw, be, di maka... Asa man yung mga dagon? Di mo madutlan?
1: Oy!
2: Wala ka
1: ba? Basi, wala ka, Mildred, paminaw. Pare. Kamalo ka, sultiha ko niya kong asawa, pare.
2: Sultiha, pare, kay wala. Oh, sa ato ang tinuan, wala pa kamalo.
0: Mga tuotoo niya, way tinuo, mga tuotoo, mga suffer, this is belief.
1: Pare. Mildred, paminaw. Kamalo ba ka ako sa dagon ni?
0: But, oy.
1: Siya nakakuha sa tuway-tuway ni Jigo Salvador.
2: Mm-hmm.
0: O niya, di na siya. Pusilon ko na ako na siya, B. Ako na, asat ako siya.
2: Nanagay pusil. Lain naman siya, madam. Pare, eh, mga asawa, mambusil.
1: Ayaw, di ka pwede mystery ang pagkinala.
2: Dili po pwede ka ron. Manot na lang niya kay Bernice, gani.
1: Pare.
0: Oo, oh, binakog ko yan.
1: So, para magkabalo niya kung asawa.
2: Yeah, tuloy, pare. Para wala na mo ka-inform.
1: Mildred, asawa ko.
2: Yes.
1: Paminaw.
2: Mm-hmm.
1: Kaning among ang misyon. Vision and goal.
2: Yes.
1: Wala niya siya ang silangan cooperative.
0: Ada, ambot, sambot niya mga patinuhang buktot. Ambot niyo, oy.
2: Suko, pare. Lakaw na, pare.
1: Asita, pare.
0: Kaya ko maring.
3: Mau ba maring?
0: Sasakan akong bana ba?
3: Ano man ang kayong magkana? Grabe po na sila yung nakatutuon, oy.
0: Gabi eh, sige kong kuan sa iyaha kay... Anong, kabalubi, ano, panuhot ko sa kanang kapara kaayaw tayo, nga sige na tayo backlist. Ipanuhot ko, maring niya, mapahirot ko siya, ha? Samok, ayun, nagkaandam na kong kanang haplas nga Santon Herbal Oil.
3: Maring? Pero na po ba doon ko kanang Santon Herbal Oil?
0: Kanang kaaban ko na sa baby oil? Anya karon man yung magpahilot taong tako niya. Hindi ka siya mahilot kay kanyang malas daw kay kana sa ilang mga tinuhuan.
3: Maring.
0: Niya maatunan tako niya ni Lani Parisido yan. Di po siya masugot.
3: Maring, anong inaanaman na imong bana, Maring?
0: Ako tinahan kay
3: kanyang. Saan mo na siya kakuala na?
0: Lagot yung gaayo. Imong bana yung anak, Maring?
3: Akong bana, Maring. Dili inanoy. Takong bana ako. Takong bana. Roger!
4: Bang! Gitawag ko ni mo?
3: Wala taga gitawag.
0: Muna ni banda ni mo, ma. Guwapo lang ko yung banda ni mo.
3: Mubuon,
0: pero may tsura.
3: Oo, gani. Wala na siya kalingkod, ha? Katindog na.
4: Maring. Ikaw mo rin ni Maring.
3: Ay, paring. Paring, mang Maring ni mo. Pistoryanay mo.
4: Ayaw ni ma.
3: Pistoryanay mo, Maring. Pang di ay. Maginaw siya huwag kapit rin.
5: Ano nito bang manguna siya? Malunggay Pandisal.
0: Malunggay
6: Pandisal. Maring, boleh catag Malunggay Pandisal.
5: Malunggay Pandisal, ini pa.
0: Malakot, sige ko kung bahanan ako priwi.
5: Papabdol.
0: May mga tinuhuan ba nga?
6: Mabaday Maring, ako di ba kutuo na? Totoo naman nga na. Ako masawa na ako, bisa ko sa mga tao, jajiro na ako na.
0: Gali, mga jajiro ako.
3: Pagkasa sa Malunggay Pandisal, papabdol.
5: Malunggay Pandisal.
3: Lagi, nakapalit kami leche.
5: Papa,
3: sama, benikanya ni mana ni?
6: Sebenarnya mereka masih sila ila.
3: Dalam bok ada mereka.
6: Kita melihat ada kekuan madam.
3: Laila, Laila.
6: Palitin mo kami si Laila, sir.
0: Palitin niya si Maasit.
6: Si Claire na, si Claire.
3: Sige na, ala.
6: Palitin ko si Claire. Init pa kayo na, sir. Malunggay Pandisal. Tulog ka putos, tulog ka putos.
3: Daisa.
6: Lako
3: na din, kumpari. Beto na yung mutong kwan. Sino, pasok
6: na din. Ate, salamat sa iyong pagpalit.
3: Pasok na din.
5: Papagol!
3: Apilapilon, naging kanin siya.
0: Balik sa kong problema, Maring.
3: Basa man.
0: Nagot siya kayo sa mga na. Uy, grabe, kayo tinuwan. Mura, gini ka ng panahon pa sa katong, panahon pa ni kuan panampas ni mampor ay mga tinuuan.
3: Gusto ka nagtutuon din ni mga na sa first issues?
0: Daghan ka ay mga tinuuan maring malakot. Sugay ko maring, uy.
3: Ako gali maring, sultiyan taka. Mama pa nag-iingon sa kong amiga nga si Kuniloy. Kaya ingon siya nga, gidam ko siya ka ng barko. Mga barko, ana ba? Gidam ko siya niya. Ako, mutuosod siya nga. Siya nga, ana siya sa kuwa, ana siya day. Siguro day, maragnay mo, ana siya sa kuwa, tagalaing lugar sa kay barko na. Naagyod. Unya mag-farm doon. Dito na sila mag-farm doon. Sus, tinuon siya. Dito na gida.
0: Sa puton.
3: Magdadaro gidi ay. Magdadaro.
0: Maabong.
3: Dito gida siya magdadaro dito.
0: Ginadaro sa doon siya.
3: Gidaro gid siguro.
0: Pagkala ka ni Hamis na yung mga swing arm?
3: Mga Hamis na tawa. Hamis kayo mga swing arm.
0: Ang yung finder niya, maragkuan kayo. Maragibutan kayo BS1.
3: Ang grabe kayo. Ang pressure plate niya. Kaya nagpaslak ka din sa tamak naman sa kambiyada. Kaya sa klasa. Paslak na yung kambiyada.
0: Muli na ako, Maring.
3: Maring,
0: asa? Maris ako kayo. Sapot na dyan ko. Masa kayo akong lagot. Sige ko akong banan
3: ako. Sagdi lang siguro yung banan, Maring. Uy!
0: Basta mato na ako, uy. Mawalik ako ba, Maring?
3: Sige, Maring. Sige, Maring. Maring Dariang, Maring Erika, Giday Tanini. Pila rin may dagan ng akong istorya. Mato nga, kanina kong bana manggod. Grabe ka ni si Mando. Kaingon dugo ba nga? Maraman siya ka nang naaning na ni siya aning iyang matinuan, oy. Nadala na siya siyang amigo niya nga si Juan Radok. Kanina si Radok mago kay, grabe po kay, hilig yung tanaw ka ng mga ukatukat, mga Spirit of Douglas, mga inana ba? Idol mo kanya itong gi-interview ni Kuan, gi-interview ni Sisi Kasuho ba nga. Katong kaning, Kuan, katong panghala itong tohana, yung itong magbulit-bulit nga na yung tundak ko kayong mata. Muto nga, naisa kakaadlaw niya na, inani mga panghitabo.

0: asa na ni ang kukuna ko eh. Gwen, wala mo na ikaw nakapamanicure dito asa sa kuan, liyo sa historical. na, buting kukuha ni. Ay, nanari ka diya, Pang? Ako makabantay sa imo ha.
1: Pagkawag yun limang na gunahuna.
0: Ano suko bang ka?
1: Kamano magkakaroon ka, bidilip ka, pwede manghingog ko!
0: Ano sa'yo, di ba na... Sure, di away, asa makanakanog ka namin, kanilang pwede manghingog ko gabi, ibi.
1: Kamano ka? Dito sa Mati City? Ako yung pagkasapaan ng mga parlor dito. Mga spa. Kaya pwede mag-good-good ng mga kubal. Kaya ka ng mga usala ka natural nga gikan sa imong hang pagkatao.
0: Ay, rason ko niyo eh. Kaya nasugdan naman ako na yung duha kakuko.
1: Kamano ba ka nga dila pwede?
0: Kanlat mo ka na yung akong nalkater.
1: Amin na!
0: Ay, pang ba? Amin na pa. Kaya tiwasan
1: undang ka na.
0: Laing kita naon akong kuko. Umuran ko ano. Umuran ako ka ng kuan ani.
1: Dalawa na.
0: Amin na ba? Amin na ba? Masa man na akong power.
1: Amin na! Ambi na nga nil cutter.
0: Sa mga kawit, apil ba naman mga inganak mga nil cutter sa paghingoko? Natutupo.
1: Pwede ka bang hingoko? Apadili ka na imong kuko gamiton.
0: Unsa man?
1: Nga nga. Kini imong ipon. Muna imong ipon. Okay, wala din ang pantay mo ang nga nil cutter. Tadibi.
2: Pasayaw ako inday.
3: Sayaw lang sa uban.
2: Ikaw may gusto ko.
3: Nga nung ako
1: nga. Pare.
4: Pare.
1: Makuhaon. Ako pare, ako'y pangandoy nga dagon pare.
4: Oh, saan na pare?
1: Para makadaog ko nga kaning dako kayo premyo sa suertres.
4: Uy, murang nindot tayo mo. Murang nindot tayo mo. Pangpasuwerte mo ang dagon pare.
1: Pare.
4: Kanya nako ako pare. Gamantika ni. Sibo na yung sababoy nga lima katuin.
5: Marpil sa kilat.
1: Uy! Asa wala na pare?
4: Ngipon sa kilat?
5: Marpil sa kilat.
4: Marpil!
1: Marpil sa kilat!
4: So wala yung ngipon na?
1: Marpil na.
4: Nakabalo siya pare.
1: Uyaw ni...
4: Nagisuot na nako.
1: Oo mo na pare, pati kilat na yung marpil.
5: Panipas
1: pre. Salva me!
4: Mura kaoban to ni Ramini.
1: Uyaw. Uyaw wala yung mga.
4: Uyaw. Teka pikas pariyo to. Huwag ka kila to.
1: Pare.
4: Mga to'y nagdala sa Picas Barrio.
1: Kuyaw ni pa. Kuyaw ni ang mga silingan ni pare.
4: Amin ako kita landuhan ni pare. Napamanigin nila yung kit.
0: Saan na po na yung istoryahan niya? Mga dagos.
4: Mayong gabi, madam.
1: Mildred, kami now.
0: Kamunos, sige na gumagawa.
4: Aso-aso man, pre.
0: Ano sa'yo makatabang sa inyo anang sige panguhag mga dagol, mga birnis, mga tuglangob?
1: Mildred, sortihan ta ka. Dito sa langob sa Karakala.
4: Oo.
1: Nakoy makita, gusto na ko nakoy kwaon. Kaya mo naman kanalang swerte ako.
0: Ayaw ko tulo ako yung utang ni mo ha.
4: Iso, makani mo ang asawa pare. Pare. Pero diha kang mrato pare, sa'yo mong kikuha karon.
0: Pare, kabaw ba kaani akong bana pare?
4: Oo, sa mana?
0: Ano mga langob, bisag ngit-ngit at tuon kay birnis, pero kini akong langob
4: pero, mayag,
0: huwag gitaw
4: pero ni mare.
0: Akong langob, pre, wala kini may love tip pre.
4: Anong huwag kami sulod sa portal pare? Basi gilumutan na ng portal pare.
0: Ano yung mga tinuhuan mo? Dangin na ninyo na yung mga tinuhuan kaya di gina tinuod.
1: What the heck? My goodness.
4: Murag wag kabalo si imong secret pare.
0: Ato imong gidagon-dagon bila pildi malagi imong manok tulok abok bewa malagi kadaog lagi atong nanari mo sa kanukutan.
1: Alangan. Ang ako manok pare. Gisod lagi espiritu sa diwindi.
4: Uy!
0: Nawara? Nawara di.
4: Wala ni mo, wala ka na kon pare. Wala ni mo nakita.
1: Nakita lang ko pare, nga ako manok, nahibong ko pare. Nga kaya akong manok, misturya man.
4: Uy!
1: Muto sigsigin ako, masasigin akong tanaw. Ningon siyang, diwindi ko na siyang, anong pamanok, banok lang.
4: Uy! Oh. Nga nung imong gidayon.
1: Karo pare,
4: barang nalipat ka.
1: Buo nga pare, paghakdap ala pare, pagbanggaan na ala pare.
0: Uy!
1: Nidagan ako manok.
0: Unya, no,
1: ako ipakutanan ko nidagan, maganok nga, diwindi magang nagpamanok, manok lang. Eh siya. Mo, pasita kay... Agtam din ang akong kalaban.
0: Ay,
4: manok. Bangas ka, pre.
0: Pangulit na mo.

Maring Erika, maring Daria og Master Edita nini. Dangyo yung mga times nga sahay abong gaburido ko tungod ani nga gawin ni nga kung ang bana. Di ko kasabot niya nga nganong inana ang iyang mga tinuan, dagang kaig mga bawal, ganin na yung mga libangbang na musulod niya sa balay. Mingon siya nga, gisulod ko numiugan ng mga daotang espiritu. Tag-iya sa balay. Pati ako makurat-kurata na lang uguusahay. Dagko kayong perdon ang butang ni Diyos kusina o sa portahan. Mga inana ba? Huwag na yung saka one time. Kanang bagura ko nga panulong ko grigla ba? Na kay ganahan magiguan magiginabsanay. Inani mga panghitabo.

0: Ang.
1: Mm.
0: Abog na sa kakabi.
1: Nag-inap ko kape.
0: Butas na yung kape. Biyak ang nakabi.
1: Ayaw ko biyak, Mildred.
0: Pang. Uga na kaayo ang kuan ba? Ang pilapil.
1: Itok mo. Teka na. Birnis karon Mildred.
0: Nakuan.
1: Respetuhon ni mo ni karong adlaw.
0: Akong sampot na igo sa kanang hait-hait sa kordiso. Sama ka bang, oy? Ainan ni mo, oy.
1: Mildred.
0: Agay.
1: Ging na tagaig sabak-sabak sa kuwa.
0: Ano mang kaming anak mang ko?
1: Sakit kayo sa baka kaya diburot ang akong alburanas.
0: Pang.
1: Pabinaw. Di dito pwede mag-ana-ana ka ron.
0: Pang ba?
1: Di dito pwede mag-inapsanay kay Birnis ka ron.
0: Ano rin, Birnis?
1: Kaling Birnis, importante kining adlaw sa simana. Because Friday, next on Friday, Saturday, and Sunday.
0: Pang.
1: Dili pwede.
0: Pang ba? Kanang ganahan ko ka ron, Pang. Kay murag, misaka ako ang libido. Kaya nakakita mo ganin na gatong mga kuan, mga sight ba, nga mga kuan ba? Mga...
1: Bulsa! Babae, naku, itanaw ka ng mga... MILF?
0: Kaya nga no, kaya nanday tinuhon, anak, nga, bawal mo tanawan ng anak, nga, tao raman ta, matintal mo kita mga anak.
1: Bawal din yun.
0: Kasi mo, kadahak ang mga tinuhon, ultimo ka ng pag... Kansa ko, pag Georgia, di nakamakahi mo, kaya...
1: Maghilom! Milton!
2: Ayaw na ma...
1: Kaya nga mga butang, di nila pwede din mo buhaton. Di nila pwede din mo buhaton kaya kabalo ka.
0: Sabi pa, ano yun niya kasi may ako bakon na di man si Jojo, di man si Jojo, di man si saan si Jojo na si Jandy
1: sa tisingi tisingi
0: na si Jojo
1: nala sa ding mamaligay balot
3: balot
1: ano ba
3: gusto noy
0: papalit ako noy
1: dere
3: sir balot sir
1: nai balot
3: na sir
1: yun isang pao
3: pasidre
1: kamalo nga bawal na siya! Kaya na-espiritu ka ng maong itik na nasunod niya sa mong balot.
0: Agay.
1: Huwag ka ng sabaw sa mong balot mo na niyang ihi o singot. Makanaan ka na sa mong body health.
0: O niya ka na imuha ka doon naman ay balhibo sa gawa. Sa man, bawal na sabna.
1: It's original. It's organic.
0: Ang buti mo, oy. Mabuisit ako ni mo, banaha ka. Din ako ni mo, malahala ka, lagot.
1: Hot! Mildred!
0: Tinamot tag imo.

Mga ka na kong problema ang karoon, mga maring. Saon ako niya kung pana, nga di magid, naagad siya iyang tinuhuan. O sabi ko, buhato na, biyaan ko malang niya. Madto na lang ko sila yung lalaki. Uy, kayo, wama yun yung wagad. Pwede na yung pilot na kayo ang samad sa kaning akong ang original nga samad. Managyo kayo, wala na agi-agi. Ihi na lang yung magagi-agian eh, kaya di siya gusto. Kay kanina lagi nga, nasa'y pamahiin. Ang iyang pangandoy sa kinabuhi ko noon, kaya bago ko niya Jorgeron, makuha niya tong bangkil sa butanging kabang. Nabay, bangkil ang butiki nga kabang. Kung ka mga marika pasulti o nani, o sabayin niyo masulti. Tapang ikulo ko ninyo, kaya galibog na dugo karon ba, nga nang dilin ako makatulog maghayang, magsiguna o nani akong bana. Maluoy mo tambagi ko. Dini na lang kutob. Meltred.

0: Alright, mga katropa. Ato, okay, kasakit eh. Naigo mo na kung naungaling ko na ito. Ulog sa tayo.
1: Well, balik na mga igala. Alas 10, alas 11:40 na itong oras. Mga maring, oh, moto ang kagi nga ito ang gibasa today.
0: Yes, ni ito sulat ni Mildred.
2: Yes, kuya. Grabe na tinuhuan, maring.
1: Kita kayo makabanaan na nun. Dili ang taga magpakuan ta. Dili ta makuan itong kutu-kutu kay mga tinuhuan.
2: Dapat ato yung asawa po. Ay, ang asawa maning pakuditan to maning pakuditan.
1: Ang asawa o ang bana?
2: Ang bana.
1: Ang bana, grabe. Wala ko kailan na mga anak baka dili sila ang kanang balay daw bawal daw sa kanang kanang ganing purtahan bawal daw sa kanang dili sila sa adlaw mo pabor.
0: Mga anak kana ng inig. Sa pabor gyud sa kanang atubangan sa purtahan.
2: Yes, pero sensitive pa na maning punsoy.
1: Pero lain po kay pila ka bilyon ng balay sa tibok kalibutan ng katubang tanan sa adlaw sa Sidlakan.
2: Gani.
1: Oo, gani ang mga subdivision sa pataka naman ang sila katubang pero ang mga namuyo kay mga dunahan magyapon.
0: Dato man.
2: Sama na sa Katri Maring ang dili nimo itunong na sa portahan kay kung mag-abre bura na siya glungon.
0: Aba, nahi may nana. Napaka ito yung ako na madunggan mga maring nung dili ko nung pagmamalahin magbalay kaya sa kong pizza utso gyud daw.
1: Pizza utso?
0: Pizza kay swerte daw kay pasaka ko nung utso-utso. Pero silinga
2: infinite siya, infinite.
0: Oo, niya, muslingan di. Kay kapila naman ito namalin silang balay. Poros pa, pizza-utso. Mas pahit pa manamo, eh.
1: Alam nga, kahit yung siya man ang pizza-utso.
3: Ayaw
1: naman. O niya, napayumpan niya mga tinuhuan, mga maring. Bawal doon ang kanang ganing bintana niya. Doha ka bintana, magtugbang ganis lang at baka ng balansado ka.
2: Mura crosswind ang style?
1: Yes, niya ka na mga portahan nga straight good maring. Gikan sa kusina, paingon sa sala.
2: Sala?
1: Bawal doon siya. Malas ko na siya, maring.
2: O sa may istoryan mo na, maring. Kaya marang ikaw may daran din rin.
0: Ako, sultiya tama. Basis sa akong pagtuki-tuki. No, bagay sa kwanin sa nabasin niya sa edad, ha? Dagang kayong mga espekulasyon, dagang kayong mga panultiyon nga. Kinanglan nyo lamin sa lingin. Inyong plato, lingin. Di ba?
2: Saan naman itong mga kwadrado? Itong oval, na may oval table.
0: Ipanglabay. Ipanglabay niya.
2: Sayang nara to, maring.
0: Dili man ako. Ako di mo kumutuan. Isa na kinakong maingon niyo, maring. Kaya nakakaitag mga kailangan, mga inaanak nga, mga tinuan. Pero, depende na ninyo kumutuo mo sa dili. Kaya total, may mawaan ninyo kumutuo mo. Mutuo. Ako, na yung mga inaanak. Respeto, Diyo ko.
2: So, mutuo, okay lang.
0: Mutuo ka ba?
2: O, dili ka mutuo, okay na po.
0: Okay na po. Kay imo man ang katungod total gi bulbul naman ang imong ilok nimo
2: yes. Na ka pero wala kini
0: ay importante diha nga wala ka nakatamak sa imong isig katawo
2: yes.
0: Wala kay gidaog diha
2: tinod ni tinuwang
1: napagi isa
2: tinuwang isang mga kuan maring
1: napagi isa kabawal maring kana daw kuan kana
2: sa na pod
1: kanang bawal ka mo kuha gabi eh, mapataka-taka ka din pansabya kanang kuno ng mga diingon nato
2: uy nai jatot
0: nai diliingon nila
1: oh nai mga nai mga way mga anak daw maringo
0: mga walay mga mga linyada dali sa kuha kanang simod
2: lahim mo yung iwan
0: lahim mo itong anak ni mom lahim mo itong kanang diri lang lahim mo na imo ha
1: lahim
2: mo
1: ay
2: imo mo nibinat mo kuna imong pagpinti
0: kung nanaon ni mo kanang anaon ni mo kanang imong bahino Diyos baka gamita din mo ka gamita din mo yung kanang four fingers with matching two elbow
1: mura ka mura nakarilit ka
0: hindi mo mara ingat na sa kong classmate na si Nilsol Yamas
2: pero kuyo kayo siya maring no yung banda kay kada biyernes bawal ang tanan
1: pero ayun ba si Mildred nakakuan siya kay man high blood naman ko siya kaya mga tinuhan siyang bana wala palapak man ko kay manabong kay mintipil
2: din daga siya ganun si Mildred daga niyo korelya
0: daga niyo korelya
2: daga din lang siya niyo korelya din
0: daga misaoy masiguro ni
2: misaoy
1: wala oi
0: misaoy kunyo korelya man misaoy di ba
1: sa una naman na sa lugar ni Kid Libunaw sa Yang Luti
0: mo dito katagyan doon na to
1: una na misaoy
2: pero niya na ganun si Wilma Dreon siya pero mutuo ko sa number 8
0: bahala ko ka Wilma oi moha man na basta tinuod man na Wilma. Ako, sa tiyata ka, nakabalihin kong balay sana na 8.
2: 8 gan.
0: 8 pizza, 8 ginawa.
2: Pero namin sa garaan
0: na. Napurdoy naman ang
2: sagot niya ng style. Namin sa garaan na ganyan, na 18, na 28, kaya basta kayo na 8.
1: Dapat isa ka tinuhaan ma rin, pagka mo transfer ko ka og balay, dapat butangan, magdala ko ka bugas og asin.
0: Uy! O asin, bugas. Bugas, isulod sa baso.
2: Uy, sama na po na siya ko na yung, o, kanang magbuhat og balay, dapat lubgan og mga sinsilyo.
0: Aba?
2: Di ba, usa ka mag butang kag halo black.
0: Hayahay kay tumanaksi ay katuay hiri og taxi.
2: Panglugiton.
0: Ah, panglugiton.
1: Marino kay kung tama pa bitin sa kanya, silingan mo na guba ilang balay oy kay gibutangan man niya og mga gismel nga puro sensiyo
0: lang sa balay. Na guba.
1: Niya pagalabay siguro mga isa ka tuig kay gapait naman sa kasampila naman sa kwartos kay ang balay. Ano na guba na niya ang balay.
2: Sa pila. Kalapit sa pila pa rin.
0: Kalapit ta jud kay ba.
2: Kalapit ta balay. Kalapit ta sayo.
1: Kana mura kita god.
0: Mura kita. Taba, malamin tabi.
2: Mao di na stress ko dai ko
0: ano? Ano so ganay mga maring kadi ato alin sa taga ano ganang gamay kayong kaupayan si ato ang
2: si Mildred.
0: Sender na nga si Mildred nga Mildred kanay gyud mga inana nga mga espekulasyon mga una-una mga mga tinuhuan basta dili na mo ba na Mildred ana na siya
2: so sabayan na lang niya
0: oh ano total ba may mga anak gud
2: bitaw
1: ni wala ba noon pero pero ang isa sa kabalo ko sa kasaputan ni Mildred katong time nga gusto sa magpa-Georger ba?
0: Wala siya.
1: Ikaw kuno, ikaw tiya Daria, unsa man ka mo okay ra sa imo nga kanang ka ano na kay kanya babali
2: pero napa may Sabado og Sunday.
1: Nya kay di naman na mapugngan.
0: Masaw man ani mo bigo.
1: Katong lang kaayo mo ra
0: naman. Kabugwa ko naman kayo nang labas sa Mount Apo.
2: Grabe naman si Mildred oi. Dapat daw mangita na lang siya ning kuan katong kang kuan tiyo.
1: Tiyo si Doy.
2: Oi si Doy.
0: Ah, pwede.
2: Di lang siya magsaba kang kuan, kang kumpare.
0: Ana, pwede. Ikaw bahala ko ka Mildred. Basta ka importante di Mildred na wala man ka na unsa wa mamuna wala mamuna ka muna naglisod
1: pero kay unsay man gud mahimo man gud miserable ang kinabuhi ana na tinuhuan kay basig maabot sa punto mga hindi sa ta mga onron kay sa baduron nga gutom na kayo
2: hindi pre bermayo mga kaon jugo
0: namay mga nana kana nga uban gani kada nga
1: fasting puasa
0: oh kana ato mga ato mga kaigsuon ng musa correct me if I'm wrong ha kana sila grabe kana sila mag fasting oh ikumpara sa tuwa.
1: Oh, layo rin kayo na.
2: So, wapot na sila mga 24 oras.
0: Ano, naman kayo ba na? Si Mana, magaling na uban din mo kaon.
2: Grabe lang. Wala, kutoy man itong kuyan naman.
1: Ang ilang tinawang, tinunan na yun kayo.
0: Tinunan na yun.
1: Kita kayo mo.
0: Kita kayo, musimang magkita yun. Musimang magkita.
1: Mukha na magkita mo. Magkita, magkita kuhaan
0: nga. Tubig-tubig na magkita sila.
2: Ang uban niya, hindi mo kaon karne. Hindi kaon ng karne. Ati ka na kuhaan na.
1: Ano ba
2: na? Makikuhaan mag-isa na mag-amot-amot na mamalit ang karne. Sa una nga di ba ito, mukaw karne ka, mukaw naman siya.
1: Pero basig lahat po niya karne.
0: Lahat po siya nga karne. Basig katong tenderloin ang
2: iya. Katong juicy kayong karne.
0: Oo, itong tenderloin.
1: Katong baka nga bawal ma-stress.
2: Kwanto ka nang, kung sa ito, Kobe?
0: Ha?
2: Kung sa ito nga karne, katong dili bawal ma-stress. Kaya pangit.
0: Kobe, Michael Jordan, maginang kong idol.
1: Sige, uy, ito nga ni si Mildred. Diba, sige, paabot sa niya siya ba? Napa sa ilakaw, matupad sa NCCC.
0: Matupad sa NCCC. Diyan sa, well, sa NCCC. Diyan sa NCCC Mall. Okay.
2: Manayunto siya. Para pa yung manayunto.
0: Alright, no? Maring, boy no. Ato rin tambagan si Kwan Mi. Kay kapit na tamang bye-bye. Ato rin
2: nga. Pero may mga tambag din, Maring. Sorry, basahan na ito ni.
0: Ano sa man na yung tambag?
2: Kaya kang Mark Gregory.
0: Enerio
2: Era. Kay Day Mildred. Huwag ako pa sa imo, ayaw biyae imong bana. Kay daghan tinuhuan nga makatabang ra gihapon.
0: Aba.
2: Kay iyang tinuhuan pohon kanang imong problema ipagawas na lang nasa kang paring lar.
0: Aba.
1: Kisa ba niya gapil mo? Kisa niya
0: siya? Gapil mo na siya.
2: Ano si Mark Gregory?
1: Ay, si Mark Gregory. Hi, hello, Mark Gregory.
2: Oo, oh, kay ipagawas na kang paring lar kay dako kay tabadidoy. Ay, pamatod inak, nakahikap ka.
1: Pamatod niya, siguro nakahanga.
2: Nakahikap dyan yung kang paring lar.
1: Tagaes, siguro may mga screenshot di ha.
2: Oo, katong kang paring lar.
1: O, kaparing
0: lar. Video yun siya nga, high penetration.
2: Ay, Mark. Namang ka kay video, ipasa diri ha.
0: Oh, kana.
1: Naka-open gud ang iyang location aron nga makit-an gud mga maring.
0: Kana.
2: Silingan siguro ni sila ay.
1: Kasi na, abasi at mara sila balay maring. Anyway,
2: kan... Napod ka ng Ismaila. Ikaw ba sana maring?
1: Ikaw ba si Ismaila? Ingglisan mo tajari away. Good noon, katropa. Please visit the nearest priest wherein you can get advice sa buot about superstitious belief para mas less stress ang wife na over na always watching from Mawab. Aba,
0: katuloy. Aba, nindot ka.
2: Mukadulos sa
0: nindot.
2: Magpalaban og pari ni.
0: Very well said, very well said.
2: Masipot, pampuan lang na niya.
0: So, ala, okay pa? Mo, napamay dungag niya?
2: Wala na, maro ibang hara siguro.
0: Sige, final word, no?
1: Tambag na siguro ka, kaya ka may nagpalik-alikan
0: eh. Ako may nagpalik-alikan eh. So, Mildred, paminaw dahi, ang imong balangan si Kuan, si panganay yung banan niya? Sidoy? Dili si Sidoy. Si Mando.
2: Mando.
0: Kaya si Mando, pasang dila na, ayun lang kayo na siya seryoso ha, panding kamot niya sa imuha o para sa imuhang pamilya. Kalang mga yang tinuhaan niya, tuhay lang ha, sabay lang siya. Pero may muwaan na, kay Manjulay magdinabang, kay Kamura magyong duha nga magtiayon.
1: Sakto.
0: So, ano lang, always remember, follow your heart and follow your dreams. And that's it, thank you.
1: Anyway, salamat kaayo sa tuang sender. Hantod og mapon kita magkaoban mga viewers, mga followers. Musta mo? Maayong unta kanyong tanan og hantod unta nga di mo mapulaan sa mga mga dagway, sa mga amo ang mga pasalida,
0: amo mga tricks diri.
1: Dugdug na pud ta og mapon, lahi na pud nga mga pagpakauaw sa
0: kahanginan. Ana.
1: Ang inyong masaksihan mga maring. Anyway, ako ni si Maring Erica Delic, pa dali mesa sa pani makopya sa tuang manguna sa lingan dabay.
2: Kini lang yapon iyaan sa kanunay panabang. Si Tia Darya.
0: Abas, pasensya naman niya kay bago ra gyud siya ka-realize nga bayod siya. So, master ni tanini, mo ra gyapon sa una og atud karon. Bye-bye.
1: Salamat og
0: thank you for watching.

0: Exciting!
1: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
2: Ako si Jonathan Layaw, nagpatpat malay-balay. Na ako'y ibati nga pagtanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko, sahay pagyod, makabati ko, lipong-lipong. Ito nga, nakadungog ko sa radyo na nandong Plus Gold niya. Katumarad na akong lula. Ito ni Pangit ko.

0: nakatulog ko. Dalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag ko patra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
4: Pag inom og Premium D3, ragyud na kapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kog Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
6: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
7: Purma da gani, pre. Pero may problema.
6: Ay, ano na aw?
7: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
6: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
7: Turbo?
6: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Antes, ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
5: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
2: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Exact time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila.

0: 上 XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
1: Ang mga headlines ay hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang gagalaiti sa pagkansela ng sesyon ng Senado dahil sa mga naudlot na panukalang batas.
2: No show ng majority block sa plenary session sa Senado, hindi umano labag sa Senate rules ayon sa isang political analyst.
1: Pananaw ng publiko maaaring bumaligtad sa oras na magsimula na investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee.
2: Ombudsman nakatakdang maghain ang kasong kriminal laban sa ilang malaking isda sa Bulacan.
1: Pagdalo sa mga pagdinig via video conferencing, hihilingin naman ng kampo ni Senator Jinggoy Estrada.
2: Mga nasawi sa gumuhong gusali sa Angeles City, umakyat na sa 22.
1: Balitang regional katropa, DPWH Secretary Vince Dison, pinangunahan po ang inspeksyon para sa plan kontrabaha dyan sa Tugigaraw City. Investigasyon sa flood control scandal muling iginiit.
2: Sa balitang international, Administrasyong Trump binawi ang kautosang pabalikin sa sariling bansa ang mga aplikante ng U.S. Green Card.
1: Showbiz! Alexa Ilacad, mga katropa, aminadong lumutang ang kaluluwa sa tindi ng kaba sa kanyang kauna-unahang kissing scene.
2: Sa balitang sports, Alex Ayala aabante sa round of 16 sa Birmingham Open.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian na po tayo ng Miyerkules, Wednesday, June 3, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo na napapahinggan sa pamagitan po ng mga XFM stations sa Antique sa 93.3, sa Pagadian 89.5 at sa Palawan 104.7.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ay inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Pao.
0: XFM News Nationwide.
1: Unahin po natin ang report ng Pangulong Marcos Jr. sinabing nasa disarray ang Senado. Katropa natin sa balita. Dede Guzman ng XFM Mega Manila.
3: Live report. Ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nasa disarray o magulo ngayon ang Senado dahil sa nangyayari sa liderato nito. Ayon kay Pangulong Marcos, discredited ang pamunuan ng Senado at natigil ang mahalagang trabaho ng legislasyon at gobyerno. Ito ang naging reaksyon ni Pangulong Marcos matapos ang 2 na walang sesyon sa Senado, dahilan para maantala ang mga panukalang batas at huminto ang legislative work. Sinabi ni Pangulong Marcos na kabaliktaran ito ng layunin na magkaroon ng stability lalo na sa panahon ng emergency. Dagdag pa ni Pangulong Marcos, hindi magagawa ng gobyerno ang trabaho nito kung mananatili sa bahay at magbabakasyon ang mga mambabatas.
4: Senate and its leadership, the whole Senate into disarray, it has discredited the leadership and it has stopped the business, essential business of legislation and government. The two other departments continue to work. The executive continues to work. The judiciary continues to work. Why does the legislature decide to stop working?
3: Ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ang inyong katropa, Deyudy Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Binigyan din ni Professor Froilan Kalilong, isang political analyst, na hindi lumalabag sa Senate rules ang majority block sa Senado sa hindi nila pagdalo sa plenary session. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Froilan na alam ng mayorya ang susunod na hakbang ng minority bloc, kaya pinipilit silang pumasok sa sesyon. Anya plano ng minorya na kumuha o magpatawid ng kahit 2 senador para maging majority ang kanilang hanay at mapalitan ang Senate leadership. Dagdag pa ni Kalilong, nais ng majority block na walang mangyayaring leadership change para patuloy ang pagdinig bukas ng Senate Blue Ribbon Committee dahil gusto nilang ibunyag ang katotohanan na matagal na o manong pinagtatakpa ni na Senators Tito Soto at Ping Lacson.
5: Pagkakasi dinlock ito ni Tito Soto at saka ng mga kalyado, lalong iiting or magiging apparent yung dahilan nila bakit ayaw nilang matuloy itong resumption ng Senate Blue Ribbon Committee hearing. Alam natin na Tito Soto is one of those na pinangalanan ng iiting Marines na nakatanggap ng maleta. Another way of looking at it is bakit nung sila yung may hawak ng Senate Blue Ribbon Committee, hindi naman umalma itong sila Senator Cayetano, Senator Marcoleta, I mean they submitted themselves to the investigation of the Ping Lacson-led Senate Blue Ribbon Committee. So bakit ngayon that they are the ones, no, that have the position and that the tables have been turned, biglang magkakaroon ng mga motion na baguhin yung composition o kaya ipatigil yung Senate Blue Ribbon Committee. Again, it will paint a not so good impression on the part of the public na si Soto at saka yung mga maaaring ilang miyembro nitong current minority kabilang din dito sa pwedeng manindrop dito sa investigation na gagawin.
2: Yan ang tinig ni Professor Froilan Kalilong, isang political analyst.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita tayo katropa, dating Senate President Franklin Drilon naniniwala naman na gusto talaga ni Senate President Alan Peter Cayetano manatili sa pwesto at pamunuan ang impeachment trial sa July 6, kaya't ayaw magsesyon. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Naniniwala si dating Senate President Franklin Drilon na isa sa mga dahilan kung bakit hindi natutuloy ang mga sesyon sa Senado ay upang maiwasan ang reorganisasyon ng liderato bago ang nakatakdang impeachment trial sa July 6. Ayon kay Drilon, kapag walang sesyong naganap bago mag-adjourn ang Kongreso ngayong Linggo, mananatili ang kasalukuyang pamunuan ng Senado sa pangunguna ni Senate President Alan Peter Cayetano at sila pa rin ang mangangasiwa sa impeachment proceedings. Iginit din ang dating senador na mahalaga o mano sa kasalukuyang liderato na mapanatili ang kanilang bilang at impluwensya sa Senado kaya't hindi natutuloy ang mga sesyon sa mga nakalipas na araw. Patuloy namang umiinit ang tensyon sa Senado habang papalapit ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at usapin ang posibleng pagbabago sa liderato ng mataas na kapulungan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Naniniwala si political analyst Professor Froilan Kalilong na maaaring bumaligtad ang opinyon at suporta ng publiko sa majority block sa oras na pangunahan at simulan nila bilang tatayong Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon sa manumalyang pondo ng pamahalaan, partikular na sa flood control projects. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Kalilong na ang public sentiment ngayon ang pumapabor sa minorya, pero kapag nabuklat na sa mga gagawing pagdinig ang mga katotohanan, maiintindihan ng publiko ang mga ginawang hakbang ng majority para maprotektahan ang kanilang posisyon.
5: Their members, especially those who are thinking of going to the opposing bloc, I think they will need to think twice or many times over, you know, because they are going against the public sentiment. If in case nga, na magkakaroon talaga ng magandang traction yung kanyang investigation. So the Senate Blue Ribbon Committee, I think, holds the key, no, whether or not Senator Alan Peter Cayetano will still hold the baton, ita, no? And kinakailangan talaga na may pakita na may substansya, very explosive, talaga ng mga kagimbal-gimbal yung mga paglalatag ng mga testigo when the Senate Blue Ribbon Committee resumes.
2: Yan ang tinig muli ni political analyst Professor Froilan Kalilong.
0: XFM News Nationwide.
1: Samantala, katropa, nakatakda pong maghain ng mga kasong kriminal ang Office of the Ombudsman laban sa ilang personalidad sa Bulacan. Ito'y kaugnay ng anomalya sa flood control project ayon sa Department of Public Works and Highways. Kinumpirmahan ni Secretary Vince Deason na isasampa ang mga sakdal sa Malolos Regional Trial Court matapos ay sinagawang inspeksyon sa Matalahib Creek Pumping Station. Kasama si Quezon City Mayor Joy Belmonte. Tumanggi muna si Deason na pangalanan ng mga sangkot pero nagbabala ito na isang malaking isda o mataas na opisyal ang kabilang sa mga makakasuhan bukas. Ang bagong kasong ito ay bahagi ng mas malawak na serye ng pag-usig ng pamahalaan laban po sa mga tiwaling opisyal at kontratista na nagbubulsa ng milyon-milyong pisong kickback mula naman sa mga flood control projects ng pamahalaan.
0: XFM News Nationwide.
2: Everything is planned and orchestrated. Dito ang binigyan din ni Political Analyst Professor Froilan Kalilong sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila sa naging pag-aresto kay Senador Jinggo Estrada kaugnay sa flood control anomaly. Ayon kay Kalilong, nakokontrol ang mga kalyado sa pamahalaan ang judicial system ng Pilipinas.
5: Bakit nung hindi pa maliwanag yung allegiance ni Jinggo Estrada dito kay Cayetano at nung nasa minority pa itong mga to, hindi sila nasasampahan ng kaso? Bakit all of a sudden ngayon na sila ay maliwanag na kay Cayetano at sila ay nasa majority, biglang lumabas kaagad-agad yung mga kaso? They're expecting more, certainly more to come in the coming days. Pero ang tanong dito is, bakit sa Congress na kung saan maraming kalyado ang liderato, wala pang nasasampahan ng kaso? Wala pang na-aresto. So, ibig ba sabihin, ang senators lang ang involved dito sa flood control when in fact, the Cabral files and investigations before actually pointed out to many congressmen. So, lumalabas, very, very selective
2: talaga. Yan ang tinig ni Political Analyst Professor Froilan Kalilong.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa kaugday na balita, katropa, hihilingin po ng kampo ni Senator Jinggo Estrada na sa ikalawang dibisyon ng Sandigan Bayan na pahintulutan siyang dumalo sa mga susunod na pagdinig ng kanyang kaso sa pamamagitan ng online video conferencing. Ayon sa kanyang abogado, layunin hakbang na ito na mabigyan ng pagkakataon na nakadetineng senador na magampanan pa rin ang kanyang mga tungkulin bilang senador, gaya daw ng pagdalo sa mga sesyon, caucus at mga committee hearing sa Senado habang umuusad ang paglilitis. Nagpahayag naman ng positibong tugon si Sandigan Bayan 2nd Division Presiding Judge Geraldine Faith Ekong. Anya, walang isyo sa ganitong hiling dahil aprobado naman ng Korte Suprema ang paggamit ng video conferencing at kasalukuyan na itong pinapatupad sa iba pang mga korte sa bansa. Gayunpaman, nilinaw po ni Ekong na hindi nasakop ng Sandigan Bayan kung papaano pangangasiwaan ng Senado ang magiging sistema at ang mga direktiba sa oras na payagan ng senador na makilahok sa mga gawain ng mataas na kapulungan.
0: XFM News Nationwide.
2: Nananawagan si House Deputy Speaker Paulo Ortega sa mga senador na magbalik trabaho na ngayong Miyerkules dahil ito na ang huling araw bago ang opisyal na adjournment sine die ng Kongreso. Ayon kay Ortega, bukod sa mga nakatambak na prioridad na batas, kailangan din maganda ng Senado para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kung saan tatayo ang mga mambabatas bilang mga hurado. Nagsimula ang tensyon matapos hindi sumipot sa mga nakalipas na plenary session ang Senate Majority Block sa pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano dahilan upang ireklamo sila ng Minority Block ng pagpapabaya sa tungkulin at hiningin kay Cayetano na magbitiw sa pwesto. Depensa naman ni Cayetano sa isang virtual press conference na may personal umano ang mga minorya at ginagawang personal na atake ang mga isyu sa halip na bigyan siya ng patas na pagkakaroon ng pamunuan at iayos ang institusyon.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, nagpabot po ng open letter si Vice President Sara Duterte kay Kiko Barsaga matapos itong mapatalsik sa House of Representatives kahapon. Binigyan din ni VP Sara na walang masama sa pagiging kakaiba sa isang mundong nakasanayan na ang kompromiso. Ibinahagi din ni Duterte na maging siya ay nakaranas din ng matinding pambabatikos, pagtawag ng baliw at iba pang pangungutya dahil lamang sa kanyang paninindigan at hindi pagsunod sa mga nakagawian ng marami sa politika. Binultahan din ng Vice Presidente ang mga kritiko sa pagsasabing ang pagiging kakaiba ni Barsaga ay dahil sa kailanman ay hindi ito nasangkot sa pang-aabuso, hindi nag-uwi ng maleta mula sa pondo ng bayan at hindi rin tumanggap ng korupsyon. Sa huling bahagi po ng sulat, nagpabot din ito ng simpleng paalala para naman sa kalusugan para kay Kiko Barsaga na may sipon ngayon. Sabay deklara na mahal ito ng Diyos na mga Kamitenyo, Dabawenyo, maging na mga agila at ng mga pusa.
0: XFM News Nationwide.
2: DSWD kinalugod ang pag-aproba ng House Committee sa panukalang walang gutom program. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
0: Live report.
6: Inaproba ng House Committee on Social Service ang panukalang batas para gawing regular na programa ng pamahalaan ng Walang Lutong Program o WGP. Ayon kay DSWD spokesperson Asik Irene Lumlawa, ang hakbang na ito ay malaking tulong para masiguro na may sapat at masustansyang pagkain ang mga mahihirap na pamilya. Dagdag pa, makikinabang din ang mga magsasaka, mangingista at maliliit na negosyo na nagsusupply ng pagkain sa mga food redemption activities. Ang WGP ay inilunsad noong 2023 at kinilala bilang flagship program ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilalim ng Executive Order No. 44 noong 2024. Nagpasalamat ang DSWD sa Kongreso at nangakong patuloy na makikipagtulungan para mas mapalakas ang laban kontra kagutuman. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earth Saludar para sa XFM 99.5 Beco Marila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Umakyat na sa 22. Ito yung malungkot dito, namatay. Ito po ay nasawi sa pagho ng siyam na palapag na gusali dyan sa Balibago, Angeles City. Tapos ma-recover mga katropa sa pangbangkain ito pong umaga lang kanina ayon sa Bureau of Fire Protection Central Luzon. Na-recover naman ika-21 na biktimang sanggol kahapon mula sa Quadrant 2 ng gumuhong istruktura. Ayon sa Department of Labor and Employment, may mga nakitang posibleng paglabag sa Occupational Safety and Health Standard ang kontraktor na dati na rin nilang pinatigil sa operasyon bago ito pinayagang mag-resume matapos umanong sumunod sa mga restriction. Samantala, lumantad naman ang mga abogado na may-ari ng gusali at ng kontraktor para ipahayag na naipag-ugnayan sila sa Office of the Mayor para magpaabot ng tulong pinansyal sa mga biktima at pamilya ng mga nasawi habang gumugulong ang investigasyon.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, ayon sa Okta Research, 69% ng adult Filipino sa Quarter 1 2026 tugo ng Masa Survey ang pabor sa pinalawak na naval patrols at troop presence bilang prioridad sa pagtugon sa issue sa West Philippine Sea. Sinundan nito ng diplomasya at mapayapang paggigiit ng karapatan ng Pilipinas sa 66% at modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines sa 64%. Lumabas din sa survey na 72% ng adult Filipinos ang pamilyar sa kasalukuyang issue sa West Philippine Sea. Isinagawa ang face-to-face survey mula March 19 hanggang 25 ngayong taon sa 1,200 respondents na may plus and minus 3% margin of error.
0: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:19 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Kami po ay pwede nyo rin mapakinggan sa pamamagitan ng XFM 96.7 dyan sa Bacolod, XFM 104.9 sa Santiago, at XFM 100.7 sa Iloilo.
0: Balitang regional.
1: Unahin po natin sa Tugigaraw, mga katropa. DPW Secretary Vince Dizon, pinangunahan ng inspeksyon sa plan kontrabaha sa syudad. Investigasyon sa flood control scandal muling iginiit. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugigaraw.
7: Pero sundan na binisita ni DPWH Secretary Vince Dizon ang lungsod ng Tugigaraw June 2 2026 para silipin ang oplan na kontrabaha at mga proyektong direktang sumasagot sa mga isyu ng pagbaha. Sa kanyang pagbisita, binigyan din niya ang dalawang bagay. Una rito, ang paniningil sa mga tiwalit paghahati ng serbisyong mabilis at ramdam ng tao. Siniguro pa ng kalihim na tuloy-tuloy ang investigasyon sa mga maanomaliang proyekto ng DPWH. May mapapanagot niya, lalo lalo na sa mga proyektong may bahida ng katiwalian at hindi nakatutulong sa taong mayan. Aniya, katuwang sa investigasyon ang Department of Justice sa COA at Office of the Ombudsman para mapabilis ang kaso. Inamin din mismo ng kalihim na isa sa pinakamalaking sakit ng kagawaran ay ang dami ng proyektong sinisimulan pero hindi tinatapos. Para sa kanya, sayang ang pera ng bayan at lalong lumalala ang problema kapag naiwang nakatiwangwang ang kalsada, tulay at flood control. Isa pa sa tinukoy niyang tenggang proyekto ay isang proyekto sa isang tulay sa lungsod ayon kay Sec. Dizon. 8 taon na itong natenga at tila nakalimutan. Tiniyak niyang pabibilisin na ang pagkumpleto nito katuwang ang city government at provincial government of Cagayan bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hindi rin anya ito matatakot na ipahinto ipagiba ang anumang proyekto kung makikitaan ng anomalya at hindi naman makatutulong sa tao. Kasabay niyan, inisita din ito nagpapatuloy na dredging sa Cagayan River. Binigyan din nito ang kahalaga ng dredging para mapalalim pa ang ilog at maiwasan ang bilis ng pagmaha. Ipresenta rin sa kalihim ang konstruksyon ng karugtong ng Balzain Caritan Creek sa Nafunan West at Lingaw. Kapag natapos ito, idudugtong ang creek diretso sa Cagayan River para may labasan agad ang tubig baha at hindi na magtatagal pa sa loob ng barangay. Samantala, sa pagtatapos ng inspeksyon ng kalihim, tiniyak naman ang alkalde na mananatili ang mahigpit na koordinasyon sa DPWH, barangay officials at komunidad para matapos ang mga proyekto on time at dekalidad. Mula dito sa Region 2 Regional Center at Tuguegro City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegro at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
2: FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 SIBA Qualifier sa Bacolod, binuksan. Pilipinas at Indonesia wagi sa unang araw. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
8: Naging mainit ang pagbubukas ng FIBA Under 18 Women's Asia Cup 2026 SIBA Qualifier sa lungsod ng Bacolod kahapon Hunyo 2, kung saan ipinakita ng iba't ibang koponan mula sa Southeast Asia ang kanilang husay sa larangan ng basketball. Sa unang laro ng torneo, tinalo ng Indonesia ang Singapore sa score na 66-49 matapos ang matatag nilang performance upang magkuha ang kanilang unang panalo sa kompetisyon. Samantala, pinasaya naman ang Philippine Women's Under 18 team ang mga Bacolod Fans matapos ang kanilang dominating score na 93-42 na panalo laban sa Vietnam. Nagpakita na mahusay na opensa at depensa ang kupunan ng Pilipinas na nagbigay ng kasiyahan sa maraming manunood na dumalo sa opening day ng torneo. Magpapatuloy naman ang aksyon ngayong araw sa FIBA Under 18 Women's Asia Cup 2026 SIBA Qualifiers kung saan magkaharap ang Vietnam at Thailand mamayang alas 4 ng hapon habang magtatagpo naman ang Singapore at Pilipinas mamayang alas 7 ng gabi. Nawagan din ang mga organizers sa Bacolod noon at Negrosano na suportahan ang torneo dahil libre ang panunood sa mga venue sa nasabing laro. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
1: Mag-asawa patay matapos saksakin ang kanyang sariling anak na may diferensya sa pag-iisip. Tropa natin sa balita, RS Pinosa ng XFM Iloilo.
9: Patay ang mag-asawang Kini Lala, kina Dolores Espina, 82 taong gulang, at Oscar Espina, 84 na taong gulang ng barangay Gimomua, Agahon, Pasay City, matapos pagsaksakin ng kanilang sariling anak na si Milier Espina, 46 anyos, na residente rin ng nasabing lugar. Nakatamo ng magkakaibang sugat ang dalawa na naging sanhi ng kanilang pagkamatay. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa, hepe ng Pasay City Police Station, may diferensya sa pag-iisip ang suspect. Ipinahayag na 2 araw nang hindi nakatulog at nakainom ng maintenance si Miller na tinuturong rason ng pag-atake ng kanyang sakit. Naaresto ng mga kapulisan ng suspect matapos ang incident at sa ngayon ay nasa Western Visayas Medical Center. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
2: Dating delivery rider na inihinalang bumalik sa ilegal na pagbebenta ng droga, natagpo ang patay sa baybayin ng Talisay City, Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
10: Live report.
0: Report.
10: Natagpo ang naghandusay at wala ng buhay ang isang lalaki sa baybayin ng sityo Urata na Barangay Tangke, lungsod ng Talisay, Cebu kaninang umaga. Kinilalang biktima na si Julius Cabradilla, 39 anyos, dating delivery rider at residente ng Puro Cruzal, Barangay San Roque, sa nasabing lungsod. Ayon sa paunang imbestigasyon, si Cabradilla ay may tama ng bala sa ulo na posibleng naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Positibong kinilala ang biktima ng kanyang kinakasama na si Hayet Hinon, 29 anyos. Sa salaysay ni Hinon, nakulong na umano si Cabradilla noong 2009 dahil sa pagkakasangkot sa illegal na droga. Matapos makalaya makalipas ang 2 taon, tumigil na umano ito sa anumang illegal na gawain. Gayunman, inilahad din ang kanyang kinakasama na may hinala siya na maaaring bumalik ang biktima sa illegal na aktibidad dahil madalas umano itong umaalis tuwing gabi at umuwi na madaling araw na may dalang malaking halaga ng pera. Patuloy na inimbisighan ng mga otoridad ang insidente upang matukoy ang posibleng salarin at motibo sa krimen. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhol na Vitamin C, ang alkaline-based Vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
1: At mga katropa, meron namang janitor ang arestado matapos pong pagnakawan ang pinapasukan niya na supermarket dyan sa Cagayan City, Isabela. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang na XFM Santiago.
11: Arestado ang isang janitor matapos umanong magnakaw ng iba't ibang beauty care products sa isang supermarket sa Cagayan City dito sa lalawigan ng Isabela. Kinilala ang suspect sa alias June, 30 anyos, janitor sa nasabing supermarket at residente ng Barangay San Antonio, Burgos, Isabela. Batay sa ulat, humingi umano ng plastic bag ang suspect sa isang cashier bago nagtungo sa section ng mga beauty care products ng supermarket. Habang nasa naturang section, palihim umano niyang kinuha ang ilang produkto at inilagay sa isang basket. Pagkatapos nito, nagtungo siya sa food center kung saan inilipat niya ang mga produkto sa plastic bag at itinago sa loob ng kanyang jacket. Gayunman, bago pa man siya makalabas ng establishmento, napansin na siya ng mga security guard at hiningan ng resibo para sa mga dala niyang produkto. Nabigo umano ang suspect na magpakita ng anumang resibo. Dahil dito, agad siyang dinakip ng mga otoridad at nakumpiska mula sa kanyang pag-iingat ang iba't ibang gamit sa pangangalaga ng kuko kabilang ang nail polish, nail cuticle at cuticle remover na nagkakahalaga ng mahigit 800 pesos. Dinala na sa himpilan ng pulisya ang suspect para sa karagdagang dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Rowena Munchang, XFM News.
0: XFM News Nationwide Weather Update.
1: Katropang Brian, may inaasahan na pag-ulan tayo sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon ngayong Wednesday dahil sa umiral na southwest monsoon o habagat.
2: Katropang Buddy, ayon sa ulat ng PAGASA, magdudulot din ang habagat ng kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat sa Cagayan Valley, Cordillera at nalalabing bahagi ng Ilocos, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa na maaaring magresulta sa mga pagbaha o pagguho ng lupa.
1: Binabantayan naman po mga katropa ng PAGASA din yung isang LPA sa labas pa po ito ng Pilipinas. Matatagpuan sa may bahaging kanluran ng Palawan, mababa naman ang tsansa maging bagyo sa susunod na 24 hours.
2: Sa kabila ng mga pag-ulan, makakaranas pa rin ang danger heat index level na 44 degrees Celsius sa Infanta, Quezon, habang 38 naman ang mararanasan sa Metro Manila.
1: Sumikat po araw 5:26 kanina at abangan nyo ang paglubog alas 6:23 ng gabi mamaya.
0: Balitang International.
1: Atid sa atin to katropa ng Santon Gold. Pwede nyo pong subukan ang Santon Gold, likas, subok at epektibo. Binawi na ng Administrasyong Trump yung naunang announcement nila sa mga dayuhan nag-a-apply para po sa permanent residency o yung green card na kinakailangan daw munang bumalik sa kanilang sariling bansa para doon magproseso. Ayon sa ulat ng New York Times, inihigpo ng Department of Homeland Security na ang nasabing patakaran ay hindi ipatutupad sa lahat ng aplikante, kundi dadaan lamang po sa case-to-case basis. Nagdulot kasi ito ng matinding pangamba sa milyon-milyong immigrant. Ang naging pahayag dati ng tagapagsalita ng administrasyong si Zach Keller, kung saan sinabi niyang mandatory ang pag-uwi muna, maliban na lamang kung may pambihirang sitwasyon. Ayon po sa opisyal ng Estados Unidos, ang hakbang ay pagbuhay lamang sa mga lumang batas na binaliwala ng Administrasyong Biden. At hindi naman umano ito makakaapekto sa mga qualified professional na sumusunod sa batas.
0: Showbiz News.
12: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inihayag ni Alexa Ilacad na labis siyang kinabahana sa kanyang kauna-unahang kissing scene sa serya niyang Misbehave. Sa media conference inamin ng dating Going Bulilit star na pakiramdam niya ay lumutang ang kanyang kaluluwa sa tindi ng takot habang kinukunan ang eksena. Gayunpaman, pinuri niya ang katambal niyang si JC at si Direk Ivan Andrew Payawa dahil sa naging maalaga ang mga ito at tiniyak na may konsenta ang bawat galawa. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang sports.
1: Ang balitang sports atin po sa atin ng Premium D3. Aabante ng Pinay tennis star na si Alex Ayala sa round of 16 ng WTA 125 Birmingham Open. Matapos talunin po ang pambato ng Australia na si Priscilla Hohn, score 6-0 at 6-2. Nakausad man si Hohn sa pangalawang set ng laban, hindi naman binaba ni Ayala ang kanyang depensa sa halos isang oras na bakbakan. Natakda namang makarap ni Ayala ang sinumang mananalo sa pagitan ni na Alaina Charaiva at Green Minen.
0: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Katropa, sumayin nyo na XFM News Nationwide ngayong Wednesday, June 3, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian Tepaz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
13: Mga katropa, XFM.

0: Solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
1: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay, dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na tanghali mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome pong muli sa The Secret of Health, ang programang magbibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Ako po muli, ang lingkod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner. Makakasabi po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, kasama din po natin ang ating pong expert on air at bantay kalusugan. Isa rin pong certified naturopath at ating pong alternative medicine doctor, Doc Algie. Doc Algie, malusog na tanghali po.
1: Malusog na tanghali, partner, at sa lahat na ating mga masugid na taga-pakinig, taga-subaybay sa ating pong palatuntunan, Luzon, Visayas, at Mindanao, sa Metro at Mega Manila, sa iba't ibang lalawigan like sa Palawan, sa Cebu, at sa Kamindanawan, happy listening ho, mga kaibigan, mga katropa. Ngayon, ipag-uusapan na naman natin ang ilang mga punto na pwedeng makatulong sa atin kung paano tayo laging mananatiling healthy.
0: Samahan niyo po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan. Para po sa inyong mga katanungan, mga katropa, mga kaibigan, mag-text lamang sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasailan niyo po mga katanungan, lagay po ng pangalan po ninyo at address kung saang lugar po kayo ngayon na nakikinig sa ating pong programa. At sa mga gusto pong sumubok, sa mga nagnanais pong subukan ng ating pong mga dekalidad na mga produkto, pwede pong mabili yan ha sa ating pong mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa lahat po ng branches ng All DRX at All Green Pharmacy sa mga Vista Mall, mga katropa. Pwede nga ma-avail yan ha. Ganda na rin sa mga local pharmacies at mga drug stores sa inyo pong lugar, pagtanong-tanong nyo ang ating pong mga produkto. At laging hanapin ang Tatak Yes to Health upang makasiguro po na hindi peke o counterfeit ang mabibili po ninyo ng mga produkto ha. Madaling umorder sa ating pong online shopping store Shopee. Search nyo lang ating pong official Shopee page, Yes to Health 2011.
1: At syempre, pwede rin pong makabili sa ating mga Yes to Health clinics and pharmacy. Meron tayong special price sa mga kumukonsulta doon at doon bumibili ng ating mga produkto. Kung senior citizen naman ho kayo, ay ipakita lang ho ang any proof na kayo ay senior citizen para mabigyan po kayo ng karampatang special discount. At pwede rin po kayong pumasyal kung nais po ninyong masubukan ang naturopathy. Meron tayong mga consultation sa ating mga naturopathy consultant na magbibigay po sa inyo ng mga personalized protocol. Kung ano po yung naaangkop sa inyo na mga programa na may kinalaman sa holistic healing under naturopathy. Meron po tayo sa mga Yes to Health Clinic. At pwede nyo rin i-avail yung ating mga services katulad ho ng cleansing and detoxification, nutritional therapy, meron tayong herbal therapy, acupuncture, mugukbuyang Korean therapy, biozapper therapy, ganun din po yung terahertz. Na ito ho ay kabilang sa mga alternative modalities under ho ng naturopathic medicine. Meron din tayong natutrad therapy, nandoon nakapaloob din yung hilot-hugpungan na maganda naman ito sa mga problemang may kinalaman sa mga kalamnan, litid, kasukasuan. Yan. At paalala lang ha, sa mga nais umattend sa Health and Wellness Seminar ng Yes to Health, meron tayo dito hong nakatakda sa darating na Sunday,
0: May, June 7. June 7.
1: Oo, dyan po sa Santa Rosa Balibago Branch. Ayan ho ay starting 9 a.m. hanggang 12 p.m. At tatuloy-tuloy hanggang hapon yan sa ating mga services and modalities. Ano. So ang kagandahan nun, meron po kayong libreng vegetarian lunch. Pwede kayong sumali dun sa ating Yes to Health Bingo. Kakaibang bingo ito eh.
0: Oo.
1: Oo, something na...
0: healthy products ang makukuha.
1: Oo, kakaiba talaga siya. At pwede yung kayong manalo ng mga produktong libre kung siswertihin ho kayong makakabingo dun sa ating pong Yes to Health Bingo. Isang ano lang ito, isang habang naghihintay sa mga iba habang naghihintay sa schedule ng ating seminar, yun yung para icebreaker kumbaga.
0: So yan ha, mga katropa, sa mga nais pong sumubok at matry ang atin pong mga services sa atin pong mga wellness center, eh bisitahan nyo po ang atin pong mga branches sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Cellphone Plus Coffee Bakes.
4: Hi, good morning po. Papahalan natin.
5: Si Nikki Gajan.
4: Aman, nay, ano pong masasabi mo sa kape namin?
5: Ay, masarap. Okay lang sa akin.
4: Kayo po, hindi na nagkakape ng mga kape na mabibili sa merkado?
5: Ay, hindi. Hindi na ako nagkakape. Ay, ibang kape lang, pero ano, herbal din yun.
4: Salamat naman.
5: Sige, thank you rin.
3: Cellphone Plus Coffee Bakes. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health Info.
0: Health Info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po nito ay hatid sa atin ng Suntone Plus Coffee Mix. Ang tinagurian na your friendly neighborhood coffee. Yan. Dahil napaka-friendly po nito. Kahit sino pwedeng uminom. Mga anak po natin dyan, mga lolo at lola natin. May sakit man o wala, ay pwede pong ma-enjoy ang ating pong Suntone Plus Coffee Mix. Yan po yung may bilhin sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Ngayon po ay pag-uusapan po natin ang ilan pang mga punto patungkol sa herbal medicines. Kahapon dok, ay napag-usapan natin ano, yung dalawang kategorya ng mga halamang gamot at kung paano ito makakatulong ano, sa prevention ng mga karamdaman. At kung ikaw ay nakakaranas na ng mga sakit, ay kung paano nakakatulong ito para maging mas mabilis ang recovery ng iyong mga pangangatawan. Ano? Ngayon naman, pag-uusapan natin, Dok, kung ano yung kahalagahan ano, ng mga parte ng halaman. Ito kasi, Dok, minsan hindi na kukuha ng ating po mga kababayan yung tamang paraan at yung tinatawag po na preparasyon. Ayan. Mm-hmm. So mahalaga na meron din tayong insight, meron tayong knowledge patungkol dito, mga katropa, ha. So ano daw, ano po dok ang yung tamang paraan ng pagkilala ng mga bahagi ng halaman na pwedeng mapakinabangan natin at paano ito ihahanda upang mas maging kapakipakinabang ang mga benepisyo po nito.
1: Okay, maganda yan kasi actually kahit na alam mo yung halaman, kung hindi mo alam ihanda, yan, hindi mo rin alam i-harvest kasi meron yang time. May timeline yan, may tamang timing. Ano. Actually, i-recap lang natin. Ano, pag tinawag na herbal medicine, tinatawag din yan na phytomedicine.
0: Mm-hmm.
1: Yung iba ang tawag dyan, botanical medicine, na ito'y kumakatawan doon sa mga halaman or plant extract para magamit sa pagpapagaling at pag-prevent ng karamdaman. Sabi ng World Health Organization, ang definition nila ng herbal medicine, ito yung mga dahon, ugat, bulaklak, pwedeng yung bark o meaning balat o yung buto, yung prutas mismo, yung oil kasi ang mga halaman pwedeng makunan mo ng essential oil ano, yung extracts kasi may way to extract, it's either yung didikdikin mo yan
0: juice
1: o kaya naman may high tech ngayon na paraan yung tinatawag na fresh drying ano. Yung may ganun. Powder form, capsule, tsaa, at tincture. Yan yung mga definition pag tinawag na herbal medicine. Yan yung mga iba't ibang uri. Ano. Ngayon, doon natin titingnan ano yung mga pwedeng gamitin natin doon sa mga parte ng halaman na pwedeng pakinabangan natin sa iba't ibang application.
0: Yung mga bahagi ng mga halaman, Dok, mula sa ugat, puno, balat, bunga, dahon, at iba't iba pa, ito ba ay merong tamang timing, yung nabanggit mo kanina, Dok, para maging mas potent siya if gagamitin natin for our remedies?
1: Meron. Kaya nga, pag nag-aral ka ng botany or anything na may kinalaman sa halaman, sabi nila, kapag yung medicinal value ng halaman ay mas nagiging mas matindi o maganda kapag sila ina-harvest sa tamang panahon.
0: Ayun,
1: ang hindi maayos daw na harvest ay nakapagpapababa ng potensyal na bisa. May mga compound ito na aktibo na nasisira at nakokontaminate yung mga herbal. Or, pwedeng mamatay yung halaman na permanently madadamage kapag hindi ka marunong. So, ang proper harvesting ay nakakatulong para una ma-preserve yung active medicinal compounds, yung essential oil ay mas marami, yung nutritional value ay masigurado tayo, pati yung safety at purity ng isang halamang gamot, pati yung sustainability ng halaman, no, yung plant population. Kasi halimbawa, yung halaman, binunot mo, ay di wala na.
0: Tama.
1: So, dapat alamin mo kung yung parte ng halaman ba yan, na yan, ay mapapakinabangan din na mapapreserve mo din yung isang halaman. Kaya nga, bihira yung gumagamit ng ugat sa mga mass production . Commonly bark, di ba, yung mga pwede mag-survive yung halaman. Ngayon, ang unang principle is i-harvest mong halaman sa tamang panahon. Okay, kasi may iba't ibang ano yan may iba't ibang parte na.
0: Ibig sabihin, timing is important.
1: Yeah, tama yan. Una, yung dahon. Ang dahon, mas magandang i-harvest ito ayon sa study, ano. Bago mamulaklak, yung, alam mo, yan ay flowering herb. Bago mamulaklak or during the early flowering stage. Okay, wag mong hintayin na, kasi pag mapapansin mo yung, ano, yung dahon, kapag mature na yung mga bulaklak niya, iba na rin yung itsura ng dahon. Okay? So usually, ang timing na pag-harvest niya, in the morning kapag natuyo na yung mga hamog. Kasi nasikatan na siya ng araw. At alam naman natin, ang reason, during that time, peak yung level ng chlorophyll. Kasi ang chlorophyll nakikreate yan by combination ng sunlight, yung tinatawag photosynthesis. So, ang pinaka-peak niyan is during the early day na kung saan natuyo na yung hamog. Yun yung recommendation. Ano? Yung essential oils and active compounds, mas active siya after na mainitan yung dahon. Example niyan, yung mga moringa leaves, yung mga peppermint, mga basil, mga herbs. Maganda yan ay early morning. Pag wala na yung hamog, kumanga natuyo na. Hindi siya sa gabi dapat hinaharvest. Kasi hindi yun yung pinakang peak ng kanyang potency yung dahon. Yung bulaklak naman, mas magandang i-harvest ang bulaklak pagkatapos niyang bumukadkad. Or mas maganda during dry weather, wag mong i-harvest ang bulaklak kapag maulan. dahil ito ay posibleng masira.
0: Oo,
1: masira. So, ang dahilan nun, mas na na-maintain yung oil. Kasi ang target mo sa flower, commonly yung kanyang essential oil. Ano? At yung medicinal potency niya, kapag hindi mo ito pinapatagal. Kasi pag masyado ng, alam mo, naglaglaga na yung mga petal, hindi na yun the best.
0: Mm-hmm.
1: So, ang bulaklak, pag bumukadkad na siya, yun yung time.
0: Oh.
1: Hindi rin siya magandang kunin ng ano pa siya, mura pa siya.
0: Mm-hmm.
1: Yan. So, yun. Katulad ng mga marami, yung gumamela, di ba? Yung mga lavender, mga chamomile flower, yan. Ganun yung time ng kanilang pag-harvest. Kinakailangan, hindi siya matured na, malalanta na siya, at hindi rin dapat yung maulan or wet season. Ayan. So yung mga ugat naman, best harvested ito early morning or late evening.
0: Mm-hmm.
1: Ang pag-harvest niya. Dahil una kapag gumabi na, 'di ba, yung umaga nandun sa dahon, pero pag gumabi na, yung energy ng plant,
0: mm-hmm,
1: it will be transferred to the roots.
0: Sa ugat.
1: O kaya karamihan ng mga harvester ng mga herbal medicine, lalo ugat ng target nila, yan ay very early morning and at night, ano. Na kung sa, at sa mga lugar naman na yung tinatawag na four seasons, mm-hmm, 'di ba? Sa atin kasi tropical, yun yung timing, yung gabi at early morning. Pero kung sa mga four seasons, ang tinitingnan nila dyan ay kapag mga early spring,
0: mm-hmm,
1: kung saan ang halaman ay dormant. Kasi di ba sa mga ibang lugar kapag may four seasons, pag winter, yung mga halaman ay nawawala ng dahon. Yung ugat ang naiiwan. That's the time that the roots is, the plant is dormant.
0: Mm-hmm.
1: So yung lahat ng energy ng plant nandun sa roots. Yun ang pinaka the best time, early spring to harvest the roots. Tulad ng mga ginseng, ganun yung time ng harvest nila eh. Ayan. Ngayon, sa mga yung balat, dapat panahon na ito ay, doon sa mga four seasons, hina-harvest nila yan during spring. Ano ba yung spring?
0: Tagsibol.
1: Tagsibol. Kasi during the spring, yung sap daw ng bark masyadong marami.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nakikita ko yung mga nag-harvest ng yung tawag dito, yung may yung syrup na ginagawa nila sa Amerika. So during that time yung between winter and yung spring Sa mga sa mga lugar gaya ng lugar natin na tropical, best time na i-harvest yung medicinal tree bark is early to mid wet season. Kumbaga early tagulan.
0: Oo.
1: At doon sa mid na tagulan.
0: Oo,
1: na kung saan mas marami kasing fluid na nagse-circulate doon sa bark at hindi madaling mamamatay yung tree.
0: Puno.
1: Kapag kinunan mo. At saka ang doon kinakailangan, huwag mong balatan ng buo. Bakunti-kunti lang So another, yung mga seeds and fruits, yung mga buto saka yung mga prutas, ina-harvest yan kapag mature na, pero hindi dapat overripe,
0: mm-hmm,
1: yung pag-harvest sa kanya. Ayan. So, ang isa pa doon, kung mag-harvest ka daw ng mga wild plant, huwag kang kukuha sa mga tabi ng daan, di ba? yung sa tabi ng daan, yung mga industrial area, yung mga polluted na lugar, like yung mga ilog na mga polluted,
0: mm-hmm,
1: yung mga lugar na kung saan madalas nagtatapo ng mga pesticides, at saka yung mga dump site,
0: mm-hmm,
1: kahit pa matabaho yan, huwag kong kukuha ng herbal dyan. Kasi yun po ay malamang na contaminated ng heavy metals na pwedeng nakocontaminate din yung mga herbs. So, ang pinaka the best harvesting location ng mga herbal, pwedeng organic garden, sa forest mismo, doon sa gubat.
0: Mm-hmm.
1: Ang pinaka the best doon mga gubat, mga mountain areas, at saka yung mga alam mong chemical free na mga lugar. Ngayon, kung harvesting naman, yun ay yung mga harvesting, paano naman yung storage?
0: Mm-hmm.
1: Pag na-harvest mo na, syempre, i-dry mo yan. Ang drying ng plants part, yung mga bark, yung mga wet parts, commonly binibilad sa init ng konti para mawala yung moisture. Pero yung dahon, ang pinaka-the best talaga is air drying.
0: Mm-hmm.
1: Na hindi mo masyadong pina-expose sa init. Air dry lang yun. Ngayon, pag natuyo na yung mga herbal na yan, ilalagay mo talaga sa airtight container na hindi naiinitan or nasa room temperature lang. Pwedeng sa glass, paper bags, or pwedeng sa mga dark containers. Tapos, alagay mo ng label.
0: Mm.
1: Kung kailan mo yun nilagay sa container, kung kailan mo siya hinarvest, at location kung saan mo siya hinarvest,
0: mm-hmm,
1: para alam mo yung kalidad ng iyong herbal na ini-store. So yun. Simple lang naman yan. Basta alalahanin nyo lang na kinakailangan na ang herbal ay anihin natin sa tamang panahon, yung location kung saan niya kukunin para mas sigurado tayo, at anong parte ng herbal ang ating i-store na pinaka-importante kung gagamitin natin ito as part ng ating medicinal purposes.
0: Ayan, ha? Napakahalaga po nito, mga katropa, mga kaibigan, ano? Na alam natin ang mga timing at kung ano yung mga properties ng mga halaman na atin pong gagamitin depends on sa paggagamitan po natin. Kasi yung iba dok, basta-basta na lang kumukuha. Ano? Mm-hmm. At yung iba, yung preparation ay hindi sakto. So, hindi porke herbal, ay basta-basta lang po natin sila gagamitin.
1: Yes.
0: Katropa, ha? Yung potency kasi dok ang pinag-uusapan.
1: Totoo yan.
0: Pagkaman, hindi mo makuha yung tamang procedure niya, meron ka pa rin makukuha na benefits, pero hindi ganun ka taas yung potency.
1: Oh, sayang.
0: Ayan na, sa mga katropa natin dyan, mahalaga na meron tayong knowledge.

0: araw, lumakas na ang aking resistensya. Kaya't kahit saan ako ngayon, itapon sa pangangalap ng mga balita, laging on the go na ako. Kaya mga katropa, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na araw-araw.
1: Santon Plus Gold Herbal Capsule, para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Sir, ano pong pala natin?
4: Wilson Purone Sasuke.
3: Sir, ano pong comment din sa kape namin?
4: Nice. Okay. And matagal ko na rin dito, pero ngayon ko lang natikman.
3: So, first time automatic man.
4: Yes, so, ano bang privilege nito na kuha sa katawan natin?
3: Ito siya, meron siyang...

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 1:02 in the afternoon. Katropang oras, ito sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Nagunadihan nga to ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropang pampaligon sa inyong lawas. Ilabi na karoon panahon na init ang panahon, mukalitog ulan, kung kita dili himsog, pagabot sa immune system, dali kita mataptan sa mga sakit katropang. Well, make sure to protect yourself against viruses and diseases. Katropang kung init ang panahon, mas mudaghay na mga viruses o bacteria nga nasa palibot. And I really, really recommend to protect yourself kasi health is wealth, prevention is better than cure. Ayan, mga katropa, hati man is Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay, dili lang oranges, apan aduna po'y mangustine. Queen of all vegetables, daghang binipisyo nga makuha katropa kung ikaw mo inom og vitamin C. Makapag-glow sa skin, makapahealthy sa skin, makahatag og makaboost sa immunity, makahatag og makaboost sa energy. And of course, makatabang po na sa pagpahimso sa inyong bukog og ngipon katropa. So nga nao tanag unsay relate, unsay connection sa bukog o ngipon nga muhimsog kung adunay vitamin C inyong lawas. Tungod kay ang vitamin C gitawag og catalyst sa vitamins kay dili mamugna ang calcium kung walay vitamin C katropa. Yes, according to my research. Yan. Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Produkto sa Yes to Health nga mapalit sa mga butika nationwide. Ilabi na sa ato ang physical store nga open daily from Monday to Sunday. Closed during naginaha. Every Saturday, closed ang ato ang physical store, ato ang pharmacy and clinic. And every Sunday, nagapahigayon taog free consultation and general check-up. Katropa. Good news sa mga katropa natong medyo hesitant nung adto og doktor kay tungod adunay mga dagang gastuon, but for the meantime gusto nila mahibal-an ang ilang status sa ilang panglawas ug unsay mga kinahanglang buhaton to protect yourself to get sick or get ill. Kaya nato ang mga sakit sa kalawasan. Pwede kinyo bisitaon ang ato ang free consultation and general check-up every Sunday, mga katropa. Kauban si Doc Bernie o gato mga maabi-abihon ng mga staff sa ubos ato ang klinika dire. Ubos nang sa tong station na sa may Z Plaza building. Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babae ka! Basig ma-rape ka!
4: Basta naman!
5: Even though it's been so long.
2: Bahin sa gugma. Ako, gilingon kay Kunin.
3: Promise?
2: Promise.
3: Ako po, gilingon na nimo.
5: Miss you like crazy.
2: Kasakit.
6: Pero diba, i-give up naman ka, diba? Kasakti na siya.
2: Adlaw-adlaw mo pahilak ka nimo. O mo pakatawa.
7: Ay, mahaligi. Uy, guwapo lagi. Pero dagan sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
8: Ayaw! Ayaw na.
2: Sabon. X-Rated.
3: Moritz!
9: Unya, karon!

is, today is Wednesday. And of course, nagdungganay naman taginiha. I know. But it's fine. Kasi today, naka-sunglass na ako. Kasi kanina masyadong halata yung pagsuswollen ng face ko. Kasi halatang chinita tayo. Chinita! Ayaw! Kung ano binibigay sa atin na trabaho. Dapat pag sinabing DJ Reyna na may chinita, ayun, ipipakita natin kung chinita ba talaga. Hindi yung ano lang, storya-storya lang. Kaya ito na naman tayo, oh. Diba? Diba nga natang? Nakakasilaw. Gabi, silawa ba? Hello po, Tibuok Nasud, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, XFM Network, Philippines. Huwag sa mga laing istasyon nga, patukar ang akong programa karoon. Ay, ay, ay, ay, nami muta na day ko di ay no, puslan man good nga na ako'y power to announce my my message. I am currently looking for a baby boy. XFM station karon. Wala na mga single din ako. Can you please can you recommend me? Ayaw! Ayaw! Karon mura kinahanglan na ako og laki. Bicep or abs. Kaya nakaluya akong kinabuhi, so I need motivation. XFM station karon niya ka ng madungkan nga itong programa. Shoutout sa inyo, Hadi Ay. Taga-ido ko niyo og chance to kuan. Wala lang. Asa, basta o eh. Basta o eh, katura. Alam nga, ano na po diri si Kuan o J-Lord o ano siya nga. Mayong hapon na sa DJ. Kapoy kay siya oy. Kay nang si J-Lord, no? Present ganyan siya all that time. Kung nalay premium ang mga present, pero may maminaw sa ako, ano? Siguro ang ako arag yung kagwapa. Ayaw! Ay, Jokai, wala di lang. Pwede na tumatag din ni kay. Kaya man, taas man ang presyo sa gasolina. So, apektado pa ito ang panudlanan. Ito ko talaga sa mga kasilinganan na itong XFM station. Yung naamoy single din ha sa inyong mga katropa din ha. Ingnan lang sa kuabi kay. I need motivation. I am lacking of motivation today. And basi din na yung ganahan mag-send sa kuog ka ng bicep or abs. Huwag yung motivation ni Chinita o yung kay Kuan Ramayan. Oo, oh, dali na kay Kupalipayon. Ay, sindan lang kunin mo diya o mga bumabatak-batak na mga pandesal. Magiging okay na to si DGRs. Hello, Jovetta Rizgado. Hello po. Good afternoon. Inanay yung mga silingan, Debi nga, mag-X-rated na ta. Aron pag manaw, magsugod ng drama unya. Nanapoy mo ingon nga ka na wala sila kaapas. Mag-alarm mo ba? Alauna ko ay, alauna ko renta. Inaana, magsugod na dyan na siya. Usapang X-rated drama. Ang pag-uusapin natin tungkol ni sa tungkol. Anong Tagalog, Bisaya? Anong sa kaaday? Same na na siya. Ma-deliver na ako akong ad-lib din. Usapang paglalayas. Mulayas ba mo kung gidilan mo sa inyong ginikanan? Mulayas ba mo kung ang inyong ginikanan magsige na nagpangasaba ninyo? Kani itong drama rin ba kayo on about parents na ginikan? On about family? Kasi makarelate, ano? Kagahapon kayo, namabdusan siya, kagahe siya gug. Isa na po kani, kaya bahay na po din sa Inok Arni. Mahadlok mo sa taan yung magpasigin na lang ka ng mga hindi pe, unta ako ka ng daghang anak pero dili na lang kay murag laban mo kayo magkaanak di ay uy murag daghan kayo yung problema ay lahat namang ginunta kung ano kaya ganing na ating mga inspiration ay shout out din sa XFM Bukidnon madunggan takaroon din sa Malaybalay Kabanglasan Rodrigo Antepuesto Enopia Dili DJ oy. Unsay Dili DJ oy? Unsay Dili? Unsay may Dili? Dili pwede kumutan og abs? Ay! Sino nagbabawal sa akin ngayon?
Rodrigo, great. Good afternoon, DJ Reyna. Chinita, greet ko sa ako asawa. Si Helena Dulyunga nasa Tubod ba dyan? Salamat. Hello po, DJ. Shoutout ko sa Native Chicken Conching. Nagihaw o manok na si Inday Celine o si Apple. Hindi ko alam, isa daan ang native o. Ganahan ba ko na ay. I really wanted to have a taste of native lechon. Native lechon. Ang sakay feeling mo ako ang native lechon. Baka iba yung selling. Anyway, mga katropa, hindi na nagpidugay yun. Sa pagbalik na tutod-taod, ang ato na suda na itong X-rated drama sa pagkakaroon. Matagal sa tamog oras yung panahon nga madunggan na nga itong mga sunata nga giandam karong adlaw. Of course, ako man dyan yung giandam din hi. Kaya giandam man ako open. Pero ang pag-andam, ani dili ako. Giandam ako yung cut up. Here's Richard Carpenter. I'm still not over you. Para ni sa mga tao nga dili pagid ka get over sa mga dapat na nilang move on. Mag-move on na dapat ba? Okay, persistent man ta. Sa manang persistent DJ, but pa sa bot, diligid kang undang. Kahangtod ka rin na yung gugma pa ka. Okay na siya. Kutawatan, hindi mo ka matukuran ka na yung gugma pa ka niya o dili pa ka ka-move on. Oh, bahala ka. Imuhara po ng ginabuhi. Sabi masakitan, ikaw raman po. May labo din eh. Basta sa kong technician din, naghiniyutay na.

mabugnaw nga hangin. Sa mga nagsugod na ginuktok din ha. Pakusgin yung mga radyo kay hantod alas stress pa ni paginuktukay na to. Ayaw kagool, kagarong hapo na. Tayla'y buhaton ko ni magtambag ra sa mga parehas na tong tambaganan. Ayaw! I'm still not over you.

0: FM.
1: Sa Joel, dili ko katarong tulog, ilan na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga lutalutahan, giingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag at gaw. Tibo jod ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Grace, sa una,

0: happy nga herbal ug ako gisulayan sa pag-inom kanang dili makasakaw og acid ba. Ako gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko gawas lamig siya. Wala pa ganito karangahong acid karon. Tuig na og enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients: mangosteen, malunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad nga nigamit ko ani nga product ang akong immune system ni ligpon. Pandemic man taron, iawag ako ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga nigamit ko ani, akong immune system rikuso, dili ko dali ma-stress, di mag, dili makuha na kong uli maglabad, kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
3: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check yun kung healthy ka, gikan mata, hangtod diil. Vision X Plus, aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit. Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, mapalit na sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ang biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Syempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
5: Turbo, wagas, amlakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa.

0: na Botica. XFM.
1: Ora sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. Alauna 42 na sa kahapunan katropang oras sa tujinyon sa produkto sa mga sa produkto sa Yes to Health. Ang ato ang Santhone Plus Coffee Mix. Katropa, if you're looking for the right partner on your afternoon, even though init ang panahon or mabugnong panahon, the right one would always bring you the healthiest options. Ang ato ang Santhone Plus Coffee Mix. Adunay mangustin, soya powder o malunggay katropa. All in one sa mga nang Mangitag Malunggay, lisod kay Mangitag Malunggay to have your food right intake sa Malunggay. Lisod pangitaan ba sa naadili sa syudad katropa. Manang, we, the Yes to Health, nagpangita o pamaagi nga our body can still have the access sa Malunggay with by taking coffee or drinking coffee. Nilagay na sa kape yung Malunggay, be. Mahirapan. Ang Santhone Plus Coffee Mix, adunay malunggay nga makatabang sa pagpaligon sa inyong lawas. Na ay 7 times more vitamins than oranges. O, diba? Sabing wala. 15 times more potassium than bananas. And also, adunay sad kini ginatawag na itong calcium, adunay protein, rich in iron, and with amino acid. And also, ang amino acid katropa makatabang kini sa pag-build o heal sa muscle. And of course, adunay kini antioxidant makaboost sa inyong immune system. Mo nang pagmangita mo kape, that one that will really help to make your body more healthier. Makaboost dapat ang kuto-kuto, ha? Kaya natong Santhone Plus Coffee Mix, dili sama sa ubay nga adunay makahapdo sa ginhawaan. Kaya gani pag moinom ka kape, wa pa kay food intake nga manglain imong ginawa, kabuhion ka. Don't worry, wala inana nga to ang Santhone Plus Coffee Mix. Caffeine-free, lactose-free, good source of omega-3 fatty acid, source of antioxidant with high phytoestrogens, and of course, low in saturated fat, cholesterol-free, high in fiber, high in protein tungod sa soya powder niya, katropa. Sa mga nag-diet, this is a right partner ka pwede nyo imnon tungod sa soya powder ni ini, katropa. Santhone Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika nationwide, labi na sa itong physical store, sa itong pharmacy clinic, nga naadri ubo sa itong istasyon sa Zip Plaza building, open daily from Monday to Sunday except Saturday. Di ay katropa, wala tayo Saturday, ha? Every Sunday, nagapahigayon taog free consultation and general check-up, mga katropa. Santhone Plus Coffee Mix na nga pinaka nanambal pa.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mo ang hait ka na ba?
3: Mauni ang putul sa inyong kinatawo. Mas sobra ka to kayo. Putlon ko ni Agmat sa bayang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: ako. Basga ko sa tanan.
1: S-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada, ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa X-rated.

daw kaninyong tanan. Labi na sa mga wa nagpaminawan sa XFM. Dagang salamat, DJ RC, nga ako nagyudang imong natungnan. Dugay na kining suwat tampon na ako na aging tuig pa. Palihog, DJ RC, tago ako o tawag ako sa pangalang Alvi. 21 anyos na ko. O taga Dumaguete City. Ako sugilanon nga akong ipaambit ninyo ni ining programang X-Rated. May tungod ni sa usa ka sitwasyon nga ana ako karon. Pero aron gyud ninyo masabtan, mas maayong dramaho nila. Kini nga ako ang sweat tampo nga akong giuluhan. Ug layas. Ug mao kini ang sinugdanan.

0: I love you, JB.
1: I love you too, Alvi.
0: JB, bisagun siya may tabo, ha? Di kita magbuwag.
1: Oh, Alvi.
0: Bisagun siya bagyo mabot sa ato relasyon. Magpabilin yung tang barok.
1: Oh, promise na, Alvi. Promise.
0: Salamat, baby.

0: Diyan sa ka naglaglag?
1: Ma.
0: Onsa man. Magsige na lang ka og laag. Wala na lang kay plano mutabang sa mga buhaton din sabay. Ha, Alvi? Magpasalamat unta ko nga sa Badoron. Wakay klase. Og makatabang ka din sa mga buhaton nun. Pero ang imong naong, tuara man sa gawas. Naunsa, kabaya?
1: Kadyot na bitaw ko, ma.
0: Mutibag para ba ay? Igogin ang baba ni mo ron. Hala, labi itong mga maong digto. Basig imo na sa nang labhan, ha? Hasta itong mga kasuni sa imong mga magawang.

0: Abi na kog di nata magkita.
1: Oh. Ngano di mo ta magkita? Pwede ba dayna?
0: Dugay manggut kay kami tunga.
1: Do na lagi sugo si mama nako. Maong nadugay ko sa pag-anhi.
2: Alvi! Alvi!
1: Hala? Si mama?
0: Patay gitaan eh.
1: Uy, tago, tago. Mintas, huwag pa siya makakita na to. Tago!
3: Ita sa panang imong mama, Alvi eh. Parang kagbata, nga bisag ka diyo, trumawa sa inyo pangitaon. May apason, may ayaw-yawan, pagi ka, bisag naas na kang tao. Bako, ano mo ka? Ulitawan ako ka. Niya yung nana, kaya po siya niya mo?
1: Ambot ang mama, bitaw eh.
3: Ako mama, di may yung nana.
1: May pagkabay. Pero ako mama, ambot lang. Higpit kayo.
3: Niya, araba, murag, di kalaki. Kaya yung noong kanyana. Pusus, kalaki naman ako. Natural naman yun ang maglaglaag ang ulitaw.
1: Ambot lang yan yung mama eh. Ma, kadyot naman ko.
2: Unsay kadyot? Hoy! Putla lang kahoy sa itong layo, ha? Putla to!
1: Ma!
2: Ngano? Doon na kay gikasabot? Mong di ka mutuman sa akong gusto? Unsa man, nanguyab ka na?
1: Ha?
2: Uyab-uyab, ha? Igo kagin sa akong komodong! 19 ka pa lang! Ayog yun! Pagsunsunog uyab-uyab! Kay wakay angay! Waka pa'y buot! Og unya pag yun, waka pa'y trabaho! Unya na sunsunog uyab kung makatrabaho ka na! Nakasabot!
1: Ma!
2: Lakaw! Punta itong kahoy sa itong layo! Sige na!
1: Oo, ma!

0: pressure ko tungod ni Mama, ni Debbie DJ Chinita. Si Mama, init na ako. Pero si Papa ay dili raman. Usahay si Papa ang tiglaban na ako, labi na ako ang kasukaan ko ni Mama. Di isa na ako masabta niya akong inahan ni GRC o nga nung inaani gini siya sa kuha. Nga nung pirmi gabuka lang yung dugo, nga nihina ako. Wala na, maokay niyang nahita po.
1: Sabta na lang ang imong inahan. Takay ba ka na bitaw na anak niya?
2: Usahay mong good. Makaingon malang ko niya mga... Kung tinuod bagid ko niyang anak. Kaya nga nung inaanak mo si Mama na ko.
1: Ay, Dong Albe. Tinuod ka nilang anak. Ayaw pagbutang ugdaw tang huna-huna sa imong utok.

0: promise. Di na lang kumusab o saan di mo nga mag-abot tao niya, di kumuto nga. Promise.
1: Promise?
0: O, lagi.
1: Bantay bitaw.
0: Pero, di na mag-sabot eh. Mag-abot at dinis ato. Kaya ba, huwag kalisod kayo sa mama. Higit.

0: akong anak.
1: Lang.
0: Dara man kag dimal, oy.
1: Ay, ay.
0: Gasigi man lang kagalgal sa akong anak. Sige na, lakaw na. Og ayaw dadang akong anak, ha? Kay naa pa siya daghan, gibuhat, din ay sabay.
1: Aray ko! Manang, bayari sa koy.
0: Baya.
2: Paita sa demo mo, oy. Para basket.
0: Musukol ka na, ha? Musukol ka na! Ma'am!
3: Ay, ma! Aday!
0: Aday! Kahit kag... Oh!
4: Mauday nang ha. Nakidagang kinasian kay... Gidungmog na ikaw maayo sa imong mama.
2: Ay, mao lagi. Di mga dahil ko mo iskila ka rin, maungaw ko. Pero masuko man.
4: Paita sa ba na imong mama, oy?
2: Na, lagot ganit ko. Walayas man ko ba?
4: Unsa? Anya, asa man ka?
2: Ah, basag asa. Basta makalingkawas lang ko ni mama.
4: Alvi.
0: Animal ka? Tinuod yun yung ako nadunggan, ha? Nga uya mo ang anak ni Tick Boy? Kanang baby? Animal ka?
3: Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! Ay, ay, ay!

0: Nay ko, kadagha kinaurasan ni mo, napag yung kay Bunog, naunsa naman na ay.
1: Ay, mama ni ba ay?
0: Ay, naunsa na imong mama, oy.
1: Ay, may itani ang butoy. Sao na ako ni bay? Wala ko may bao, bay. Wala ko may bao sa mama. So, inahanan niyo, sao na ako ni.

0: Wala ko layang nahulahan ni Tia. Gawa sa paglayas.
1: Ay, Ginoo ko ni mo, Alvi. Unya, kung imo nang buhaton, nakasiguro ka nga wa na'y problema, nga masulbad na ang tanan imong buhaton.
0: Tia.
1: Huna-huna, agyo nagmaayo dong, ha?

0: Tulad ko kadlang gawa na sa amo. Kung tulad sab ko nga nakatawag sa akong classmate. Pero, ipapaulit ako sa'yo, mama. Masa man ko ang hindi, eh. Ikaw paulit sa mo. Oh.
1: Si Dibi. Inipamuhi niya. At tuon ako sa siya eskulahan. Magkigsulti ko niya.

0: Maayo kay napakita ka.
1: Kumusta naman ka?
0: Unya na lang ang pangumusta. Sultihan na lang tika nga. Gusto ko makigbuwag. Magbuwag na ka. Aron mahumalan ning tanan.
1: Unsa?
0: Nauaw kay mi. Uga nga akong mga igsuon. Uga akong mga kinikanan. Misuong yun sa amo ang imong mama. Uga nagbinastos.
1: Unsa?
0: Maong magbuwag ta.
1: Debi. Ay, di pa nagsinaaray man ta nga. Bisag unsay may tabo. Ha? Hindi kita magpadaog sa mga pagsuway. Gamuabot sa itong relasyon. Pero nga naman eh. Ha? Nga naman eh. Mauni ang imong desisyon.
0: Klaro man siguro akong gisulti. Buwag na ta.
2: Alve!
1: Oh.
2: Kisupag ka ni mo ang akong gusto. Dere!

0: Ma!
1: Oh, hoy! Ikaw babae, ha? Bagkakikag na ako, no? Mga silingan!

kasi wala na gid ko kasabot sa akong mama. Nagubang akong plano namo ni Debbie tungod niya. Maglagot man ko pero di mawala sa akong hunahuna nga inahan ako siya. Nagubang mga pangutan na DJ maokini. Sa may angay na kong buhaton nga mahibalik si Debbie din nako. Angay ba nga kalimta na lang nako sa hingpit si Debbie o maga? Mangita na naglaing babae nga akong ipuli niya. Kadahang problema, mabayar gudim gano'n ahab. Si Mama DJ, unsa may akong buhaton, aron magmaayo ang buot niya dinhi nako. Palihog tambagi taon ko sa angay na kong buhaton. Kuto bang akong suwat sugilanon DJ? Ako si Alvi. Ug mao kini ang akong X-rated drama.

0: It's still 07 in the afternoon. Ay, nako. Sabi, nakakalungkot naman yung problema naman ito. Grabe naman yung kanta mo, Rico J. Nararamdaman ko yung lungkot dito eh. Mula Hulo hanggang Batanes.
1: Ay,
0: dear letter sender, sa ako mo yung istorya letter sender.
1: Yeah.
0: Ako sa nga tagag oras og panahon na to mga viewers o mga listener nga sila mismo ang unang makasulti sa aking isulti. Open na nga tong linya ha. 0995-994-6868. 0928-5508-727. Awag na mo eh. May laing buhaton ni Lindok J. Hindi mo nawag, may laing buhaton din. Hello. Mayang hapon.
2: Mayang hapon ni Jerina Chinita Guapa.
0: Kana.
2: SS Super Sun.
0: Ay, ay, na grabe. Grabe talaga ito si Miss M. Anong masasabi mo, Miss M, sa letter sender natin?
2: Ako ah, mulaya si Goy, nangita kong trabaho, palaki bito siya.
0: O, niya.
2: Kung ikaw, maulang pabili siya sa kamot siya mama, kami mauawan, sila kaluya.
0: Mangulata pag hindi ang mama kaluya sa niyo eh.
2: Pangulata, magpakawaw,
0: ang pangutana ba, kung saka hinungdan yun, o nga nung inana ang iyong mama diya.
2: Dilit-dilit niya anak ko eh, sinagok pa siguro na.
0: Basi, no? Nakapangutana, biya siya. Ang
2: paduminan niyo lang, grabe ka. Grabe ka, kwan bang? Gawas nga, yan pula taon, niya, bisag pagduwa na lang basket. Alam no?
0: Mm-mm. The more ba yan mo is kung ano ng imong anak, no? The more ba yan ang mahimong kuan? Kanag-aning murag mo, mo ikiyas.
2: Nagi mo pag yan yung boy-boy. Yung patrabahon sa ilatanan, paglaba, pagbugag ka, hunta pa.
0: Mm.
2: Ang layas siya doon, boy, pagitag trabaho.
0: Layas no, doon, karun dayon. Mga, pwede na sa imo mga apply?
2: Basta, magpuyo kang malinaw ang muragili, makanak sa imong mama. Ay, sorry ha, pero...
0: Sakita po di manulti. Sakita sa nato, Miss Emma.
2: Sukad sa kasabira, no? Karang ako ka nung dinarinana.
0: Hmm, tinuod. Ay, actually... kanang dili mangingong nga kanang wala ginikanan nga sama niya na ajay mga ginikanan ambot lang usap hinungdan nila og nganong inana sila sa ilang mga anak.
2: Hindi na basin dirip apa mo inana na siya
0: aka nang na siya bati
2: panimaslan noon
0: ah bati iyang kaagi ana ana ang pasabot
2: oh, bati siguro oh. Kay kung normal lang nang pagkaanak niya kuan murag dili siguro mahimo ay inahan ba ya kay kwan ba ya? Inahan sa kaloy yung kinatambis pa yung nila pa.
0: Mm-mm. Malui ba ako sa tong letter sender ay?
2: Alaya sa diya ay pangitag trabaho. Bahala, gamay, nagsildo. Kaya wak mga katapos pa siyong pag-eskwila.
0: Mm.
2: Basta kayo magpuyo lang kang malinaw.
0: Anak. Doi ako no.
2: Mura dito ako ikasulti do.
0: Mura po daw. Same dito ikasulti. Mura po. Layas na lang sa diya dong. Aw. Thank you kaayo Miss M. Hinaot ko nga na karon sa kapis kay ug mayong panglawas. Ug nakapangapi na ka din ha.
2: Magkapi ko og tanton.
0: Ayan. Correct. Nako ganahan. Ay, dapat lang. Kaya mo sa ako ginamdan na raon.
2: Nakamintin sa akong na mura lang dyan kung tagtanawan o 20 plus.
0: Ayan! Nga nung wala ka may nanguyab aning Miss M nga. Kamu no, wala gid niyo gi-take ang kuan ba tsansa nga. Kamu ang makaukay ni Miss M.
1: Ayan!
2: Kung gili na i-open kay one man, patay mo ng globe.
0: Tama.
2: Gili na ka, makasulot. Iwak may makasulot din niya.
0: Mausad ba ito, grapat? Thank you, kaayu, Miss M. Katropa mo.
3: Exciting!
0: Guwapa na ako nga, amiga. Nga taga-dalagit. Tingnan na lang ko ninyo. Kaya si Miss M single pa na siya. Sexy hun. Basta. Siksihon na akong amiga mo. Lagi na akong ikaingon sa inyo. Ayan, pasok mga caller habang hindi pa ako mag-advertise. Diyan na po bumanawag kung kanang pahuman na akong programa niya. Mahot na natag-uras din. Una sa tama na magkuan. Ako sang Leon na nga to ang comment section. Ay, naana po di ay. Palunga sa... Hello! Kinsa ni? Maying hapon.
1: Magandang hapon, my.
0: Makuratan, magkuyabi na kung nagbalik-balik ang audio ba? Kinsa man ni? Grabe ka energy! I love it!
1: Mga higala, gikan din hi sa 95.9 XFM Gensa.
0: Ayan!
1: Gihapon.
0: Ayan, gas, gas, abil gas.
1: Ang inyohang dato sa pagigong maapandiri dato sa puwata.
0: Ayan.
1: Oo.
0: Kinsa ba niya?
1: Ako na lang yung jeepat. Ako na lang yung jeepat ako nga kong tingog. Kay babae, mga maganda akong tingog. Naunta, laki mong gitunta ko.
0: Hindi, mas ganaan ko sa babae nga tingog. Go, ibigay mo na ang pinaka-sexy mong boses.
1: Oh, yeah.
0: Ayan. Ayan, huwag ka mag-alala kasi di lang naman ikaw. Kahit si Doc JJ, hey. Kung ikaw babae siya, murag byuda. Ayan. May sagang salamat sa pagpaminaw din sa Jensen, ha? Kumusta Jensen? Ulan-ulan ba rin din, ha?
1: Sa pagkakaroon ka, tropa, init kayo. Oy, intan, uuoy ka. Ugab. Pag muoyan na ni.
0: Nani, ughan na ka. Huwag ka na ughin.
1: Ay, nako.
0: Ay, nako. Na-stress gin siya, uy. Tugag tino, babae ka, lalaki.
1: Taksi din ang ginoo ko noon sa ko. Ay,
0: eh, lalaki ako! Ana.
1: Oh, no. Why na boy ako? Ay,
0: anong masasabi mo sa letter sender natin, katropa?
1: Ako na, na... Maratag mayawaan ka niya, basta yan kinahan.
0: Da.
1: Sabi mo mo, eh, wakit kayo sa ba?
0: Ayaw na, mga saba na ron.
1: Ayaw! Oo. Kung ato na may naitabo ni mo, pwes, ay pasuko sa kalibutan, ay, ayaw iam mo ngang imong anak.
0: Kaya na, pangasaba.
1: Kung natin pasuko sa kalibutan.
0: Online pangasaba.
1: Oo. Kung naakay kasuko, ay, tumulong, oy, pagkoy buot pa yan, inahan naman pa sa kanunay panadang, pero abang po, bilang iog buot.
0: Kana, bugahi. Sige, go. No.
1: Saan naman lang kung muabot ka sa, maabot sa panahon na matiguang, katiguang nagit ka. Kana, dinabot ka sa lakaw, kinsa nga iyong tawagan, di ba ang imong anak?
0: Dapat manggaon, yun.
1: Panggaon imong anak, oy.
0: Correct.
1: So, ayaw taabota na siya na mismo may mangitag paagi na pupalayo siya ni mo o kasilagan ka niya sa hintip.
0: Gikasilagan ko ikaw? Na, bitaw.
1: Oo.
0: Tinoan.
1: Gabayin po ni Alvin, no?
0: Ang siya may matambang
1: imo. Pangita na lang o sa trabaho lang ga.
0: Kana.
1: Pero ay kasilagin imong inahan na.
0: Pabilin gihapon nga mupasaylo, ana.
1: Ipabili ng imong pagkapuutan o kanunay kang mapasayro. O sa pagkataon, no, mo alaya sa lang una ka, mangita ka trabaho. O kung mahimo, kung kaya na ni mo, mag-working student ka, o ipadaya ng imong pag-eskwela.
0: Ayan.
1: Bisag nag-working student ka o ipakita sa imong inahan na dako siyang sayo. Sa iyang gibuhat ka niya.
0: True.
1: Pero, ha? Ayaw pagdumot. Ayaw yun.
0: Dili recommended ang magdumot.
1: Dili, dili. Ginoon, ginoon, magpag-ampo, abagi o pag-ampo. Kung katoliko ka man, pangayo o guidance sa pare o. O, di ba ka, sa atong makagagahong, kung unsay amin ipubuhaton, o... Ipabilin yun sa inyong kaugalingon ang pagkabuotan, pagkainampuon, o pagka mapasayroon. Tumad kay, damar na mapasayroon magbut ka, damar po na naay grasya na mo abot.
0: Correct.
1: Sa inyong puon. Oo.
0: Mapasailuan niya kasing-kasing, the more blessing. Ayun pa nila.
1: No, kung kabahin po may baby, sa iyang uyab.
0: No, si Jebby. Ano niya, ngutana, magod siya kung yan na lang nung kalimta niya, mangita na siya glain.
1: Sa pagkakaroon, ayos ako na una, ana.
0: True.
1: Ako na una, ayun ko gagawin.
0: Gusto.
1: Oo. Ang iyong kaugmaw na may huna-una, ay.
0: Di ba na, importante mo na.
1: Oh, asar mo na ba? Makauyab na ramang gihapon ka. O sa matungato, makatukod gihapon ka. Kau galiman ang mong pamilya. Ayan. Sa pagkakaroon, ating muna-una, ang iyong kagaliman to.
0: True.
1: O, ipakita sa tagang mga tao na diri ka, mahimu ka bugat nila.
0: Kaya. Salamat ka, ayu ka, tropa. O, si pangalan, ganin mo ka, tropa, all the way from Johnson?
1: Ako, kapayla ka, no, usap ko ka, ano ka, Muslim brother. Usap ko ka, Mindanao.
0: Yes.
1: Dato Kali. Oo.
0: May pagpaminaw sa inyo, Adesa Johnson, ha? Sa ato mga Muslim brother din, ha? O sa gani, greetings, gani? Pag ganang hap, kanang...
1: Assalamualaikum. Oo.
0: Ayan. Thank you so much, Kayo. And yes.
1: At Aisa, kung papagantang, alaikum ay salam. Ang bot ipasabot sa salam alaikum is maana ang kanimo ang kalinaw.
0: Ah, peace be with you, kamaga.
1: Kung papagantang kanimo, wa alaikum ay salam, meaning to say, paingon usab kanimo.
0: Thank you, Kaayo, ha. That's a good
1: one. Pwede ko mo, Grace?
0: Oh, of course. Nga no gundi. Go!
1: Ay, Kuya Dodo ng Jetsat.
0: Ayan.
1: Tontan na ng ino ka.
0: Hello.
1: Sa tanang mga nakailan ako di rin si Jetsat, ang ping mga katropa o inauton ka na naang sa maayin kahintan o nakapama pinaka o Canton Plus Company.
0: Ayan. Thank you, Kaayo Datu Kali. Take care.
1: Kinigyapon na ginihan dato sa pagigot mo at ang dili dato sa kwarta dato kinigyapon na kainom katropa mo.
0: Exciting! Ato mga katropa diyan sa dyan at mga Muslim brothers and sisters ng mga nagpaminaw sa itong programa. Maraming salamat sa inyo. Thank you. Mwah! May kiss kayo sa akin. Open gapo na tong linya, ha? Hello kay Jaylor Sir Saga Borneo nga pirmi na sa tuang kuan. Di man guro ni busy si Jaylor. Nandito parati sa ating ano eh. Dito siya busy, marami to siyang ano. Marami to siyang time. Ayan ha, open pa rin ang linya natin. Ayan, open nga, totoo nga. Through the fire, dito scam. Hello po, maing hapon. Kinsa mani, taga-asa.
4: Yes, boy na po. Isang magandang.
0: Sobra na itong mga listener natin, bida-bida. Ako lang ang bida-bida dito. Parang gusto niyo na akong... Gusto niyo agawan yung position ko, ah. Hello, magandang hapon. All the way from where?
4: Davao City. This is Marvin, all the way from Davao
0: City. Ayan, grabe. Palakasan ng mga listener all the way from different places ng Mindanao. Sa labang Visayas, wala bang hindi naman laban ng Visayas? Grabe, laban pa mga Visaya. Uy, ano naman mga bisdak din eh. Kumusta mga Marvin?
4: Naasiguro yung musunod, katawag ka na. Kasi taga-Visayas na.
0: Ano ka ba naintawan din siya, oy? Ngaingo na ba kung gabi yung haplasi ko?
4: Di haplasan naman na ka.
0: Na?
4: Ikulangan pa tayo ka atong gihaplas.
0: O sabi sa gihaplas, di mo nga ingong ko, santon, gituthuan mo lang man ko din siyo.
4: Ay, aron mawala po itong mga panuho.
0: Gikarabag ka din
4: siyo. Pagkakit ito sa paghigugman ako bumot, dalat po ito.
0: Di na ko aday mong gugman din siyo eh. Lain na kining lawa, istiguang.
4: Nagtigulang, panitinereman. Ano ko na?
0: May mali mo drama ni si Kuan, oy, si Marvin, oy. Si Pan Marvin.
5: Ang dyan mo, Ate.
0: Uy.
5: Ayaw man. Kabalo tayo, okay?
0: Lingaw, nalingaw. O sa top, tarungan na yung bata, abe, kiniw ka rin kasabot.
5: Hello, Ate.
6: Ayan, kumusta ka naman? Baby Marvy.
5: Okay lang po. EGRC, Arvis po. Naming tip ko na ka kanina. Imo X connected.
6: Ala, Reddit is PG, BNP.
5: Tapo naman tip ko. Sakto naman ang phone. Unahaw na, pinakatay.
6: Bantay ka ha? No. Makusigyo ko na yung mga... Saan eh? Bata ni nga laki o bata nga bayi?
5: Si Boknoy, dahil ko.
6: Si Bebe unsa?
5: Boknoy.
6: Boknoy.
5: Bebe.
6: Anang bata og tingog, tigulang og pangan. Uy, may hapon sa imo adi, Marvin. Uy, unsa may i-check ni mo diri sa ato ang letter sender. Nga luwi, mangkain ni siya, uy.
7: DGRC. Ano, DGRC? Lukay ang kahinta niya, DGRC.
6: Correct. Shakes ang tingo ko.
7: Lili, magod. Ano, inahal sa iyang ano. Okay. Siyempre, ulit tao na ba yan siya? Tapos, ano yung ingan natin lang sa iyo?
6: Diba?
7: Ano siya pa iba? Patunda po ito. Ako pa, ano? Inayasan mo lang ako. Nangita ko po ba ako? Magbayan ng DGRC.
6: Da.
7: Na kabayan ko sa akin niyang uyad, dito pa kalawan ko siya yung mama. Sa malusa kayo ang mama, ilami kay si Piran ang baog ka ng kuwan ko.
6: Yan. Kalmahi. Kumalma ka, please lang. Ayan! Kumalma ka! Yung puso! Oo, yung puso mo. Ano ka ba?
7: Siyempre ako ba, bilang fan po sa mga listener po, siyempre ma-erita mo po na kayo din sa FC din. Grabe rin kayo pagkakuan sa iyo na magmurang mag-nakatrato ka ng ero, murang mag-dimi, utang lang sa iyong anak.
6: Murang ano, na siguro siya kuay na, gano'n siya sikretong mga kasakit. Ay na, anak.
7: Bakit yung pagkuan sila rin sa FC, murang naapod sila pag may inahan, eh. Bastos mga kayo.
6: Bita.
7: Dapat kung ikaw inahan, dapat ikaw yung mukuan sa mga anak. Katagal mo mong tali, kuan ba? Kali pa yung mga anak. Supportaan mo ba? Di ba? Ganaon yung pagkakuan kung mura mo magkakuan mo. Kuan na yung kagawasan yung mga anak. Ang kaya hapo, DJ RC, paano lang siya? Kambang lang siya sa'yo. Aron, mamis po sa iyong inahan ba? Aron, hindi na siya magsidaw-yaw anya. Mura magkakuan na pungkong, kaya siguro magpanubo.
6: Ay, ako'y nasakitan, uy.
7: Lagi na kami. Ano namin ko na. Dawat-dawat lang sa mutuunan ko. Ano namin ko na yan.
6: I know, right? It's just too much. Ay, nako.
7: Tanday ka din siya.
6: Ako, nag-uul ko sa itong letter sender. Feeling na ako no, samtang naminaw mo sa itong X-rated drama kay gusto mong musulod sa radyo. Ano akong paminaw sa inyo ha? No?
7: DJRC.
6: Oo niya. Ako kay lahi man ako diri. Akong kalagot kay nakana ko nga may pagibag-o na ko ang script da. Ay nako, Marvin.
7: Kwanto ba ang uban na? Hindi nga lang kayo puro saan pa kayo. Right na na kayo.
6: Di ba balance-balance naman tayo din eh. Kung may araw na puro ano, may araw din na puro ano, may mga related to family issues. Di ba? Kung pwede nga, next natin drama nga, yung tungkol sa gobyerno, sa Senado.
7: Doon sa Senado.
6: Anyway, katropang Marvin, kumusta ang Davao?
7: This Davao, no, okay naman tayo. Japan, peaceful may Japan. Pero sa pagkakuan ko rin sa katipagpuan ni Inesar, grabe naman po tayo. Eh, mga waipuang, dyan ang nasa gobyerno ba? Mga kuan kayo, mga selfish kayo.
6: Grabe, no? I know di aron sa dakbayan sa Davao life is here. Medyo maluya kagamay. Pero good thing na lang gani kay hinlo kay din ha.
7: Hindi yung sa Davao City, DJRC, hinlo yung guy ni Davao. Siyempre, hindi man gusto sila ganang sabot kaysa mga talibot.
6: Abalo ka, unsa akong gimingawan diha Marvin sa Davao City? Ang gimingawan ako ang mga pulis nga anaa sa bawat kanto.
7: Sa pag mga sundalo gani bawat tamgapon, bandiri kay bandiri gapon mga sundalo.
6: Wala ako mo tumo og Davao City. Normal ra kaina na mga tangki. Na ay pulis kada kanto. Oo, na ay patrol. Anyway, thank you kaayo Marvin all the way from Davao City. Ayan, ka Marvin, katropa mo.
7: Exciting.
6: Grabe naman talaga si Marvin. Hindi ko kinakaayo yung mga talent ng mga listener ko. Sobrang gaganda at gagaling nila nga. Ang gagaling nyo talaga. Sobrang galing nyo. Grabe naman talaga to. Sobra. Hello po kay Gaudin siya lapu at hello po Miss DJ Reyna. Shout out sa tanang mga bulanon. O yan, mga bulanon daw, shout out sa inyo. Nympha Dalusa Perito, good afternoon. Charlene, hello Charlene. May Magdalino, good afternoon DJ Guapa, shout out ko sa akong love diha nga si Joensky Bendanilio diha sa Dumanhog. Wow, parang listener lang kayo dito sa comment section ngayon. Lablab na kayo. Nag-unayanay naman niya ako mga listener diri sa kuan. DJ RC, mura lagi kag afam sa imong postura. Naka-shade nga blandi og buhok. Afam na afam gyud. Ni Halma. Afam naman daw ko din hiyoy. Thank you kag nahimo kong afam simpanan. O, shout out ni mo diha Neil Doy sa Gaino. Mami Lorna, all the way from Australia. Ulan day diha DJ Chinita. Ambot dili ko sure kay medyo gloomy kaayo ang weather. Sorry, it's 5 o'clock in the afternoon here in Australia. DJ, wow, nice music. One of my favorite Rico Puno song selection. Now in heaven, gone but can't be forgotten. Yes. DJ Reyna, ako pa ni Marvin. Tahion niya ang baba sa iyang mama samtang natulog aron. Igugma, good iyang morning. Grabe sa nisikuan. Si arigato gozaimasu. Di ba na ako babasa iyang pangalan? Kaya naka-Japanese man eh. So arigato gozaimasu na kong iingon. Pwede. Yamate ko dasay. Hindi man ito masabtan eh. Ano masabpod ni? Same situation na gimian ng letter sender DJ. Hu. Basahan dyan ako pati hu. Ana siya din hinga. Paita. Baya, lami na kayo ilayas diri sa balay. Hu. Ha. Ay, nalibo ko kung nag-uol ni, nagkatawa. Laban lang, Oriana, ha? Akong ingon sa imuha, laban lang. Yun. Always laban. Bisag wata ka bo, kinsa gid atong kalaban din hi. Sender, anak ka, but you respect your mother. But so strict yun. Basto siya, which is maulot sa mga tao. No choice, look for a job. Unless single pa or bata pa ka to make your peace of mind. Nila Carbantanupan, good PM DJ. Maulahir ako sa paminaw, makatulog man ko. Oy, muragluoy man ang sender. Digid mula, muragluoy gid siya. Aspasyo Darwin, amina may karon sa XFM 101.7 Kanlaon. Hello po sa inyo, ha? Murag na sobraan ragod ang disiplina ang imong mama sender ay. Ingon ni Charlene, hinoon dili man ko ginikanan po, mao din na to gets iyang paagi sa pagdisiplina. DJ Reyna Chinita, huwag mo tumar kong turbo, pero may bang magbarog ang akong bukton? Dili, imong tudlo, gid na, sure. Hala ka diha. Murag sobra na kahigpit iyang inahan, DJ. Ingon si Gaudan siya lepuot. Lisod kaayo sa iya sitwasyon ba? Bahin po sa iyang uya, pasag din na lang to siya. Makakita pagkaglain nga ipuli niya. Ampo lang untang malamdagan na gunaho na ang imong mama. Mama ni mo. Mama na ko. Kaya mo yan dong, pagsuway ragid na sa kinabuhi. Ayan. Salamat sa inyong mga motivation, no? Para lumaban ulit si ano, ating letter sender. Laban lagi ko letter sender ay. Si Alvi, dili Marvi. Ayaw na sa pangita og laing uyab, Alvi. Basin lain na sad nga babae ang masulungan sa imong mama. Luoy, sad. True. Oo. Elinito, Uwano, Limuran. Chinita, RC. Landong man kayo. Ayaw pag sunglass. Nga nung magbuot man ka na ako. Uy, nga silaw man ako mata. Mano din yung mag-sunglass, kinhalan lando, nga sige silawan na kung anong tulo ka computer nga nasa kong atubang. Oo, kamo no, magbuot-buot siya mo sa kong kinabuhi. Ay, ayaw mo pagbuot ba? Mangluod ko koron ilinito. Ubahin, ubalhin gani kong sa technician room. Ah, bala. Pulihan sa ako si Doc JJ. Ay, naman lamang. Wala tayo caller, Doc JJ. Ayan. Na dahil wala na kayo nagtawag, ah, bahala mo din ha, eh. Nga naman sa huwag mo nanawag dayon. Panawag dayon mo, kaya aron di pagmotong-tong na ganig 240, di na tayo makadawat, ano, kay kanang. Listen ka, ayaw, mahot, maabtantag oras, ay na, niya, ma-overtime tama, wala na. Maabtantag kasintado, ay na. Aladina, sorry ka, ayaw naman kung nagbasa sa Picas na akong Facebook Live. Hello, shout out kay Jams Kabaka. Nabasa na ako ni Gani, ha? Jams Kabaka. Hi DJ, shout out ko sa amigo na ako na si Selena Guapo o si Jomong. Ayan. Hello, good afternoon. Gikan kay Jabcore Abilia. Shout out daw kang Bobors Guapo, Salmer o Jabcore. Good afternoon kay Angie Remo. Nga taga Mantalungon sa Bayan Buhol, kay Irvin Habas. Ay, nadire siya nga, Laya Sender o paningkamot, gisuwayan ra ka nga na ang mga parents ingon ana ilang tatar sa ilang anak. Watching and listening from Sabang Dako, Mindawi City. Christian Joseph, shoutout Sir Joselito Mabala nga naminaw sa Cebu, South Hills, Labangon. Hello si inyo ha, din ha sa South Hills. Na nalingaw si Dars Jason. Salamat. DJ RC, kalimtan na gid minimo. Ganiha pa may alauna na minaw diri. Wala tamang kalimtan. Uy, nibasa ba ako ganiha? Sorry, kaya Jabcore ha. Mangluod man si Jabcore. Bikisa. Ayan, gikisa na lang na ako eh. Karong dili magkuan, dili mahiubos. Kaya basing mura na hinungdan ro na. Kalaki ba? Alas 2:34 na mga katropa. Sa atong letter sender, tod-tood, ihatag na ako sa imuhang ako ang DJ Reyna advice. O, diba? Grabe, special gini ang advice, uy. Iba, ana. Dili makita imong pagkatsinita. Pasagdi lang sa SRA nito, kay Luoy, dyan kay ako mga mata karon, di makaya dyan siya ay nag-teary eyes na gani ko, kay it's very, very suwaw. Siya. I don't know why. Siguro because lack of sleep. Just Marmuana. Hello po ma'am. Shout out po from Hapatin. Ay, Agusan del Sur. Oh, may pagpaminaw diha sa Kanlaon di ay sa Gihulngan, sa Bukidnon, Jansan, Mati, Zamboanga, Pagadian, Agusan del Sur, and San Francisco, Davao, Tagum, Davao de Oro, tanang XFM, karong nga madunggan ninyo, bisang asa mo, daghang salamat. Thank you so much. I love you all. Thank you for listening. Thank you for being with me. Every day. Medyo gilami na ako akong tingog, no? Pero dilisad mo magmahay, no? Lahit raman ginaog ka na, medyo gamayon na to atong tingog. Good noon, katropa, watching from Apukon. Hello po sa taga Apukon, Master Poggy. Hello po, Master Poggy. May pagpaminaw. Gabi naman taga Apukon, oy. Nakalago din sa Apukon sa una to. Nagpuyo pa ko way back. 2015, 16, 17, ako din ha sa Tagum sa una. Diyan ako nakabuot ang unang gugma o kasakit in tao, eh.

6:46 in the afternoon. Ayan, di ko na patatagalin pa. Isang kanta muna, isang kanta daw muna. Sige, isang kanta muna tayo before tamo kuan, before tamo hatag sa to ang X-rated tambag sa inyong gwapa nga DJ. Shoutout din sa to mga viewers and listeners ha. Sa magkadalaing laing dapit sa tagom XFM, hello po sa inyo ha din ha. Sa tagom Jensen, uy ako panawagan ha, ayaw mo kalimot. Actually, at the moment, I need motivation. Medyo galuya jud ko karon. Kung kinsay makasend na ko og bicep or abs din ha, dako kayo ng tabang na ko. I don't know why, murag ka ng lahi gyud ang motivation ko makakita ko og abs karon. Murag pandesal. Oo, actually, as you notice, medyo gloomy ta. Pero one thing I know, sa mga naabtan sa pagsibya nini nga akong programa, pero may manggid mo mga yug tambag na ko. Karon ako na po'y mga yug tabang. Sendi in taon ko nyo og abs og bicep para ma-okay na ko. Here's another song muna, bes. Sandali lang. From Ace Bonzuelo. Para sa mga nasakitan din ha, masakitan paunta mo sa... Muli! Sa 8.3 XFM Cebu, sa programang X-Rated.

0: kitang mo na mga kantahan sa mga di ka move on. Ayan. Sige pa. Gugma pa. Pagara gyud. 2:41 in the afternoon. That was Ace Bonzuelo. Muli. Para sa mga gustong magmahal at takot nang uling masaktan. Pero gusto pa rin hintayin ang taong na nakisa kanila para to sa'yo. Pero kay Alvi, sa itong letter sender, aniya na nga ko ang X-rated DGRC's advice. Anyway, Alvi, I know wala mi sa imong sitwasyon. We're not on, kumbaga, wala mi karapatan to dictate kung unsa imong bation sa tinuod lang. If you feel nga nasakitan ka o aduna kay gibating kahiubos sa imong inahan, let it be. The reason why, I know, dili kinahanglan mo yung ko sa imo nga, lisod tanggalan sa imo nga, dili ka makabati o kasakit sa imong inahan because of sa mga na-experience ni mo sa iyang mga kamot. Apan, Alvi. Aduna kay katungod masakitan, mahiubos, pero ayaw gyud pasagdi nga kaunon ka sa imong kalagot. Not because tungod dili niya deserve nga makita ka nga nasakitan. I mean, dili man tungod kay, dili pwede, madapat masuko gyud ko niya. What I'm trying to say here, Alvi, kung imong hatagan magud imong kaugalingon nga magdumot, actually, ang mag-suffer ikaw. Every time maka-feel ta og pain, disappointment, kalain kahiubos, o kalagot sa usa ka tawo, at the end of the day, kita ramang gihapon ang mag-suffer because ato aman ang feelings. Bisan pag unsa na, kung kakinsa na, it's our feelings, kita ang maka-experience, kita ang makasinati. Basically, kita ang mag-suffer. So kung batiun ni mo tanan na, Alvi, pwede kang mahiubos, pwede kang masakitan. Let the pain, feel the pain. Kay ingon pagani daw nila, dili mo kinalang i-suppress ang imong mga feelings. Dili mo kinalang pugngan imong bation. Kung naka-feel ka nga nahiubos ka sa imong inahan, the way ka niyang itratar, okay, let it be. So karon nimo pangutana, unsa man imong buhaton nga mahibalik si Debbie sa imuha. If ang inyong relationship dili na makatabang sa inyong usag-usa tungod sa sitwasyon nga naa ka, tagai si Debbie og katungod nga mabuhi, nga peaceful. Wala ko niingon nga dili ka deserve nga makauban ang taong gihigugman nimo, Alvi, pero kung dili gani, wala gani peace ang inyong panag-uban tungod sa sitwasyon nga naa karon, I think deserve ni Debbie og kalinaw. I think kung si Debbie na mismo ang na-let go, ihatag sa iya. Deserve ni Debbie nga dili mabutang sa susamang sitwasyon. Ipakauawan siya sa imong inahan. If tinuod kang nahigugman kay Debbie, you would never let her experience ang susama ni anak. Dili mo masagdan nga maabot siya sa punto nga sama ni mo, masakitan, mapauawan. If you love her, simple lang kay na. Lesod lang buhaton. Ang ibang kalimtan na lang nako sa hingpit si Debbie DJ. Og mangita na lang ko og laing babae nga akong ipuli. No! If imo siyang kalimtan nga mangita kag lain, therefore we conclude wala jud ka nahigugma kay Debbie. The reason lang anong gusto nimo nga naa si Debbie, it's because nangita kag tao nga mo, himo nimo as your as your company. And that is not love. It's just for your own benefits. Selfish. Pero mangita kag laing babay para ikapuli niya. Unsay may purpose karon sa babay sa imong kinabuhi? Is it because gusto lang kag nay makauban or nahigugma gyud ka sa babay? Do not be ako ha. This is makakancel ni nga statement, pero hurt people hurt. But pasabot na ako, ang mga tao nga nasakitan, possible nga manakit og tao. It's not because intentionally. Pero sometimes, man God, kung unsa atong gibati, it's a projection. And I, myself, experience it. Kaya inana mampud ko. And I learned to navigate ang inana nga emotion. At higit ko sa'y malikayan nga pag nasakitan ta, we intend to hurt other people also. deserve di mo kauban de Alvi, pero sa pagkakaroon, ayaw idamay ang mga tao sa palibot nimo nga mabutang sa sitwasyon kung unsa kakaroon. Si mama nimo sa may imong buhaton, aron maayo iyang buot, I think, wala sa kay buhaton. The only thing na you can do right now, isalba imong kaugalingon, hawa sa dinha, pangita og trabaho. Nana ka sa saktong edad, kaya na nimo mangitag diskarte. Away from your parents. Mo na yung lisod nga realidad, no? Naman ko'y muingon nga, pamilya man na nimo. Inahay na nimo, pero kung dili na muhatag og kalinaw, ang tao sa imuha, ayaw ipugos nga anaa ka din ha. Nga naman, unsaon niyo paglambo, unsaon niyo paghatag o gugma kung mapabilin ka din ha o matoxic imong hunahuna. Whatever you experience, whatever you tolerate, you deserve it. That's the reality. Saya pa, kung unsa ang imuhang ipasagdan, you deserve it. Kaya mo mangi-allow to happen. Dawaton sa atong kasing-kasing usahay kay usahay makaingon mangutagod nga kanang dili oy wala man ko kakasabot na ko DJ. Yes, wala may kasabot, it's because lahi-lahi man tag experience. Pero mo na realidad manggoy. Ato mangi-allow, simple, it's a basic mathematics. Atong gipasagdang mahitabo, then let's face kung unsay consequences. Kung karon mo decide kang magpundo ka din ha. Kay imo nang ko it's you, sa tinuod lang, Alvi, your mother is not your responsibility. Especially when it comes sa pagtrato sa imuha. Dili ni mo responsibilidad nga baguon na. Let the time heal the process. Let the process heal your mother. Di na siya problema. I know for sure si mother ni mo na ay paghugutan siya. Sometimes wala lang takabalo manggod kung unsa gi pinagdaanan sa atong ginikanan mo nang di ato masabtan sila. So for now manggod, ang akong gusto buhaton nimo focus on yourself. Pangitag trabaho. Ayaw sa pagunaw na uyab. Uy, pangitag kag-uyab niyo. Pakay kwarta. Gastura na, promise. Nanta ka. Kani mag-uyab-uyab, rabagyod, gastura bagyod. Sa tinuod lang, bisag mo ingon rog, inyura ng i-date din siya. Quick-quick, gasto gihapon. Ayaw! Oh, paghaman niyo ka, quick-quick, magasto mo, bayad mo ang tag-kuan, 200. Nga, kwarta gihapon na, bungkag, 1,000. Ayaw! Inunta mo daan, ha? Nga, bisa pagtipiro niyo ng uyab din niyo, basta mo, gasto din na siya. Muna, kung faminaw ninyo, wapa mo income, ayaw sa pag-uyab-uyab, period. Para same tang tanan, oo. Mga po na ako aron. Isa na mag-uyab-uyab kay lisod kainin ko, ano eh. Lisod kainin mag-uyab-uyab doon. Yung watay mga kwarta. Ay, nako. Basta mura to, Alvi. I hope you had a good insight. Nakakuha ka good insight sa ato ang among ipangbuhian din hinga mga kuhan. Ayan, mga tambag. Naningkamot in taong ko og basa og libro. Sending kiss to you, DJ RC Chinita, our niece to be. Missed and love you so much. Urza Ortega, no very hano, DJ Reyna. Shout out ko ni John Rolambi, ang binutan taon from Barangay Tisa. Samtok. Pag binutan in taon diha, John Ril, oy, gipanawagan na ka sa radyo, oh. Grabe naman sa love you so much. Grabe naman po nang ipanawagan na gid sa radyo. Wala ko igong oras mga katropa. Og mapuhon na pod sa programang X-Rated. Magdunggan na ita sa lain na pong istorya sa kinabuhi din sa itong programang X-Rated. Kundi in, kasakit, kalipay, o kalami. Ang atong salusaluhan. Masunod na ang programang asintado kauban si katropang Eric Sheras Manait mga katropa. Sa akong partner sa Pigas Lawa, katropang Doc JJ, o sa ato ang mga kaubanan dili sa istasyon, o nga atong station manager, Jan Limon Chavez by King, alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita. Sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu, XFM Philippines, katropa. Kay daghan man dito nagpaminawan ron. Luzon, Visayas. O Luzon, Mindanao. Pati Luzon, apilo na to. Ika naman, naka-live man tayo. Luzon, Visayas, Mindanao. Katropa mo, exciting!
1: Exciting!

0: orak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o garon?
1: Anil siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Tangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin o sa bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney ug pagtaas sa dugo, ug labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas, ug labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
0: The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya, ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini, adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilibanay gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C.
0: The Secret of Health, Santon plus Coffee Mix. Kung
2: dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom ang Santon Plus Coffee Mix. Gabalon yun ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules sa sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C. The Secret of Health.
1: Sa mga hilig mag-inom og kape, pili a mga

0: Kailangan laging alerto at bawal magkasak. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Nag-aanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Boss Abo, magpakilo ko sa hubay be.
1: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
0: Bato good taon, mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
2: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
3: Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundi dili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
4: Punta kayo na niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, na niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong crop.

0: gold foliar fertilizer. No, unsa may mga kastorya sa nga kagamit ng craft gold foliar fertilizer?
1: Gwapo. Sinaong-taong tingka sa bunga.
2: Ya, unsa may mga kastorya sa uban nga wa pagkagamit?
1: Kon mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo craft gold.
2: Kaya dagan kay salamat.
3: Ang testimonya sa craft gold sa mais.
2: Karon nga nakagamit ka craft gold, no? Unsa may imong may istorya ana bahin nga sa imong harvest?
4: Bahin sa harvest? Dako kong harvest tungkol sa craft gold.
2: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa craft
4: gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa craft gold.
5: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
6: Mga katupa, exciting!
7: Oras mga tropa sa XFM Davao Region, alas 3:04 na sa kahaponon mga katropa.
8: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.

0: Nino Kazex.
1: Sa una, pobre kami. Ang lusod at nag-isa na yun kabuok bulan.
0: Kung maminaw ka sa X.
1: Sukad na minaw sa X. Dato na mi. Ang lusod at duha na kabuok bulan.
2: Exciting!
3: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health.
4: Sa ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Samton Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Samton Plus Gold.
5: Samton Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian, tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santone Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santone Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
8: The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santone Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santone Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santone Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santone Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santone Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santone Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santone Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
10: The Secret of Health.
9: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yuta minom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santone Plus Coffee Mix. Palita og Santone Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
10: The Secret of Health.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santone Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santone Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santone Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit akong tiil, samot na nga ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
11: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
12: The Secret of Health.
13: Ako si Rowena Monchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
14: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit.
16: Santon Plus Coffee Mix.
17: Ako si Drew. Gusto kayo kumaga kape. Problema lang ang kape na akong ginainom, dili ko kahurot isa ka sa shake. Tungaon pa na ako na kay daw gaaslom akong kutukuto. Ana akong silingan, try mo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay

0: Mix. Saltong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Saltong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Himaluwa ang hinungdan sa imong gibati. At tuig ang Yes to Health Clinic nga duol sa inyong mga lugar. Ang klinika sa upgrade nga pagpanambal gamit ang natural nga pamaagi. Pagkahibal-on ang hinungdan sa imong sakit gamit ang ARDK Automatic Reflex Diagnostic Complex. Usa ka high-tech kinetic machine o computerized wellness device nga miagi og 50 years research sa mga scientists sa Germany nga mutabang makit-an ang general condition sa lawas o kung unsa ang mga gigikanan sa sakit. Kinigigamit na sulod sa 35 ka tuig sa laing nasod o karon adaan na diri sa Yes to Health Clinic Davao Region. Sa sulod sa 5 minutes mahibala na nimo ang general conditions sa lawas nga walay sakit o radiation nga pag-aagian o ang kanindot libre kini para kaninyong tanan. Yes to Health Naturopathic Clinic, ang upgrade nga pagpanambal gamit ang natural medicine. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal na gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
1: Bush, amo, magpakiloko sa Hubaybe.
2: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan.
3: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Naani ba to?
1: Batogol tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo

0: O kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Weh, sauna! Sa wala pa ko kapaminaw, XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon, sugad na kapaminaw ko, XFM! Weh!
3: Hoy, Pulding! Labining mga hamulog! Lampin dire!
2: Pagawa dia! Wapag ko na wag panglaba dire! Unyang daw-daon! Manghugas sa sagong plato! Weh! Pagkalagot!
4: Exciting!
0: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
4: Exciting! Exciting!

0: Nilau. Niat tu si Kapten Ludi sama Nila. Apaan? Sepak tabuk dia sekar sada. Nalik saya seji. Kenapa liang yang pa? Kita lah saya hospital. Unya. Di pengutan saya se doktor. Ug dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga ang akong lagay man ang imong ipangutan na, Dok?
2: Exciting!
3: Protection pa sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
4: Xanthon Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako si GR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mapudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Xanthon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingi bla.
4: Xanthon Plus Coffee Mix, sa kalami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Kudi ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ang hotel.
9: Dili na lagi.
8: Kalit man lang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, oy.
8: Dumbat. Gimingaw ba yung pani mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na akong.
9: I'm tired. Stress.
8: Dong.
9: Unsa man gyud?
8: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
9: Turbo.

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan.

0: Phoenix.
1: Ikaw pa, ano na usay gipati sa Manila? Sulay ipag-adto ang Yes to Health Naturopathic Clinic nga duol sa inyong mga lugar sa Tagum City, AMG Building, Villa Magsanok Subdivision, Barangay Mangilam, Tagum City, at Bang sa Santras Capitol, sa Mati City, sa A Square Building, Quezon Street, Barangay Central, ubos lang sa Pag-ibig Office, Mati City, Davao Oriental.
2: This portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
3: Ora, Kapitan!
4: Unsay kalahian sa una o garon?
3: Ano ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban tayon.
4: Oh! Unya karon.
3: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukan sa basig bayot. Exciting! Exciting!
2: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
3: Exciting!
5: Exciting!

0: tangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako di ay si Robert nga mumulupyo sa Talisay, Cebu. Na initubo nga akong bukol o hubag sa akong likod. Daghan ang doktor o albularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula o tulo ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
2: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
4: Isa sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
2: The Secret of Health.
4: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
2: The Secret of Health.
4: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
2: The Secret of Health.
5: Si Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiyelog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawas sa lamig na, healthy pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Jade, usaka graduating student. Sige na dyan kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa dyan kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
8: Ako si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: An po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ikaw ba ano na usay gipati sa Manila? Sulay ipag-addo ang Yes to Health Naturopathy Clinic nga duol sa inyong mga lugar sa Tagum City, AMG Building, Villa Magsanok Subdivision, Barangay Mangilam, Tagum City, at Bang sa Santras Capitol, sa Matis City, sa A Square Building, Quezon Street, Barangay Central, ubos lang sa Pag-ibig Office, Matis City, Davao Oriental.
2: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
3: O sige no, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
2: Bato gud tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
5: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mangilam, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
6: Kung maminaw ka sa XFM.

0: lugarong, kanya do, a 5 pisos. Makagrocery na ko, pan, sapatos, uguban pa, pantalon, ugrilo, pintas.
1: Ha? Karun di pa?
0: Karun, dili na. Kaya na CCTV.
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadung na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix, isuwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto pag Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sanfon Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
2: Mag-Sanfon Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Sanfon Plus
2: Herbal Oil.
3: At ako, iskun pa.
4: Ang iyong bawon ng kwarta, yatagar ka ni mamay mo?
3: Opo, papa. Putang ng mesa.
4: Uy, ayun mo vitamins. Nakainom na ka.
3: Saton, pwede na siya. Halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Unya, igdala sa kanong tubig daan. Im na, ayun mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.

0: And nationwide.
1: Hibaluha ang hinungdan sa imong ibati at duin ang Yes to Health Clinic nga duol sa inyong mga lugar. Ang klinika sa upgrade nga pagpanambal gamit ang natural nga pamaagi. Pagkahibalon ang hinungdan sa imong sakit gamit ang ARDK Automatic Reflex Diagnostic Complex. Usa ka high-tech kinetic machine o computerized wellness device nga miagi og 50 years research sa mga scientists sa Germany nga mutabang makit-an ang general condition sa lawas o kung unsa ang mga gigikanan sa sakit. Kinigigamit na sulod sa 35 katuig sa laing nasod o karon anaa na diri sa Yes to Health Clinic Davao Region. Sa sulod sa 5 minutes, mahibala na nimo ang general conditions sa lawas nga walay sakit o radiation nga pag-aagian. O ang kanindot libre kini para kaninyong tanan. Yes to Health Naturopathic Clinic, ang upgrade nga pagpanambal gamit ang natural medicine.
2: This portion is brought to you by Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon, unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sang akong mga mata.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon

0: Asa maning bataan eh. Urak!
1: O naman!
0: Marika, mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
1: Okay, sige.
0: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige.
0: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na lang ko'y...

0: teman kapitan.
1: Tago-tago ke na imuhang teacher ning absen trabakah?
0: Kapitan, tago pud ako ginan ni absen ko.
1: Oh, kaya naman.
0: Alangan, ako man inan na matay na ka.
2: Exciting! Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili tapdan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Naanggo palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Naka malagi sa mall.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igo na ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, Mag Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Uy, maring, maring! Ako natira ko ng iyong pana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
10: Exciting!

0: kumusta imong klase nimo?
1: Ay, gani nga ka, Bloody. Nagtambling-tambling ko dito sa eskwilahan.
0: Di ba ging nandigayaw pagtambling-tambling? Pasukita na imong panty.
1: Wala man nakita akong panty. Ako mag-isalad sa akong bulsa.
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
5: Ako si Dor, sa kamaestra.
6: Magka-ulcer po.
5: Nag-research ko unsay maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si Duwa Kasimana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na musukit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
7: The Secret of Health.
8: Vision X Plus user, atong paminawon.
9: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: The Secret of Health.
4: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
7: The Secret of Health.
8: Zanthon Plus Coffee Mix User.
10: Kaniadto sukay ko mga piro pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Zanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan pati akong arthritis hantud karon wala nako gakiang-kiya. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
8: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. palit sa mga butika sa inyong lugar.
7: The Secret of Health.
4: Ang Pinoy Pertigyud kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
7: The Secret of Health.
4: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
7: The Secret of Health.
4: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback,

0: Natupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sultihan na mo. Sa unaw, sa wapar ko naminaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon, og puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apat sa dihang, sugan naminaw ko, XFM, saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banding pite? Ay, hindi ka atras pise? Ah, may pay muligin.
0: Exciting!
3: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: nga siging inumog beer, gibadlong sa iyang apo o dinhi.
1: Dodo.
2: Oh, kuring.
1: Tama na.
3: Gastos kayo.
2: Gastos kayo?
3: Oo, na.
2: Kabalo ka, kuring. Kanang make-up sa imong lola, kana mo'y gastos kayo.
3: Tama sa lola.
1: Nagpapwa pa.
3: Taon. Himo.
2: Unya ako, kuring. Naghubog in taon ko. Aron mo guwapa ng imong lola.
1: Exciting!
0: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambot o rin mo. Dahi kagyog o. Pero sige, tanahonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
0: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
4: Ay, ambot o rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Pag inom og premium D3, regyo na kapalagsik na kong balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumar na kong premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayong trabaho sa opisina.
12: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
13: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
14: Selzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Par, pakuratira ko si Mrs. Nimonga. Di na mo gaya imong tamadidoy kay gidiabetes na di ay ka.
1: Exciting!

0: tilapia mo diha.
1: Uy, miss.
0: Kuya, tilapia?
1: Tilapia?
0: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko.
2: Kuya, daddy.
0: Ay, itilaban mo ni mo ya.
1: Tilapia. Mo nang itilap ko.
0: Bastos juga.

0: lagi pagbasol nga nag-una gyud. So tiang giti ka daan anak kay pasigunya ka nang lahi imong mindset ba nagyaw-yaw gyud ko diri. Raini kog batasan ron ay wala ko kasabot sa kung batasan ron ka nang dili gyud na ko ma-drawing. Alam mo rin dyan, nag-a-attitude si Cinderella. May mga gud na maglaruhay gito daan. Okay. Kaya lusod mga gud po kayo kung ka nang ibutang din mo sa imong alimpatakan ba nga na ay pagbasol nga naguna. Okay, to be honest, wala mang yun. Chit-chit man ka. Diba? Ka nang imong style din how? Wala away lagi ko ron. Paing gabi po sa tuang tanan. Welcome po sa tuang programang putahe sa gabi. And yes po, ako ang inyong makauban karong gabi una, live madungog sa Tibuok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. And of course, madungog usab ninyo sa Radyo Amigo. Biyang ang tuang programa karon na ay slight changes ha. Instead of hangtod alas 11, imedya kita, makaubang ko ninyo hangtod alas 3 sa kadlaw. No? Char! Char lang. So man na wala tulugay, ganahan mo hangtod alas 3 sa kadlaw? Di ba ka tamang luspad, anak, baby to? Uy, hangtod alas 11 lamang po ang putahe sa gabi. Mao ka na siyang ato ang slight changes ato ang programa tungod kay ang inyong Disney princess need pod mag pagwapa. Char lang. Pero bito no, oh, sa mga bibi nato din ha akaron, kumusta man mo din ha, na ulanan ba na nga basa na ba? O di ba? Kabalo mo kung aganahan jud kay sa weather karon kay medyo bugnaw-bugnaw, unya ang init kay makaya-kaya ra. O di ba? Pero sa mga walay love life din ha, ay no, di gid mo ka relate ani, gakalagot mo ani nga. Oh, gakalagot mo ani nga weather condition. Sige lang, B. Antos-antos lang, good gamay. Kabalo ka. Kanang inyong ginadali-dali din haang nga. Kaibog mo sa uban. Kaya na I love life. Dili tanang na I love life. Love life. Ha? Dili tanang na I love life, baby. Mali pa yun, ha? Walang swerte kay ka din, ha? Dili po tanang walay love life. Mali pa yun kay walay, walay ikagasto. Naiuban din, ha? Aga dali-dali. Saon tama na. Pero bito, B, daghang kita mga hisgutan po nga mga butang karon. And syempre nga to ang programa, hatod ka na to sa tanang produkto po sa Yes to Health. Please note na we are FDA approved and we are also halal certified. Ang atong Santan Plus Gold o Santan Vitamin C, nindot kayo ni Shabi nga imodyo na siyang iparis permanente, pampaligon ka na siya sa tuang immune system. Sa panahon karon, di na masaligan no kung unsa ang mga sakit-sakit nga gibit-bit ana, muna ang managang kita permanente ilabi na kung tagan nagimigas. No? Tamis ra pod kaayo tao. Parihaan na ba? Since sobraan ni mo katamis, diabetic na di ay ka. Panagang din ha, baby, dapat nga inumun dyan ni mo, duha ni kabuok, dapat imugin na siyang i-partner all the time. Ang atong Santon Plus Gold and Santon Vitamin C, mapalit po kini siya sa mga suking butika like your Mercury Drug Store. Available sa South Star Drug. Tanang branches sa The Generics Pharmacy and of course, generic nationwide. Ud kung gusto ni mo nga i-deliver directly sa inyong doorstep, pwede rin kayo nga mag-order via Shopee, Lazada, and TikTok. Para po sa tuang Sir BB question for tonight! Ah! Apigo! Kusga tuy? Kusog kayo, bebe. At ang Sir BB question natin usap ka nato sa El Ilion Shell Mobility Station para po sa iyong mga pang-international na gasolina o dili basta-basta nga gasolina kay dikalidad o dili gud ka ilaron tungod kay ang mga additives ani purely original o long-lasting and of course maabot gud ka sa imong destinasyon kay pure nga gasolina gyud ang imuhang igasolina sa imuhang mga sakyanan or mga motor maampingan pa ang imuhang mga makina. Ah, naman tura. Palagi ito ni Gawas. Ay, tura-tura. Ginalanga. Grabe, B. Buhi pa ko. Ginalangaw na ko. Unsa man igadali? Unsa daw feeling pag masimuhutan ni mo ang perfume sa imong ex? Ay, naka. O, diba? Brings back memories. Dynalo! Diba? Nakasuway na ba mo, Ana, being ka nang random lang, nagbaktas ka sa dalan, or nagbaktas ka sa usa ka hallway, or nagtambay-tambay ka sa usa ka kanang mall, or asa ba ka nag-addo-addo ron. All of the sudden, tingala ka nasimutan ni mo ang perfume sa imuhang ex. At naalala kita. Naalala ko yung ating kahapon, ang mga panahon na mahal na mahal kita. No? Diba? Dagang ikag mga ma-recall. Usually, ang sabi ma-recall, kaya nga no, wala man daw ka-perfume. Malay mo, naman dyan na siya. Maski yung pag wala na sila nag-perfume, ha? Naana sila ka ng mga murag, I don't know, what's the term for that? Murag identification eh. Nga, maski pag wala, dili na uso sa ilaha ang perfume, could it be they're allergic to it, or dili siya ganan mapalit og perfume, naana sila ka ng mga personalized na baho na ma-miss gyud ni mo or maglagot. Ganong ginalangaw ko pa! Lagot kay ka, humot man ko, naligo man ko. Bad ning langawa ay. Kusa mo na siya nag-transform akong ex-guru ni ay. Sabihin na lang ha. Kalmahan na lang nato kay basig basing ang ex nato ni siya. Ay, sa inyo mga komento karong gabi una ha, pwede mo nga mag-react sa itong mga official Facebook page. Live kita karon sa 101.7 XFM Bukidnon. Hangyo ko bi ha. Pa-follow, pa-like, ug pa-share po sa inyo mga friends din ha, sa inyong family members na palihog ko, pa-follow po sa ito ang page. Kaya dili lang, aside sa entertainment, nag-post usab kita o ganang mga news and public affairs, mga informations na inyong mabalaan, job fair, mga opportunities, so ano kung dili good, di ba? Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Ingon man sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital, XFM Pagadian City, Cotabato City, Ipil, Zamboanga, Sibugay, and sa tanang official radio, official Facebook pages po sa Radyo Amigo. Mayang gabi po kang sa kong manghod si L. Jane Adaya. Thank you! All the way from Tagum City, mayang gabi po kang Mommy Jacqueline Labis di sa Hong Kong. Me, I'm wearing your bracelet. I told you. Palangga gid kin ako ni mga kuan. No? Mayang gabi in ha, Mommy Jacqueline Labis sa Hong Kong. Me, mayang gabi. And thank you so much sa walang walay sawa ni mga pagpamina sa to ang programa. And pasaylo ako kasi kung pangalot sa kong naong, si kong kalot sa kong ilong, kwarta gid ni ba? Gakakuan ko, gakakuan ko sa langaw. Oh, marag na ako eh. Allergic. Allergic reaction sa langaw. Marajog dato. Ginakatlan ko pag nag-aagi ang langaw sa kuang akong naong katul. What's with the langaw? Nasaag lang ng langaw sa mo, ha? Hinlo mo ang istasyon, biha, take note. Basi mo ingo mo sa malalang istasyon. Hinlo mo ang istasyon. Di lang yun maiwasan nga mo sa lisig yun ang usa din, ha? Maskin dili siya part sa inyong relasyon. Langaw ra to. Hello, si kisa yung naakaroon sa kuan. Radyo Amigo 88.3 Bagang Gawain. Gabi din ha sa mo si Kuya Lem or si Ma'am Jillian. Dili ko sure. May gabi din ha sa inyo ha, sa mga katropa nato. Oh, to ang mga amigo o amiga din ha, ang naminaw karon. Ma'am Josefina Tinambunan, may gabi po si Junlin Rance. Thank you! Sakita sa kanta, oy, pagmahay. Oh, pagmahay na lang dyan. Muna nag-iingon ako di manager. Wala lagi pagmahay nga nag-una. No. Yes, correct. Dili tanan na I love life malipayon. Correct. Oh, nagsalita ang ato Mads, Ma'am Maria Flor. Oy, congratulations sa imuhang anak, ha? Finally, usan na gud siya ka CPA. Palakpakan po nato. Nalimod ko sa pangalan si imuhang anak, Mads ba? Congratulations, ha? Hard work paid off na gyud. Gikan sa mga pagtitipid dahil wala po tayong extra budget sa ating pag-re-review. Pero naningkamo, jud in taon siya self-review. Palakpakan po nato. Congratulations once again. And sa lahat po ng mga board passers for this year, congratulations po sa inyohang tanan. wala man to siya'y perfume. Atong i-ask si amigo ta kung unsa iyang ma-recall, dihang masimuhutan ang perfume. Unsa dugaha, no? John Ray, ginumlay, may gabi ipo, diri sa poultry sa Impasugong. Naminaw ko diri samtang nag-duty security guard ko. Siyempre, makadumdum gid ko sa ex. John Ray, ginumlay. Unsay baho, unsay perfume sa imo? Ay, si Ma'am Natasha Faye. Congratulations, Ma'am Natasha Faye Florita. Oh, sa nagid siya ka-certified public accountant. Congratulations po sa mga, basta sa tanang mga nag-take sa board exam or nag-tuk-tuk. Who took their board exam last, I think, March? March yata eh. Hindi ako sure. March or April. Kay, usually, manggod ang result, manggod ana, maggawas na siya after 2 months. Oh, congratulations! Naay lang o, diha. Basta kaon is life, na is... Binli ko na yung mga kaon, ha? Wala sa kuni kaon, manager kay kanang gipangunahan ko sa ko ang duka. Sabi na, ang akong utok kong gabi, gagsukad pa kaganina, alas 7 sa buntag, hangtod nag alas 6 sa gabi, nabungkag akong utok. No? Inter pa dai, inter pa. Ni intermantaan ni nga ingunan ni nga kinabuhi. Oh, nga daghang kitag mga huna-hunaon, mag paperwork mo na. Sugod nagkabungkag ang utok. Hi, Kang Erwin. Ala Erwin.
1: Thank you.
0: Salamat, Monski. Ano niyo ang queer po all the way from Cebu. May gabi ininha sa inyo. Makainumdum ka sa inyo ang kaagihoy. Dili ta nang perfume imong masimhutan nga ma-remember ni imong ex tungod pud sa inyo ang kaagi. Sometimes ang imong ma-remember ang inyo ang mga kasakit. Labi na kung ikaw nagapalit sa iha og perfume niya, walang-wala ka na. Diba? Si Ma'am Ann, aba po, ana siya nga, wala man to ga-perfume ako ang ex ko, makasimot hinuon ko, gasolina, oy! Ala, oy! Murag gitagaan ko ni mong hint, Ma'am Ann. Kinsa ni nga ex nga nanimahong gasolina? Serios? So, murag... Halag yun! Wala na to'y perfume ang iyahang expert na ni mahong gasolina. Isa naman ako nabalaan nga nag-gasolina, si Double B. Hala! Hala! Wala akong sinabi, pero wala lang. Kung ako ka mong itupo-tupo ni ko ano, ni Double B, no? Ma'am Ann, single ba yata si Double B? Char, oy, bita sa mga mag-asawa din ha, akaroon ha. Dapat i-maintain gihapon niyo ang spark sa inyohang relasyon. May parihagod ani sa mugsungugunta mo. O ayaw magkasuko kay. Ang akong kalipay, good for Bito B, kanagong ibalik mo sa inyohang panahon, nagipang kilig mo sa usag-usa. And that's one of the biggest secrets sa usa ka magtiayon since na yung mga panahon na shaky yun ang relasyon. Ilabi na ko ang inyong mga banner or asawa, mga saputon. Diba? Kabalo mo si pinaka-the best na kaya nga solusyon, ana. Yung mo siyang gitik-gitikon, yung mo siyang sumug-sumugon. Just like the first time that you guys met. Tapos, kung kulang na sa kusog, ayaw gid kalimot bi, ano na kita'y Turbo Man Enhancer. Ang Turbo Man Enhancer, pampadungag kini siya sa kusog sa mga kalalakihan o pampadungag o libido or pampagana sa mga kababaihan. Once again, para mas malipayon, gud ang inyong panag-uban sa imuhang bana or asawa. Ayaw kalimot once again sa pag-inom sa Turbo Man Enhancer.
2: Turbo user, atong paminawan.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XPM, ipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
4: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
4: Historia, eh. Laini, pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po ti ay ka?
5: Wala wala gid ka pioy. Karon pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
1: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Magkadungog ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usaka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zapon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigil, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, bation jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yun is galon na. Senyero citizen. Burn skin ko. Forearm. Hindi ma. Kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, pagpila inyong gasolina.
9: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pa na nato.

Anong sakit man sa dugha ng mga kantarong gabi una? No, daw murag ka nang ginasungog-sungog ta sa panahon na nakasimhot lang gani ka sa perfume sa imong ex. No, di ba? Ay nako, sakit man gud. Nay nag-react diri, dili ako ang nag-react ha. Sigmuingon mo nga ako ang bitter, wala gyud in town. Never nagiguna-gunahon na ana mga ingon ana. There's just some part of the bad memories. Yoy. Pero Bita, honestly speaking, balikan nato to ang Sir Baby question ha. By the way, balikan nato ang Sir Baby question ha. Tud-usab ka nato sa Mommy's Child Maternity Clinic. Sa mga buntis din ha, or sa mga manganakay na, og nangita mo, usa ka maternity clinic na ampingan, gid mo, og alagaan, gid kaayo mo, bisitahan ninyo ang Mommy's Child Maternity Clinic. Ana, ang mahimutang sa may barangay size. Corner Moreno Street, kilid lamang po sa Das Marketing and Arby's Bake Shop ug atbang sa Terminal Pakanayan diri sa Malaybalay City, Bukidnon. Kapag ikaw po ay naay feel health, nako libre na po ang imuhang pagpanganak, libre usab ang imuhang newborn screening, libre ang imuhang pedya ay hap mo uli, ang pedya sa imuhang baby, libre pod ang family planning counseling, libre ang libre pod ang tambal B. No? And libre pod ang imuhang field health assessment. Oo niya, mga buutan pa jud kayo ang mga midwife. Dili jud hapakon ng imuhang kuandira. Oh, jud ka mabalaka kay nindot kay sila, like mga gaan kay sila og kamot kung magpaanak sila sa imuha. Kapag ka ikaw po ay updated sa imuhang payment sa PhilHealth o wala kay budget sa pagpanganak, bisita ha po ang official Facebook page sa Mommy's Child Maternity Clinic or di kaya ang Malaybalay Paanakan. Hi nako! Ang atong Sir Baby question, ana siya nga, unsa daw ang feeling pag masimhutan nimo ang perfume sa imong ex? Anong nakakamap ka na ng Sir Baby question, Cinderella? Nakasimhot ka? Wala, manggod. Kaganina, manggod, oh, na ako yung katapad, nag-istoryahanay sila. Ang iniingon siya nga, halalain, lagi kagkuan ay, ang imong perfume ay kinakoy na recall. So mo to, nakahuna-huna ako nga, naagi din niya siya impact ng perfume sa mga, you know, sa mga nakaraan sa iyong buhay, naagi din niya siya kanang impact sa imuhang kinabuhi. Kaya ni Ana siya nga, na-recall daw niya itong mga adlaw nga, mag-gakus-gakus daw sila, humot daw kayo ang bebe boy. Ay, naka! O, diba? Munang ikaw din habi ka balukungan, nahi-isod na adyog kayo mga mahuna-hunaan sa panahon nga masimutan gini mo ang perfume sa imuhang ex. Hi, Kang Noriel Bacalso. Nginaminaw ka ron. Oh, basta ex na mamula, nagidaw na siya'y lami. Ay, anak, manggid na siya. Basta bitter na ganit, ha? O, anak, nagid na mga istorya di, ha? Maayong gabi po sa mga naminaw sa Manolet Bukidnon from Manolet Duhali. Thank you! O, isang mga panghatagbun mo, huwag ka ng munay, di, ha? No? Apili po siguro ninyo og ka ng peanut butter. May gabi po, Noriel Bacalso, si Maribel Cabonias Escat, Maring, nalingaw ko lang taw sa imuha og tsada kag tingog DJ og ka ng Good PM sa tanang XFM og sa mga naminaw, tsada. No? Pero dili ko DJ, ay sa bibidyaw ha, hermas ako. Pero dili ko DJ, biha, oo. Basing inyuhang huna-huna ba nga, ay, DJ akong itawagan kay DJ. Dili lagi ko DJ. Usar ako kaya nung lungsuranon. No? Ay, si Kuya Lems, di ay, ang ato ang kauban karon diri sa may Baganga Radyo, amigo. Kuya Lems! Thank you! O, magkasimhot ko sa perfume sa kong ex kay makalipong, sige Pasko, bisan pa, og maligo. Kuya Lems, ganong ingon na naman, ganong mabitter man, kapag ka perfume na ganis sa ex ang ato nisgutan, mabitter na dayon. No? Dapat dili mo mangingon na, uy, kay, sa una ba yung magkuyog-kuyog mo, pag humot kayo na inyo, hanga, sa una, sige, balikan na to ha, let's say example, dili pa niyo mo siya ex. Di ba pag mag-date-date mo, ganahan kayo mo magsimot-simot sa iya, kay humot ka, ayo, karon na noon na ex na gani mo, na. Mag-bitter-bitter na dayon mo, diha.
Dili siguro dapat ingon ana, oy. Dobby Cinderella, ikaw Dobby. No, unsa man imong reaction Cinderella kung madunggan nimo, madunggan. Masimutan nimo ang perfume sa imong ex. Kuan. So far murag dugay-dugay na pugo wala na kasimhot sa iyang perfume. I couldn't remember the scent anymore. But there was this time na nasimutan na akong iyang perfume when I was nako small. Siyempre, kaya dito man sa mall, gipulit iyang kuan. Oo. Nami mga testers dito. Pero dili siya, wala siya brand ha, brandless. Igagaw na siya sa BB oil. Nasimutan ako ang iyang perfume. Nakaingon ko nga, hala no, siya gid ni. Mauro na akong iingon, pero never ko nga nag-ingon na, I so miss the moment. Himingon ko sa mga panahon, Dili oy. I mean, human naman to. Pero siguro ma-recall lang po ni mo ang mga panahon na, mauni ang taong ako kaning taong ako nakauban sa una mo. Uwi ni iyang perfume ay, ala no. Ana lang ko, dihantod din hano lang yun ang tanan. Pero nungka. Nga magbalik pa mo dyan. Hindi ko babasahin to ha. Texter 649. Masyadong madami yung ano mo. Sandali ah. Day ilang ha. Pabati naman dyan, BB Love. At sa'yo, babatiin kita, Cinderella. Malambing na pagbati sa puso mo at mainam sa putahe. Marami talaga yung mga, ano ha, ang mga istorya nyo ha. Maanghang. At kumusta ka na dyan? Kain ka na always? Aba? Malamang dalagang-dalaga ka na naman, di ba? Naalala mo ako, ano? Hindi kita naging jowa. Hindi kita naging jowa. Hindi nga kita kilala eh. May gamiin mo din haan, Cinderella. Humot de Eka o si Arman. Kano sa pagod na ni Maho, good way. Personal hygiene ba yagid na? Kapag kagani man ni Maho na nang inyo mga ilok din ha, ayaw mo, susayon mo, duol-duol sa ako. Not unless maligo mo o niya magsabon mo sa tuang Santon Plus Herbal Soap. Kapag kagani ni manimaho ang ilok, manimaho ang kalawasan, that is something na you need to work out. It's your personal hygiene. Reflection na siya sa imong kaugalingon. Kapag ka manimaho ka, di yun na siya mao. Na something sa imo ha. Monang, dapat maligo gid ka, maglugod gid ka. Dapat ka nang magsabon gid ka o Santon Plus Herbal Soap. Naanin siya yung mangosteen nga na ay antibacterial effect. Tanggalon niya ang mga bugas-bugas imong kalawasan o ka ng mga baho-baho sa imuhang lawas. Mapalit ka na siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Taod-taod, B, at tangin ninyo nga to ang putahe confession o sa napod ka, BB, na to ang nagpadala o nagsalig sa to ang programa sa iyang hinanakit karong gabi una. Ayaw mong kalimot na to ang programang putahe confession is rated SPG na ate mga maingon, siguro nga mga words na basin dili mo maganahan or na mga kabataan nga naminaw karon together with you. Palihog ko hangyo ko sa mga ginikanan mommy and daddy, nanay o tatay. Palihog ko i-guide ang mga bata kay wala ko din ha para mag-explain sa ilaha sa mga words na basing dili sila makasabot. No? Paghuman po sa mga pipila ka mga pahinomdom, unya taod-taod. Ang ato ang putahe confession ato ng pasudlon. O kamo nga mga naminaw, pwede mo nga mag-react. Pwede mo nga maghatag og tambag sa 0975-474-9153 sa to ang programang Putahe sa Gabi'i. Kauban gihapon ng inyohang Disney Princess Bisaya version. Yeah. Cinderella gihapon, balik taon niya, taod-taon.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, marag-bulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sispa. Una, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, marag-ulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yestoil na kanon dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakulis sa Barangay Kanaya. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masagatas dalan, mga abo, papasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, lation jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, condition gyud akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yun is ko lang na, senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
9: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman, unsay na adid to?
9: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuot? Wala gyud?
9: Oo. Naapagin si Ray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
8: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pa gyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Hala, ngano ni? Bago pagani ko nagpagas, wala na ilain gasolina, Judy. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
11: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
10: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
11: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
10: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
12: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
13: Alas 10 sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
14: Mga katropa, exciting dito.

0: portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
3: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
3: Kalibog.
5: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
3: O kamalanding istorya.
6: Ganda.

0: Exciting!
1: Feeling ako, no, kay Bungol ko ron. Nag-akuan ko ay ka ng galisod ko og ka ng dungog. Ang sayo mga ingon. Diyos ko, Lord! Okay na ito, diha, dahi. Bitaw ay be welcome po sa itong programa karong gabi una, ang Putahe Confession. Kiniyang panahon kung asa pwede kang... wait lang ha, tuya just gamay. Kuangid ko ay ka ng... Nabungol gid ko ay. Hindi naman ako naglangoy. Sige lang. Pero bitaw, ang atong Putahe Confession, di mao kini siyang panahon kun asa pwede ka nga makapagawas sa imong mga hinanakit, sa imong mga gibati, sa imong mga kasakit sa kinabuhi. Welcome po ikaw sa to ang programa diri sa XFM Network Philippines. Sa mga ganahan din ha ang magpagawas sa inyong gibati para naamoy outlet dili magsakit ang inyong mga dughan. Pwede ka na ninyong ipadala sa itong official Facebook page. I-search lang palihog ang 101.7 XFM Bukidnon. O sa mga naminaw di ay karon or mga tingala nga nung wala namin ninyo na dungog sa Davao City, nag-change na po ang atong frequency sa Davao. Maminaw mo dapat sa 89.1. Kaya dili na siya 97.9. It is now officially 89.1 XFM Davao City. Di na ko maglangay pa kay nagpanikad na po ang atong letter sender for tonight para sa to ang Putahe Confession. Bitaw no, kaniniyahang kaagi ba kay murag something is wrong? No? Unsa kay buhaton nimo bino kung ikaw ang naa sa sitwasyon nga kanagong naa kay long term na boyfriend tapos naging ex nimo unya tingala na lang ka. Kaslun siya sa imuhang igsuon. Sa yun ang tagal, pinaghandaan mo pa, no? Pinagsilbihan mo pa, sa yun ang tagal, sa iba, ikakasal. Ako, B. Oh, moraga, something complicated ning iyang problema karon. Di na ko maglangay pa, ha? Oh, di na dyan ko maglangay pa kaya nagpanikan na gidong atong letter sender for tonight. Once again, welcome po sa itong programang Rated SPG, ang Putahe sa Gabi.
2: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
3: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahi.
4: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
2: Violence.
5: Saksi mo ah! Apriso ka! Aga!
2: Sexual. Horror. Droga.
6: Ayod ma.
2: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. Huwag sa mga naminaw sa Putahe Confession. Cinderella, 8 years na miss ako ang ex-boyfriend. 8 years na unta mi. Pero nahimo na ako siyang ex. Tungod sa iyang gibuhat na pag-cheat sa kuha. Pero karon, Cinderella,

kaslunon na siya sa kuang manghod. By the way, tawagan ko Jenny. 32 sa anyos. Daghan ming nahimong problema sa una. Ang akong ex nag-cheat sa ako. Nagbinuang. Namakak. Niabot sa punto nga naglalis mi sa iyang pamilya ug sa akong pamilya tungod sa iyaha. Munang wala dyan ko nakasabot Cinderella kung ngano sa kadagandagang babae sa kalibutan. Ngano ang akong igsuon pa man? Ngano ang akong igsuon pa man? Paghuman na mo nga magbuwag. Mas wala ko nakasabot Cinderella nga murag okay lang sa kuang pamilya. Nga kaslon siya sa kong igsuon. Nga nakabaluman unta sila sa rason sa among panagbulag. Primero, Cinderella, abin akong di sila magdugay. Abin akong buang-buang lang. Abin akong for the char lang. Pero Cinderella, wa pa sila nag-usa ka tuig. Isip mag-uyab. At tingala na lang ko nga engaged na silang duha. Samtang ako, Cinderella, 8 years niyang gipapaabot. So walay kasiguraduhan kung iyahaba kong pakasla or dili. Pero karon Cinderella, daw mura grabe ka paspas. Nga sigurado na kay siya sa kuang manghod. Ang pinakasakit pa gidin ha, Cinderella. Gisuportaan sila sa kuang pamilya paghumaan sa tanan. Ang akong mga ginikanan, Cinderella, nga nakita ko kung unsa ko kalugmok sa una, sa panahon nga kami pang duha. Sila pa ang nag-ingon sa kuang magbulag mi sa kuang ex. Nang dili na mo adto sa ilang balay, o di na mo anhi sa mong balay ang iyahang uyab na karon na ex na ko. Nagplano pa silang ipabarangay. Pero Cinderella, wala na ko kasabot. Nawad-an kong trabaho, nawad-an kong purpose sa kong kinabuhi. Grabe ang pagpakiluoy na ako sa una nga magbalik mi. Kay nakita gyud sa kong pamilya kung unsa ko kadaon sa una. Pero karon Cinderella, kung giunsa nga pagpalaya sa una, ang ako ang uyab. Karon Cinderella, daw mura siya usa ka prinsipe. Na halos pabalikon sa balay. Halos kada gabi patulugon sa balay para kuno siya safe. Aron di ko numabala ka ang akong manghod. Cinderella ingon pa nila, dugay na daw nilang gitrato nga murag anak ang ako ang ex. Nauyab na karon sa kuang manghod. Maunang kinahanglan daw nga mag-move on na lang kuno ko. Suportaan na lang daw kung nun ako ang kalipay sa kong manghod. Cinderella, wala mang ko ni hangyo o wala mang ko nang handoy nga magbalik mi sa kong ex. Kasi tinuod lang, dugay na kay na akong gidawat nga humana nga wala na ang amo ang relasyon. Ang ginakabalakaan lang ginako, Cinderella, ang ma-experience akong manghod ang akong naagian sa una. Adunay red flag ang akong ex na wala nakabalo ang ako ang pamilya. Pero kani akong manghod, Cinderella, daw mura grabe ang iyang pagpang-insulto sa kuha kaysa adlaw sa iyang kasal. Gusto ko niyang himuong maid of honor. Sa karon, Cinderella, wala ko nag-yes sa iyaha. Pero perminti siya nagapalungdungog sa ako. Nakuno, isip o sa kaigsuon. Dapat maging happy na lang daw ko nuko para siya. Pero parte sa kuwa, Cinderella, gusto na ako siyang ilayo sa kuwang ex. Tungod kay nay batasan ng akong ex na basig diwi niya maganahan. Ang nabalaan nila, oo, nagbinuang sa kuwa. Pero ang giingon sa kuwang ex mismo sa kong pamilya, ako.
ako ang nay problema. Cinderella angay ba nga maghilom-hilom na lang ko? Nga di na lang ko makialam. Napasagdaan na lang gina ko nga kaslon silang duha. Ugbuingon na lang ko, Cinderella nga bahala na siya sa kong igsuon. Or Cinderella, mubarog ko. Aron ilayo ang ako ang manghod sa posibleng buhaton nga pagbinuang sa kong ex. Palihog tambagiin taon ko para sa putahe confession, Jenny.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Katukay ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold. Sir, tumanggod, sir. Dinigod ako ng dinulan niya. Dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay Batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga adunay alibyo akong pamati. Unya, normal na sa akong menstruation.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. Nanday 4 anyos sa Gabukidnon sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon na pagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka haso labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
10: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
11: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
10: Unsa may akong gamiton, boss?
11: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

to the end of a brief episode.

0: yung mata aga tapulan jud gayo ka.
1: So, oy?
0: Layas dere kung di ka masugo.
1: Usa?
0: Unsa gagaron? Ayaw na kong tawagag lola, ha?
1: Okay, friend. Bye-bye.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa!

0: Exciting!
1: Inaot nga diin na ang Diyos, mga katropa, anaa kaninyo, huwag ilabi na magatanggal gayod sa inyong mga balatian. And then, sa gusto mo ba ni atong programa, ayan ha, pwede ka mo mapadala sa inyong mga mensahe, mga pangutana, may tuon kayo sa atong panglawas. Just text your message dyan sa tuwang text line number 09-09-17-62844. Once again, so gusto mo pahat no, sa ilang mga pautana, huwag muban kayo din itong programa. Just text your message dyan sa atuang text line number 09-09-17-62844. Huwag ato agayong hatagan ng katubagan no, ang inyo kayong mga gipadalang mga pangutana. Busa o banin na usap ako ninyo mga katropa. Hilabi na gayon sa ato agayong mga avid listeners no? Ninigayod sa mga taga-tagong ayan, maayong buntag. Hilabi na kay Sir Ruel Ubida. Dinagayod sa Kwambungan, Tagum City. At saka avid listeners po ng XFM. Hilabi na sa programang The Secret of Health. Pag sa mga taga-nabuntunan, labi na kay Nanay Luisita Varka. Ayan, happy morning, Nanay. I hope and I pray anak ka karon sa Kaimsog o Kapiskay sa Panglawas. Huwag sa dinagayon sumawab, no? Kanagan po tag mga listeners din, ha? Labi na kay Mama Nida Paco. No? Maayong buntag, Mama Nida. No? Kaumad gayon sa imong mga kaobanan din, ha? Our brothers and sisters, no? Tungod kay Adventist, no? Kini si Mama Nida. And avid listeners po ng XFM radio station. Og kinsa pa ba, no? Tagamawab, ayan, si Mama Jenny Aguilar. Ayan, happy morning also, no? Aguilar family. And then sa mga taga Davao, dagan usab kitag mga listeners din na mga katropa. Hilabi na kay Wilma and Revihilio. Bago na to na yung pasyente, mga katropa. Noong panahon o noong adlaw nga din nag-duty tas Davao from Turil. Ayan, naka-visit sila sa atuang clinic. And then naka-avail kayo sa atuang free services. Tungod na sa pagpaminaw

0: sa ato agayong mga programa sa Yes to Health. And then, hilabi na sa mataga programa gayon, no, nining atong XFM radio stations, mga katropa. Happy morning to tawag ni ini nanay and tatay Tulibas, no, dinha gayon sa Turela, Davao City. And sa mga taga-Mati, no, labi na din sa Baywalk, and may taga dagan tag mga listeners din, ha, mga katropa. And then isa sa mga massage therapist din, ha, sa Baywalk. Sa ka-listener gayon sa XFM radio station, no, si Nora Barangan. Ayan, happy morning, no? Nagpaminaw siya karon, kauban gayon ang ilang mga kauban. Ingon pa niya, lanog kayo ang ilang radio, no? Din ha gayon sa Baywalk sa Mati, no? Samtang maghilot-hilot na sila din, ha? Mga gidon na ilang ginapagitawag niini. Ginapaminawan, no? Kini atong programa, mga katropa. Ganta ng programa na gayo din sa XFM radio station. Asa ka mang lugar karon, din sa Tagum, sa Davao, sa Mati. And dahil labi na, dahil nausap sa Bukidnon, no? Ayan, sa Jensan, sa Pulumulo. Ayan, sa San Frans, no? Magandputag mga listeners din, ha? Ayan, happy morning po, mga katropa. And have a blessed day. And then, syempre, usbon ko, ha, ubani ako, mga katropa, nining atong programa, pinagigid sa pagpadala sa inyo mga mensahe, mga pangutana, may tungod gayod sa ato ang panglawas o katong paningkamutan, katugad kining hatagan o katubagan, ganit agandagan na o nagpadala sila mga mensahe. So stay tuned, mga katropa, ha, tungod kay ato ka ng hatagan o katubagan. Unya, o ganit, so walay mga pang-text, ayaw ka problema, tungod kay aduna usab kita ay mga Facebook Live, na o nagtuko nga halos tanan karon nagagamit na gayon og Facebook apps. Pwede ninyo na i-search, mga katropa, sa inyo ang mga Facebook, ang atuaga yung mga XFM pages. Ayan, i-search lamang ang XFM 100.7 Tagum City. Aron tungod niya na updated ka mo, and then syempre labi na ang ato aga yung programa karon, live usab kita, mga katropa, na diin makita og madunggan, no, sa ato aga yung mga Facebook page. O pwede ninyo usab, search inyo mga Facebook ang XFM Bukidnon News Entertainment and XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Ang tungod kay matag adlaw, dili lamang kining atong programa The Secret of Health. Ang tanang programa dinhi sa XFM, hilabi na sa mga balita. Live gayod kini, mga katropa, sa atwa gayong mga Facebook page. And happy viewing sa tanan, nagkatanaw sa atong live karon, especially sa atuang katropang Jake Itang. Ayan, good morning, Doc. Ayan, good morning, Sir Jake. And then to Jing Pigarido. Good morning, morning, Doc. CJ Nedruda. Sa tanang tigpaminaw, watching from Matina, Applaya, Davao City. God is good all the time, mga katropa. Yes, ayan na. Happy morning to si, Ma'am Jing Pegarido. Indeed, Ma'am Jing, no? God is good all the time. And happy listening, kauban ang imong family, Ma'am Jing Pegarido. Sa tanan, nagatanaw karon, ha? And happy morning, mga katropa. Well, madungagan o sa mga itong mga kaibalo, may tungod gan sa pag-amping sa ato ang mga panglawas. Pag kining orasa, hatod ka ninyo. Gayod sa ato ang gitawag nga lamian nga kape, no, nga diin maghahatod ka nato og kahimsog og kapis kay sa panglawas. Nagkape ka na, naggamot ka pa. Sutton Plus coffee mix ang kape nga diin mo pahimsog sa ato ang lawas.
1: The Secret of Health, mga sekreto sa kalusugan, dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health Sutton Plus Cold.
0: Daghan ang nangutana, mga katropa, kung pwede ba ang atuang Sutton Plus Coffee Mix, no, sa mga adunay gitawag na problema, no, sa asukal sa ilang dugo, mga katropa. Pwede gayon, no, kini atuang Sutton Plus Coffee Mix, mga katropa, tungod kay ang atuang gamit nini is natural sugar. And then especially kung hindi pa naman talagang totally severe, no, condition or seryoso or tawag niini, taas na kayo na level of your sugar, so I can say na safe kini ato ang gitawag nga Sutton Plus Coffee Mix. aso. Safe kini, labi na sa mga kabayan na to nga din hilig o kape. Ay ang uban raba pag adunay sugar problem, ang ilang ingon na lang, Doc, kini lang man ako ang ginagamit kining stick. Di lang ko magamit og butang asukal. problema sa gihapon, ha? Bisag way asukal mga katrapa, labi na sa mga hilig mo inom o kape, apan aduna na gitawag na itong diabetes. Nasayod ba ka mo nga diindili lang ang asukal maoy makadungag sa problema sa pagtaas sa asukal sa tuwang dugo? So, sumala sa pagtuon, any caffeinated drinks or caffeinated foods kiniusab makadaot gayud sa atuang pancreas o hilabi na sa matag selula ni ini. Kaya nga naman, adunay dakong connection mga katropahan o kining caffeine nga diin mo'y modaot sa pancreas. O kung mga daot ang atong pancreas, syempre dili na makaproduce o insulin. So unsaon na lang na pag-abri sa matag selula para makaproduce og energy og dili mo daghan ang asukal sa dugo na. So inana usab kinahanglan atong hibaloan na dili lamang ang asukal hilabi na kining caffeinated drinks or caffeinated food. So bisan pag stick for us nga di nagaton sa natural dili gid siya maayo mga katropa. So Santa Plus Coffee Mix available kini sa tanang butika nga duol sa inyong lugar and also available usab kini sa ato ang Yes to Health Clinic. O gani, mabasa man ninyo atong signage. Ha? So, abri ka na matag Domingo, hangtod the Bernes, alas 8:30 sa buntag, hangtod alas 5 gayod sa hapon. And then, ang atong schedule sa check-up and consultation, dinhi gayod sa Tagum, is Wednesday, Thursday, Friday, and Sunday, no? Usbon ko ha, ang atong schedule sa check-up, dinhi gayod sa Tagum, Merkulens, Huwebes, Bernes, o adlaong Domingo, na? Alas 8:30 sa buntag, hangtod alas 5 gayod sa hapon. Sa Davao, ang ato ang clinic address, anak kita at bang sa Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Ganitong dito ta nag-schedule ni aging semana. Tagbag taong pangita, na? Tagbag pangita ang atong pasyente, asa daw ang clinic, nasaag daw sila. Pila na kaoras na tinutuyok, may hanggang nasa sila service, na? Okay, medyo lisod-lisod, makita ang ato ang pwesto din, ha? Kung naana mo mismo sa Matina Crossing, dili mangid siya actually atbang sa Kawayan Drive, pero nasa sa Picas nga bahin, na? Pag dayon kurbada ninyo mga katropa din ha, hatagan ta mong para mas masabtan, mas madali malocate. Dayon kurbada, palugso man ha, ubos rata sa Tagum Cooperative, binihinay na mo, kaya naarata sa right side mga katropa. Inyo na yung mabasa dayon ang ato ang signage na, Yes to Health Clinic, and then abri ka na Domingo hangtod Bernes, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. And then ang schedule sa atong check-up and consultation di na gayod sa Davao is Monday and Tuesday, no? Lunes o Martes, mga katropa. Inyong makauban personal, ang inyong health consultant, CJ Nedruda. Subon ko ha, Lunes o Martes, dinagay kita sa Davao City. Sa Matina, sa Mati, no? O, na Matina naman noon. Mati, mga katropa, is everyday ang ato ang check-up and consultation. Through phone patch lang po, mga katropa. No, kung din kamo mo ato sa atong klinika. And then, ang atong assigned secretary, mao gayoy mag-accommodate nga na kaninyo. Huwag mo yung mutawag mismo nga ni kanako. Huwag ako makikistorya nga na kaninyo para mahatod kaninyo ang free check-up and consultation. Yes to Health Clinic, mga katropa. Your excellent choice in natural health care. Ayaw kalimot pagbisita. Aron tungod niya na magadungan kita nga matuldukan ang ato ang mga problema sa panglawas.
1: Secret of Health Trivia.
0: Kining orasa hatod gyapon kaninyo sa Yes to Health Naturopathic Clinic, your excellent choice. Specific na tog hatag og advice kung unsay angay buhaton. But most of the time, pag inana gani, graduate ang pain, then mo appeal no sa paginhawa mga katropa, basig ka na nag-indicate sa imuhang kidney area, no? And then kung dili normal ang imong bowel movement no sa atong texter, basig sa imuhan nang gitawag nga appendix, no? Kay kung dili man good normal ang bowel movement and then magsakit na dayon ang right side, basig aduna nay appendicitis ang usa ka tawo or barado ang iyahang ascending colon. So kana nga mga symptoms, kinahanglan maatiman dayon tayo na to. O din na to padugayon. Ay kung padugayon ta, ay basig mo abot pa noon sa dakong problema. Ano? So kinahanglan, take a general cleansing or detoxification. No? Sa atuagayon texter. Nagasakit ang tuong bahin sa iyahang tiyan, mas maayo mahatagan dahil na og pagtagad. So, kung dol ka man sa atong klinika, natuwi ang Yes Health Clinic. No, kung dol ka sa Davao, Lunes o Martes ang atong schedule. Or kung sa Matika, everyday, no, tawag lang mga katropa. And then kung din ka sa Tagum, Merkules, Huwebes, Bernis o Adlaw, Domingo, maugay ng atong schedule sa check-up and consultation. Din higayod sa Tagum City. Aron to din na makita na to kung sa mga pinaka-problema or hinungdan, ganong gasakit man na ang imong kilid sa tiyan. No? And then mahatagan ka o cleansing. Okay, doon natin natural cleansing usab nga gina... pa-avail no sa tuwang Yes to Health Clinic para sa mga kababayan nga din adunay problema sa ilahang paggawas og hugaw no. And then syempre makainom pug ka og mga juices and then naturopathic modalities. For the meantime, habang napakadin na sa inyong balay, I suggest ayaw sa pagsobra og kaon. Basig sige pug kag heavy meal labi na pag gabi eh. Kadalasan na ba sa tuwang mga Pinoy, labi nagkapoy ang trabaho, tibuok adlaw? O, pag abot sa kagabion, dito lami kayo ikaon, ha? O, daghan kayo gikaon, labi nag-bisis, tibuok adlaw. O, pag kagabi, dito na magbawi-bawi kay buntag udto, sahay malapasan man. Ginagmayrag kaon tuon kay gadalis trabaho manang pagkagabi dito na mabawi og kaon nako po mga problema ano nakong problema mga katropa tungod kay loaded ang ato ang digestive system and then ang mahitabo pag-abot stina eh di na kayo mapagawas tungod kay wa kayo natarong og usap wa kayo natarong og tunaw no mahitabo constipation. Kinahanglan mga katropa ha, hinabi na kung adunan na pagsakit sa inyong right side, kinahanglan light meal rajutas kagabion. And then every morning, warm water, mas maayo na, and then mag-juice dayon on pure pipino juice and celery. Alam mo celery, kining kinchay, no? Daghan na spalingki, pangutana ra mo, unsay yung kinchay, kaya mura po na siyag malunggay, doon na po ipaklang or palwa-palwa. And then dahon dayon. Lima kapaluwas sa kinchay, ubani sa usa ka pipino, i-blend ninyo na. And then puga ang pure nga juice, inuma alas 9 sa buntag o alas 3 sa hapon. And then pag inom, ang Santan Plus Gold, hilabi na kung adunan na joy, gitawag na itong paghubag. No, kung imong gunitan, murag na anak ay magunitan, nga murag naghubag. So I suggest inumi o Santan Plus Gold Herbal Capsule. Duha kapsula, buntag, ala 30 minuto, suman ikaw mukaon. And then duha kapsula sa gabi 30 minutos human ikaw manihapon. From 520, aslang ko po pilay bayad magpa-check up. Ayan ha, sa ato ang check up and consultation sa Yes to Health mga katropa. Pirmi na ko na ginaingon, libre ang ato ang check up and consultation. Atay gipiling edad basta dunay problema sa panglawas. Welcome na welcome kamo nga moadto kayo sa atong klinika. Mo na gingon may pera man o wala basta adunay problema sa panglawas. Welcome kamo nga moadto sa atong klinika, no? Apan kung adunay budget moadto klinika, mas maayo na para makasuway usab sa atong mga pagpanambal. Tungod kay aduna kitay mga specific and complete combination of herbal medicine, kaban ang atong Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para gayon no sa inyo gayong mga balatian. Manang mga madungog ninyo nga mga testimonya mga katropa nga di naayo sa ilang balatian sulod lamang sa tulo ka adlaw, usa ka semana o dunay duha ka semana. O pinakadugay nato is upat ka semana. Tungod kana sa ato ang mga complete combination and specific combination of herbal medicine. Diin ato gayong gi-apply sa atong mga kababayan din adunay problema sa panglawas no. Apan luyo ni anang tanan ang ato ang check up and consultation and then ato ang gayong mga free naturopathic modalities mga advices and health counseling. O, libre ka na mga katropa, na? And then kanindot ka, doon na patay dietary guidelines. Ang sama ni dietary guidelines. Mao kaning usa ka papel nga diin niya nang papela nakasulatanan kung unsay angay ninyong buhaton, especially unsay angay likayan ng mga pagkaon, and then unsay ang mga juices, mga fruits and vegetables juices nga pwede ninyong himuon during medication. And then pagulit ninyo, kana nga papel, your dietary guidelines, libre ka nang ipadala sa inyo ha. Aron tod niya na dili mo makalimot kung unsay angay buhaton, di ba? Mao nang sa mga pasyente na kato sa atong klinika, makaingon dyan nindot daw kaayo no, ang servisyo nga atong ginahatod. O, asa ka na, gitudloan na ka. O, gipadalaan pa kag kudigo, no? O, para di dyan makalimot, especially sa mga kabayan na itong alimtanon. So, ana mga katropa, ayaw kabala ka sa nag-text, no, kung free ba ang atong check-up. Yes po, free ang atong check-up and consultation. Basta tag-usa na lang siguro, no? Usa ka texter. Ano niya itong programa, mga katropa? From 656, no? Good AM, ask ko unsay maayo sa hubag na left leg in spite sa pag-inom og Santon Plus Gold. So, ang pangutana, unsay angay imnon o unsay angay buhaton, no? Sa naghubag na walang tiil, no? Or paa ba to, no? Paa may leg man ang gingon. Bisan pag-inom og Santon Plus Gold. So, ang iyang pangutan na, unsay pwede i-partner? Yes, good question, no? Kaya nga naman, ang uban, musalig na rabadayon pag hilabi na adunan na gainom na siya og Santon Plus Gold. Para ni sa kahibalos tanan, ha? Ang atong Santon Plus Gold, mga katropa, yes, very effective and very powerful, labi na sa itong mga problema sa panglawas. Apan kung lack of knowledge ang usa ka tao nga di nagahinom ni ini, buot pasabot kulang o kahibalo, no? Ang tao nga di nagahinom ni ini, dili gihapon or less effective ang gitawag na itong Santon Plus Gold. Kaya ano man, abawa, gahinom ka ang Santon Plus Gold, unya, sige, gihapon kagkaog bawal, no? Wa gihapon, mo na yung gingon, wa japoy dyan mo. Inahanglan, nagainom kag Santon Plus Gold, hilabi na kung dako na kayong problema sa panglawas, ubani sa paglikay sa bawal, no? And then, ubani pa dyan, og naturopathic modalities, mo na ipangutana, no, sa atong texter. Kung sa pay, angay imnumon or angay buhaton, maliban sa pag-inom sa Santon Plus Gold sa paa nga di inagahubag, no? Una sa paa nga nagahubag, especially pag left side, better to check up. Basig dili na normal nga paghubag, basig ng hupong na dyan na, basig adunay problemas kasing-kasing, no? So mo na mas maayo, i-check na ito na ma'am or sir, no, sa atong texter. Basig adunay na kay problema sa imong heart. Mas maayo, mag-juice ka o pure carrots and the pipino juice. Ang carrots, high in potassium, and ang pipino, siyempre, the best cleanser. So, tawag nini, perfect combination sa mga kabayan na itong adin adunay problema sa kasing-kasing. And then, a pure turmeric juice, no? Especially sa naghupong, kunya naghubag, dako-dako na. Pag-juice o pure turmeric. Unsa man yung turmeric, luyang dilaw or dulaw, mo na itawag sa uban, no? Ang inyong himuon, bangguron ninyo na mismong unod. Pag humagbanggod, kuwag hinlong atela, pugka ang pure nga duga, makainong kag lima ka kutsara. Pure ha, ayobutangig asukal or tubig. Pure inuma kada alauna imidya sa hapon. Unya, ubani pag inom o duha kapsula sa Santon Plus Gold. Buntag, 30 minutos human ikaw mikaon. O 30 minutos usab, duha kapsula human ikaw manihapon. Basig mo inom pugkag Santon Plus Gold, usara pug kapsulas buntang. Niya, matinga lang, ano nga man ni Kuyos ang hubag? Mapun na, no? Kagitipid man ang Santon Plus Gold, na? Kung gusto kag dali nga kayuhan, itaas ang dosage, no? Tungod kay natural man ni atong mga supplement, ang mga produkto, why problema mga katropa, na? And then, sunda ka to akong advices. Tanawa, dako kay na og kausaban for just 1 week, na? And then, i-observe na, 1 month, I suggest. 1 month, ipadayon. So, nga din, sunda to akong gipang tudlo. Kunya, pag-inom, high dosage ang Santon Plus Gold. Kunya, likay, jugkas, bawal na. Kung nang hubag na, bawal na, jud na, ang parat. So, Bisan pagbuino kag Santon Plus Gold, tumanon nimo ako mga advices. Kung sige kag inom or kaon og mga parat, awa gihapoy, tawag nini kaayuhan. No? Kaya kung hilig ta og parat, sige tag kaon og mga taas sa asin, especially bulad, ginamos, sa pabang mga parat, no? O, mga noodles, mga Maggi, o, kataas ka na siya sodium. O, sumala sa pagtuon, o, kining sodium in or high in salt, it invites sa water, no? So, buot pa sa buot, mas musamot ang pagmanas or paghupong sa usa ka tawo sa dihang kung kinihilig mo kaon or mapagkaon nga taas og asin. So, kinahanglan, likayan dyan na automatic, no? Sa mga kabayan nato nga rin ng hupong or naghubag ang ilang mga paa. So, wala man ka na mga katropa, dagan salamat na tungod kay wa naman taigong oras. Uma, mao sa gapong oras ha, ang programan The Secret of Health. Huwag inyo sa gapong makauban ang inyong health consultant na si Jane Druda. Huwag wa na taigong oras, dagan salamat mga katropa. Huwag ako kanunay magaingon o magapahinumdom. Amping ang imong lawas, huwag ang imong lawas mag-aamping kanimo. May muntag sinan and God bless us all.
1: Susunod na talakayan sa The Secret of

0: Oras makatropa sa XFM Davao Region, alas 4:38 sa kabuntago na mga katropa. At ang ipasunod na agad ang programa ang inyong tulmanon, ang Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas!
2: Nyari kita karoon sa gawas, atron ato kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
3: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
4: Ta-da! Good morning!
1: Exciting Pilipinas!
5: Ang proklama nga mabukaw ka ninyo sinahagal sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw.
1: Exciting Pilipinas!

Good morning. Untang dapat bagai katrupa gaat bagai hoi base bagai kaisoden. Ala bangun pizza. Kuatro na gyud baga katropa sa bulan sa Hunyo tuig 2026 na bay. Ala kumusta mam kuraga buntaga mga panghinaot kita nas kabasko kapiskay nga panglawas. Punos kadasig mga katropa ning adlaw. Ala bagod ibot na. At kapi gamit mga katropa Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Kula collagen. Aro masinaw itong apin. Masinaw itong antang. Bita, kumusta mo rin buntaga mga kaigsunan? Hinaot nga kita nas kabasko kapiskay nga panglawas. Punos kadasig din ng adlawa mga katropa. Bago man uban sa tahang to, dagat to salasay sa buntag sa atong programa ang inyong tulumanon mga katropa. Kumusta tibok probinsya mga katropa sa Davao Oriental? Davao del Norte, Davao de Oro, Davao de Del Sur ug Davao Occidental. Kumusta mo karon tanan mga katropa ug dinhi usab sa Metro Davao? Good morning. Mga magoma, kumusta mga tumakaigso na mga magoma? Okay na ba inyo mga pamuhi din sa makahayupan? Okay din yung pagpanguma karon pagpananom sa inyo mga kadiyan mga tanom sa kaumahan? Nanabaway paglaw pag-asa mga katropa gisuportahan sa gobyerno. Diris ka naman yan mga tropa. Dakong pasalamat sa dinis sa mga tropa sa mga kanal, mga kaigsunan dito sa niya nga nagkuan kini. Mao kini ang nag-supply og tubig na ito mga tropa sa ato mga mag-umag kabasakan. Labi na din ha sa presidente sa Quisaya mga tropa si Brother Ron Bagon mga katropa. Gumikan kay adunay fuel subsidy na ginahatag mga tropa dito sa pag-maintain mga katropa nining pag-disilting sa mga kanal aron nga mas iwas-iwas mga katropa ang atong mga paglunok. Unya sempre ang tubig mga tropa daloy mga katropa moabot gato sa uban mga kaigsunan ng mga kaumahan mga kabasakan mga kaigsunan. So gumikan ka na mga tropa sa supply usab mga tropa sa fuel subsidy nagihatag ato ni 1,600 liters mga tropa unya continuous yun na siya hangtod mga tropa santod matod pa hangtod nga mamintin gyud ang kanal mga tropa sa niya mga katropa nga mao gikuha ang tubig mga kaigsoonan dinha mga tropa sa mga mag-uma nga nag-aga apas lang mga tropa nga kuan na tubig gikan sa niya dili ang uban salud ra taon ha ano wa magpamembro mga tropa sa kuan saud ra taon na ilaha mga kaigsoonan yon ala. Tungod niya na mga tropa, kamo mga mag-uma karong uban din ha. Why mga, wano, kasigil ang failure? Nang kagamit na ba mo sa ato ga Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer? I-Crop Gold na ba? Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer, mao ka na mga tropa ang nindot nga gamiton para sa atong mga pagpanguma. Pang-express na kadaiyan na itong mga tanom. Alam, mag-Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer na mga silingan. Mapalit ka na din sa kanya mga agri-store sa inyong lugar mga katropa. Okay, mag-ampo sa tabay! Exciting Pilipinas!

0: Aka, sa ngalan san sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon o makagagahom nga amahan ang ngayon lamang Lord gan nga akong pagkadaygo po sa lamatan sa tanang panahon, labi na mga katropa ning panahonan nga dinimo na pud kaming gihatagan og laing panglugway sa among kinabuhi nga hangtod karon amo pagyapong napahimuslan. Salamat ining kinabuhi Lord God ug salamat sa kalibutan kanindot sa kalibutan bisa pa man ini apan aduna gyapoy mga pahimuslanon. Salamat sa kinayahan, salamat sa mga kahoy, salamat sa mga tubig nga imong gihatag kanamo, especially ang hangin nga may nakahatag kanamo og ginhawa Lord God. Salamat ng libreng hangin nga diin Lord amo kining naangkon sa tanang panahon. Lord, ining adlaw usab Lord God, mangayo mga liupo kami nga kanimo. Naunta ikaw magagiya kanamo sa tanang namo magimbuhaton nga kini mag-successful. O kini Lord God mahimo kining tinubdan sa ginatawag namo Lord God og kaayuhan. Tinubdan sa mga gimbuhaton nga makahatag kami inspirasyon ngadto sa uban. Hawani usab ang mga dalan, pagianan nga among pagalaktan, among pagagian, mga sakyanan nga pagasakyan sa tanang biyahidor. Hinautpan ta Lord God, ikaw ang magagian ining tanan. Hinautpan ta sa Lord, imong bilang espiritu, may magauban sa tanang mga gimbuhaton aron kining tanan magmalampuson, sibo usab sa imong kabubuton. Lord, ining adlaw usab, daghan kami mga problema, nagkadaya mga problema sa among tagsa-tagsa. Lain-lain mga problema, may problema sa mga masakiton, nga hangtod karon, nagpabilin paghihapon sa mga balay-tambalanan. Nag-ilaid sa mga kasakit, gikan sa mga kakulangon, sa mga pagpalit ngadto sa mga gihimo nimo instrumentong kaayuhan. Inaotpan ta Lord God, ikaw magabendisyon ngadto kanila Lord. Hatagi kami Lord God sa mga resource panginhanglanon sa tanang panahon. Mga masakiton nga naakaroon sa tagsatag sa mga panimalay, nga wala na madala ngadto sa kanyang balay tambalanan. Lord God, ikapakay ni simong hamiling kamot. Nasayag kami Lord God, ikaw ang tinuod nga doktor. Alim sa tanang mga balatiya. Kining tanan Lord God, wa kami mahimo kun wala ikaw. Amo kining gipangayo, gipaabot gikan sa mumbalang espiritu. Sa ni Ginoong Jesucristo among Dios, hangtod sa kanturan. Amen og amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Dios Espiritu Santo. Amen. Alright, paretong mga katropa sa atong pagpagpagpagpagpagpagpagpag alas 4:47 na bay! Live na live kita karong mga katropa ino makita o sa mga kaigsunan sa atong YouTube all over the world sa atong YouTube mga katropa ka XFM Tagum City. Kagahapon, 76 kagahapon ang atong subscriber. Karoon, nadugangan na pugtulo mga katropa, 79 na. Ugma mga katropa, I hope mga katropa, maabutan ng 85. Adlaw ka Bernes mga katropa. Atong YouTube ha, pakisubscribe lang o niya pasa lang mga tropa sa land kanto sa inyohang mga minahal, sa inyo mga kaila. No, labi na kang Wilma Di Soyo nga karon mga katropa. Nakatanaw na matupan niya shout out ko sa akong pamilya diha sa Panabo biskan isa wagyod. Nangumusta kung buhi pa ba ko? Uy, ayaw pagana. Dire, makaingon na lang gyud kung may pag naigo na lang sa missiles. Missiles. Kay wa may pamilya nangumusta kung buhi pa ba. Ay nako. Maningon nga dumot ni hangtod sa kamatayon. Ay naunsa day mo. Ay na. Nangina buhi nigawas ka og naakay mga anak. Wa mangumusta imong anak. Kana nigawas man mo kay paras pamilya. So unsay mga problema. No maka kuara na. Labi na agnay panginahanglanon, ingon ron nag, kumusta man ka diha, langga-langga, kumusta man ka ni ama? Basa na ito na yung anak, no? Nga, basik aduna lang mga communication nga di mamao. Inoore mo pahiluna niya ng tanan. O sa tanan karon mga tropang naa karon katanaw galili mga tropa sa ato ga Facebook Live mga kaigsunan sa ato mga Facebook page sa katropang Arnel Cortez sa XFM 107.1 Tagum City, sa XFM 99.1 Mati City. O siyempre mga katropa, dinhi usab ang kaigsunan sa ako ang Facebook page ang Alexander Umaki Algabre Senior. Naa po din ha. Naa din ha mga katropa, makita gapunta din ha. Pero unyan taon-taon, ako po na pamasahon inyohang mga mensahe din ha mga katropa. Ah, Nindot yun mga tropa musuod ang init nga kape. Dari mga tropa sa atong lawas. Kaya musuod agani mga tropa. Murag yun mga tropa kining kuan ba gananggikan tamaligo mga kaigsunan. Niya wa pata kayo mga init mga katropa. O muinom tag init. Pati lamia. Nindot kayo mga tropa imong pamati sa imong lawas mga katropa. Masabot mga kaigsunan. Kinahanglan gyud init atong lawas pero katong human blanket mga katropa maudot yung kinahanglanan sa uban mga kaigsunan aron kuno mas muinit pa itlang lawas mga katropa human blanket katubang init nga habol ayaw lang irong spilling kay delikado bay bitaw kumusta man dagay mga katropa ato mga sukid di pabinausab din hi mga kaigsunan sa Santo Tomas Davao del Norte. Yon sa pagdumala karon sa mayor mga katropa dinhi mga katropa sa kuan dinhi mga kaigsoonan sa Santo Tomas Davao del Norte nabisan pa mga katropa nga matud pa sa uban ang mayor mga katropa karon naning kamot mga kaigsoonan nga mapulfil no mapulfil mga katropa ang nagkadaiyang mga panginahanglanon o mga problema nga masolusyonan pero aduna gyapon mga katropa matawag nato dili kontento mga tropa sa trabaho mao na nga madungog yapon nato mga tropa ang aduna gyapon mga komento di magina please everyone manggot dili ni mga katropa maserbisuan ang tanan ug dili usab makasabot ang tanan labi na blanko na atong nauna mga tropa ang nakadidlak na ba nakalock in na atong nauna mga tropa nga kana di man ni among mayor nga gipili dili man ni among official nga gipili lahi man ni wa mamudog amo ah mao na ang bisag unsa pagkadindot mga tropa mga nahimo di gyud ni acknowledge mga tropa susamar guna sa nanlabay ng administrasyon Duterte kadaghan mga tropa sa mga nahibo mga tropa naagyoy po yung ingon mga tropa ang wala maubitan gyud papriso mga tropa kay mali kuno pag trabaho sa ato nakalabay ang admin mga gigsunan ay nako ning kinabuhi di ba unya kagubot ng senado karon atong atangan karon mga tropa atangin ninyo mga tropa dinhi sa atong sibihanan sa XFM kay amo mga tropa monitoron unsay mahitabo mga tropa karon sa senado human kagahapon mga tropa ga ambot unsa ba to matawag na to legal ba to illegal ba to nga pag pili kagahapon mga tropa Senate President pro tempore mga kaigsunan nakos gatsalya na po ni Puli bay itinuod gyud sa mga manghagdag ko mga katropa mga personal interest maning uban dinhi gadi gusto mga katropa mo tingka ang ilang mga anomalya mga katropa sa ilang mga parente nga naa karon sa House of Congress nga naapil sa malita portion super majority na sila mato pa napulihan dayon mga katropa ang majority nibalik na pud mga katropa ang kanhing majority ang minority nibalik na pud mga katropa nahimong majority na pud naa po dito mga tropa nga sorsogon nga congressman mga tropa nga kaning Senate President nga gipalagpot man baling-baling, baling-bing, maling hadlok mga katropa kaya naigo man sa malita portion po mga katropa. Naigo man po ni mga katropa sa flood control project mga kaigsunan, iskam. Diba, na-appeal man ni siya mga katropa. O tuwa na naman dito ni tipon mga katropa sa mga nag-akusa nga uban nga to kaniya mga kaigsunan. Aron dili ba makuan? Tama itong ingon ni Jingo Estrada. Kapasig tama itong ingon ni Jingo Estrada nga daghan ang misigig yung dool nga to kaniya aron dili pa dayon ang kasong Flander bato ka to kaniya apan wa magisimukuyog hinungdan nga siya mga katropa karon nakulong na mga katropa ay nako super majority na sila matay kita mga Pilipino mga katropa nga nagbutang na ini mga manghagdag ko dito sa hawanan sa Senado mga katropa mo ay nag-suffer karong panahon ay nako ninyo alas 4:53 na ba yung regapon sa atong pagpanaguban ng atong programa ang inyong tulmanon kini gabahin mga katropa ato kanato gato sa Sanson Plus Gold malikayan mga katropa ang diabetes pinaagi mga katropa sa pagtumar sa Sanson Plus Gold kay dako kini mga katropa ikatabang sa panglawas mga katropa pagpamino sa pagsaka sa sugar level sa ato gilawas Sanson Plus Gold mga katropa support sa atong maayong panglawas mga kaigsunan o ka siyempre mga katropa sa ato mga kaigsunan mga magoma ay kumukalimot sa paggamit sa mga produkto mga katabang kanato ang Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer mapalit ka na sa nagkadaya mga agriculture mga agri supply mga katropa sa agri-store sa inyo mga lugar mga katropang tigpaminaw. Mga isigutan na nato karo mga katropa din sa atong exciting Pilipinas. Nining adlawa mga katropa mga isigutan na nakahanay mga kaigsunan para usab kini mga katropa alang kadato ng mga mahiligon mga katropa nga maminaw sa mga balita. Mga labas ng mga balita mga katropa gikan sa atong mga kaubanan. Gikan usab sa atong mga kaubanan naka-standby mga katropa kaya doon ay bagong graduar mga katropa sa graduar nga commission officer gikan kini sa Philippine Navy Philippine Army Academy PMA sa PMA, a Philippine Military Academy, a Philippine Army Academy. Niadto mga katropa ga mainitong kaning gabi-abi mga katropa sa tent ID mga kaigsunan sa tent ID commander. Yon ato na siron unya mga katropa sa report ng katropang Larsan yon. Samtang sa pikas bahin mga katropa. Distribution mga kaigsunan sa corn seeds og abono mga katropa gipahigayon kini sa Santo Tomas Davao del Norte. Ayon nagningkamot tapod no adunay mga kuan ning mga katropa pag monitor. I hope mga katropa nga mapantay paghatag din na. Dili lamang ni ato mga supporters. Samtang unang AI robot mga tropa sin third city sa nasod. Tinguha karon mga tropa sa Davao City ang AI o digital transformation. Pakusgan ko dabay. Kana pa mga tropa, uban pa mga report, uban pa mga balita gikan usab sa Davao Region, MSMA. Magna Carta sa Davao del Norte giaprubahan sa Sangguni Aga Panlalawigan. Samtang sa malinya mga katropa, hired on the spot mga katropa sa campus recruitment o job fair sa Island Garden City of Samal. Samtang adunay duha ka lalaki na sakpan kini mga katropa sa buy-bust operation. 1.4 milyon kapisos mga katropa ga Cebu na kumpiskar sa Lupon Davao Oriental. Exciting. Samtang board member Orly Amit sa Davao del Norte mga katropa nagpahinomdom kini sa kasabutan batok sa dubling paningil sa kuryente sa Samal Island. Exciting. Samtang lalaki mga katropa gipangita sa kaso sa grave oral defamation na dagpan kini sa sawata Davao del Norte. Exciting. Smoke free policy sa lungsod sa Kapalong, hugot na mga tropang gipatuman sa pampubliko ga lugar. Tato mga chinsmoker mga tropa manas Kapalong, magbantay mo. Samtang gisaad nga insentibo alang kini sa Arfot winners mga tropa og mga coaches, gituman kini sa LGU Samal Island. Exciting. Ang mga balita usab gikan sa mga XFM Mindanao reports mga tropa ato kining basayran dinis tong pagpanag-uban ng inyong programa ug atong tulumanon. Gumikan kay oras mga katropa. Alas 4:56 na bay.
1: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Santo Blasco. Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
1: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni Ate iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw tao. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan na ang natabangan.
5: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalom. Tuo na ko nagduhad-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya, nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
1: Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision Next Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha nga may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas adunay more or less 1000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo i-try ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
3: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, Madi! Kung mang laki gani ka, bayadaan bago chula. Exciting?
3: Mga katrupa, exciting!
4: Yun! Exciting mga katrupa, kadiyot. Okay. Dara diya, ito nga alam ako diya, ada address akong cellphone. Kayaw. Chula daw, chula. Yan, padayon tayo mga tropa sa atong pagpanag-uba. Diga ito programa at inyong tulumanon mga katropa. Driga po sa atong kapagpanag-uban mga kaigsunan. Oy, kadiyot lang ako sa Antibayaon kining mga naa sa kuan o sa tamo builo mga tropa sa mga balita. Ay, ubay-ubay naman rin sila mga katropa. Nakakaroon rin mga kaigsunan na sila si... Unahon na ito ning pinakauna. Genaro Solas, morning sir, may God bless you, thank you so much. Rodel Opinaldo din mga tropa sa may Visayan Village, good morning. Uban sa tibok members, pamilya, mga kaslinganan, good morning din kaninyong hurot. Og diri sab kay Tristan Yat Gulay, maayo gabuntag katropa gabo, may buntag sab nimo din ha. Og kang diri pag katropa kang Alfredo Hikali, matod pa niya magyaga, mayong good morning, diha nimo agawong. Al Gabre, grabe! Yod ang kasubo namo sa sitwasyon sa Senado. People power na! Agawbong! Lagi po na ikaroon mga tropa. Huwag mauna. Sila maning kamot niya mga tropa. Di mag people power. At to sila maning kamot mga tropa. Nga adunay kagubot ng himuon. Aroon na Marcialo. And go! Lisor na ni Bay. Samtang Lucrecio Manislad, mga masimlad mga katropa, mato pa niya, good morning! Good morning, sabi mo din ha, ma'am. O, diri sab kay Ma'am Josephine Palconiti, good morning, exciting Pilipinas, always listening from Kapalong, Davao del Norte. Good morning! Ayon, Kapalong, Davao del Norte, always mga katropa, nga paminaw, gatanaw. Aga paminaw sa atong pagpanag-uban na Wilma Joaquin, good morning usab. Kang GR San Nico, good morning. O nga to kang James Perez, good morning mga katropa. Kaninyong hurot, good morning. Ako pang liiling uban din hi mga katropa ha. Ay napabaylain din hi mga kaigsunan. Okay, wala na. Okay, so padayon na mo din mga katropa. Pagpadayon, paghatag sa mga mensahe kay atong hatagan. Pagtagad din sa pagpanag-uban ng atong programa inyong tulmanon. Exciting! Ito maglangan mga tropa, ato ng dalikitan ng mga balita, mga reports mga tropa, gikan sa pagkabanan, gumikan kay alas 5 size na ba? Ano na'y bagong graduar mga tropa, ako as ang commission officer, gikan kini sa Philippine Army Academy. Mainitong kiningi abi-abi mga katropa sa 10th ID Commission, Commander. Katropas balita, katropag Lar Sanyol sa detalye.
5: Live report! Live report! Mainitong giabi-abi ni 10 Infantry Aguila Division, Commander Major General Alvin Luzon, ang walo ka mga bagong commission officer, gikan sa Philippine Military Academy. Talang dangal Class 2026, atol sa courtesy call sa Camp General Manuel T. Ian Sr. niyatong Hunyo 2, 2026. Gimo sa mga batanong officer, gikan sa Region 11, ang pagbisita sa 10 ID, human sa ilang graduation, kansa naglakip sa 2 ka mga Philippine Army officer, 2 ka Philippine Navy officer, o 4 ka Philippine Air Force officer, nga gikatakda mo assume o mga tahas sa ilang tagsa-tagsa ka mga sangay sa pagservisyo sa Armed Forces of the Philippines. Samtang atol sa meeting, gidasig ni Major General Luzon ang mga bagong commission officer sa pagsuporta sa mga prinsipyo sa EVL, accountability, values, og leadership samtang magsugod sila sa ilang karera sa militar. Gihatagan sa pagibog ato ni Major General Luzon ang kamilungdanon sa paghimo sa mga responsibilidad alang sa ilang mga aksyon og mga desisyon nga nagkinabuhi sa kinayukan ng miti sa militar sa kaisog, integridad, pagkamaunungon, dungog, og serbisyo. Ingon man ang paggamit sa pagpangulo isip positibo nga impluensya sa mga tropa og sa komunidad nga ilang alagaran. Para malumi ang ngisi, magsanton vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakigusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lar Sanyol, XFM News.
4: Thank you so much, Katropa Galar Sanyol, sa detalye sa mga report. Samtang sa pikas bahin, mga katropa, distribution sa corn seeds og abono, gipahigayon kini sa Santo Tomas, Davao del Norte. Kinsabay nakabeneficyo nini. Atong kompletong detalye, manukad gikan ni Katropang Gabalas.
5: Live report! Live report!
6: Gipahigayon sa lokal nga pag-abhanan sa Santo Tomas ang distribution of corn seeds and fertilizers alang sa mga mag-uuma sa lungsod niadtong milabayng adlaw. Sa maong kalihukan, giapod-apod ang 200 kabags sa corn seeds o 200 kabags sa complete fertilizers alang sa kapin 200 ka kwalipikadong mag-uuma sa mais. Tumong nini nga mapaigting ang production sa mais o mapaligod ang kita sa mga mag-uuma pinaagi sa dugang suporta sa agrikultura. Sumala sa Magro, kabahin kini sa padayon nga programa sa lokal nga gobyerno aron mapalambo ang sektor sa panguma og mas mapalig-on ang seguridad sa pagkaon sa lungsod. Giila usab sa LGU Santo Tomas nga ang maong tabang dakong kontribusyon

0: usab sa mga suspect. Ang kapin 220 kagramos sa ginudahang syabo nga adunay gibadabana ang kantidad na 1,496,000 ka pesos. Nakuha usab sa mga operatiba ang buy bust money, usa ka Toyota Hilux nga mga cellphone ug uban pa nga personal nga mga gamit nga posible kining adunay kalabutan sa illegal nga kalihukan. Sumala sa Lupon Municipal Police Station ang operasyon kabahin sa kini sa padayon nga kampanya sa kapulisan batok sa pagpakaylap o pagkaylap sa pagbaligya sa illegal nga droga sa probinsya. Giandam na karon sa ang kasong paglapas sa Republic Act number 9165 batok sa duha usab ka suspect samtang giila o sila usab nagapabilin karon nga panahon sa kustodiya sa Lupon Municipal Police Station alang sa hustong proseso. Nagpabilin ang panawagan karon sa kapulisan ngadto sa publiko nga magapadayon kini sa pagpakig-alayon sa mga otoridad aron lamang nga mas mapalig-on pa ang kampanya batok sa illegal nga droga ug mapreserbar ang kalinaw ug kahapsay sa komunidad. Alas 5:15 na bayad rigapon sa atong pagpanag-uban samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Ikan gyapon sa Davao Region ug dinis Davao del Norte. Si pahinumduman karon ni Board Member Orly Amit sa Sikan District sa Davao del Norte ang kasabutan tali usab sa duha matud pa ka power utility companies aron lamang masulbad ang isyu sa gireklamo nga doble nga pagpaningil sa mga konsumante sa kuryente sa Island Garden City of Samal. Atol sa 22nd regular session sa sangguniang nga panalawigan sa Davao del Norte ni atong nakalabay nga adlaw, pinaagi usab sa iha nga prevalent speech ibarugan ni Board Member Orly Amit ang kasabutan nga nasabutan kini sa Committee of the Whole hearing atong April 13, 2026 kalabot kini sa transition sa serbisyo sa kuryente gikan sa Nordico ngadto usab sa Davao Light. Matod pa kaniya, sumala sa maong kasabutan, kinahanglan nga ilhon ug tahoron sa duha ka kumpanya ang bayad nga nahimo usab kini sa konsumante basta adunay mapakitang opisyal nga resibo. Ang pagasubay o paghusay matod pa sa mga account ug bayranan tali usab sa duha ka mga utility companies, kinahanglan nga sila mismo magatropa ang mutubag ug magtinabangay sa pagasulbad niini. Gipahayag usab sa board member nga adunay mga reklamo gikan sa pipila usab ka mga konsumante nga gikan nakabayad matud pa na sila sa usa ka kampanya apan ginasingil gihapon sila sa pikas tungod niini. Iyang gipasiugda usab nga dili angay nga ang ordinaryong konsumante maoy maipit sa panaglalis o kakulang usab sa koordinasyon tali sa duha ka mga kampanya o kumpanya sa kuryente. Gilaoman kini sa sangguni ang panlalawigan nga masunod matud pa ang maong kasabutan aron nga malikayan ang daghang kalisod o kalibog sa mga konsumante sa Samal nga napiktuhan usab sa pagbalhin sa serbisyo sa kuryente mga katropa. Ayaw pagkakigsunan nga dinhi usab sa Tagum City o din sa uban pang dapit sa Davao del Norte dili mo na ning sitwasyon mga katropa. No kay lisod na kayo mga kaigsunan kung mahitabo na sab ang kaniadtong nahitabo dinhi mga katropa sa Davao del Norte. Kung inom naman mga katropa katong NIA o CDE mga kaigsunan, mao na to mga katropa ang nagakuanog sa kaniadtong panahon. So ano na pa yung mga kinabuhin na kalas ni ato mga katropa nga panahon na mga iksoon. Di na ito pwede mabalik. O di na pwede unta nga maglibog pa ang ato mga konsumante sa kuryente din sa Davao del Norte. Alas 5:18 mga katropa samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Dari sabta mga katropa sabay sa wata mga iksoon ang kinadakpan sa kapulisan. Ang usa-usab kalalaki nga naila kining usa ka alias Naning atul kini sa pagpatuman sa warrant of arrest sa barangay sa wata Davao del Norte alas City 5 mga tropa sa buntag niyatong nakalabay nga adlaw. Gani gipahigayon ang mga operasyon sa tracker team sa Sawata Municipal Police Station uban usab kini sa mga personnel gikan sa Regional Public Safety Battalion Davao Norte Provincial Intelligence Division and Management Unit o 11 Osikan Maneuver Company sa Regional Mobile Force Battalion 11 o sa 1st Davao Norte Provincial Maneuver Force Company. Ubo sa direkta pagdumala usab ni Police Captain Alana Christie Coles, Officer in Charge kini sa Sawata Municipal Police Station. Ang suspect magatropa giaresto kini pinaagi sa warrant of arrest nga giisyu ni atong April 29, 2025 ni Honorable Grace May Kibo, presiding judge sa Municipal Circuit Trial Court sa Kapalong Talaingon, San Isidro, Davao del Norte. Ang maong nga kaso, may kalabutan kini sa paglapas usab sa grave oral defamation ubo sa criminal case number 5601-26. Gitugutan usab ang piyansa alang kinis temporaryong kagawasan sa akusado nga kantidad sa 18,000 kapesos samtang nanawagan usab ang kapulisan sa publiko. Na magapadayon kini sa paghatag usab og tukmang mga impormasyon mahitungod kini sa mga wanted persons ug uban pang mga kalihukan nga supa kini sa balaod aron lamang mapalig-on ang kampanya batok sa kriminalidad ug mapadayon ang kalinaw ug kahapsay sa mga komunidad sa nisgotang lungsod. Alas 5:20 na bay samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Diri sa Kapalong Davao del Norte, nagapadayon sa karon ang kampanya batok ngadto sa pagpanigarilyo sa pampublikong lugar. Human nga gipahigayon usab sa kapulisan ang pagbutang niini og mga no smoking stickers o posters display mga katropa sa mga tricycad o putpot. Sulod mismo sa poblasyon ni atong Hunyo 2, 2026, ang maong kalihukan gipanguluhan kini ni Patrolman Ross Jane Agmata. Alauna 20 sa hapon, isip suporta kini sa Municipal Ordinance number 958-A na nagapatuman kini sa smoke-free policy sa lungsod. Tumong sa maong kalihukan ang pagpalambo usab sa kahibalo sa publiko kabahin kini sa kamahinungdanon sa pagmintinar sa mga lugar nga walay aso sa sigarilyo o pagdasig usab sa mga residente nga musunod kini sa husto nga pamaagi alang kini sa kahimsog o kaluwasan sa komunidad. Matod sa kapulisan, pinaagi sa pagbutang usab sa mga pahimangno sa mga pampasahero aga sakyanan, mas mapalig-on pa ang kampanya sa lokal nga panggamahanan aron labang nga mas mapanilipdan ang katawhan gikan usab sa makadao nga epekto sa aso sa sigarilyo ug mapreserbar ang limpyo ug himsog nga palibot sa alang kini sa tanang katawhan sa lugar. Kaning pagpatuba ini gikinahanglan ng kamay na bakal mga katropa sama sa Davao City kaniadto mga igsunan maduguon kini pagpatuman mga katropa sa daghang kaayo mga katropa ang nakalapas yatagang gyud ga sanction mga katropa unsa ilang maangkon nga silot mga katropa. Alas 5:22 sa katapusang bahin sa tuga balita sa Davao Region mga katropa dinhi balikta sa Samal gihatagan na mga katropa ni Mayor Lemuel Terries. Gihatag na ang cash incentive ngadto sab sa mga estudyante o kotse sa Schools Division sa Island Garden City of Samal. Isip pag-ila kini sa ilahang talagsaon matod pagkalampusan sa 2026 Regional Festival og of Talents sa gitawtog ARFOT. Gihimo mga katropa ang paghatag sa insentibo sa City Mayor's Office ngadto ga Hunyo 1. Diin gituman usa mga katropa ni Mayor Reyes ang iyang saad human matod pa sa malampuson nga pag-host sa dakbayan sa maong regional competition ni atong bulan sa Marso. Ang ARFOT usa kini ka tinuig mga katropa nga kalihukan sa Department of Education nga nagapakita kini sa talento o kahanas sa mga estudyante sa akademiko, art o technical nga mga kalarangan mga katropa. Gani ang kompetisyon. Ipahigayon kini sa Island Garden City of Samal gikan sa Marso 18 hangtod na kini sa Pizza 20 tuig 2026 sa Nieves Villarica National High School. Lakip sa mga gipasidunggan ang grupo sa Cine Monte usa ka short film making competition nga nakadaog kini og ikaduhang pwesto sa regional level. Ang matag estudyante nakadawat kini og 7,500 kapesos samtang matag coach nakadawat usab og 1,666 nga insentibo. Gipasidunggan usab ang mga partisipante sa Likhawitan o Likhawitan usa ka kompetisyon sa original songwriting og poetry nga matod pa nakakuha usab kini sa ikatulo nga pwesto. Ang matag estudyante nakadawat kini 5,000 kapesos ug ang matag coach nakadawat usab 1,500 kapesos. Sa mensahe usab sa mayor gipasalamatan og gihangi usab ni Mayor Reyes ang mga estudyante ug coaches sa ilahang dedikasyon og gihangyo nga makatabang kini ug nakahatag kini gidungog sa Samal Island. Matod pa sa niya, ang ila matod pang kalapusan, nagapalig-on kini sa regulasyon o reputasyon sa dakbayan sa natad usab sa edukasyon o sa pag-art o nagsilbi kining inspirasyon sa ubang mga kabatanunan nga maning kamot alang kini sa kahusayan para sa ilang kaugmaon. Oras mga tropa, alas 5.25 na.
1: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
2: Punta kayo na niya. Takaroon din he, sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Ano niya nga biglan unan nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
3: Gwapo. Si Nong Tao unting ka sa bunga.
2: Ya, unsa man yung kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
3: Ah, kung mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
2: Kaya dagan nga salamat.
4: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
2: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
5: Bahin sa imong harvest? Ako kung harvest tungod sa Crop Gold.
2: Kaya uban pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
5: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
6: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
7: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
8: Ako kay kong pasalamat sa Santon Plus Gold, sir. Tumanggod, sir. Dinigdom akong binulan niya. Dugo, dugo na ko. Nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold, akong pagsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. So, unya, normal na ba kong menstruation?
7: Santon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
1: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Okay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
11: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
12: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
13: Turbo Supplement for Men.
14: Oh, yes.
13: Turbo. May maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo. Supplement for men.
14: Mas lalakas ka pa. Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
14: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
16: Yes, to help.
17: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
18: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Sa mga bukika.
21: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
22: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
23: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
24: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
23: Bato Gold Town, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
24: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
25: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
26: Gusto mo limong isalista limong eskapilya?
27: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
26: Oh! Ano sa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
27: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Exciting?
28: Exciting!
29: Exciting Pilipinas!
0: Alright, panayatang mga tropa sa atong pagpanaguban, mga kaigsunan, samtang aduna kita mga katropa ay 32 minutos na milabay. Sa alas 5 sa buntag na bay. Oy, buntag na gid kayo ha. Hadyag na kita palibot mga tropa. Migigimaw na si Adlaw mga tropa. Ni hatang nagkahayag din sa mong himtangan. Oy, Dato Jerry, good morning Dato Jerry. Kumusta na mga Dato Jerry? Sis Bino Dricaron sa may Braulio Edo Hale. Kumusta mga Dato? Uban sa ibang members pamilya. Ma'am Lia Manalaysay, good morning Ma'am Lia. O garis sab kang John Jampun, good morning. Sir, ang Senado wala na mamao. Murag wa na gyud mamao gyud Senado, tinuod lang. Murag nabad ang mga buot, mga personal interest na gyud. Hadlok mo ning uban mao tingkay ilang kinabuhi mga katropa. Pero kanay atula uman karon mga katropa ang adlaw. Kay niingon gyud mga katropa si Senate President Alan Peter Quintano nga naagi sila ipahigayon karong nga Blue Ribbon Committee hearing. No, karong adlaw mga kaigsunan. Unya, ang side po sa PICAS, gumikan kay nagkapili na po sila kaghapon mga katropa o Blue Ribbon Committee Chairman si Erwin Tolpo. Baka tumitang way baruganan nga broadcaster mga kaigsunan na ilado na Ilhas TV nga grabe mo tabang og tao mga katropa. Murag na way buot. Naapil mga katropa. Nga to siyang ipahinanlan kani ato sa nagprograma pa siya mga katropa nga mga kuan ko no, mga bugo. Yang hinala sila si Risa Hontivero, sila Trillanes kani ato, uban pa mga senador, Lakiko Pangilinan. Pero karon nag-uban mga katropa ang parehog balihibo. Ay, Ginoo ko. Naunsa naman yung kinabuhi akaro mga katropa sa itong nasod sa Pilipinas. Ay, murag nag-wa na tayo makasabot mga katropa na ini. Ma'am Nita Balderosa, good morning Ma'am Nita Balderosa. O katusab kang Nelson Bumaat, good morning. Sa uban pa mga katropa gani, akaroon rin mga katropa, gali-ili lang mga katropa, gawa magpakabana, gawa maghatag mga mensahe. Good morning kaninyong tanan. O dari kang Ma'am Fili Feliciano, dari karon sa Mawab, Davao Dior. Ma'am, good morning Ma'am. O bas tibok members, pamilya o mga kaapuhan niya. Ala, good morning diha kaninyo Ma'am. Daghan salamat sa makanunayong pagpaminaw din sa aboga si Bihanan. O gari usab sa Purok 6 Mamakaw Kapalong, Barangay Mamakaw, kumusta ang Barangay Mamakaw? O ba niya sa among kapitan, mga tropa si Sami Kanunyo? O din na sa among mga barangay kagawad, sila sa mga barangay kagawad, Bankil, Igso, good morning, so. O gani usab sa akong nino, mga tropa kagawad, Saldi Lingga. O ban pa mga kagawad, mga tropa din sa among barangay, Barangay Mamakaw Kapalong. Good morning kanyang tanan, mga Algabri family, Alferis family, Umaki family, o nga usab sa mga Gomez family, Sumatra family, o Ricto family, o siyempre, nga usab sa mga pamilya Minchati. Kumusta ka si Boy Minchati karon, no? Yung Boy, kumusta mga kadong Boy? O nga usab kay Kuan, siyempre kang Injat, Jat, good morning dia Jat. O nila ni Nole, mga katropa, good morning kang Agiso Nole. O banhiya siyang kapikas kinabuhi na kaninyong tanan maayong gabunta ganyong hurot din ha mga katropa. Lasilia o Edwin, ganha usab kay Husilito. O ganto usab kang Adil, Adilin. O ganto lang Arnold kang Milin. Hala, good morning kanin tanan kang Brad Tidi o kang Manang Ansing. Good morning o kang Maymay o kay Barik. Good morning diha kaninyong hurot. Para ito mga tropa sa atong pagpanag-upan mga gisunan. Huwag paglangan mga tropa, ito ng dalikyatan ang mga reports mga tropa gikan sa XFM Mindanao Reports. Kaya naka-standby na sila mga katropa karon rin panahon na mga isunan aron nga mabati na ito mga balita o sabgikan sa mga kasikbit ng mga rehiyon. O nga probinsya kanhi mga tropag membro sa Youth Militia mga katropa sa CTG, voluntaryo matod pang misurinder o mitugyan kini o M14, o dalang M14 rifle. Sa Butuan, mga katropa, katropas balita, katropa Junji Lebrias.
2: XFM Mindanao Reports.
3: Usa ka di si Dibianyos nga kanhi miyembro sa milisya ng bayan nga nalambigit sa communist terrorist group ang voluntaryong nibalik sa sabakan sa balaod og mitugyan sa iyang armas ngadto sa Butuan City Police Office ning nakalabay nga adlaw bulan sa Hunyo tuig 2026. Giisip sa kapulisan ang maunglakang nga usa ka mahinungdanong kalampusan sa nagpadayong kampanya sa gobyerno alang sa kalinaw, seguridad og reintegration sa mga kanhi rebelde. Sa maong malampusong pagsurinder na himo pinaagi sa hiniusang operasyon o pagpalingkamot sa Butuan City Mobile Force Company sa pagdumala ni Force Commander Police Major Randy M. Asuti. Lakip usab ang kooperasyon sa RPS Bih Kadre sabay barangay Pianing og ang SWAT team. Matod sa taho, ang misurinder usa ka residente sa Purok 5 barangay Pianing Butuan City. Siya ang giingong kanhim miyembro sa milisya ng bayan nga naglihok ilawom sa SRSG Westland sa Northeastern Mindanao Regional Committee apan wala kini nalista sa periodic status report sa gobyerno. Isip timaan sa iyang hingpit nga pagsalikway sa armadong pakigbisog gitugyan sa batan-on ngadto sa baga otoridad ang iyang mga kagamitan na gilangkuban sa usa ka Colt M14 caliber rifle, usa ka mubo nga magasin o dunay lima ka mga buhing pala. Atul sa gihimong debriefing giangkon sa 19 anyos nga kaniadto siya nagsilbi nga career sa milisya ng bayan. Nahimo usab siyang public information officer sa grupong tag-organisa Sugod sa tuig 19 hangtod niadtong Disyembre tuig 2023. Mga katropa, aron kanunay nga himsog ang atong panglawas o mahilayo sa mga nagkadaiyang balatian. Mag Xanton Plus Gold o Xanton Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Lebrias, XFM News.
0: Thank you so much, katropa ka Junji Lebrias sa detalis mga report samtang sa Pikas Bahin, top 9 most wanted person sa kasong karnaping mga tropa sa Mulawi, Surigao, Dilsor, dakpan kini sa mga kapulisan. Katropas balita, katagikan mga katropas sa XFM Pagarian, si katropa nga Jen Escalante.
2: XFM Mindanao Reports.
4: Nadakpan sa hiniusang operasyon sa kapulisan ang usa ka 33 anyos nga lalaki nga gilista isip top 9 most wanted person tungod sa kasong paglapaw sa Republic Act 10883 o New Anti-Carnapping Act of 2016. Ang akusado mga katropa gilang si alias Tata lumulupyo karon sa Barangay Fatima, General Santos City og wanted sa lungsod sa Mulave, Sambuanga del Sur. Siya nasikop sa may alas 12:05 sa udto. Dili palandugay dito na pitas purok 11A, Philam Avenue, Barangay Fatima, General Santos City. Ang operasyon mga katropa, gipahigayon sa General Santos City Police Station 7 uban ang mga kawaning otoridad. Ang pagdakop gibase sa warrant of arrest na ipagawas sa Regional Trial Court Branch 23 sa Mulave, Sambuanga del Sur kaniadtong Agosto 18, 2025. Ang akusado adunay girekomendar nga piyansa nga nagkandidada og 300,000 na pesos sa pagkakaron mga tropa anana sa kustodiya sa General Santos City ang maong akusado alang sa insaktong disposisyon. Katropa mo sa XFM 89.5 Pagadian alang sa nikayos ng Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropan Jenny Scalante, XFM News.
29: Exciting Pilipinas.
0: Ikasama sa katropa ka Jin Escalante na nukargikan sa XFM Pagarian samtang sa laing bahin mga katropa doon ta ag General Santos City mga katropa kay LGO Jinsan medipinsa matutpakini sa gidunit usab nga mobile laboratory van nga adunay pangalan kini sa first lady nga si Lisa Marcos. Nako po katropa sa balita katropang Ivan Polonan.
29: XFM Mindanao Reports.
5: Gipaklaro sa lokal nga panggamanan sa Jensan nga donation sa Zenith International Philippines Incorporated ang gi-turnover nga mobile laboratory van nakalabayng adlaw sa Dakbayan sa pagpanguna ni First Lady Lisa Marcos nga maoy nahimong pamaagi nga makaangkon og semi-clinic on wheels ang Dakbayan. Hinungdan adunay pangalan nga Lisa Marcos ang maong proyekto kay baluan nga nahimong hilom og simple ang nasampit nga turnover ceremony. Apan dakong pangutana sa pipilang nganong gipangalan kini sa First Lady nga posible matudpanggikan usab sa kabanang bayan. Apan gibutsag nga gihatag kini sa usa ka pribado nga kumpanya tungod sa effort og proyekto sa First Lady inungdan sa iyang presensya sa Dakbayan. Aduna kini basic laboratory services og health screening aron mapakusog matudpang community healthcare og essential medical services sa mga lagyo nga lugar. Naghinaot usab ang lokal nga panggamanan nga pinaagi niini. Dagang residente sa Jensan ang matabangan og maserbisyuhan sa ilang panglawas og malikayan ang mga sakit. Mga katropa, aron sigurado gayod nga malikayan ang sakit. Batasana ang pagtumar og Sunthone Plus Gold. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
0: Ikasama sa katropang Ivan Polonan sa detalye sa Bogor Report, mga katropa. Good morning, Edri, mga katropa. Kang Spencer Nilutaw nagyod ang kolor ni Tulfo Idol. Maogyod. Marag maog niya ito nakita nga nawag yung bilib na ito yung taga Dabawinyo matani mga katropa. Gikamting mati Davao Oriental ni siyang mga pamilyahan eh. Tiaw mo na. Ang gibutang kunuhay sa Blue Ribbon si Ben Dalo. Hay nako po. Maunay resulta mga katropa sa Ben Dalo.
29: Exciting Pilipinas.
0: Ikatong mga tropa ang lain pang mga reports mga kaigsunan gikan mga tropa sa katapusang hugna sa mga detalye sa report gikan sa XFM Mindanao Reports kay Dunay 20 City Anyos mga tropa nga lalaki sa Tago Surigao del Sur sikop kini sa operasyon partikular sa purok sa 17 o aduna kunoy nakuha pud mga tropa nga 17 mil kapesos kantidad kini sa droga nga nakumpiska. Katropang Ali Vicente sa detalye.
29: XFM Mindanao Reports.
6: Ana nakaroon sa prisuhan ang usa ka giilang high value individual human kini madakpi sa mga otoridad sa gikasang anti-illegal drug operation sa Tago Municipal Police Station alas 8 sa miaging gabi sa Barangay Victoria, Tago, Surigao del Sur. Giila ang suspitsado sa alias Ken, 27 anyos, ulitaw, walay trabaho o residente sa maong dapit. Ang maong malamposong operasyon gipanguluhan ni Police Lieutenant Michael G. Kisaot, officer in charge sa Tago Municipal Police Station. Pinaagi sa pagpatuman sa usa ka search warrant nga gi-issue sa Regional Trial Court Branch 41 Cantilan, Surigao del Sur uban ang koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency CONPIDEA sa gihimo nga pagrekisa sa pinuy-anan sa suspitsado. Nakuha sa mga pulis ang lima kasasi sa gidudahang shabu nga mutimbang og 2.5 gramos og adunay gibarabanan ang kantidad nga 17 mil pesos. Nagkadaiyang mga drug paraphernalia og uban pang mga mahinungdanong ebidensya aron masiguro ang transparency og legalidad kalidad sa operasyon. Gihimo ang inventory sa mga nakumpiskang ilegal nga droga o gagamitan sa dapit diin nakuha kini. Dungan sa pagsaksi sa mga opisyal sa barangay o representante gikan sa media. Ang sospitsado o ang mga nakumpiskang ebidensya ana nakaroon sa kustudiya sa Tago Municipal Police Station. Alang sa saktong dokumentasyon, giandam na usab sa mga otoridad ang pagpasaka o kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa dinakpan. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule Matagadlaw. Alang sa nagkaiusang Pilipino sa Pilipinas, katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
0: Thank you so much, katropag Ale Vicente sa detalye sa Bagar Report. Good morning din mga katropa kay kuan kang Lola Sagid Estrada. Good morning, obas tibok membro sa Pamilya Madam. Samtang sa laing bahin mga katropa, doon ay motorista nakuhaan kini og illegal nga droga mga katropa sa checkpoint operation sa Coronadal City. Katropas balita, katropa nga Philip Oligario.
29: XFM Mindanao Reports.
5: Arestado ang usa ka motorista nga giilang si alias Jom, 38 anyos og residente sa Purok Bagakay, Barangay Kalookan, Coronadal City. Subay sa kapulisan nga samtang nagpahigayon og checkpoint ang mga awtoridad sa maong dapit ni aging adlaw, dihang ilang gipahunong ang usa ka motorista og gipangayuan og lisensya. Samtang nagkuha pa unta siyang lisensya ang nasampit siyang pitaka, aksidenteng natagak ang pipila ka pakete sa gituohang Cebu. Tungod diini, gidakopdayon siya sa mga awtoridad og gibalhog sa kustodiya alang sa tukmang imbestigasyon ug pagpasaka sa tukmang kaso. Sa pagkakaron, padayon ang kapulisan sa imbestigasyon kung asa gikan ang mga Cebu, ingon man kung asa kini ga-deliver. Mga katropa, sa matag buntag, kapeng healthy ang imong kinahanglan tungod dili lang ka nakakape, apa natambalan pa ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix na adlaw-adlaw. Alang sa nagkiausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
0: Thank you so much, katropa ka Philip Oligario sa detalye sa Baoga Report. Samtang sa katapusang report, mga katropa, atong dawaton kay P-out kuno alang kini sa mga o sa educational assistant sa mga college graduate and student, mga katropa. Gipahigayon kuno sa may lungsod sa Impasugong, Bukidnon. Katropas balita, katropang Jonathan Soriano.
29: XFM Mindanao Reports.
1: Gipangunahan ni Impasugong Mayor May Ukinlay kagahapong adlaw Hunyo 3, 2026 aga payout educational assistance alang sa mga college graduating nga students. Tumala pa ni Mayor Ukinlay nga malipayon siya isip inahan sa mga lungsod nga makita niini ang mga college graduating students nga nadawat sa ilang educational assistance. Dugang pa niini nga ang maong ayuda dili kini ilaha kundili ilang lang kining gibalik sa katawhan tungod ang kwarta para sa katawhan pinaagi sa mga programa aron makatabang sa edukasyon o kaugmaon sa mga kabataan. Ang maong inisyatibong gihimo ni Mayor Ukinlay nagpakita lamang kini nga seryoso ang gobyerno sa pagtabang sa mga estudyante alang sa pagkabot silang tagatag sa kapangandoy. Mga katropa, hilig ka magkape pagdididaan kasi mong doktor nga mangape? Ayaw ka balaka mangape sa Santon Plus Coffee Mix? Dunet kini suyabin, mangustid o malunggay. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News.
29: Exciting Pilipinas!
0: Thank you so much, katropa ka Jonathan Soriano sa detalye sa Bagar Report, mga katropa. Katong gabahin, mga katropa, sa itong mga report, hatun ka na itong mga iksunan sa Sanson Plus Coffee Mix, mga katropa. Daghan ka na ba, mga katropa, o mga balatian, gibate sa mga lawas, o nangita, mga katropa, o kaping healthy, o walay side effects. Sulay ko na, mga katropa, aga Sanson Coffee Mix. Ang kapi mga kaigsoon nga puno kini sa antioxidants properties. Mutabang kini mga katropang mapahimsog ang lawas o mapakusog ang immune system. Sanson Plus Coffee Mix. Mapalit kini sa mga butika nationwide mga kaigsoonan. O kaya pagkalimot sa ito mga kaigsoonan, karon nasayod man kita nga kining pagpanguma mga katropang na himong inantigok in... Gitawag nato mga tropa, ganun na tayo pagpaningkamot nga haong mga tumakita mga tropa para sa itong mga tanom. Tungod sa pagduki-duki mga katropa sa mahal karon sa mga produkto sa abono, namugna kining usa ka produkto mga tropa ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Aduna hiniusang mga sangkap mga katropa sa kompletong nutrients nga maoy kanunon aron lamang ang tanom himsog. Adunay hormon alang kini sa busok, bugat, ug daghan mga katropang bunga mga kaigsunan. Huwag ano na pa spreader sticker aron nga mas dali kaunon sa tanom. Ang Crop Gold, epektibo, barato o garantisado, mga tropa, affordable kaayo. So, ang Crop Gold, maayo kining gamit usab sa humay, mais, gulay, prutas, saging, mangga, bulak o uban pa. Magtimpla lang kag 100 to 150 ml kada knapsack sprayer, gamitas mag-spray mga katropa. Ang Crop Gold pwede sa kining himuon nga one disease treatment. Aron nga mas para sa mais ug humay, aron nga mas dali mga katropa ang pagitib sa binhi. Ang Crop Gold ang iyong kinbukasan maging gold. Ang Crop Gold mapalit kini sa nagkadaiya mga agri store sa inyong dapit mga katropa. Oy ay pubo kalimot ha mga adunay mga gibati din ha mga katropa nga wa gyud magpa-check up gumikan kaway ikagasto. Adunay libreng check up mga katropa sa Y2H Clinic and Pharmacy. Nahimutang kada mga katropa sa may door number 8, first floor M Central Building. Dool kini sa Mr. DIY, paliko kini sa may palingki Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City. Free check-up kini, schedule matag-adlaw Merkulis, Huwebes o Gabiernes. Pinaagi inyo makauban si Doc CJ Nidroda. Unya aduna po niya kumplito mga tambal, mga tropa, aduna synthetic, o aduna po mga produkto tanan, mga tropa, sa Yes to Health Incorporated. Inyo mapalit din ha, mga tropa, sa naisgutan nga clinic, sa Y2S Clinic and Pharmacy, mga kaigsuunan. Exciting! Alright, dirita sa atong katapusang bahin, mga katropa.
29: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Atong weather update sumala kini sa forecast sa pag-asa. Ang tibuok Davao Region makasinati kini sa partly cloudy ngadto na sab sa usahay madag-umon o madag-um nga kalangitan nga adunay kalat-kalat mga katropa nga pag-ulan o thunderstorms. Ilabi na mga katropa sa hapon o sa gabi. So ang habagat o ginatawag tong southwest monsoon maoy dagapadayon karon nga nakaapekto mga katropa sa dako gabahin usab sa nasud. So ang temperatura mga katropa sa Davao Region ang pinakaubos dinhi gikan sa 24 ngadto sa 25 degrees Celsius. Ug ang pinakataas nga masinati nato mga katropa ang 34 degrees Celsius mga kaigsunan. Samtang adunay ang hangin pod, adunay hangin nga mga katropa nga hinay ngadto sa kasarangan gikan usab sa habagatan nga sidlakan ngadto na usab sa habagatan nga kasadpan. Kahimtang usab sa atoga kadagatan mga tropa is light ngadto na usab sa moderate. So favorable kini mga tropa, favorable kani gihapon alang ni atong mga gagmay mga sakayan apan gikinhanglan pagyapon ang matawag nato pagmatngon panahon mga tropa sa thunderstorms. Pahimangno mga tropa posible usab ang gitawag nato localized mga katropa localized nga ginatawag nato mga tropa pagulan-ulan. Aduna man gyud magdala mga tropa kusog usab nga ulan. Kilat o pagdulugdog kusog ng hangin. So gidasig ang publiko nga magbantay sa mga weather advisories mga tropa o malikayan ang peligro sa flash flood o landslide sa mga delikado nga mga lugar mga katropa. So ang pagsubang sa adlaw sab ni subang kini ganiha mga tropa alas 5:24 umurag kuan karon no sa kining tawag nato ato na kalabay alas 5:18 ana karon murag ni taas-taas na mga tropa alas 5:24 na pero mosalo pod unya mga tropa alas 5:58 sa hapon magaigsunan di modo adunay makita nato tibok adlaw karon 12 ka oras og 34 minutos. So mga kaigsunan, ayaw ka makalimot sa pagdala og payong o raincoat mga tropa ilabi na kung mugawas sa hapon o gabi tungod kay posibilidad mga tropa sa kalit usab nga pag-ulan o thunderstorms. Padayon gyapon mga tropa sa pagpaminaw dinhi sa XFM alang sa mga dugang update mga tropa sa weather update mga katropa.
29: XFM Weather Update. Weather Update. Exciting Pilipinas.
0: Wa na tayong oras mga tropa, padayon pasaunahon og nang tabil sa atong pagpanag-uban mga katropa. Tagalan karon sa kinatibuk ang pwersa sa XFM Network Philippines sa pagpanguna mga tropa sa among President CEO mga tropa ug Vice President ug sa among General Manager Sir Edwin Garing ug siyempre gitimon usab kami mga katropa sa among Station Manager katropang Arnel Cortez nga mosunod po siya unyang alas 6:30 mga tropa sa programang Bullseye. Ug siyempre mosunod na ang Express Balita dinhi sa XFM 99.1 Mati City inyo makauban si katropang Kens Acevedo ug dinhi sa XFM 107.1 Tagum City inyo makauban si katropang Lars Sanyol. Habang ta sa Master Control, mga tropa, si katropang Gab Alas. Alang sa Ikiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Bong Umaki Algabre. May buntag ka natong tanan. Exciting Pilipinas!
29: Exciting Pilipinas!
7: aminyo sa tingo na puno.
29: Inyong nadugok ang Exciting Pilipinas hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
22: This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Matay ako, sultihan na mo. Sa una, sa wabar ko naminaw ang XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Apat sa dihang, sukan naminaw ko ang XFM saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banding pite? Hindi ka atras pise? Ah, may pay muligin.
10: X.
8: XFM.
10: FM.
9: Exciting.
11: Punta kayo na niya, takaroon din hi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya, nga biglan unan nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
12: Gwapo, sinong taong tingkas ang bunga.
11: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
12: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar, magamit ka mo Crop Gold.
11: Kaya nakan nga, salamat.
16: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
11: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
19: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
11: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
19: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
20: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
22: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
28: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix maunay kape nga walay caffeine, maunay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang ato mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
22: The Secret of Health.
28: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
22: Santon Plus Coffee Mix.
30: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutun ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix good. Timan eh. Basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix good. Sulayin ninyo.
22: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
28: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
22: The Secret of Health.
28: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
10: Santon Plus Gold.
13: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
14: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
15: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
17: The secret of health.
28: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
18: Visionix, daghan ang natubangan.
21: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian gyud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
18: Visionix, slay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
28: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
18: The secret of health.
28: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
18: The secret of health.
28: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
18: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
23: Pangit, pangit. Ulingi man dayon. Ipot, put. Exciting.
24: XFM.
23: Exciting.
25: XFM time. It's 6 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
26: Mga katropa, exciting dito!

0: Orange que tropes a XFM a l'assai Stress. Express, pel·lita sabuntat. Express, pel·lita sabuntat. Headlines. Headlines. Headlines. Headlines. Mga headlines sa balitang lokal, katropa bagong graduar nga commission officer gikan sa Philippine Army Academy. May nitong giabi-abi sa 10 ID commander. Headlines. Headlines. Mga empleyado sa Kapitolyo og Davao de Oro Provincial Hospital Montevista gipailalom sa mandatory drug test. Headlines. Headlines. Sa balitang regional kasong adultery nga gireklamo batok sa misis og kabit nga bodyguard giatras sa legal nga bana. Headlines. Headlines. Sa balitang international, Brazil gimonitor ang duha ka posibleng kaso sa Ebola. DRC outbreak padayon pang gikabalak-an. Headlines. Headlines. Sa balitang sports, Jerick and Hamisi gibalhin sa San Miguel human sa iyang maayong season. Headlines. Headlines. Sa balitang showbiz, Oscar winning Star Wars editor Marcia Lucas mipanaw na sa edad nga 80. Headlines. Headlines.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: Express Balita sa Bunta. Express Balita sa Bunta.
0: May buntag Luzon, Bisaya, ug Mindanao, may buntag Pilipinos all over the world, may buntag mga katropa. Ani na pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Huwebes, Hunyo 4, 2026. Mga katropa, ako si Lars Sanyol o kini ang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balita bukan, balita sa Buntag.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal, katropa, hatod kanato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton taglimpyong lawas gikan sa sulod paingon si Kawasa. Inom ta adlaw-adlaw mga katropa og Santon Gold Coffee Mix. Ang nasangpit nga kape, mabalit na sa mga parmasyang butika nga dool mismo sa inyong mga lugar.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Mainitong giabi-abi ni 10 Infantry Aguila Division Commander Major General Alvin Luzon ang walo ka mga bagong commission officer gikan sa Philippine Military Academy kon PMA talang dangal class 2026. Atol kini sa courtesy call sa Camp General Manuel T.Y. o T. Yan Senior niyatong Hunyo 2, 2026. Gihimo sa bagong officer gikan sa Region 11 ang pagbisita sa 10 ID kuman sa ilang graduation. Kansa na lakip sa duha ka mga Philippine Army officer, duha ka Philippine Navy officer, o upat ka mga Philippine Air Force officer, nga gikatakdang mo assume og mga tahas sa ilang tagsa-tagsa ka mga sangay sa pagserbisyo sa Armed Forces of the Philippines. Samtang atol sa meeting, gidasig ni Major General Luzon ang mga bagong commission officer sa pagsuporta sa mga prinsipyo sa AVL kon accountability, values o leadership. Samtang magsugod sila sa ilang karera sa militar. Gihatagan usab niya gibugaton ang kahinungdanon sa paghimo sa mga responsibilidad alang sa ilang mga aksyon o mga desisyon nga nagkinabuhi sa kinaayukan ng mga mithi sa militar sa kaisog, integridad, pagkamaunungon, dungog o serbisyo, yun man ang paggamit sa pagpangulo sa positibo o mga impluensya sa mga tropa o sa komunidad nga ilang alagaran.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Sa pikasbahin mga katropa, mga empleyado sa Kapitolyo o Davao de Oro Provincial Hospital sa Montevista gipailalom sa mandatory drug test. Alang sa kompleto detalye, katropang Darwin Dulatre.
2: XFM Report.
3: Gipailalom sa mandatory drug test ang anaa sa 2,520 ka mga empleyado sa Kapitolyo o Davao de Oro Provincial Hospital, Montevista. Gagipahigayon sa Kapitolyo, Hunyo 3, 2026 sa buntag. Ipangunahan ang maong aktibidad sa Provincial Anti-Drug Abuse Council o PADAC o Provincial Health Office o PHO. Kauban ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA o Philippine National Police. Kabayan sa maong inisiyatiba, pagpakusog sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Civil Service Commission. Division. Memorandum Circular Number 13-2017. Lagi patuman sa provincial na pangamhanan na nagtingwa sa drug-free workplace alang sa efisyente o epektibong pagservisyo sa mga empleyado sa gobyerno ngadto sa katawhan. Aktibo usab nga may partisipar ang mga nasampit nga empleyado sa gobyerno aron suportahan ang maong programa alang sa kaayuhan sa tanan. Aron maligoon ang tuhod, makasugakod, bisag magluhod, magturbo mailin answer matagdulog alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas. Darwin Dulatri, XFM News.
2: XFM Report.
0: Nagkasalamat kay Tropang Darwin Dulatri sa detalye sa report.
2: Express, balita sa punta. Express, balita sa
0: punta. Samtang lalaking ipangita tungod sa kasong tuli sa Davao del Norte na dakpan sa Davao City. Alang sa kompleto detalye kay Tropang Bong Omaki Algabre.
2: XFM Report.
4: Nadakpan sa kapulisan ang usa ka 39 anyos nga lalaki nga gipangita tungod sa kaso nga pagpanulis atol kini si gipigayon nga manhan Charlie Operation sa Procjes Buski, Barangay Bunawad, Davao City, alas 10:35 sa milabay nga buntag. Gilang dinakpan pinaagi sa alias Ordo, usa ka negosyante ug residente sa naisguta nga lugar. Ang operasyon gipahigayon sa mga sakop sa Panabo City Police Station uban sa Davao del Norte Police Intelligence and Detection Management Unit ug sika Davao del Norte Provincial Mobile Force Company. Ang pagdakop gibase kini sa Tavares nga gipagawas ni adto ga Agosto 29, 2019 ni Judge Dax Gonzaga Sinos sa Regional Trial Court Branch 34 sa Panabo City, Davao del Norte may kalabutan sa kasong robbery o tulis. Subala sa korte, gitugutan ang piyansa alang kini sa maong nga kaso nga nagakantidad og 60,000 kapisos. Sa pagkakaroon anana sa kustodiya sa Panabo City Police Station ang suspitsado samtang ginahuman ang hustong legal nga mga pamaagi alang sa iyang kaso.

0: Nagi sa pagpirma og affidavit of desistance sa Malapatan Municipal Police Station human nga gipasaylo ang Mrs. Diini nga miuban sa kabit nga bodyguard sa usa ka politiko sa Malapatan Sarangani Province. Kay baluan nga nasapon sa kapulisan sulod sa usa ka lodging house ang Mrs. nga si alias Ana og ang bodyguard human nga mireklamo ang legal nga bana nga si alias Paul. Sumala sa kapulisan, giatras sa maong bana ang pagluso sa kaso batok sa iyang asawa og ngadto sa sekretong karelasyon. Human batod pa nga gabahad ang maong babayi nga maghikog sulod sa presuhan kung idayon sa bana ang pagpasangat og kasong adultery. Busa, gumikan na matod pa sa kabalaka hinungdan nga mipirma dayon kini og affidavit of desistance din nagpasabot nga gisibog na niini ang kaso og kalimta na lamang ang dautan og sakit nga kasinatian tali sa iyang asawa og sa laing lalaki ani atong nakalabayng kadlawon. Gilauman sa kapulisan nga human sa maong desisyon, matagaan o gigayon ang magtiayon nga sulbaron ang ilang nadaot nga relasyon. Mga katropa, aron magpabiling lagsik o tamis ang inyong relasyon, ayaw kalimti ang inyong obligasyon sa matag-usa. Tomar o Turbo Men Enhancer. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
1: XFM Report.
2: Daga salamat kay tropang Ivan Pulonon na nakagikan sa XFM Jensen.
1: Express, balita sa bundok. Express, balita sa bundok.
2: Bayugan City Police nagpasalamat sa malampusong palarong pambansa 2026. Alang sa kumpleto detalye kay tropang Ray Alinton.
1: XFM Report.
3: Di paabot og dakong pasalamat ang Bayugan City Police Station ubos sa pagpanguna sa ilang hepe nga si Police Lieutenant Colonel Joseph Carlo Visilang ngadto sa tibok komunidad sa mga bayuganon nga nakigtimbayayong og nakigkoordinar sa mga kapulisan atol sa baguhay lang natapos nga palarong pambansa tuagsor 2026. Matod ni Police Colonel Silang, dako kayo ang natabang nga gipakitang kooperasyon sa publiko aron masiguro ang hapsay og organisado og luwas nga pagpahigayon sa maong prestihiyoso nga nasudnong kalihukan sa dula. Tungod sa ligon nga panaghiusa tali sa lokal nga panggamhanan, kapulisan og mga lumulupyo, nagpabiling malinaon ang tibuok dagan sa kompetisyon gikan sa sinugdanan hangtod sa pagkatapos niini. Tungod sa epektibong pagpatuman sa seguridad og mga maampigong pag-atiman sa mga delegado, atleta og mga bisita, miani og pagdayig og maayong pagdungog ang dakbayan sa bayugan. Dugang pa sa pamunuan sa kapulisan ang kalampusan sa palarong pambansa 2026, nagpamatuod lamang sa taas nga kalibre sa kaandam og dagkong kapasidad sa Bayugan City sa pag-host sa dagkong kalihukan sa nasod.
4: Nagpapasalamat at sa lahat po ng nakikoopera, lalong-lalo na sa security and sa safety upang mapagtagumpayan po natin ang palarong pambansa tuagsura 2026, no? At iniinformahan ko po ang lahat na we have maintained zero incident with regards po dito sa ating palarong pambansa.
3: Katropa, aron masolusyonan ang mga problema sa panakit sa kalawasan, gamit kanunay sa SISDAPIN. Alang sa Likusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
1: XFM Report.
2: Nagkasalamat katropang Ray Alinton sa detalye sa report.
1: Express, balita sa bundok. Express, balita sa bundok. Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
2: Oras katropa, alas 6:19 na sa buntag. Kung karon sa detalye na sa balitang nasyonal, ngahatod ka na ito katropa sa Santon Plus Coffee Mix. Sa mga limtanon, dali kay makalimot katropa pag uli sa balay. Makalimot na di ay og luto si misis. Sa iyahang pinalanggang bana, wala malutoy lalamian nga pagkaon kay limtanon na si misis. Pay naman mister si misis og Santon Plus Coffee Mix. Aron nga mas dali siyang makahinomdom sa mga nanglabay siyang kinabuhi. Grabe naman yan.
5: Happy birthday!
2: Lahin mo na ako na tuplok mga katropa. Anyway, ang Santon Plus Coffee Mix katropa, pakusgo niya ang imuhang cognitive function. Aron nga paspas kang makahinumdum sa mga angay ni mong hinumduman. Og usasab katropa ang Santon Plus Coffee Mix nga mo paalim sa mga nagkadaiyang mga hubag-hubag. Tungod kay ang Santon Plus Coffee Mix, taas ang content nga isoflavones og mo control sa mga hormones. Santon Plus Coffee Mix, mapalit na sa mga parmasyang butika sa Tibok, Pilipinas.
1: Balita sa bundok.
2: At ang sayron katropa ang mga detalye sa balitang nasyonal nanukad gikan sa XFM Mega Manila.
1: Express balita sa bundok. Express balita sa bundok.
6: Balita. Sa detalye ng mga balita, mga katropa, nagsilbing game changer si Senator Chis Escudero sa naganap na balasahan sa liderato ng Senado kahapon matapos nitong iwan ang kampo ni Senator Alan Peter Cayetano upang sumama sa hanay ni Senator Sherwin Gatsalian. Ang biglang pagdalaw ni Escudero sa plenaryo ang naging susi upang mabuo ang kinakailangang quorum para maituloy ang sesyon. Nauna ng binalak, idaos ng grupo ni Gatsalian dahil sa tatlong sunod-sunod na araw na pagliban ni Cayetano at ng kanyang mga kaalyado. Dahil sa ginawang hakbang ni Escudero, tuluyang nabasag ang tinaguriang Brave 13 ni Cayetano na may 10 member present na lamang. Ang pagbaliktad ni Escudero ang nagbigay daan sa pagpapatalsik sa mga dating pinuno ng komite at sa pagpapatibay ng bagong lineup sa Senado. Express Balita. Binatikos naman ni Senator Chis Escudero ang matinding bangayan sa pagitan ng mayorya at minorya sa Senado na tinawag niyang hindi katanggap-tanggap dahil sa pagparalisa sa kakayahan ng institusyon na magsilbi sa bayan. Sa kanyang sorpresa, ang pagdalo sa plenary session kahapon, nilinaw ng senador na hindi siya pumanig sa anumang grupo, kundi tumindig siya para sa kapakanan ng bansa at ng saligang batas. Pinagdiinan ni Escudero na sa panahon ng matinding krisis sa politika, dapat unahin ng mga mambabatas ang kanilang tungkulin sa halip na personal na katapatan sa mga alyansa o personalidad. Express Balita. Sa kaugnay namang balita, dahil sa pagsulpot kahapon ni Senador Chis Escudero, nagkaroon muli ng coup d'etat o balasahan sa liderato ng Senado kung saan itinalaga si Senator Sherwin Gatsalian bilang bagong Senate President pro tempore at acting Senate President upang pamunuan ng mataas ng kapulungan. Ipinagtanggol ni Gatsalian ang desisyon ng bagong mayorya na buksan ang plenary session kahit wala ang iba pang miyembro, kung saan ipinaliwanag niyang napilitan silang kumilos dahil sa tatlong sunod-sunod na araw na hindi pagsipot ni Senator Alan Peter Cayetano. Ayon kay Gatsalian, na matapos mag-adjourn ang Senado noong May 26, nakatakda sanang magbalik ang sesyon noong Lunes at Martes. Ngunit bigong magpakita si Cayetano sa dalawang pagkakataong ito hanggang sa muli nitong pagliban kahapon. Matapos maideklara ang quorum sa pagdating ni Senator Chis Escudero, pinamunuan ni Gatsalian ang paghalal sa mga bagong pinuno ng mga pangunahing komite bago nagsinide adjournment ng kapulungan.
1: Express Balita. Express Balita sa Buntag.
2: Oras mga katropa, alas 23 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang international.
1: Balita sa international.
2: Detalye sa balitang international, hatod kanato kini sa Vision Express of Gel Capsule. Katropa, aron nga makita og maabot ang ato ang mga ambisyon, dapat tin-aw permanente ato ang vision. Inamda adlaw-adlaw og Vision Express of Gel Capsule.
1: Express Balita sa Buntag.
2: Gibantayan karon sa mga health authorities sa Brazil ang duha ka mga pasyente nga posibleng adunay Ebola infection sa mga syudad sa Sao Paulo o Rio de Janeiro. Taliwala sa kabalaka nga posibleng pagkalat sa virus gikan sa Central Africa ngadto na sa ubang mga nasod. Sumala pa sa mga otoridad, usa ka 37 anyos nga lalaki nga taga Democratic Republic of Congo ang nakasinati matud pa og hilanat og gilayon nga gi-isolate isip a suspected Ebola case. Bisan pa og negatibo ang unang laboratory test alang sa Ebola virus, gibarayon gihapon ang iyang pagmonitor og gi-isolate isip usa ka espesyal nga mga ngadto sa usa ka espesyal nga pasilidad para sa mga makatakod nga sakit isip paglikay og pagpangandam. Samtang sa Rio de Janeiro, usa-usab ka lalaki nga gikan sa Uganda ang gipailalom karon sa safety protocol man makasinati og mga sintomas sa manalabang sa ubo, pagpangurog og kalibanga. Matod pa sa mga opisyal, positibo kini sa malaria apan nagpadayon ang gihapon ang imbestigasyon aron hingpit nga masiguro nga walay siya Ebola virus og aron malikayan ang posibleng hulga sa maong sakit sa nasod.
1: Express Balita sa Buntag.
2: Oras katropa, alas 24 na sa buntag.
1: Balitang sports.
2: Detalye karon sa balitang sports, mga katropa, hatod kanato kini sa Turbo. Ang Turbo katropa, dili lamang kini sa pangkama kundi dili pang sports pa. Sa mga mister nga dinagayo makahimo sa pag apil-apil sa natad sa sports, kay luya na ang tuhod. Ya, luya pag ganay ka, Mrs. Luya pag istuhod. Nako, inumi ka na, Mr. Og Turbo. 30 minutos una ka di amusalang sa imuhang gitawag. Og mga dua sa kama, og dua sa tawag aning sa court. Turbo, mapalit na sa mga parmasyag butika nationwide.
1: Sabuntag. Express Balita Sabuntag.
2: Usa ka dakong balita ang niuyog sa Philippine Basketball o Philippine Basketball Association called PBA. Human opisyal nga gibalhin si Jeric Hanmisi. Ngadto sa San Miguel Beermen, human sa iyang impresibo nga performance sa miaging kampanya. Si Hanmisi nga naila isip usa ka labing kusgan nga shooter sa liga. Nahimong dakong hinungdan sa pagpakusog sa iyang kupunan pinaagi sa taas nga scoring output og lig-on nga depensa. Gilauman nga makatabang pag-ayo ang nasangpit nga basketbolista sa Beermen nga magpadayon ang pagbalig-on sa ilang lineup alang sa umaabot nga mga komprehensiya. Ang maong trade giila sa daghang basketball analyst isip usa ka dakong pagbalig-on sa kampo sa San Miguel nga nagtinguha nga makabalik sa ibabaw sa kompetisyon. Sa kasamtangan, daghan mga fans ang nagpaabot kung unsay mahimong epekto sa pag-abot ni Hanmisi sa Beermen o kung unsaon niya pagdugang sa kusog sa opensa sa kupunan nga gipanguluhan ni Junmar Fajardo.
1: Balitang Sports, Balitang sa Sports.
2: Oras katulad pala sa 26 na sa buntag.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Detalye sa balitang showbiz, mga katropa, hatod kanato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Ang Clear Skin Beauty Soap, mga katropa, dapis kini siyang inusnos, no? Sa mga medyo lagumon, medyo dag-o, mga pamanid, sa mga misis, sa mga palangga. At akong tabang kining herbal nga sabon. Aron nga makabaton kay modek aya ay piskay nga pamanit daw sama sa bye-bye Boracay. Mag Clear Skin Beauty Soap na, mga katropa. Sa headline, ang Oscar-winning Star Wars editor Marcia Lucas mipanaw na katropa sa edad nga 80. Atong sayron pinagi sa taong showbiz correspondent, Inday Erica.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
7: Yes, maayong buntag mga maring o bangon na mga maritens! Ay maring, mainit-init nga balita o makasulub-on nga balita mga maring ay... Ipanaw na ang Oscar-winning film editor sa Star Wars nga si Marcia Lucas sa edad nga 80. Gikumpirma kay sa iyang pamilya nga namatay siya tungod sa metastatic cancer sa iyang paminimalay sa Rancho Mirage, California. Ikasal si Marcia sa Star Wars creator nga si George Lucas sa panahon nga gihimo ang unang pelikula sa franchise. Nakadaog po siya og Academy Award ni atong tuig 1977 para sa Best Film Editing sa Star Wars A New Hope. Nataw si Marcia mga maring no sa Modesto, California ni atong 1945. O kung asa nagsugod isip a film librarian o librarian sa wala pa nahimong film editor sa Hollywood. Nakatabang usab siya sa mga pelikula ni Martin Scorsese sama sa Alice Doesn't Live Here Anymore, Taxi Driver og New York, New York. May balik siya sa Star Wars og nakauban ang The Empire Strikes Back atong 1980 og Return of the Jedi atong 1983. Og mo kata mga maring ato ang showbiz balita today. Ako ni si Maring Inday Erica Diligua pa dalimis tayo sa apan ayaw ko piyan sa basig magpuhon maako na ka. Bye!
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Teka salamat Maring Inday Erica sa detalye sa report. Ay nako mga pare, ang anak magin siguro na no kay wala magin forever aning kalibutan na ni. At least man lang kanang mapanaw sa edad nga 80, sakto na kaya na siya. Sakto na kaya na siya, sinta. Ah, regalo na nang abot kag senior citizen sa panahon karon. Nga grabe na ka, kuan, grabe ka krisis. Anya grabe pod ka mga dili na healthy mga pagkaon mga pare. But anyway, yeah, kung na mapanaw, at least man lang doon na nahimo nga mga kaayuhan sa tuang katilingban. Oras, katropa, alas 6, 30 na sa buntag.
1: Sa
2: good morning sa mga nagtanaw sa YouTube o sa Facebook Live. Huwag mo kato katropa naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Webes, Hunyo 4, 2026. Mga balita nga hatod kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Dagon tabang kini mga pare aron nga mamintinar ang kahimsog sa to ang mga paglawasa. Ato ang sparring partner sa technical side katropang Gabalasa. Ato ang station manager katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager katropang Edwin Garing. Ay kibughawa mga pare, musunod na ang programang Bullseye at ang makauban si Arnel Cortez. Alas sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Lars Hanyol. O kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
8: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
9: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
10: XFM.
9: Exciting.
10: XFM.
11: XFM.
12: Bush abo, magpakiloko sa hubaybe.
13: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
12: Bato gold town. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
13: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
14: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
15: Punta kenta aniya takaron din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon aniya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
16: Gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
15: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wa pagkagamit?
16: Kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
15: Kay daghan kay salamat.
17: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
15: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no, unsa may imong may istorya ana bahin nga sa imong harvest?
18: Bahin sa harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
15: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
18: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
19: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
20: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
21: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
22: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
23: The Secret of Health. Santo Blasco.
24: Ako si Don sa Kamaestra.
25: Magka-ulcer ko.
24: Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santo Blasco. Akong gisulayan. Duwa ka si Mana. Ako na siya gaayong kausmanan. Dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
23: Santo Blasco.
26: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
23: The Secret of Health.
22: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Blasco 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santo Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santo Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontras sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santo Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw.
23: The Secret of Health.
27: Vision X Plus user, atong paminawon.
28: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
27: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. palit sa mga butika.
23: The Secret of Health.
22: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Bisonix Plus Soft Gel. Ang Bisonix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Bisonix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
23: The Secret of Health.
27: Zanthone Plus Coffee Mix User.
0: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Zanthone Plus Coffee Mix jud ko niya. Ug dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni taga-Panabo office worker.
27: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
23: The Secret of Health.
22: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zanthone Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zanthone Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zanthone Plus Coffee Mix.
23: The Secret of Health.
22: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
23: The Secret of Health.
22: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
21: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Uy, ang pagani, mura nagyuk, asawa o ginastahan. Dagagay mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga ano, exciting? Exciting!
10: XFM.
9: Ka-exciting, oy!

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bulsay! Bulsay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bulsay! Bulsay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Bullseye. Good morning, friends. Sige lang, kumusta ang maing buntag? Kaninyo tanan, mga katropa. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome, mga igalas, nubag para gumanubas sa tulumanong Bullseye.
1: Bullseye. Kauban si katropang Arnel Cortez.
0: Bullseye. Adlaw karon mga igala, nga Webes Pizza 4 na sa bulan, mga higala, sa Hunyo 2029. Ang utana ka nga. Ngayon 2029 naman, katropang Arnel. How I wish, mga higala, nga 2029 na. Meaning, bag-o na, mga higala, ang presidente. Yeah, di na tamuagig susama ni ini karon may gala nga yugto sa atong kasaysayan sa Pilipinas nga halos kitang tanan nakatutok unsay nahitabo sa Senado. Dati o bantay, pakialam na nila. Karon mga katropa, sus, Ginoo ko. Hapit na mga higala ang Independence Day. Unya, ang mensahe mga higala sa kalayaan. Unay ginaingon lagi ni Rizal sa una. No, nga, mag-unsa man ang kagawasan kung ang nanaog-daog, ang gidaog-daog karon, wala po'y mangdaog-daog pohon. Wala nahitabo sa mga Pilipino. Kaya ang pinaka-ligo na itong kaaway, ang ato na yung kaugalingon. Alas 5:51 na may kalantag na sa itong bagbarang umanuan. Welcome, welcome, welcome, welcome! Ngayon ka mo mga igala sa itong tulumanon, ang Bullseye! Sa makausap pa mga igala, adlaw karong Webes, pizza. Pizza 4 na mga igala sa bulan sa Hunyo, tuwing 2026. Ako inyong kauban, Gyapon, sa ngan, mga igala, kinatibuk ang puwersa sa XFM Network Philippines. Bullseye! Okay, manusap mga igala, sa 107.1 XFM Tagum, ako, si Katropang Arnel Cortez.
1: Bullseye. Kauban si katropang Arnel Cortez.
0: Bullseye. Ako yung tama mga higala, hangtod alas 9 ang tagnas bunda kay Webes mangkaroon na alas magtunol kaninyo mga katropa sa labas ng mga katikaran. Mga balita, isyu gisgutanan na mga katropa, din ikaw o ako igsoon na doon ay dakong kalambigitan.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Inubanan usap mga higala sa atong pagpangapi. Atong kauban karon mga higala ang Santon Gold Coffee Mix. Mga katropa, ato ang akining kaabag sa pagmatas buntag, sa ato mga higalang pagpanikay-sikay, o sa ato mga higalang pagbangon, o sa atong pagpadayon sa unahan, dili mga higala ning atong kinabuhi.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 5:53 na may higalang dagna sa atong tulumanon, ing tulumanong Bullseye!
2: Bullseye!
0: Apan sa dilipa mga higalas, pag-aginod nato sa unahan sa paghitsgot mga katropa nining labas ng mga katikaran, labi na ni mga panghitabo sa atong nasod karo mga panahuna. Kung titas pagtunol usa sa tumay niton nga pagpanimbaya sa atong mga pinalangga o suking tigpaminawan, ilabi na yun sa atong mga katropa din hi, may galas dakbayan sa Tagum. Good morning!
3: Good morning!
0: Atong mga katropa din sa Davao del Norte.
3: Good morning!
0: Dito lang usa na ko usa-usahon para dire-diretso takaron. Ayong buntag po sa atong mga katropa, dini mga igala sa lalawigan sa Davao de Oro. Dini mga igala sa Davao Oriental. Dini mga katropa sa Davao City. Mga katropa na to, mga igala dini sa Agusan del Sur, Bukidnon. O mga katropa na to, mga igala sa Kabisayan o umang bahin sa Mindanao. Ayong pagbalikay sikay kaninyong tanan.
3: Ito
0: mga katropa abroad, ang ato mga subscribers sa atong YouTube channel. Kumusta ka mo mga higala ning tagna sa morning?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 5:54 na ang tagnas buntag. Mayong pagpaminaw at sa ning panimbayaon mga higala. Ining ato baga pinalagaw sukid ding maminawan. Silang Jonas de Guzman, Josephine Sibunga Salveron Palconete.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Si Jaime Balili, mayong buntag.
3: Good morning!
0: Angel Bert Lopez Ungon, si Tatsuki di sa may bangkiruhan. Napagyabog ang bangkiruhan karon Tats. Kumusta mga di Tats? Ipalanog daw one time ng atong tingog di Tats. O diya, videohi na yun. Kanang maglagubo di sa bangkiruhan. Namati nga sila nga, asa manigikan? Aliyo, kuno ko di Tats. Kumusta mga di Tats? Si Jun Jampon, Sir Attorney. Naunsa na po na. Nagkadugay Nagkagwapo naman ka, mura naman kag si Camario Asintado. Ah, layo ra kay tato. Ah, di man ni Asintado atong dirada, kining hiwi-hiwi ra man ni. Ah. Ah, na yatis naman ning Senado attorney. Ay lagi si attorney ba kay nagplano na ba yako di na kumiskwela. Ay ningon ba yatong among professor nga kay ba mag-unsa ninyong gisudlan? Huna na ba yako mag-uma na lang? Eh kapoy kay may gala magsigun na huna aning Pilipinas. No? Renny Lee Capillo. Good morning, Sir Arnel from Malanga, Sambuanga, Sibugay.
3: Good morning.
0: No, si Jun Jampon. Kuya Pan, pila ka adlaw ra si Caetano nga nahimong SP Luoyas, Pilipinas.
3: Good morning.
0: Robilin Bilyosino. Morning, idol, attorney guwapo na attorney na saan? Ayya. Ayan na lagi mo ko ninyong tawagag attorney kay dili ko abogado, masuko ang taga IBP ana. Oh. Katropang Arnel lang. Attorney kay ba ulawan ta ana. Oh. Besides sa di ta abogado. Oh. Abot pwede ra nang kuan ka nang kanang katropang Arnel ra. Bye, dol, kana ba? Wala okay kayo. Ano mga attorney-attorney diyan. Si Jun Jampon sa kahapit ng Independence Day pero wala man tay kagawasan gihapon kay magpaulipon man gihapon das dayuhan wa ma ha? Wa mauba o oh, sari. Mag-ampo na lang da kanus matigbak. Na kanus pa una ako pa na mga katropa dugay pa na kay magpa steam cell man na sila masakit. Dugay na sila. Ari tas YouTube. Ari sa Despicas mga igalas Facebook si Richard Ibanez. Good morning idol. Nakaanha na jud ko dira akong na oh yes si Richard katong taga Rojas Boulevard. No, nga naminaw karon diha mga igalas Davao City. May buntag ninyo diha Chard, Richard Ibanez o kaubanan to mga pinaka-idol na kong mga bata nga na misita diri mga igalas sa atong istasyon diri sa Dakbayan sa Tagum. No, mayong buntag kaninyong tanan diha. Og bidyuhin agud ng inyong TV dihang naglanog. No, diha sa may Rojas. Ato nang hatagag pagtagad. No. Kinahan kay ko anak mga katropa. Si Hinaro Solas, morning Sir Arnel from Brisbane, Australia. Good morning, thank you.
3: Good morning.
0: Ano ba kana mga sir lang ba sir? Noy, pwede ra nang Noy cool. Lima na no. Noy, ano ba? Mahaw. Pingping Tanchado Montesilio. Good morning, sir. Unsa may balita karon nga maayo? Wa say balitang maayo ro no. Kanira gyud mga igala ang Senado atong atgan kay alas 10 mag Blue Ribbon Committee hearing man daw mga igala ang kining grupo nila kay Tano. Unya kay naa na may usa ka Blue Ribbon. Ngano mag-ilog man sila ng blue nga pwede man may galag red?
4: Pinawa.
0: Red ribbon na lang ng imuha Erwin. Ay napag-ilog anang blue. Pwede man ka sa Red Ribbon siguro? Red Ribbon Committee. Ayan na ng Blue Ribbon Committee. Kaya naano man si kuan diha? Si Ligarda unya sa subcommittee si kaning Marculeta.
4: Ayya.
0: Tapihan ta ni Santon Gold. Bike mo reaction man tagkalimot mga igala. Be. Ah, pagkalami mga katropa, Santon Gold Coffee Mix. Mapalit na sa mga butika ha. Mayong buntag kanimo, katropang Arnel. Sa amo sa laa kada hapon, kusog ang ulan, buntag init. Sa Tagum, musta man ulan ba pod, katropang Arnel? Usahay, muulan o gabi eh. Usahay sa dua. Pero buntag, mga katropa, init yun. Si Gigi Aluit. Idol, good morning. Ma-stress ta sa Senado ron. Ayaw mo pagpa-stress. Isto lang. Ayaw ng stress. Isto. No, si Rebecca Policios, mayong buntag.
3: Good morning.
0: Iyos siya nga, good morning. Please ko shout out sa akong mamagpapa nga si Delia Policios o Pedro Policios from Carmen, Bohol. Good morning.
3: Good morning.
0: Si Hinaro Solas, mayong buntag from Australia. Langga Vlogger from Dipolog City, Sambuanga del Norte.
3: Good morning!
0: Resto Toto Dilayasan, mayong buntag. si Robilin Bilyosino, idol, kumbati na po. Yes.
3: Good morning.
0: Si John Diampon, Jaime Balili, si Eugene Uyanggurin. Ang Hudas, ikaw ba naman, makulong ka, maiiwan ang asawa mo. Oh. Lisod pod, lain ay mamintana, guwapa ba ya? Ayaw, pod. Oh, si Buboy Fernando, good morning, ka-XFM, Sir Arnel, from mainit na Buduran, Davao de Oro. Bro Milan Ulog, sa ato pa, kay wala mang kaabot og 13, illegal to attorney na po. Daya lagi ko yung tawagang attorney lagi. Kaya makasabaan ta na mga katropa. Idol lang, dol. Katropang Arnel. Kaya pinaka the best na lang. Galicano, Tim-Tim. Karupa. Oh, okay na po na. Karupa. Watching from Sawata, Davao del Norte.
3: Good morning.
0: Nagbuntang sa mga taga-Sawata. Oh, labinas pamilyang timbal diha. AG Calis, mayong abundag, din mga higala sa Tundak Bayan sa Tagum. Good morning, Congressman Arnel, atua. Kung saan nalain yung ihingaan ako, ha? Pa-shout out sa akong mama o papa nga naminaw ron sa imuang bulls ay samtang nag-inom og Santon Gold Coffee Mix. Shout out po sa akong sa Rosalinda Clan, sa Maragusan o sa Calis Clan, diri sa may Purukbay sa Tagum City. Salamat Kong Arnel. Bungot sa ito'y. Pobring ka jamming. Good morning, Sir Arnel. Ang Senado murarardulag chess nga paycheck sa horse dili jud madepensahan. Maongas iskudero na namati George Minority. Ang problema ron, o ang kininapod mga igalang pikas katong ni Tambong gahapon, sila na sa hindi mo pakita ron. Nayabag na gid ni mga igalang kalaki ha. Marites Ribbon Committee, dapat kang tulpo. O, Dato Jerry Sisbino, bullseye na pod. Ahuman na deskidong. Ahuman na klasiti na.
2: Bullseye! Bullseye!
0: November kasok, mayong buntag. Shoutout me, there is RTU. Kay Nanay Linda, Loli, good morning. May buntag. Leopoldo Safra Pardillo, good morning. Kedropa Arnel, nakita man ako to si Bato. Yung nag-vlogs, ayaw to, AI to. Richard Ibanez, mayong morning. Merlin Donato, may buntag. Dito sa YouTube, kayo. Ato na yung ginoo ko.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Makalimta na to rin taga-YouTube nga naminaw ron. Si Toto Katropa, may buntag daw.
3: Good morning!
0: Si Mr. Opinion, 5591, magandang umaga, Dol. Good morning!
3: Good morning!
0: Jesse Lusarito, good morning, Dol. From Proxiete, Kabakungan, Abunduran, Davao de Oro.
3: Good morning!
0: Si Richard Arganda, may buntag, Sir Arnel, gubot unya, gubot na unya. Mayon ta, mga people's power para matuldukan ang ila kabulastugan. Mga tut! Sila, klaro, kayo, cover up. Reynaldo Alejandrino, maayong buntag, katropang Arnel. Pa-shoutout sa Castro family, Barangay Putatan, Muntinlupa City, NCR. Magandang umaga sa inyo dyan, maayong buntag. Josefina Tapakal, maayong buntag. Jocelyn Tipon, Annabel Tubias, yes, may Paranaque.
3: Good morning!
0: Si Arturo Canoy, good morning, Davao del Norte, sir. Buangon man jud ning mga halangdong senador. Mga dukirok. Si Darrell Tanggale, maayong buntag, way ayo na jud ang panggobyerno karon. Kay nagbuot magbuot-buot naman. Oh, John 10:28. Birahi ka trobang Arnel kay daghan kayo og mga panghitabo. Oy, natulog lang ta pag mata perti namang gubuta. Flores Pina Cabalfin, good morning Sir Arnel. Naglagot jud ko sa minority, nagbuot-buot jud sa Senado. O tsaka ay mahitabo niya. JR Oy, nakita ni mo post ni Irisi Boss sa FB, iyagi question ang quorum kay allowed man dahil sa kamera ang online voting. O, niya, magayon lang, pabutaron sila kuan. Abi ni mo sa kamera, pwede ka i-text ra. Kana naa sila magayagalay para sa itong kang Kiko Barsaga. O, pila ra may present ato? Huwag kabot 200. Pero ko ba ni pabor, igura ni text. O, muna ginaigod may gala, mura ragi text. O, good morning, attorney na shot. Shout out sa akong papa and friend from Panabo, kusog kayon, minaw ni mo. Salamat kayo niya, no? Bapa Efren daw. Kasi may pang-apelidong Efren. Efren Bata Reyes. Koreanong Ilason. Mayong buntag diha. Badiha. Mayong buntag, Boss Arnel. Exciting mi unya mag-hearing na George Marcoleta with 18 Brave Marines. Na ingon ba yung stulpo nga? Pwede man daw niya pa kada tong 18 Marines ko, no? Paisnakon lang daw. Kabuang. Miguelito. Good morning, boss. Ma-shout out naman dyan watching from Hong Kong. Good morning.
3: Good morning.
0: Juscoro Brizo. May buddha gadro pang Arnel. Naghimo na saglakang ang mga kampish. Demonyo. Pagyod, bisang illegal. Buhaton, tungod sa kahadlok. Ambot o sa bahitabo o niya. Nag-tridor na pod. Oh, hadlok si Chis. Hadlok sa iyang kaso. Naman na siya statement. At itong basaho na iyang statement o niya. Maghigala. Abel Manlangit. Good morning, watching from Dipolog City. Naunsa naman ang atong panggobyerno karon? May pag-asa ba kaha atong nasod dili kaha ni masamo?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kevin Saipan, mayong buntag dol, watching here. Compostela, Davao de Oro.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Shirley Liagas, mayong buntag. Sir Arnel, gubot na Pilipinas. Ingon nako si igno nako si Pastor Dila nga tunaon na ang Senado. Daghan ang mga dibil. Watching from Taiwan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ah, si Boy Tila. Dila naman hinoon. Oh, siya Janos Ismael Damasco. Good morning, Dol. Kumbate na pod. Ayo-ayo, Dol, from Sumilaw, Bukidnon. Salamat kaayo.
3: Good morning!
0: Lefran Juan Canusa. Morning, Sir Arnel. Uy, si Ma'am Lilia galing ni. Dili na jud masabot ang panggobyerno ni PBBM. Magbuot-buot naman ang Congress og ang minority sa mga senador na unsa naman eh. Gina Schaefer, katakot baka di makapasok ang majority senators laban lang SP Cayetano.
3: Good morning.
0: Adam Desilio, dapat lang namulihok na si SC kabahin sa gibuhat sa mga uplok nga senador nga dili kabalo mo badbad sa konstitusyon. Ilang kanunay mga higa lagi litok or ilang mga higa lagi saligan nga jurisprudence kanto laging Avelino versus Cuenco. 1949 pamanto niya ang basihan ato 1935 Constitution. 1987 man niya itong Constitution niya lahi man sa amplastada. Karon na mo ito kung siya ikasulti mga higa las mga brides balaon na.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ellen Chungson, mayong buntag. O, diya sa Takunan Mental. Good morning.
3: Good morning.
0: Lani Waga, good morning.
3: Good morning.
0: Jan Visto Bagotsay, good morning. Dandan Ligusto, Epinito Rosal. Mayong buntag diya sa Bermudez, Apokon. Naglanog-lanog kadris amua unsa maning mga senador. Wala na magkabalos balaod. Shout out sa akong asawa nga si Susana Rosal.
3: Good morning.
0: O, si Lani Waga, magpanglagot na yun ko sa minority, Sir Arnel, kung pwede pa lang tinuod ding barang. Eman Moreno, makisumbagay ko sa mga senador. Kasamok ba ni nila? Sila manunta na sa taas ka posisyon, mga... alam mo, palabi niya ka-stress, no? Alam mo, palabi ka-stress. Tungod sa maleta, buhaton jud nila tanan, bisag klaro na kaayo. Ang bendalo, ang pangutana, asa man tadangop ani para mabalik ang hanay sa tanan. Giop na gani ni Erwin iyang comment section para di na mo comment. Hasta po si Subiri lang op na karong comment section niya. Mga katropa. Rolly Racho, good morning, Sir Arnel. Na-stress ko nagtanaw sa naitabo sa Senado. May pagbagkapi na lang kong Santon Gold Coffee. Kana, pinaka-relax na.
3: Good morning.
0: Kaya salamat si The Groom. Idol nga nung kawatan man ng mga tulpo brothers. Sa kukaibaw, ana, murag paminaw na to si Iyang Igso o si Bitag. Glenn Ongoria, kisabay ni Adri. Anyway, may galalas sa 7-9 na. Aga tagdas buntag. Dito bagay gala sa itong pag-ampos bullseye para maka-aginot na sa unahan mga katropag baiskutan na nato. Hindi may gala ng unang mga katikaran karong adlawa mga katropag.

0: Tropang Arnel Cortez.
1: Hinamdami ka nun ay mga katropang ang daotan mo sanay. Gumikan kay ikaw nga dunay mahimong maayo. Dunay mahimong tarong ng iugpos lamang.
0: Bullseye. Kauban si katropang Arnel Cortez.
1: Bullseye. Sama ka sa pay gala, kumusta og maayong buntag, ganinyon tanan. Welcome may gala sa itong lainasan ng edisyon sa Tulumanong. Bullseye! Bullseye! Kabisayaan og Mindanao. Uban ko mga katropa hangtod alas 9 buntag alas pagbat-bat may gala sa mga pangitabo sa nasod. Inabagan ang atong programa mga gala sa atong Santon Gold o Santon Plus Gold. Ang food supplement for healthy body and stronger immunity. Aron nga di mo mga HB diha. Aron di mo mga gala may high blood diha sa panghitabo. Pag tumar mo daan og Santon Gold Coffee Mix. Santon Plus Gold. Kinig kapsula mga gala nga dunay mangosteen. Ampalaya, malunggay, garlic og spirulina mga kaigsunan. Kining spirulina, mo ni mga igalay tanom nga dunay kapasidad nga hatagan ang atong lawas mga igala nga makabaton og kanabang capacity nga maka-adjust sa bisan unsa man may galang mga panghitabo o baka may gala mga foreign invaders musud may gala sa atong lawas. Tumara, mintinara may gala ang Santon Plus Gold. Mapalit ka na, may gala sa nagunang butika sa inyong lugar, nationwide.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Alas 7.14 na, magahigalan, Dagnas, Buntag. Nandirita ka ron, mga katropa, sa ato, gisgutanan, di natamaglangan. Kay para taas-taas ng oras, maing buntag ninyo, Dilia Baliroso, Duran, no? Maing buntag, morning XFM Nyans. Working daily routine na jud, pamahaw. Salamat kayo.
3: Good morning.
1: Si Kuya Toto Villanueva, amigo ko na halin sa Kit Williams, Catalunan, Pequeño, Davao City. Mayan nga aga sa muna Kuya To. Halong-halong ka Kuya To. Ann Mendres, Idol Arnel, gisapot na kayo ko. Lami, lambahon ang dagway ni Tulpo. Kahadlok, sa, kahadlok ma-investigate kawatan gyud ay. Siya, tinuod kay magbabagman. Nakapamalikas na itong katropa na rin. Ayos siya kay bago para bata nag-ampo in town mga higala. Sige. Charlie Rimadabia, good morning katropang Arnel. Di taangay ma-stress sa mga panghitabo sa Senado. Kada bitaw naadiha ng mga kawatan sa gobyerno, ma-stress ba di ay na sila? Wala oy, ang angay na itong buhaton isip Kristuanon, itugya na ito sa ginooning tanan. Pero Charlie, murag gisugo na sa tas ginooning ang manglihok. Kay murag wasay mahitabuan niya itong nasod og magtungok rata. Saman, manguyog mo. Mga dutag Manila. Mungin na po na basig mamino ron si Kuan. Mungin na mamino ron si Kistawag ni ini. Matibag nga. Inciting to sedition yan. Lo, di mo. Ang sabi ko naman, pumunta lang kami ng Manila. Imalay mo ba? Pumunta lang kami ng Ocean Park. Alas 7:16 na, magaigalan, Dagnas sa morning.

0: Adi kita maglangan mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dinhita mga katropas panghitabo kagahapon. Gumikan kay mainiabot. No? Merong dumating na tinawag nilang game changer mga katropa.
1: Bullseye!
0: Miabot si Senador Chis Escudero and with a statement mga higala nga asa ganito iya nga ipakita tong kuangab katong pag-abot na ni Agab nga gipalakpakan si Agab the first video kanang topic 1 ako tulo ka video yata na no the first video kanang pag-abot niya nga grabing kalipay kagahapon karon na okay wala na headline eh. Diretso na ta kuang gelas do ibira ta kuto bro no ato ba mina atong tanawon mga katropa kagili palakpakan man siya mo ni awa gialirungan siya gigakos siya mga igala ni duol ang duha ka tulpo no ni duol ambot ang tulo ka tulpo mga igala kini mga tulpo og hurot na ba ni sila mga igala nagkuyog sa usa ka kausa napa ba si Montulfo usaban kuan kini bang ka kuan ka ani kanang uyon ka ani hinimuan sa imong mga igsuon mo ni pag-abot mga higala ni Chis so pag-abot niya perting lipaya po siguro ni ginaingon ni Erwin nga naay isa mga higala nga mo tumbling no pero matod pa ni Chis Escudero nga dili man ang pagtumbling iya kay wa man kuno siya gidapigan in the first place. Di isa kuno siya majority, di isa kuno siya may gala minority. Oh, karon.
1: Bullseye.
0: Karon na lagi.
1: Bullseye.
0: Now, sunod ni ini mga katropa mao ni ang mga panghitabo. Palihog ko ikaduhang video.
1: XFM Katropa.
2: Sir Presiding Officer, I move that we proceed with the election of the Senate President pro temp.
3: Is there any objection? Hearing none, motion is carried.
2: I hereby move and nominate Senator Sherwin Gatchalian as the Senate President pro tempore.
3: Is there any objection?
4: Seconded.
3: Duly seconded. The motion is approved. Thank you, dear colleagues. Majority Leader.
2: Mr. Presiding Officer, I move that we elect Senator Juan Miguel Subiri as chairman of the Committee on Rules.
3: Is there any objection?
4: Second.
3: Duly seconded. The motion is approved.
5: Thank you very much, my dear colleagues. My dear colleagues, I move that we proceed with the oath taking of the Senate President pro tempore. I so move. And we will ask Senator Soto, the most senior member of this chamber, to proceed with the oath to our new Senate President pro tem.
0: Sila-sila na lang, no? Uy.
6: I will well and faithfully discharge the best of my ability, and uphold others, I may hereafter hold, I may hereafter hold, under the Republic of the Philippines, that I will support and defend the Constitution and the Republic of the Philippines, that I will obey the laws, legal orders, and the Republic of the Philippines, and maintain true faith and allegiance to the Republic of the Philippines. And that I impose this obligation upon myself voluntarily, without mental reservation, or purpose of obligation. So help me God.
3: Thank you, sir.
5: Congratulations.
0: So, Maone, nahog na nig unay-unay na lang. Pero ang pinaka unod sa pangutana karon sa katawhan, the 12 mga katropa, 11 plus 1 with Chis Escudero, nag-claim sila nga legal. No, ang ilang mga higalang kining pagboto kang Sherwin Gatchalian isip Senate President pro tempore. or ato dalang tawagon mga higalag acting Senate President, no? Gina-question karon ang legality. Actually mga higala, nanawag ko kuan kining ini mga eksperto ba kay ako ma-pressure ko anang attorney ninyo na magsige mog tawag anang attorney kay lisod ka ining butanga mga higala. Crucial kaayo ni. Yes, adunay jurisprudence, dunay precedence mga higala nga naitabo sa Senado as early as 1949, February 21, 1949, and that is the case nga gitawag nila mga higala og Avelino versus Cuenco.
1: Bullseye! Bullseye!
0: No? Kundiin, gi-establishar sa una mga higala, gi-establishar o sa pangutana, aduna ba'y pwede na ba, pwede bang mag-apil-apil, no, ang Korte Suprema or the Judiciary sa panghitabo karon sa Senado, o I mean, panghitabo niya itong kasuha sa Senado, no? Na-establish to mga higala lang actually, kung isgutan ang mga labinas pag-elect sa leader, no? Wala ilabot ang Korte Suprema or wala ilabot ang Judiciary niya, mga higala, kay ang Senado na sila'y katungod sa pagpili. Given mga higala the independence of the branch of the government, no? Now, pero kung naay legal question mga higala sa pagpili, diya musulod ang balaod o diya musulod ang atong judiciary. Ganun man, both sides are claiming nga tama sila. Well, somebody has to stand and say ikaw ang tama, ikaw ang mali. So, kinsa karon ang mupataliwa? Of course, mga higala, sa atong kasus Pilipinas, ang atong Korte Suprema. Muna'y naitabo, mga higala, kuno lagi sa Avelino versus Cuenco. Karon, napoy precedence ani in 2012, mga katropa. Kaya ilang manggungitanaw, no? Ang legality ani, quorum ba sila? No? Kay ang Senado, makaproceed lang into business. No? Makaproceed lang into business kung quorum sila mga kaigsuunan. Sobras katunga ba ng quorum? No? Karon, apangutana, pila man yun ang senador.
1: Bullseye! Bullseye!
0: No? 24. Sa atong kaso karon, Pilipinas, ang able, mga igsuon, 22 ra. Ngayon naman, si Senador Ronald Bato de la Rosa ginagukod. Si Jinggoy Estrada gipriso. Pero ang pangutana ni senador ba sila o dili? Senador pa. Okay. Ang ato mga higalang hatagang pagtagad, kining ilang legalidad karon kay maunig gilalisan. No? Both are claiming. Labi na karon mga higala sa kining Blue Ribbon Committee. Kay alas 10 kuno karong buntag, magpahigayon og hearing, no? Investigation, no? Kining committee ba mga higala nga iya ni Senador Loren Legarda. Pero ingon si Erwin nga, wala naman na. No? Bastardo na na. Ingon si Erwin.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kanimaw mga higala yung nakagubot. Ato siyang i-play. No, kining usa ka video mga katropa, I think 2012 ni nahitabo. Kundi in dosi rasad sila ani. Sige daw gab.
1: XFM Katropa.
7: Angara, Aquino, Binay, Cayetano Alan Peter Compañero S, Cayetano Pia S, Defensor Santiago, Ejercito Enrile Escudero Estrada, Gingona Unasan Lapid Legarda Marcos, Smeña Pimentel, Po Recto Revilla, Soto Trillanes Villar, Senate President Drilon.
8: There are 12 senators present. The chair declares the presence of a quorum for the following reason. Out of the total membership of 24, there are 4 senators presently out of the country. And therefore, they are not counted as part of the quorum in accordance with the decision of the Supreme Court. There are 3 of our colleagues under detention and physically unable to attend our session. That leaves us with 17 available. senators, out of which 12 are in the session hall, and answer the roll call. The chair therefore declares
0: okay.
8: The person
0: to the call. Okay. XFM. So, kini mga igala nga panghitabo, klaro, nga ang gigamit nga legal basis sa kanay nga video, mga igala, is the Avelino versus Cuenco. No? Kay kanimang gaw sa Avelino versus Cuenco, na i-walk out eh. Oh. Kung unsat kinsa tong available, diyan nila kwaon may gala ang quorum. No? Sa kini nga video, 2015 ni mo nahitabo yata, mga kaigsuunan, duha ani is unavailable sad. Upat unavailable mga kaigsuunan. Oo. Therefore, they are not counted as part of the quorum. Dili sila pwedeng basihan. Nan. Sa nahitabo kahapon, the same nga legal basis ilang gigamit. The Avelino versus Cuenco. But matut sa uban nga mga kinimagayga lang, labi na sa mga ekspertos balaod, nga there is a, actually, it creates more legal question rather than answers, magayga la, kining Avelino versus Cuenco. Inom dumi magayga lang, although it is already been decided by the Supreme Court, but walay balaod, kini mga jurisprudence balaod, manguni sila. But walay balaod sa Pilipinas, mga higala nga absolute sa iyang nature. Even kaya ng mga desisyonan, mga katropa sa Korte Suprema. Could be reversed, it could be, pwede ng question on anytime, mga katropa. Given the no abundance of the facts, mga igsoon. O kining unsabay mga panginahang lanon karon, no? Kay hinumdumi, nga kini mga higalang stawag ni ini, gibasihan is kantong 1939 man eh. Karon mangod 1987 atong gibasihan. Ingon si Michael Ulbis Amud. Alingugngog imong boses. Nganong maminaw man kag alingugngogan ka na nabuang masiguro.
9: Ayya, pinawa.
0: Stoy. Katong gialingog-ngugan sa akong tingog, dali rin kayo ng anong, sa man yung mga... Kamura may naglisod-lisod sa inyong kogalingon. O gialingog-ngugan man yung muna akong tingog, hawa niya! Ayaw paminaw. Balhin din tos ka ng Tagalog, Malumanay, ayaw na rin sa kuha. Lahi niya akong tirada, diri. Oh. Alingog-ngug man yung akong tingog, may, Michelle Ulbis Amod. Alingog-ngog imo boses. Ayaw, lagi paminaw na unsa man taong ka. Uy, hungog-hungog man siguro. Wala ni. Mura man kag-init ang kalayo pero imong gihawiran na... Nyabag ka?
9: Ayaw!
0: Sige, 729. Gab, palihog ko anang video. Na video, pinakalas ka video. Para ko ma-download. No, ni... Attorney Raul Lambino. No, ato maminawon. Aron ma-explicar ka na to. Kusay na ng Avelino versus Cuenco kay pang-abogado na, bay, no, di taga kuha na no? Itong mahadlo kuha na mo, tawag-tawag mong attorney kasing bako in town. Grabe ni mga kaso, grabe ni mga problema karos na. So, ingon si Ali 143, ipusdak ng imong radyo. Ito, no, yung siya din nga alingog-ngog imong boses. Kisa may nasa'y nagsugo ni mong maminaw ka na ko. Madam, hungog-hungog ka man tingali, oy. Wadyo ka, suguan mo. Suod ka ng among Facebook Live. Ano, samantaong ka nga, imumanggi silutan, imong kaugalingon nga, may stress baga ka maminaw sa kong tingog, eh, alingog-ngog, yan ang naminaw. Sige, paminaw na to, mga higala, kinisi, just bear with me, mga higala, ha? Norbel Gumulon mula mao layas ang wala ganang simple plain and simple ako mga higala kamong naminaw nako kamong nagsunod nako I am not here to please you I am here na ako diri mga higala to speak kung unsay mga nahitabo sa nasod karon kung wa mo kauyon kay lahi ta ninyo baruganan I respect that but please respect our standpoint in as much as we respect yours. Ayaw yours. Ano? Ano na kasimple? I believe in my own freedom of speech in as much as I also believe in your freedom of speech. So, do not torture yourselves. Nga, makabaton kag depression, anxiety by listening to me. You can always unfollow. You can always unsub. You can always turn off your phone. O kaha, you can hold your phone and idok-dok sa imong ulo. Pwede po. Baka naman matauhan ka nga ikaw rin naglisod-lisod sa imong kaugalingon, Michelle Ulbis Amod. Tarong babagag-utok na musod, regadag mo yung kag-alingog ngong imong buo. Ayaw paminaw. Purbida ka. Sige, Ismaila Sabiliano Asuncion, ka oversad niya, alingogog, if you want a current issue, Varnation, we want to update, go on, sir. Sagdi na si Juan, no? Di, actually, wako magkunaunsa, wako, alingogog magyuni akong tingong, kay bawa ko, ana, ang ako lang, naguol ko kay siya, no, murag na stress, no, karon, di ko gusto nga ma-stress mo. Pagka na-stress mo sa akong boses, hawa! Hawa!
1: Express! Balita!
0: Oh, sige, ginoko lahis. Lahil-lahil dito. Saan naman ito ako? Lahil man ang tuplok noon ako ba? Tiyara na?
9: Hawa na! Hawa! Ayaw!
0: Anara ka simple. Ayaw kay... Kabaton pag hinog sakit, mahubag-hubagan. Pagka ako pa'y dahilan. No? Dili ko, kabalo ko, nga aling ko. Mamino ka, gradyo? Ayaw yung kuha ng volume. May kini akong tingog may gala, makakarat ni speaker. No? Kini, pag ko ganahan, pasaylo ako, hindi ko ganahan na ng tirada nga, bueno, may gala. Live na karon, hindi karon na itong hisgutan, kining mga issues sa itong nasun. May pagnatog! Dili ko yung ana, no? Now, kung gusto mo, banat kay babaagi, ana sa ako. Pero gusto mo katong mga... magkakauban na musbuat, mga anchorman nga, hey, atong iskutan kining, kanang kapikapihan lang ba? Binimulisod na yung kaayo ang kinabuhi roon, tanawa ning, makita mo na ay daghan ana, no? Na ay daghan ana. Pero kining pina high pitch, pipilala mi ani. So, ana na kasimple. Nag-uol ko ba kay, ma-stress siya. Unya, huwag niya una-una ah, hanggaw siya nga, mukomment siya, alingog-ngog si mong busis. Uy, hawa diha. Wa magkasugua ba si gisugo kang antikler? Wala lang basig trabaho nimo na amali maagyo kay mahimo da paminaw da. Kung gisugo kas gobyerno maminaw hala paminaw. 749. Sige gab 34 para 734. Ato na paminawon.
1: XFM Katropa.
10: Well, ipaliwanag natin itong nangyari ngayon na sinasabi nilang change of leadership sa Senado. Yung pag-elect ng bagong Senate President at si Senator Gatchalian yung na-elect by 12 members of the Senate. Alam po ninyo, magkaiba yung sitwasyon ng 1935 Constitution under Article 6, Section 10. Kasi sa language ng 1935 Constitution, hindi po ginamit yung word na all. Nakalagay lang doon that the Senate or the House of Representatives can elect its members upon majority of its members. Walang nakalagay na majority of all its members, majority of its members. Tapos sumunod na paragraph doon nakalagay, for purposes of determining a quorum, nakalagay din that majority of its members, majority of the members of each house. Kaya ang nangyari doon sa Abilino versus Cuenco na sinaset nilang kaso, 1949 case yan. Ang Senate President, si Senate President Jose Abilino from Samar. Siya ang leader ng Liberal Party. On the other hand, ang leader naman ng Nationalista Party, si Senator Mariano Cuenco, kasama niya sina Senator Lorenzo Tanyada. On that occasion, 12 of the Nationalista Senators, Lorenzo Tanyada wanted to deliver a privileged speech at aatakihin niya si Senate President Jose Abilino. Kaya inistol ni Senate President Abilino yung session, hindi niya kinol kaagad yung session, tapos nung tinawag ang session, nagkaroon ng calling of the rules. Hindi nila dinispense yung calling of the rules. Normally, dinidispense yan para mabilis. Tapos, binasa rin yung minutes of the previous session para talagang ma-install yung privilege speech. After that, nag-dismiss na agad, na-adjourn yung Senate, walk out na yung grupo ni Senate President Jose Avelino. Naiwan yung 12 ngayon. What are they going to do? Ang ginawa nila, in-appoint nila si Senator Cuenco, Mariano Cuenco, as acting Senate President. Tapos siya nag-preside. At nung nag-preside siya, na-elect siya na Senate President by the 12 remaining senators. Nakarating yung kaso sa Supreme Court. At doon sa Supreme Court, sinabi nila na hindi pwede na ma-elect yung Senate President kung kulang ng 13. Kailangan 13. Pero sabi ng Supreme Court doon sa final decision, sandali, at the time na nangyari itong butuhan sa Senado, there were only 23 senators in the Philippines. One senator was out of the country, that was Senator Tomas Confisor. At sinabi ng Supreme Court, the language of the Constitution is very clear. It did not require that majority of all its members. It only required majority of the members of each house. And majority of the members of each house is anything that is more than one half. So what is one half of 23? That is what? 12. More than one half. No? Hindi naman pwedeng 11 and a half plus 1. Hindi pwedeng 12. Dahil yung isang senador, absent din siya noon, si Senator Vicente Soto Sr. from Cebu, who was sick, he was in the hospital. So sabi ng Supreme Court, you only have to consider 23 senators in determining the existence of a quorum. And given the fact that the Senate processes of compelling its members to attend cannot be served outside the Philippines, so walang jurisdiction ang Senate kay Confisor. So 23 lang. Dahil kahit nasaan yung senador na yan, basta nasa Pilipinas, he is still a member of the Senate. And in the determination of the quorum or in the determination of the absolute majority, then you count only the members who are here in the Philippines. Sa sitwasyon ngayon, ano ba ang majority? Hindi pwedeng 12 lang ang majority. Even majority of all its members means 13, or majority of the members of each house, kailangan 13 pa rin. Kasi nandito naman yung 24 senador eh. Kahit nakakulong si Jinggo Estrada, hindi mahanap si Bato unless magkaroon ng ebidensya that Bato is already out of the country, then it would be beyond the processes of the court. But even if Bato is out of the country, is still the language of Article 6, Section 16 of the Constitution is very specific. To elect the President of the Senate or the Speaker of the House of Representatives, it requires majority of all its members. Yung salitang all wala sa 1935 Constitution. That's why the case of Avelino versus Quico cannot be applied either in the election of the Senate President
0: or
1: in the Kantropa.
0: So, okay na. So, sa 1935 Constitution, wala ng term one-third of all. Of each member. Pag-abot ka ron sa 1987 Constitution, definite, no? Ang Senado o ang House of Representatives, mga higala, in order to elect sa ilang president, no, dapat makakuha og one-third of all its members. Nan, unsa may mga kining sitwasyon, mga higala nga, makaingon ka nga beyond the, ano, sa jurisdiction of the Senate, ang isa ka senador. For example, wala diri, ito sa laing nasod. Si Bato, narap na sa Pilipinas. Di ba? Huwag man na kagawas, mga igala. Huwag pa po na madala sa ICC. Gawas kung naanas siyang dahig. So, si Jinggo Estrada nakakulong. Pero na sa Pilipinas, Senador Gyapon. Di mo do, ang ihap sa atong Senado, pila? Pila ihap sa atong Senado? 24.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pila may one-third, mga igala, majority sa... Kuan? No? 13.
1: Bullseye!
0: Katunga, ramag 12. So, 13. Napagunta na kay 12, raman sila. So, mauna, karon mga igala, nga... Kita, di kumuingon nga... tama, mali. Wala na sa tuwa, mga igala, kay... Ang ato lang ron, kinahanglas ang... Naana po'y mupalaban sa Supreme Court, ani... Kay... Basin di ay tuod og sige pa mo gamit anang Avelino versus Cuenco, pero irrelevant na siya sa panghitabo karong panahuna. No? Kay ang balaod magbago, ang sitwasyon magbago, ang balaod ginapasibo may gala sa mga sitwasyon, kay dili tanan circumstances, mga igala, makonsider nga parehas. No? Labi na sa Avelino versus Cuenco, nga dako kay nga factor sa pag-decide ang 1935 Constitution. And karon may gala, 2026 ta, dako kay nga factor mga igala sa desisyon ang gisulti sa atong 1987 Constitution.
1: Bullseye! Bullseye!
0: No? Kanto bang desisyon mga igala sa 1949? In 1949 man ang Avelino versus Cuenco? Kuan pa ba to? Kada bang relevant pa ba to? May gala, musumpay ba to sa relevance ni 1987 Constitution? Pareha lang ba sila? No? Kay sa balaod, may gala, di mo pwedeng perhaps? Di ba na pwede ng perhaps love?
9: Ayaw!
0: Perhaps love is like a resting place. A shelter from the storm. Di ba na pwede? Sa balaod, dapat insakto. No, sa balaod dapat kung sa tunga term pag muingon may galang balaod nga all pagigamit ang all eh all ang ingon eh ni tanan no tanan mga katropa pag muingon og its members labing muingon niya present lahi na pud istorya ha pero pag muingon may galang all members ang all senator ang tawag ang pasabot so manawagan ta ang judiciary walay labot, no? Sa trabaho sa Senado nga mag-elect og ilang leader, wala. Plain. Pero, kapag ka ang election may gala, gina-challenge ang legality, musood yun yung atong judiciary.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Musood yun yung may gala ang ato ang Supreme Court. So, saan naman eh? Gawas lang kung mo yield mga igala si Alan, SP Alan, umuingon nga, sige. Inyo na kanan ninyo. Okay ra. Mauna ba ni may galang bendalo?
9: Ayaw!
0: Murag, feel ako, murag igamitan yun ni may galang tirada sa last airbender. Alas 7.43 na may galang dagna sa tubag mo na gumanuman. Padayon ta, we will leave that legality to the, the minds of the experts mga higala. Ang ato lang ron, Supreme Court, no, di ba pwede maka-apil-apil sila basta-basta unless otherwise. Dahil mo add to dito, may galang magpalaban, no? But I think may gala there is an urgency nga tanaw ni mga kaigsuunan para ma-settling tanan, no? Kay, di punta ba kasalig nga kining mga tao nga muingon nga event ang balaod, musunod sa balaod, event gani ang balaod. No? Angay ni may gala nga ma-settle ning butangan ni kung tinuod ba yun nga applicable si si katong kasuha to diya si Cuenco diya sa kuan? No? Sa maong sitwasyon. No? Given may gala nga lahi na ron ang konstitusyon. No? Kung the same nga kaso may gala gigamit niya itong 2015 ni-apply ba ang circumstansya? Mga katropa kay basig tuagis gawas sa nasod ng uban kay mo man to na apply mga igala sa una pero ang atoa karon wa may senador nga tuas gawas sa nasod naaraman tanas Pilipinas si Bato no og inyo tong i-text mo reply siguro to ang hisgutanan diri is the legality of the determination of the quorum mga kaigsunan Sir Arnel Kanangi sabaan nimo wala na ibuot hanggaw na siya ako ganahan ko nimo magsaba ganahan ko nimo magtan-aw sa TV screen sige lang sige ato na respetaran pero dili na lang kinahanglan nga imo pang i-comment or kuan pagka di ka ganahan ako or gialingugnugan ka pwede na ka nga mo iskirda diretso hawa na lang diretso ayaw nagbunuga ang imong kaugalingon nga ako bito pag di ko ganan mo tanos video pag di pod kain ako dili importante panalitan ka ng mga video ni Jam Magno no ana with all due respect to her mga igala kaya video ni Jam. Di ba, Diyo, kung ganaan mo tanaw niya? O, di ko ganaan kayo mura may gila, ganaan magsiga ang mata ba? Mura ganang di windy nga napas mo.
9: Ayaw!
0: Labi na itong nato'y video nga kanang naka-bikini siya niya, naka-swim niya sayaw-sayaw. Nga mura yun may gila ganang ay, naku, di lang ko mag-describe. Ade, ako yung i-skip kay para di ka makasaway, no? Ana na lang. So, mura po na ako ikuan ninyo katong di ganahan diya. Ay na mo, kadagang patag-iskutanan rin importante. Ay. Sige. So, we will leave that by gala to, ano, mga atong atangan kung usay, usay yung lintungan na yun ni Ana. Kay, when both sides are claiming legal ning amo, no? Illegal, magtinudlo ay ba? Then, there is a need. May gala nga mo patunga ang atong judiciary. No, aron may gala nga ma-settle kay wala nag-ungot na karon ang atong nasod bay. No? Iungot na karon ang atong nasod. But moving forward mga higala, sa nahitabo kahapon, actually na ilisan tanan committee chairmanship. Moni ang this is the question, no? Diri mga higala karon maglubog ang mga butang. Ngayon man, kining minority, no? They are claiming, mga igala, nga they just want to work. Gusto lang nilang mo trabaho. No? Now, ang ilang gigamit by, of course, is the welfare of the people. Kana bang, kuana kayo ba, no? Gamit na kaining taong bayan. Kining word na taong bayan, kita, mga igala, very, ano, abuse na kayo ta. Nga, kana nga term. Kita ang gamiton nga nung mulaban sila sa gobyerno. Kita ang gamiton, mga igala, nga nung pati mangawat sila, kita ay gamiton. Mangutang sila sa gawas sa nasod, kita ay gamiton. Uy, kay Bao ba mo? Mga kaigsuunan, wata kadaog sa UN katong mag-secure o kuan. No, sa itong lingkuranan, nga gigastuhan ni BBM o 120 million, wa ta kadaog, nakadaog ang Kyrgyzstan. Grabe ning presidentihan eh. 120 million giwaldas ra to ning iskutan niya. Luuyas Pilipinas bay, inuod lang. Kanira gong presidentiya magaygala nga ang insertion sulod sa tulo ka tuig mga igsoon ni abot og 1.45 trillion. Wa mahitabo sa panahong Duterte. Wa may tabo panahon Pinoy, wa may tabo panahon may galang GMA. No, sa iya rin yung panahon nga giallow may galang insertion mas dako pa kaysa original nga budget. Sa iya rin na nahitabo may gala. Ana kapait. Pwede ra unta niyang maistorya ang House Speaker kay igagaw niya. No? Pero giallow niya. Mga igala mahitabo ning tanan. Ingana kamong galaban ni Bongbong? No? Huwag makumuingon, may galang, mga maayos sa tanan na nasa mga Duterte aligned. Wala, kumuingon na. Pero ngilaad, mas grabe ni mga igala, kamangtas ni. No? Kining administrasyon karon. Imagine that. Insertion pa lang. Within 3 years, mga igala, sa 19th Congress is 1.45 trillion. Mga kaigsuunan.
1: Bullseye!
0: Ni kini mga tawhana mga igala mo ni mga supak karon sa flood control anomaly investigation. Di igyo sila gusto ana mga igala. Kini mga contractors na pabili na pagyapon diha. Wa ni nang natanggal. Ang natanggal kadto mga igala gitawag nila hungog-hungog nga pamiyaw-miyaw mga igsoon. In town nga ang gisgutan mga igala dulot sa ilang bukog. Naunsa naman ning Pilipinas bay?
1: Bullseye!
0: Kamu na hukom ana inyo man mga congressman. Timan igyo na inyo mga congressman kamong naminaw ron. No? Grabe ni.
1: Bullseye!
0: Alas 7:50 nan kagahapon adlaw. Giilisan tanan mga igala ang mga committee chairmanship. Mo na akong pangutana. Kung pareha ra man mo tumong sa pag-imbestiga, kung pareha ra man mo tumong sa pag-alagad, ganong kinahanglan pa man ilisan ang committee chairmanship. Be, ngayon naman nga, for example, mga igala, sa 18 Marines, nga nakatakda, nag-imbitahon, ngano namang di naman ipadayon, mga igala, panahon nga si Tulpo. di ba? Nga kung isgota na to, may galang flood control, katungod sa mga Pilipinong masayran, giun sa pagpanghatod, may gala ang gikawat.
1: Musay!
0: Dapat masayod ta, giun sa nila pagbahin-bahin, may gala ang kwartas gobyerno. Yung mga nakaingon sa kalisod karon nga gikawat ni mga buhaya.
1: Musay! Musay!
0: Paminaw na to, mga katropa. No, kining, usan eh. Pag hulip sa mga komitiba.
1: XFM Katropa.
0: Topic 2.
5: President, I move to elect the following senators as chairpersons of the following committees. Senator J.V. Ejercito, chairman of the Committee of Finance. Senator Tito Soto, chairman of the Committee on National Defense. Chairman Ping, Panfilo Ping Lacson, chairman of the Committee on Public Order and Committee on Accounts. Chairman Erwin Tulfo, the Committee on Accountability of Public Officers and Investigations and Social Welfare and Rural Development. Chairman Senator Rafi Tulfo to the Committee on Public Services. Chairman Bam Aquino to the Committee on Basic Education. Senator Kiko Pangilinan, Chairman of the Committee on Agriculture. Senator Risa Ontiveros, Chairman of the Committee on Health. Senator Lito Lapid as Chairman of the Committee on Games and Amusements. Senator Chiz Escudero to retain his Committee on Housing. And yours truly, Senator Zubiri, as Chairman of the Committee on Foreign Relations.
3: Is there any objection? Hearing none, the motion of the majority leaders hereby approved.
1: XFL.
5: Mr. President.
0: Nandungod na ini, may gala, napulihan na tanan. No? Napulihan na tanan, mga kaigsunan committee. Oh, aside lang, may gala katong uban nga na-retain, like Kang Subi, Chiz Escudero, no? Pero ang init karon nga committee ba? Mauni mga igalang sa Blue Ribbon Committee. Nga maghisgot mga igala sa investigasyon, kalabot na sa pagkawat sa atong pondo, pinaagis flood control. Pero ang tao nga mo investiga mga higala is known to be a person nga niingon mga katropa is it's okay to bend the law sometime. In order to please the people, mga kaigsunan. I doubt it unsay ikasulti ni Mon, ni Bitag, kay kinis Bitag, may hambog man sad ni. No? I don't know, unsay ikasulti niya karon sa iyang mga igsuon, mga katropa. Ngayon, atat na atat mong gyud kaayo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Now, paminaw na to ni mga igala, sunod. Kay, well, matod niya, ako na gyud ang, ako na ang chair. Wala na tayo mabuhat niya. Kato mga igalang ila Marculita, bastardo ko no to. No, kato ila Ligarda, bastardo ko no to mga higala.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang akong pangutana, Manggod, ang tumong nila Marculita at Ligarda sa ilang komitiba is aron mga higala nga maimbestigahan kining flood control anomaly. Aron nga masayod ang tao because we desired to know. Hagbay ra. Yung unsa gyud nahitabo ani mga kaigsuonan. Essential din hi ang 18 Marines. Gamit kayo diri ang 18 Marines. Because they claim to be sila ang ga-deliver, sila ang ga-apod-apod. And their statement also confirmed by another resource person like for example Orle Gutesa. And this statement also confirm or incoherent with sumpay sa or musunod or ni-align sa ni-uyon sa mga pamahayag mga higala ni Saldico if it was true mga higala katong iyahang video.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Meaning, these 18 Marines layo sa tinuod nga gapabricate silang istorya. No? Ang ilang pamahayag mga higala could open a Pandora's box sa investigasyon mga higala sa flood control and eventually will lead this investigation to the Malacanang.
1: Bullseye! Bullseye.
0: Pero nga daw si Irwin di mamusugot. Can you invite Martin Romualdez ni ini? Oh, kinsa may ilang kinsa naman sad magaygalang ilahang imbitaron ni ini. Mangimbitar lang sila og mga tao nga moduot ni Jinggoy. No? Maura gyapo istorya ha. Mubalik lang gyapo nila saldi ko. Kasayod ta mga higala. If ever tinuod man nga nalambigi si Jinggoy Estrada diha, okay. Para na na siya mga abogado unsa una na pag-prove mga katropa, but dili gyud tapon mo tuo nga siya lang usa. Labaw na dita mo tuo nga siya mastermind. Labaw na sa dita mo tuo may gala nga ang tibuok nakawat siya ra usay nakapahimulos. Imposible yun na. Ngayon man, na may mas gamhanan kaysa niya. Mawito na si Bunuan ron atong i-challenge. Panawagan, may gala kang Bunuan. Kanta na nun no? Pero gibalihin ag ospital? Na, basic injection na naka niyang tuyo.
11: Pinuan!
0: Alas 7:57 na may galandag na sa tubag. Para kumanuman, may buntag niya. Sa to ang mga mag-uuma. No? Mga farmers na to. Pag nagproblema mo ang inyong mga pananom diha, ay gamitin rin ninyo na og Latim Gas G. Full year fertilizer. Aron nga, pag tingan eh, bugat. O, makaingon yung kagbos, amo. Inood na mga katropa, kay kita mga mag-uuma, alam mo pa apektuhan yung kagubot sa nasod. O, kung di naman na mabaligya ng inyong yagi tanom, at least makaon na to na, mga katropa. No? Ang importante nga, di ka mapilyor. Kaya kung mapilyor ka, mo daog ang istimburer, mo daog mga igalang mga black bag, delikado. No? May istimburer, makapagaan man na, no? Kaya mukot-kot man na mga igsoon. O, ka na mga piangaw, man ba na, muhuyos ng imuang mga tanom. So, gamitin na may galag Latim Gas G full year fertilizer kay mamahimong ligon, bugat, o tinggas mga igalang imong ani. Mapalit na sa mga nagunang agribet may galas sa inyong lugar.
1: Bullseye!
0: Agribet ha, dili butika, agribet. Masin mga butika, agribet kay Latim Gas G fertilizer mana. Full year fertilizer mga kaigsuunan. 7:58!
1: Bullseye!
0: Kining oras sa atod kaninyo, sa Suntown Vitamin C, the alkaline vitamin C. Pakusga ang imong immune system, pinagis pag-inom nining Suntown Vitamin C, mga katropa ng acidic vitamin C. Kanto mga katropa na to diha, nga kamo nga ga-diet, kamo nga ga-likay-likay, kaon, may galag kanon. Kinahanglan mong vitamin C kay kaybaw ka, dali mabikilin yung lawas. No? O na, may galag batasan na paggamit ni ini, tag 7 pesos na lang usa. Mapalit na sa mga butika sa inyong lugar, nationwide.
1: Bullseye!
0: Nan?
1: Bullseye!
0: Ari na ta, magaigala kang tulpo.
1: XFM Katropa!
12: This is invalid already. This is already a press conference. I'm telling you, I'm the new Blue Ribbon Committee Chair because there's a new Senate majority. Yung sinasabi po nila sila, Senator Marcoleta, hindi na po sila majority. Nasa minority. They only have 10. Na kung gusto mo pumunta ng mga Marines, magmerienda pa, merienda yung
0: Marines.
13: Kalawa? Meron naman. Since on Monday, sir, yung mga Marines na yung ibang guest sana bukas, invited ba sila
12: on Monday? We will review upon consultation with the new members. Like I said, everybody is a member of the Blue Ribbon. Kasama po si Senator Marcoleta, kasama po si Isa. Kung gusto niya pa ang ex officio Senate President Cayetano,
14: sir,
12: they're all invited.
14: Sir, sabi nila SB Alan, all of this is para hindi matuloy yung hearing nila on the flood control anomaly.
12: Meron na ngayon, Monday, di ba? Yes. This is invalid already. This is already...
0: Okay, ipakisumpay ko sa ikaduang video ka.
1: XFM Katropa!
12: Because there's a new Senate majority. Yung sinasabi po nila sila, Senator Marcoleta, hindi na po sila majority, nasa minority. They only have 10. Na kung gusto mo pumunta ng mga Marines, magmerienda pa, merienda yun na lang dyan.
13: Meron naman. Since on Monday, sir, yung mga Marines na yun, or yung ibang guest sana bukas, invited ba sila on Monday?
12: We will review upon consultation with the new members. Like I said, everybody is a member of the Blue Ribbon.
14: Sorry, sir.
12: Kasama po si Senator Marcoleta, kasama po si Isa. kung gusto niya pa ang ex officio Senate President Cayetano, sir, they're all invited.
14: Sir, sabi nila SB
1: Alan. XFM.